0: legislative officer o senator ang congressman, mura og dili siya admirable jun.
1: Wala mo kunsad sa inkailadman ang mga verses sa Biblia nga iya mismo ginalakbitan matagaroon niya. Siya mismo wala madutli sa imong tanaw, attorney.
0: Remember ba ya, mapari ka, mapastor, maulama. Kung makadungog tayo silang istorya, mubilib kita. Usahay ang mga pare, ulama, pastor sa ilang personal nga lives, dahil na ilang ipakita dyan. Remember that always. So, kung kita lugar pastor, it does not mean nga religious kayo ta. It does not mean kang very religious lugar si Kaitano, it does not mean yung personal life, very religious po o yung political life. That will not follow. That will not follow dyan. So, kailangan naman siya track record. Sa so, pagka-speaker of the house niya.
1: Wala mag-blend ang iyang pag-garliyoso kunuhay sa iya mismong lugar politikanhon ng mga maneuvering kining attorney.
0: Yes, I hope he will see the light because iyong papa yun. Butan to iyong papa.
1: Oo,
0: si Senator Cayetano Sab. I don't know nga nang inana ang mga Cayetano. Awayon ganun iyong brother, iyong double cross. So, I don't know unsay ato personality niya, but then balik ta sa issue yun, mas may nagid karon ang naitabo kay medyo dunay ta stability gamay.
1: Kaya ba ni Gatsalian ang pag-preside attorney consider dili siya abogado, labi na kun mag-impeach ma sa impeachment trial na
0: yun ang si Gatsalian is a qualified senator, experience na niya sa pagka-congressman, pagka-mayor. O more or less, doon ang lugar siya credibility gamay.
1: Okay.
0: Kay daghan man lugar gatuusab siya, gatu-respeto. So, wala na may lain diya, medyo moderate yun. Wala naman. Kay si Soto, identified man gansab siya. Ang atong taga Mindanao, si Mixuberia, identified naman sab siya. Pero sa Gatsalian, across the road, maamigo masab na itong mga ubang senators diha.
1: Pero ang pag-preside sa Senate Impeachment Court, kaya niya?
0: Yes, John. Kaya nga naman, ang ilang scripted naman ang ilang ipanulti diha.
1: Sama kagapon, gamarang scripted itong yung mismo gibasa kagapon, kaya medyo ka-stammer siya kagapon.
0: Halos na. Kulbahan siya, John, ka first time niya mag-preside.
1: Nabantayan ko, tama. Yung kulig ko rin kinagyan, marang kakulbaan, scripted niya mismo ginabasa.
0: O, scripted. Bisa ka ng pag-motion, pag-debate, scripted na tanan, manotis ni mo, kung doon na mga importante kay ilang gabasahon. Because ang istapa na June are very qualified.
1: Okay.
0: Senators, researchers, etc. etc. So you can expect si Senator Gatsalian will also preside lugar in accordance with the rules sa Senado.
1: Niyatong panahon ni Soto, sa diha nga siya unta lugar na mahimong presiding judge sa Senate Impeachment Court, doon ay mga panahon nga morag na sila itudlo. I don't know, tama ba morag assistant nga abogado? Unta.
0: Yes. Pwede na. Consultant yun. Dili gid pwede nga wala. Especially ang mga presiding officer nga dili lawyer. At their back yun, makita ni mo na yung mga tao. Mga lawyers na kadagana.
1: Muna tigunghong?
0: Yes, oo, tigunghong. Na yung mga gamay nga papel. Paper. Muna yung panghatag. Muna sir, muna yung isulti. Muna sir, muna yung research na mo, inani. Muna yung isulti. Sumabasa sila, muna ilang i-mention. So muna mga reliable people dyan at the back of the Senate members.
1: Oo. Nga mas, so, morag, mas, si, morag mas makabalo pa kaysa mga senador.
0: Yes, yes. Kaya mga senador doon, mouthpiece lang na sa mga pang-research lugar, sa mga maayo kayong abogado. So rest assured, ang Senate dato dyan are full of qualified lawyers.
1: Okay.
0: Highly qualified. So di kita magbasol ana magmahay kung sigat sa lian dyan. But please, ayaw lang din si Padilla.
1: Let's, kay ginan siya sa usag abogado nga, we are not in a movie. What man tos pelikula karon? Real kinabuhi man eh sa Senado. Attorney Sir, salamat kayo sir. Sa'yo mo panahon.
0: Salamat yun. May buntag.
1: May buntag. Inyo nabati mga action si Attorney Tony Soriano, atong legal and political analyst din sa atong nagbayan. Oras, alas 8:05 sa atong magbalik. Kaman sa pinamdom, atong itag na minabi ang IBP Miss or Chapter Board Member nga si Attorney Robert Maestri. Ayaw biya, pinamdom muna.
2: Oras hatod ka na to sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Ground Paper and Stationery Supply, Belis JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Ground Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
10: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
11: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
12: Planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
13: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
14: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness. Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
16: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, What the World Needs Now is Prayer. I believe this resonates well in our situation today.
1: Oras alas 8, Jess.
17: Kining oras, hatod kaninyo sa EQ Dry. For comfy sleep from day 1, i-continue mo.
18: Magnum 45.
1: At tumakabat ng action ang IBP Mr. Chapter Board Member nga si Attorney Robert Maestri. Attorney, may buntag, sir.
19: May buntag,
1: Medyo sabak kayo ang iyang background. Basin og ato may problema. Kini, attorney? Ato balikan si attorney Robert Maestri. Kay mato pa na attorney Soriano Magnumailin. Marag, ako sab, kuan ba, marag, nagano siya po siyang pamahayag nga imbis nga zigzag ang road ko, no, natong wala pa yung hitabok kagapon, karon murag straight na. Murag mamawa na kuno sa kininggikan diri sa Siem Reap to pahinga to sa puwerto nga highway ba. Magdabali, straight na. Di na ka magliko-liko pa. And hopefully, kung lugar magpadayo na, daw kining nesgotan nga talanawon. And but pasabot nga hingpit na lugar nga makalingkon. Si Gatsalian, kay si Gatsalian, sabi sa natong Gatsalian, tuwong talanawon ni mo, ligi kayo yun nga, sulit gig kayo siyang minorya nga murag very vocal ba, no? Di usab siya nga kanabitong lugar na asas mayoriya o niya maramatuhuan kay gatuon man makabalo man sab anay mga naanay ubang mga sinunan yung hindi matuhuan magdumalin pero siya medyo matuhuan o niya maragin rin respetuhan sab kay pag mo istorya na mismo sinado doon ay unod ang iyang istorya o makabalo sab kay inig istorya niya daan na siya nag-research na daan giton ano niya daan. Balikanta si Attorney Maestri? Attorney, sir? Wala pa. Ang ato lang ni Karon, magdumailin kay Basin o Panlitan, di mo to nga, si Senator Alan Peter Cayetano, di gigapon sila makapuli sa iya mismong pagka-Senate President. Gawas siguro kung Panlitan, mo to nga si Loren Ligar, na umingan nga nanak ko sa minorya. Ana no, kay mahimo na silang Tracy. Kun apil na da yon si Jesus Cordero.
20: Pero murag nag-adjourn si Nidi manto kagahapon magnumjun. So
1: but pasabot nga
20: nag-adjourn silang indefinite pagka nasa sila mo balik.
1: Oo, pero kun sila bang pangatanan. Pero si
20: Montay gimotion kagahapon ang may katong bag-o daw nga majority mo to ni tabo kagahapon.
1: Okay.
20: Nag-adjourn sila.
1: Oo. Pero kung si
20: sa PICAS,
1: Cayetano ang pag-isgutan.
20: Padayon man gihapon sila.
1: Padayon gihapon sila.
20: Ang problema lang, og siguro ba si mutungas la karon kay nag-adjourn man tong kagahapon nga.
1: Mao na.
20: Mm.
1: Kung nag-adjourn sila kagahapon, si Nidia daw.
20: Oo.
1: So
20: basin karon mutunga tong una nga majority.
1: sila na say mag-uan, mag-session.
20: Sila na po'y mag-session.
1: Doon na kadagway sa Senado karon.
20: Una o gina-usawang si tawag na nila.
1: Oo, oh, doon na kadagway. Di matamayin nga magagdagway o...
20: Di matamayin nga legal kayo.
1: Oh.
20: Di matamayin nga...
1: Oo. Oh. Nana si attorney? Attorney, sir?
21: May buntag mag-uun.
1: May buntag attorney? Mura kag naa sa laob-laob nga.
20: Mura
1: sa ilaw. Mura sa ilaw. Eh. Yeah. Hello, attorney, sir, murag magtaro man siguro kuni mo, o sa ba imong impression sa mga ulahing kalabuan karon sa Senado? Matupan ni attorney Soriano, murag gikan sa pagka-zigzag nga dalan, murag natulid-tulid na kuno karon, panahon na.
21: Well, ito po ay ang ako muna-una sa attorney Soriano, no? Okay, ang ako muna-una na ako muna. Nag-i-raising ng power grab sa minority ng bahapong Adlawa. Kailan ang bibigubos na busigid ang mayoriya na liwala ng isang forum din niya na expressive para makapilis ng bago ng liderato sa Senado.
1: Oh, okay. So, unsay mga posibleng sunod nga senaryo? Ani, attorney?
21: Ang pasunod na senaryo yan, ano? Kung pwede mo nagan ang mayoriya, si Secretary Alan dito sa Supreme Court para ilang ipa-repeated ang ruling sa Abilino. Ilan din ipa- i-explorar, hindi lang authorities at me, no? ang forum. Kaya matinatibal computation naman din at mag-insist kayo. Wala may problema kung hindi kong liderato. Pero sundo nilang rule, kinapagod silang rule mismo na nakaingon niya kayong mga officer, tama sa Senate President, Senate Majestory, ang Senate Sergeant of Arms, ang Senate Secretary, pag-apiliyon of all members of the Senate, all members, meaning walang qualification, whether suspended siya, naka-abroad siya, or absent siya. There's a need na tinawag forum para to transact a business. Kung kulang sila, pwede nila ipa-alert o ilang ipa-compel ang attendance sa USA. Hindi nila ito ng mga pamaagi nga. Hindi sila. Kay, munang sinip ko itong korera ang ilang napili. Kay, akong tanawa na pag-lumbun, wala mag-titulo nga. Kung pwede nila ka ng titulo na mother title o gano'n, puro doon si acquired, all derivative titles. Mara nila mga term and term na invalid sa USA. So, mapayang lang kayo ang authority sa Senate, okay, undermine ang ilang independence by electing the acting Senate President or Senate Pro Tempore.
1: Sir, nag-adjourn Sine Die ang Senado kagapon, no? But kadto sa paning lugar nila ni Gatchalian, nga may naglingkod karon isip acting Senate President. But what about in the part of SP Alan Peter Cayetano? Maka-insist ba siya o pagpaygayon o session karong adlaw, considering nag-adjournment? Paghapon.
21: As far as he's concerned, he has siya paghapon ang Senate President by 6:13 sa Senate para makapangpang siya kailitan sa pagpwesto. So he can, kaya niyo pa man, naapa man na kayang mandaso, naapa man na siya yung authority. Only pag yung sarong katawag ang susunan. So wala nga tabuan, hindi na ayaw yun noon na i-reflo sa Senado, no? Kaya kasi nang stand-off, no? Wala nga so power yun, kinsay matapuwa, kaya yung control. So na, both panels na yun na hindi pang tahadlukan, I don't know what. Pero na yun sa hindi tahadlukan, para mag-fisto nila ang control of power. But Alan said, kayo tamo, the legitimate non-role elected president of the Senate, maaging sa ipapungod na magpatawag sa Senate. So, para mag-break na niyo ng empathy, if you believe na niyo majority, by 13, tayo, kaya klaro mga nasa ruling kabilino do, nasa intento na ito, kaya sa kasinador na ang pagawa, kung nag-consider sa 12, but ang specific portion na ito, kabilino na ruling mag-lundo, no, na anak kami sa Lisanan, it's ang aiming session hereafter, 13 din ang kinanglan. Kasi ito tayo nagtanga pa matikal. Kung ito ito din ang kinanglan na graduado sa law school para makakaloon tayo po what is foro, what is maturity. So, because sa mga ordinaryo na mga meeting, foro is always 50% plus na mas the majority function. So, 24 ka buo, yung modo, 12 ang katungaan na ang majoriya na 3-3 siya. Hindi ka na pwede natin lang.
1: Attorney Robert Maestre, sir, salamat kayo.
21: Maraming salamat sa lungsod ng pagkakamit sa mga
1: tao. Inyo nabati mga aksyon si Attorney Maestre kaysa mga IBP Mr. Chapter Board Member. Oras, alas 8:00, 40 mga aksyon sa ating mga balita.
20: Nanawagan si Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao Regional Director Dr. Sulpicio Henry Ligaspi sa mga empleyado sa Philippine Sanjo Steel Corporation sa Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental nga mag-avail sa libreng check-up. Mato ni Ligaspi nga kiniaron masuta kung sila na-expose ba sa posibleng chemical nga na sa mga planta.
0: Okay for the 200 na ano, hindi pa sumiportan sa health risk assessment. We'll be doing the blood work to really further determine kung may exposure ba talaga or may ill effects ba. So we'll be doing certain routine exams, CBC, urinalysis, chest X-ray will be done. And then liver profile because the chronic effects are primarily going to affect the cervix. And of course, fear not because the payment for the lab exams will be shoulder length. The Department of Health. And then if ever there'll be needed, DOH will take care also kung kailangan sila yun.
20: Ang pamahayag ni Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao Regional Director Dr. Sulpicio Henry Ligaspi.
1: Mas palatman pa sa Presidential Anti-Organized Crime Commission kung PAOCC ang ilang investigasyon sa operasyon sa Philippine Sanjo Steel Corporation sa Nabulod, Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Mato Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. nga susiyon pa nila pagayo ang sulod sa nasgutang planta rumasuta ang kadako sa Damios ug mapatuman ang gitawag nilang target remedial measures o clean up sa nasgutang planta.
3: Background na gagawin namin, during time ang importante na tigil ang iligan madumi na operation ng Sanja. Na katuda-duda, tandaan ba natin may malakis lang pier na hindi natin alam kung anong maaari na nangyayari pa sa loob ng planta o ipinasok dito. Kaya ito ay iimbestigahan ng mabuting-mabuti ng tao.
1: Ang inyo nabati, Mouse Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
20: Gibotiag ni Misamis Oriental Governor Juliet Uy nga wala pa sila na dawatang papeles sa gingong dunay ibutang ay naval base sa Misamis Oriental, particular na sa Villanueva. Mato di Uy nga di niya kinisupakon kung makatag kayuhan sa tanan, apan kinahanglan lang na dunay public hearing kalabot ni ini.
22: National na project. Pareha na nasa itong coal-fired power plant. Dili ta makadili. Ang reason yun na, situation kulang sa kurinti all over Philippines. Dili na nga ito. So, kanang SEA, FDC, under na sa Malacanang. Gani, signing na mo Malacanang. Ako man ang mayor, ana. So, kani karon so yan pa man eh. Wala pa man tayo nadawat mas isa ka papel. Even sa inyo, ako may mabasa. Kahaka lang ka na, doon ang newspaper. Pero wala tayo nadawat. kani dako kay na siya possibility 90% ina kay butang sa Bigan River. Ato man na na dayon sa Sanji na 400 hectare, diyan na siya possible butang. Ang the rest na yung sumpay sa Kulwan, una nagkandiyak ng diyan ng mga informal settlers, papahawa nila kay ilan na siya isugod na Kulwan pa yun na nasa Bigan River. Storya ra na ha? Allegedly, muna siya, pwede hindi na itong ingon niya, muna yun kaya wala pa yung itay permahan, wala yung tanan approval, lang sana pwede mabutang na na siya na hindi nakaptang yan sa katukimento mag-signify yun yung tinuod na hindi. Welcome na ako makaayos sa tanan. Kung hindi isa, depende. Huwag ba nakabalo nga ano ibutang? Kinan lang, lagi public hearing. Makabalota ang tanan tibok lalawigan, even ang Cagayan de Oro, nga ano ibutang? Mag-request kita ang public hearing na pag-aon sa panahon. Takang salamat.
20: Ang pamahayag ni Misamis Oriental Governor Juliet Uy.
1: Sa Tumagdum National, giakusahan ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Cleve Castro si Senate President Alan Peter Cayetano nga may tinubdan sa kagubot ug pangkaalyado lamang ang ginauna ug sa liderato nini nga nakadaot sa integridad sa Senado. Matri Castro nga di lang pipila ang apektado sa kitabo sa Senado kundili tibok nasod mismo.
4: Kumbaga, ang trabaho nila para sa mga Pilipino, para sa bayan, hindi pansarili. So, ang nakikita kasi ngayon ng taong bayan, hindi nagtatrabaho, umabsent ang dalawang araw sa session, at sinasabi nga nung kapwa nilang mga senador, ito ay violation ng kanilang rules. Dahil kapag ikaw ay hindi mag-hold ng session, ay dapat nakukonsulta sa majority and minority. Pero dito, lumalabas, ayon na rin sa minority, ay parang sinasadya at sila lang ang nagdesisyon. At definitely, ito ay makakasira sa integridad ng Senado. Ang sabi nga natin, ang ingay na to at ang gulo sa Senado sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano, hindi lang iilan ang maaapektuhan dito, kundi buong bansa, pati ekonomiya, makakadagdag ito. So, Lloyd, ang nakikita natin, pang sarili lang at parang pangkaalyado lang at interest lang nila ang iniisip nila at hindi ang sambayan ng Pilipino.
1: Ang inyo nabati mao si Palace Press Officer Cleve Castro. Samtang gipamugos ni Senate President Alan Peter Cayetano, gadi siya ug ang iyang liderato ang problema. Rason nga dunay kagubot sa Senado.
5: Alan Cayetano is not the issue here. My Senate presidency is not an issue there. I told you from the start, I'm the walking dead. Walking dead as Senate President. Ano ibig sabihin? Anytime yung hatol natanggalin sa akin. But ang problema po, ine-escalate nila. So I really hope po that this is not about the impeachment. This is not about changing the Constitution. Nakakapagtaka po no, yung pagka-execute. Biglang sasabihin na ng House of Representatives na kinikilala si Senator Win. Sinasabi na ng mga kanya. Diba? I mean, guys, rest ipsa lokitur. I won't elaborate. Kayo na magsa. I won't use the words to describe what's coming now. Why? Because you are as intelligent as I am.
1: Ang inyo nabati mo si Senate President Alan Peter Cayetano.
20: Kitawag ni Senate President Cayetano nga iligal ang pagbago sa liderato sa Senado. Mato ni Cayetano nga diigo ang himong lakang sa mga kaubang senador aron palagputan siya og himong Senate President pro tempore og acting Senate President si Senator Sherwin Gatchalian ilabi na kung 12 lamang sila.
6: Nang 12 senador ay basta't kakampi mo ang Malacañang ay wala nang batas. Titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado na ayon ito sa Philippine Constitution. Para i-elect ang Senate President at ang Senate President pro tem or pro tempore ay kailangan po 13. Pero paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? Wala ko tinanggal. Naglagay ng acting Senator Willie Lucian. Ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution.
20: Ang pamahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Gi-question sa bagong Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Erwin Tolpo ang gipagawas ng listahan ni Senator Pia Cayetano sa mga resource speakers ng imbitahon sa gitag ng pagdungog karong adlaw. Mato ni Tolpo nga kalapasan sa lagda sa Senado ang wa pagpakita sa minority bloc ni Cayetano sa listahan nga gipagabas nini sa social media.
7: subcommittee, dapat i-constitute ang subcommittee upon the instruction of the chairman of the committee. Sino ba yung chairman noon? Si Senator Pia Cayetano. Number two, yung mga invitations, hindi man lang dumaan, kahit naman lang sa minority leader. Eh, ang minority leader is the ex-officio of the Blue Ribbon. Wala, hindi siya binigyan ng copy. Mabuti pa ang media meron. So, it's another violation of the rules of the Senate. Dapat ba yung mga resource persons, ang bigyan mo yung mga member ng committee para mapag-aralan nila, para we can formulate questions, ano itatanong ko dito. Not the media, because the media cannot ask them questions. Not the bloggers. No, we will look yung mga, we will still invite those people, some of those, pero we will have to review yung list nila. Hindi yung kung sino sila, wala na pakundangan. May mga pangalan ako na hindi ko nakilala. Hindi naman contractor. Sino ba yung mga yun? Nakita ko may 18 Marines na yun. So we will have to consult, of course, the members until Friday.
1: Ang inyo na bati mo si Senator Erwin Tulfo.
20: Gipamugos si Senator Tulfo nga di na mahimong iparaan karong adlawa ang pagdungog sa Senate Blue Ribbon Committee nga himuon unta ni Senator Pia Cayetano. Matod ni Tulfo nga tungod kay gibalhin na nila ang schedule ni ini sa Hulyo 8. Sa Hunyo 8 ning tuiga human sa pagbag-o sa mga liderato, gidugang pa ni Tulfo nga gikan sila na usab nila ang mga ID ug imbitasyon sa Senado karong adlawa aron di sila makasulod sa Senado.
8: Po, may instructions na po kami sa Senate Secretary kung ano pang gagawin. Ika-cancel na po yung mga invitations at saka yung mga ID para makapasok po sila dito. Dahil wala na po yon, may bago na pong liderato ng Blue Ribbon at may mga invitations na po kami. Sila-sila din po yung mga mag-a-attend. Papadalhan namin pero nakalagay lang po ang schedule doon na Monday na po ang hearing ng bagong Blue Ribbon.
20: Ang pamahayag ni Senador Erwin Tulfo.
1: Gibotyag ni House Prosecutor's Spokesman Oglano Del Sor, First District Congressman Zia Alonto Adiong, nga nagpabilin ang respeto sa House Impeachment Prosecutors sa Senate Impeachment Court sa Senado, bisan pa man sa mga kabaguan sa liderato nini. Mato ni Adiong nga kumpiyansa usab sila sa kaligon sa mga ebidensya nga lang gihuptan bato kang VP Sara Duterte.
9: As to the changes in the Senate, again, we maintain that that's an internal matter that is being discussed or has already been resolved by the Senate. So we maintain our institutional respect to our co-equal branch of government. What can I tell you is we're already confident with the evidence that we have. We're confident with how our House Prosecution Panel will present the evidence and also present our witnesses. On that aspect, we're confident that we can deliver to the Filipino people what they deserve.
1: Ang inyo na bati pamahayag ni House Impeachment Prosecution Team Spokesman Oglano Del Sor, First District Congressman Bzia Alonto Adiong.
20: Gibotyag ni Political Analyst Eric De Torres nga dunay dakong implikasyon ang pagkatudlo ni Senator Sherwin Gatchalian isip Senate President pro tempore. Matod ni Torres nga mahimong bugat ang posibleng atubango ni Gatchalian ilabi na sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano sa pagbag-o sa liderato.
23: Bigat nga po kasi una sa lahat, yung timing, siyempre, labanan ho ito ngayon, labanan naratibo. Ikalawa, may epekto rin din ho ito dun sa pagtingin kasi anho din yung magiging kredibilidad o I'm sure yung manner or approach ng pagtingin ho dun sa paglipat din ni Senator Escudero na una, na doon siya sa kabilang side, tapos lumipat ho siya, tapos biglang all of a sudden, lumipat na naman ho siya. Diba? At kung makikita din natin, isa ho siya doon din sa mga di umano, may mga anden, nasasangkot doon sa flood control scandal. So, it also affects the credibility na pagtitignan natin ngayon yung mga composition ng mga majority, talagang masterclass ito ng power play. Ngayon, mabigat itong pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano kasi under the rules, dun sa kabilang banda is 13-11.
20: Ang pamahayag sa political analyst nga si Eric De Torres.
1: Nagtuo si political analyst Jonathan Ravalis o Ravilas nga muhinay pagsamot ang balaw sa peso batok sa dolyar tuon sa kagubot sa Senado. Matod ni Ravalis nga tungod sa mga kagubot, walay mahimo nga trabaho ang gobyerno rason sa pagduwa-duwa sa pagsulod sa mga langyong investor din sa Pilipinas.
10: kumbaga, medyo kinakabahan na yung mga market observers na parang itong political noise, hindi nakakagawa ng trabaho ang gobyerno, lalo na in addressing the 5 Fs, yung food, fuel, at saka freight, na that affects the peso, which is the foreign exchange, and yung widening fiscal deficit.
1: Ang inyo nabati mo si political analyst Jonathan Ravilas. Karon sa Tamagam International sa Kuwait ug Bahrain, giatake karon sa Islamic Revolutionary Guard Corps kun IRGC ang Kuwait ug Bahrain. Matod sa report, naglusad ang Iran og missile ug drone attacks aron targeton ang mga military base sa Amerika nga naa sa maong mga nasod. Gikonfirma usab sa Kuwait Ministry of Defense nga dunay usa ka tawo ang patay ug kapig sa sinta katawo ang samdan human may gusto sa drone strike. Og ang Kuwait, ang mismo ang Kuwait International Airport, samtang giingon sa U.S. Central Command, kung CENTCOM, giingon sa nasgutan nga command, nga nagpagayon usab sila og overnight strikes sa Kishim Island, isip tubag sa planadong pag-atake sa Iran sa tungatungang silakan.
20: Sa Iran, gipahayag ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi nga ang giimong pag-atake sa Iran sa Kuwait ug Bahrain o sa lamang ka self-defense. Matod ni Araghchi nga kinitungod sa parehong pagpangatake sa Amerika sa Iran, girugang paniining nga dili nila tinguha nga makig-away sa mga nasod sa tungatungang sidakan. Samtang gipamugos usab sa Amerika nga nagparehong gihapon ang kasamtangang ceasefire tali sa Iran, taliwala sa mga pagpangatake.
1: Sa Amerika, gipaymakak ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang akusasyon ni U.S. Senator Cory Booker nga nagpekaloy ang Amerika sa Iran aron mouyon sa kasabutan sa paghunong sa gubat. Mato ni Booker nga ang Amerika maoy pinakagamhanan sa kalibutan apan magpakimaluoy lang sa Iran. Samtang gipamugos ni Rubio nga wa kinigihimo sa Amerika kundili ang Iran mismo ang mihangyo nini tungod sa pagkahugno na sa ilang ekonomiya tungod sa mga gubat.
11: We are the strongest nation on the planet Earth and we're in a stalemate with Iran. And now, we're begging to get back into a deal that you all trashed in the first place.
12: There's no one begging. No one's begging for anything here. The Iranians might be begging because their economy is losing hundreds of millions of dollars a day that they are losing. Understand, Iran had street protests going on before all of this started. All of those factors, economic factors in Iran, are far worse today than they were 6 months ago. There's international sanctions, there's congressional sanctions, there's executive sanctions. So some we can release and some we cannot. But any sanctions relief is condition-based, which is their nuclear program. So yeah, look, Iran is being sanctioned because they enrich uranium.
1: Ang mga panaglantogi ni U.S. Senator Cory Booker ug U.S. Secretary of State Marco Rubio.
20: Sa Ukraine, gipaulanan sa Ukraine og drone at drone ang Russia. Pipila ka oras una sugdi ang economic forum ni Russian President Vladimir Putin. Subay sa report nga nigo sa drone attack ang fuel terminal sa Russia. Matod ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga usa sa ilang target ang military facility sa mong nasod. Samtang giingon sa Russia nga mopaabot sa 300 ka mga drone sa Ukraine ang ilang napahagsa.
1: Sa tumagdong business, gimando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung BIPAR nga sigurong andam ang mga mandaragat batok sa El Nino. Mato ni BIPAR spokesman Nazario Brigera nga doon na sila ay mga gihimong dakang karon isip pagpangandam sa epekto sa ulaw sa mga mandaragat aron mapalipdan ang ilang panginabuyan.
14: Kasi kung meron na nga tayong sitwasyon na pwedeng bumaba yung level ng tubig, mataas yung temperatura, at hindi mo pa sinusunod yung proper stocking density, so posible po na magkaroon ng insidente ng fish kill doon sa mga fish ponds natin. So kasi ang tendency po niyan, kung nagsisiksikan yung mga isda, mababa ang level ng tubig, mababa yung dissolved oxygen level, so posible po yung magkaroon ng mga fish mortality. So ang dapat pong gawin, sundin yung tamang pag-stock, yung stocking density, para naiiwasan po natin ang mga sitwasyon na kung saan nagkakaroon ng sinasabi natin na fish mortality.
1: Ang inyo nabati, mao si BIPAR spokesman Nazario Brigera.
20: Gidasig sa Provincial Agriculture Office kung pagro ang katawan ni Sulayan ang programang umas sa balay kung USB. Mato di Pagro Consultant Perfecto Rome Jr. nga dakong tabang kini alang sa konsulbaran sa kakungon sa pagkaon sa mga tagsatag sa kapamilya din makamugna organikong abuno o dalam nun mismo sa tugaran sa ilang panimalay.
2: Ang nakanindot kay imong gi-compress na tay technology nga tuod kay nakapaso-paso lang siya, naka-containerize siya. Pwede nimo idikit ang mga tanom. Basta mabulad lang sa adlaw, umaulanan, nakay tubig, mabisbisa nimo tapos ma-arrange nimo di og mga tumban, mutang natay gitong plant riser. Ang plant riser mo nay mo create og space, more space. Like kung makita ninyo kung inani ang luna, ako imong luna, nya butangan nimo plant riser, maana nimo siya. Naka-create pagig kag space diri tamna nan duha tapos na pagkay manok sa ilalom, pwede pud ka magbutang sa fish pond sa ilalom. Gamay lang ang space. Gamay nga time ang kailangan. Daghan kag matanom.
20: Ang pamahayag ni Pagro Misamis Oriental Consultant Perfecto Jojo Room Jr. Samtang sa itong foreign exchange rate, may ubos og 1 centavo ang balor sa US dollar batok sa peso nga nasa 61 pesos og 71 centavos sa pagsira sa trading kagahapon kung itandi sa 61 pesos og 72 centavos sa pagsira sa trading nga dong adlong Martes.
1: Sa itong Magnum Sports, nasakpit sa Barangay Hinebrang Karaugan sa Game 1 sa PBA Season 50 Commissioner's Cup Finals. Kinaman pildiha sa Hinebra ang TNT Trupang 5G sa score nga 102-100. Pato ni Barangay Hinebra Head Coach Tim Cohn nga kinala nila nga pangadaman ang musunod nga dula nila nga naglisod sila pagpildi sa TNT sa Game 1.
13: It's been a tough road. The quick turnaround from Sunday's game, although it's equal for both teams, but it did seem like we ran out of steam there in the fourth quarter and down the stretch. But I don't know. Six more of these. I don't know if I can make six more of these. They're all going to be like this. It's going to be a tough series to stay healthy in. But it's there were huge shots, but again, we've got to be stronger going out to the next game. This one's over. We got to be thinking about how we're going to do that better. Game 2.
1: Pamahayag gadto ni Barangay Hinebra Head Coach Tim Cohn. Magnum Aileen, considering nga wapag yung mahupa ang gira sa tali sa Amerika o sa Israel o yung masam sa Iran, natakay pagid gapon ang presyo sa lana sa world market.
20: Yes, Magnum John, ang kasamtangang presyo karon sa Dubai crude oil na nasa 93.91 US dollar per barrel, kini mas taas o 1.72% kung itandi sa daaning presyo nga nasa 92.32 US dollar per barrel.
1: But at least neto miaging Martes dun ay pag-ubos, di ba?
20: Yes, moto nga kita po dere na nag-rollback po and hopefully basin next week basin di ay nana po ilaing rollback. E medyo dako-dako tong agsa Martes nga rollback.
1: Pwede po tamo yung nga nalang, sige gira lang mo niya pa dayon basta maubos ng presyo.
20: Hindi li po.
1: Salana, di ba? Ipod po hindi.
20: Ipod kayo. Marag, magsigis lang, gira po din ito, Magnum John. Dako po, ang chance na mabalik po nagsaka ang presyo sa petrolyo. Sa ato ang Magnum Sports Lokal, gipahibaliw sa sanggunian ang kabataan sa Barangay Patag ng siyudad nga gioktaba una ang dula sa Hinapaka Volleyball League Year 2 karong Hunyo 13 o Hunyo 14 ning tuiga. Kinitungod sa wala damhamaton pang panghitabo. Apan i-anunsyo lang kung kanusa ang pagpahigayan sa mong liga. Dugtong ni Gidasi gihapon ang mga kabataan unang nga bisitahon ang Facebook page aron kanunay updated sa mga paugnat sa kusog sa Barangay Patag, Cagayan Oro.
1: Sa itong Magnum Opinion karon uban sa balita opinion, sa nagkagrabing politikanong kaguliang sa Pilipinas karon, gani kagapon ingon sa may mini kudita. Nausab sa Senado, din gipalingkod o bilingkod usab isip acting Senate President si Senator Sherwin Gatchalian, ang una o gikaduhang pinakadakong opisyal sa pinanggatang nasod nga mauntay atong gilaubang muhupay sa atong mga kahingawa o kay Baos nga mauntay mangulo sa paghawas kanato gikan sa tumang kawadon ug kalisod. Dunay mga managdaing mensahe ug opinyon. Una, si VP Sara Duterte kansang impeachment case gikagubtan pa karong panahona sa ato mga magbabalaod.
15: The current state of our nation reveals three disturbing realities. First, the effort to divert attention from legitimate questions surrounding the flood control controversy. Second, the willingness to disregard constitutional safeguards in pursuit of a politically motivated impeachment. And third, the relentless pursuit of greater political power under the guise of charter change. These are the symptoms of a government that has become more preoccupied with protecting power than serving the people. The Filipino people deserve a government focused on solving problems, not silencing critics, on strengthening institutions, not bending them to political ends, and on serving the nation, not perpetuating power. Democracy is not weakened by dissent. Democracy is weakened when those in power become afraid of it.
1: Sa iyang bahin, si Presidente Bongbong Marcos kinsa nakalusot sab sa impeachment human ibasura sa kamarang reklamo batok niya. Pareho silang doon na impeachment magdaman, pero nakalusot sa kamara ang atong Presidente. Doon na sa kagalingong minsay o opinion.
16: It requires the cooperation and the commitment of the Senate leadership to continue with their work. Otherwise, the executive is co-equal only to the legislature. We cannot tell them what to do. We cannot punish them for what they are doing. They have to regulate themselves. I never imagined in my entire life, never mind my entire political life, that such a thing could happen, especially to the august, it's no longer august now, but to the august body of the upper house, the Senate and the Philippines.
1: Igsoon tingo o pagpakabana, i-comment o i-message ang mga opinion o ba ng pag-like, pag-follow, pag-share sa mga FB page mag-live. Timani, ayo kalimti. Nga sa kagawas ng katilingban, katauhan ang labing gamhanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
20: Managlahi manang atong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong panaghiusa alang sa kalambuan, kini si Magnum Aileen Acurin.
1: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
17: Inyong nabati ang Magnum 45, hangtunugma, hinhinlamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
18: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Mayong adlaw, mga higalang anaminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
18: Life Extension Vitamin D3.
24: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingosan ako. Okay na. Pero ito buhit ako. Pag-awa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa obang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano kung minum ka na ibang gamot.
18: Hindi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Aro kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og fluido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, di kinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas o utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mukonsulta sa doktor.
18: Life Extension Vitamin D3.
25: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020. Na-diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na. Tumor marker ko normal na gid.
18: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
0: Korea.
19: Ang vitamin D, kaimportanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kininga vitamin, makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kalabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas o epektibo o giapurbahan sa FDA USA o FDA Philippines. Ang tanan

0: gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctor.
1: Mga higala, nakumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran ug pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
0: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3.
2: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
0: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
5: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Moresco 1.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
8: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usag ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usag ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mauhinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inumatagad daw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Tanang bills, chukarun!
11: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: GCash G-Bills.
0: Life Extension Vitamin D3.
13: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako. Okay na. Pero ito buhita ako. Pag-awa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano uminom ka may ibang gamot.
0: Hindi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
3: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule,
2: kanunay busy.
3: Apan, kanunay nga kondisyon
2: tungod sa Mighty C.
3: Mighty C,
2: ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C,
4: mapalit sa mga butika.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta at pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
4: Sa mga butika.
6: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
7: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
8: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
1: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang ngakon panulog.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog ako mata. Murag pirmi pod ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness. Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
9: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit itong para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Ingawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanan.

0: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Exxon ang DTX 500 at doon ay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Tanang bills, chukarun!
8: Chill lang!
9: Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: GCash G-Bills.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Igzon, gusto ka bang makadawat og 4,000 pesos? O mudawat maka og allowance nga 2,000 pesos og usa ka 12 o 20-inch LED TV? Human ma-enroll og grade 11? Libre pa gyud ang tuition, uniform, ID lanyard og insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dalha lamang ang imong card og PSA, birth certificate og bisita sa ABCA main campus abay sa PNB Divisoria Corrales Avenue, Cagayandoro City. Pwede usab, mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook. Limited slots only. Para sa kalidad ug libreng edukasyon sa senior high school, enroll na sa ABCA karon.
2: Oras na to, alas 9:02.
3: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
2: Balik na Maygala, standby sa Magigson kay Dennis Ata. Undang sa ta Maygala sa away sa politika, basketball sa ta Maygala. NBA Finals, game number 1. San Antonio Spurs kontra Maygala sa New York Knicks. Nagkaroon Maygala ang home court of course. Nagka-home court na karon mga panahon na Maygala sa San Antonio Spurs. Game 1, ang score na to Maygala sa first quarter lamang Maygala. Ang team Magigson sa kinibang apas-apas lang ang dula, no? Dili kayo pas-pas Maygala ang play karon sa team of San Antonio Spurs. Daga nakabalik sa ila kasi si Robinson, nakabalik ilang big man nga si Robinson. So starting five sa team San Antonio Spurs, mga Maygala si Dalen Harper ang Phil-Am, Filipino-American nga usa Maygala sa nagsangya usab sa Manila sa Pilipinas, si Dalen Harper, 20 years old, mga Maygala, batang-bata mga Igzon. Dahil si Victor Wembanyama, of course, the MVP, 22 years old. Stephon Cassell, 21 years old. Og si Devin Vassell, 25 years old. Og si Julian Champagne, 24 years old. Og ang rookie nga si Carter Bryant. Mauni Maygala ang starting five mga igsoon sa team of San Antonio Spurs. While sa New York Knicks, of course, Jalen Brunson, ang Filipino-American nga si Katpod, na naakarunay sa kasing-kasing sa mga Pinoy, nagdula gyapon Maygala Jordan Clarkson, number 00, naakaroon Maygala sa team of New York Knicks, dayon napod si Michael Bridges, si Og Anunoby, og si Karl Anthony Towns. Moni, ang nagdula Maygala langkob sa team of sa kinibang New York Knicks karong panahuna. While makita na ito, Magigson, grabe kadagan kay home court Maygala karon sa team San Antonio Spurs. Ang game 1, ila mismo, gustong kwaon Maygala ang game number 1 karong panahon. Game number 1, San Antonio. Game number 2, San Antonio gyapon. Balik din ta sa team Magigson sa New York Knicks sa 2 ug 3. Kinibang 3 and 4, then 5, balik Maygala San Antonio. 6, balik sa New York Knicks. Then ang game number 7, balik Maygala sa San Antonio Spurs mga igsoon. Okay? So wala Maygala ang ato mismong kinibang live coverage sa game 1 karong adlawa sa NBA Finals, San Antonio Spurs kontra Maygala sa New York Knicks. Nata sa first quarter pa sa dula mga igsoon. No, makita na to Maygala nga isog kayo. Aggressive kayo gani nanay gisumbag Maygala sa gawas, Maygala sa kinibang arena, tungod kay siyempre init kayo Maygala kung naa ka Maygala sa home court sa Picas o niya magsuot kag jersey sa kaatbang team mga suking tigpaminaw. So inani ka init Maygala ang dula sa NBA karong mga panahuna. Okay? So balik ta Maygala sa game na number 1, first quarter sa San Antonio Spurs kontra New York Knicks. Nag-ingon Maygala nga si Victor Wembanyama kinahanglan nga paspasan pa kuha og foul, pero dili man basta-basta pod mutumpang si Victor Wembanyama sa foul, tungod kay kung iyang tumpangan ng foul, of course diya siya mupilit mga suking tigmanaw kung mutumpang siya sa dagang foul. So nakaroon Maygala bula position Maygala sa team of New York Knicks. Sulod na si Victor Wembanyama gikan Maygala sa team of San Antonio Spurs. Na Maygala si McBride sa team of New York Knicks. Dula po si Robinson. Nakadula ka na si Robinson. Di kanina injury Maygala si Robinson mga Igzon. Official score 17-22 lamang ang San Antonio. Bula Maygala karon sa New York Knicks. Brunson galit by Harper. Pasa may balik yung Johnson. Johnson guarded by Basel. Johnson. Johnson now attacking the baseline. Fires for two. No. Rebound goes to team San Antonio. Champagne now. Pass to Harper. Harper. The fill-up. Drive to the baseline. Outside pass. Wimbanyama. Wimbanyama to Champagne. Balik mag-exon. Ngato may galak kang Fox. Pass to Champagne for three. Bullseye. Three-point shot by Champagne. Three-point shot, San Antonio Spurs. 25-17 ang score. Remaining time, 2 minutes remaining in the first quarter. Foul Shamet of New York Knicks. 3 points plus one. So, foul and one. Basket, mga sukit ng kabinaw, ang gitira ni Champagne. Champagne, ang edad ali, mga igala ni Champagne is 24 years old. Si Julian Champagne. So, free throw. No. Rebound goes to team of New York Knicks. McBride now. McBride number 2 of a team New York Knicks. 17 against 25. Labao ang San Antonio. McBride guarded by Fox number 4. McBride now. Nakuha balik by Galamik Pride ng bula. Number 2 from a team of San Antonio. 6 seconds to shoot. McBride fires. No. Rebound goes to team of San Antonio Spurs. Bola karon magigsod ngadto ay gala sa team of San Antonio. San Antonio Spurs. Harper drive to the baseline. Fires. Connect by Harper. 2 points. Harper. A film player of a team San Antonio Spurs. Grabe yapon. 27-17 ang score. Lamang may gala ang team of San Antonio Spurs. Kung magpadayo na yung adula, lisod may gala makuha magigsod sa kinibang kuan kining New York Knicks mga sukit ng kabinaw. So nindot ang dula may gala. So at least may gigsoon nga first quarter init may gala ang team of San Antonio Spurs. Tinuod ba na nga makaigon mo nga basta home court advantage yon? Di siguro. Kay daghan may mga team, daghan may mga dula may gala nga moingon ta nga bisan og home court tuod, pero makuha gyapon nila ang ilang mismong kapildihan, di ba? So inana magina may gala sa kinibang dula mga kaigsoonan. Now, dito sa tamay galatos ang iisgot. Time out ha. Nag-time out sa magigsoon ang team San Antonio Spurs. Mga sukit ganaw. Time out sa. So, dito sa tamay gala kay kanina dula sa comparison karon. Dahan ka nag-ingon may gala nga kinibang kuan. Dahan ka nag-ingon may gala nga ang team sa San Antonio kabahan. Ha? Kabahan. Huwag ko kagkabahan. It's because first timers ni sila tanan. Tanan sa team San Antonio Spurs, first-timer. Og mga batanon pagyugkayo. Subot-sabot, bagong pick ni sila last year sa NBA, mga kaigsunan. So, ang lahi ang kulba yod basta mga veterans. Like kani ang New York Knicks, nang agi na ni sila mga igsoon og mga dula nga nikabot na og championship. Okay? So, last year, nakaaway sab ni sa conference finals, may gala, adito may gala sa ila mismo sa Western ang New York Knicks. So nakakontra sila magigsoon kaniadto sa last year gipilde sila sa team magigsoon nila ni Tyrese Haliburton. Okay? So Indiana Pacers nipilde sila. Nakaangat nakaagto na sila ana may gala. Okay? But karon medyo may gala kulbaan magigsoon ang team matawag nila kay dili kayo magigsoon lugar anad pa sa mga championship game ang team San Antonio. Now, balik na sa dula, mga sukit ni Kuminao. Nakaroon may galang bula magigsoon sa New York Knicks. Nakaroon kang Karl Anthony Towns. Towns, pass to Hart. Hart now of a team New York Knicks. Josh Hart. Josh Hart now, remaining time, 42 seconds in the first quarter. Karl Anthony Towns, whistles, referee, it's a foul. Foul of a team sa San Antonio Spurs. Official score, 27-19 ang score. Lamang may galagid gapon karon ang team sa San Antonio Spurs. Okay? So si Alvarado na ito. May gala ang number 5 na gisulod no, sa New York Knicks. So sulod may gala karon si kinibang Vazel. Out Barnes in Vazel. Vazel. Inbound of a team New York Knicks. Alvarado. Pass to Karl Anthony Towns guarded by Wemby. Alvarado. Alvarado number 5. Pass to Karl Anthony Towns number 32. Back to Alvarado. Open for 3. Alvarado fires. No. Rebound goes to the team of San Antonio. 23 seconds remaining in the first. Fox now. Fox of a team San Antonio. 17 seconds remaining in the first. Guarded by Alvarado. Fox of a team San Antonio number 4. Fox now drive to the lane. Fires outside pass. Basel. Basel now drives to the base. Fires for two. No rebound. Carl Anthony Towns. And time. Time for the first quarter. 19-27 ang score. Lamang may gala ang team San Antonio Spurs. So balik na taon-taon ang second quarter. Pagbalik na to may gala. Okay? Oras na to sa Magdumang Radio alas 9:12 na.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: selfie! Panirang doble init ng araw? Magdoble refresh with Del Monte Fruity Zinc! Doble flavors made from real fruit juice! Doble refresh zinc! Del Monte Fruity Zinc! 25 pesos lang!
1: Kapadakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na bakini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pagmaitisi na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mapaubos sa uric acid sa imong dugo, mapanalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa maitisi, muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalikon sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Copimix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount duaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes na himutang sa May Market City Agura Lapasan Cagadero City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Cebu.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Kung lamig sulit nga kaon ang imong gipangita, DKB Grill and Restaurant, home of delicious unlilitron, flavorful putok bato ug daghang klase sa sud-an nga siguradong ma-enjoy sa tanan. Sulit ang presyo, guaranteed nga mabusog ka. Relax ang place, luag ang parking. Visit DKB Grill and Restaurant nga himutang sa Lapasan Highway, Colombog, CDO. Connect with us on Facebook page, DKB Grill and Restaurant, the most affordable go-to restaurant in CDO.
11: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mabalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka. Stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is the nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
14: Basta Riloni Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa Rilo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa Rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Riloni Pulso, Wadhos Quality Store.
2: Balik na may galang sa atong NBA Finals Game number 1. Labaw may galang sa San Antonio Spurs. Tugod na matod pa nilaga home court advantage daw ang dula. 27-19 ang score. Labang ang San Antonio Spurs. Bula may gala karon sa team San Antonio. Nakaroon kang Champagne. Champagne back to Wemby. Guarded by Carl Anthony Towns. Wemby pass to Champagne. Champagne na of a team. Pass to Wembanyama. Hard drive fires. Rebound goes the team of loose ball. Loose ball New York Knicks. Bula panulong karon sa team of San Antonio. Official score 57 against 19. Labang may galang team of San Antonio Spurs. 11 minutes and 31. Second quarter. Remaining time 11 minutes and 31 in the second quarter. Wembanyama miss a 3-point shot this time. Vassell now number 5. Vassell to Fox. Quick to list for 3. Foul. whistles referee it's a foul. Foul of the team, New York Knicks. 19-27, foul number 5, Alvarado. Alvarado, foul. Second foul, Alvarado. 11 minutes and 25 remaining in the second quarter. Ball position now with Team San Antonio. Vazal. Vazal now with Team San Antonio, guarded by Anunoby. Pass to Barnes, rebound goes to Team of Bridges, rebound goes to Team of New York Knicks. Alvarado now. Alvarado drives to the lane. Anunoby. Pass to Towns. Anthony Towns, drive. Whistles, referee, it's a foul. Foul Fox of Barnes of a Team San Antonio. 11 minutes and 5 in the second quarter. Official score 19 against 27. San Antonio Spurs on the lead of game number 1 of NBA Finals. Inbound Alvarado. Alvarado got it to Fox. Alvarado. Pass to Towns. Towns drives to the lane. Pass to Alvarado. Outside pass. Buck Pride. 3 points. Buck Pride. 22-27. San Antonio. Wemby. Wemby. Grab of a team. New York Knicks. Towns guarded by Wemby. Towns attacking the baseline. Denied by Wemby. Foul. Ah, walay foul. Bula may gala. So walay foul. Blocked by Win Banyama. So palpal. Itong si Carl Anthony Towns. So klaro kayo sa replay. Walay foul magigson. Bula kayo. So palpalan may gala. McBride. Pass to Alvarado. Alvarado now. Drive to the baseline. Alvarado nakawala. Blocked by Wemby. It's a foul. A goaltend. Goaltender, mga igala. So, score sa New York Knicks. 24-27 ang score. So, klaro kayo, once mangod, mga igsoon, ngang bulagani na na sa ring, ayaw itouch. Kay matas ni muna, counted na. Goaltending. Vazel. Vazel now, number 5 of a team in San Antonio. Wessels referee. Foul. Foul. Anunoby. Anunoby of a team, New York Knicks. Foul. 24 New York Knicks, 27 San Antonio Spurs in the second quarter. Naato may gala, so si MVP niingkod sa si MVP karon si Brunson. Vazel, number 5 Vazel, attacking the baseline, fires for 2, got it. 2 points, Vazel over Team San Antonio. Alvarado now, New York Knicks, Alvarado. Pass to Towns. Towns guarded by Wemby. Towns down to the baseline. Nice move. 2 points. Carl Anthony Towns. Ball position now over San Antonio. Wembanyama. Foul. Foul of a team. New York Knicks. Alvarado. Second personal. A third personal of Alvarado. Foul. Ball position of a team. San Antonio Spurs. Foul. Alvarado. Ball position now of a team Spurs. Remaining time 9 minutes and 58 in the second quarter. 2 free throw of a team San Antonio. The MVP Victor Wembanyama. First free throw of Victor Wembanyama, that 22-year-old MVP. 2 points, a 1 point. Victor Wembanyama. First free throw basket of Victor Wembanyama. Tanaw na itong iyang second free throw. Wembanyama, second free throw of a team San Antonio Spurs, the MVP of the East. A West, Victor Wembanyama. MVP of the West. Victor Wembanyama, second free throw. Remaining time, 9 minutes and 58. Wembanyama, second throw, basket, 2 points all. Victor Wembanyama scored 31-26. San Antonio Spurs on the lead. 9 minutes and 56. Alvarado now. Alvarado pass to Towns. Back to Alvarado. Alvarado attacking the baseline, guarded by Vazel. Alvarado number 5. Pass to Towns. Towns double team. Outside pass. Pass to McBride. Quick crisp for 3. Rebound goes to team of Spurs. Harper now. Harper number 2. Outside pass. Vazel for 3. Rebound of San Antonio. Rebound of New York Knicks. Alvarado. Alvarado now, 9 minutes and 25. Alvarado attacking the baseline. Off the glass, got it by Alvarado. 28-31. Lamang yapon ng San Antonio. Bola karon ng gala San Antonio Spurs. Vazel. Vazel now, number 5, drives to the basket. Grab by Anonobi. Anonobi now, pass to Alvarado. Alvarado. Alvarado pass to McBride. 3 points. No. Rebound goes to team of San Antonio Spurs. Vazel, 8 minutes and 55. Vazel pass to team San Antonio. Now Wemby. MVP. Wembanyama. Down to the baseline. Rebound goes to team of New York Knicks. Alvarado. Outside pass. McBride. Rebound. Alvarado again. No, rebound goes to team San Antonio. Wembanyama. 8 minutes and 33. MVP number 1, Wembanyama. Harper for 3. Rebound, New York Knicks. Carl Anthony Towns. Alvarado now. 8 minutes and 23 remaining. Alvarado pass to Carl Anthony. Anthony Towns, 28-31. Labaw Gabon, San Antonio. Bula may galakaroon sa team of New York Knicks. New York Knicks now, McBride. McBride of a team. New York Knicks pass to Anonobi. Og Anonobi, drive to the lane. Nice pass. Foul. Foul, Victor Wembanyama. Sus, na foul na may galang alien. Paspasan, magigsoon og foul si Wembanyama para ma-foul out. May nga plano yapon ni sa, ano? Mayo nga plano may gala sa team sa New York Knicks. Kinahanglan atake yung permite si Wembanyama. Kaya kung ma-foul trouble ni, asigurado na, diha na magigsoon ng medyo sayon na nila pagdaog kung wala na ang ila mismong alien. So foul, Victor Wembanyama. 2 free throw, ihatag karoon kang Carl Anthony Towns sa team mga igala sa New York Knicks. Okay? Remaining time. Remaining time, may gala na ibilin mga sukit yung winaw sa atong dula. Gamay-gamay na lang ni sa atong second quarter, ha? So, dikit ang dula mga sukit yung winaw. May mga teknik ya po, no? So, dinot nga inaniyon mga sukit yung winaw. So, kuha og foul para si Victor Wembanyama ma-fouled out. Tama mo na, ma-foul trouble na nga ni Wembanyama, ha? Murag hayag na ang kalibutan. Kay mauro magini imidyugyod mag-isun magdala sa dula nila kay gawas nga 7'4 yung height. Mga igso, ng wingspan pa niya. But sometimes, may gala kung yung wingspan ko mo, mudupa yung kamot ba? Sus, ginoo ko pastilan. Ina na kadako, may gala, ang taas, may gala, 7'4", plus ang wingspan pa, mga igso, sa kamot, katagas kayo. So, kung iyang ibukal yung mga kamot, mura na yung higante, may gala. No? Mura higante, mga igso, ng ka taas kayo. So, gireplay sa referee, gitanaw sa mga igso, kung unsay itawag, regular foul ba ni? Ang kinibang itawag ngadto kang Victor Wembanyama kay ni Palak Manggod ang nitabo ni pasa sa tunga kang Carl Anthony Towns. Paglukso ni Carl Anthony Towns na ihapak ni Wembanyama nga bula ang tantuyo magid bula magyod pero wa na igo ang bula. So dito sa kamot mangigsoon. Okay? So ina na nitabo gi-replay sa referee. Regular foul ba ni ang kinibang ihatag itawag ngadto kang Wembanyama og second personal foul Victor Wembanyama mo first personal pa kay moabot gyud mga 3 personal kana third murag lisod gayo kung tulo na imong foul na second quarter pa ta no lisod kay ang pagpadayon sa third ug fourth ani mga kaigsunan. Okay, so inani ang nitabo sa sudula mga sukit igmanaw na ana ta may gala sa second quarter karon bula sa team New York Knicks na foul gitawag sa referee o paminawon sa nato ang referee. Dili ni referee may galang awal sa inyo nga inyong pasanginlan. Paminato referee. Ah, okay. So, gi-review ang offensive foul. Oy, so sakto no kay makita nimo ang kan mag-good replay pag lukso ni Towns, iya mismong gi kapyutan man ang kamot ni Wembanyama. Oh, so katong kapyot, posible to nga natoy offensive foul. Mga igala. Okay? So, ina na ang naitabo. So, kalma-kalma lang ta. Kaya napata sa second quarter, ha? Relax lang, mga igala. Puno kayo mag-igsoon garoon ang stadium, mga igala, sa San Antonio. Kay ilaman ng home court. Hugaya nga tao, mga sukit ko na. So, salamat kayo sa inyong pagmonitor sa itong NBA Live. Game 1 pa niya, ha? Dili pa kayo kinibang init ang dula. Basta na pa, mga igala, sa game 1. Dito na nis mga game 4, game 5. Gana, medyo na init-init na. Pero karon medyo kalma-kalma pa lang sila karon. Di pa yun kayo kinibang init, may galang hinampakay sa dula. Di ba? Di pa kayo init, kalma-kalma pa ang nasampit lugar nga dula karong panahon na. So, nakita na to may gala, wala gyud pagipasulod ang ilang MVP sa New York Knicks o si Brunson. Oh, so nakita na to may ilang first quarter gipasulod ka Jutra, karon gipapahuway siguro para sa third o fourth. Oo. So offensive foul may gala si Karl Anthony Towns kay iyang gi kapyutan ang kamot ni Wembanyama. Ah, so nindot sa ila kay na magi replay sa ato pag foul ka, foul lang kanina ka kareklamo kay wala na may replay. Sa ila magud bagay soon basketball sa ila sa NBA is i-review gud na naa may galay review center nila. Balik ta sa dula mga igsoon. Bula karon sa San Antonio Spurs kay offensive foul man si Karl Anthony Towns. Harper. Harper now fakes outside pass to Vassell. Vassell now drive. Fires to the baseline. It's a foul. Foul on Josh Hart. Mm-hmm. Josh Hart, number 3 of a team. New York Knicks. So, tanaw na to ang atong Filipino-American player Jordan Clarkson. Okay, sulod na si Jordan Clarkson mga igsoon. Ang ato may galang idolo sab kay Half Manisha. Nakaroon mga igsoon kang Vassell. No, rebound to Brunson. Brunson now pass to Josh Hart. Hart of a team New York Knicks. Josh Hart attacking the baseline. Alley-oop to Robinson. It's a foul. Foul Cornet. 7 minutes and 26, 31-30. 1-point lead, San Antonio. 1-point lead, San Antonio. 1-point rang lamang, San Antonio Spurs. So, di kumpiyansa San Antonio, ani, kay home court pa nila, pero dili magpalupig ang New York Knicks. Patas-patas lang yun may gala ang nasampit ng dula. Okay? So, na free throw kang Robinson. Bago pa rin siya nakabalik kay Gikanik injury, si Robinson, mga igsoon. So, nakabalik siya karon so free throw. 30-31 lamang magigsoon ang San Antonio. Robinson first free throw. No! Rebound San Antonio Spurs. Bula ka rin San Antonio Spurs. Fox. Fox pass to Harper. Harper pass to Champagne. Back to Cornet. Foul! Whistles the referee. O'Brien. O'Brien. Foul of a team. New York Knicks. Shamet. Foul si Shamet. Free throw of a team, San Antonio Spurs. Remaining time, 7 minutes and 17 in the first quarter. A second quarter. New York Knicks, foul Shamet. Free throw of Bryant. Bryant, ang edad ani mga igsoon ni Bryant, naka-finals na siya first time niya sa finals karon. Appearance, si Carter Bryant, 20 years old. Grabe ka bata kay mga player may gala San Antonio. 20 years old, Carter Bryant. First free throw, no. Second free throw, yes. 2 points lead of San Antonio Spurs. 30-32. Jordan Clarkson. Clarkson now, the Filipino-American basketball player. Number 00, pass to Brunson. Brunson now, 7 minutes remaining. Brunson spin, outside pass. Clarkson for three. Rebound goes to team San Antonio Spurs. Harper. Harper now, pass to Fox. Fox now. Fox 2-1 situation. Fox pass to Harper. Harper now. Number 2, guarded by Brunson. Outside pass, Fox. Open portray. Let's apply. Rebound. Team again, San Antonio. Pass to Fox again. Drives to the baseline. Fires for 2. Rebound, Robinson. Robinson pass to Shamet. Shamet pass to Brunson. Brunson now, 6 minutes and 35 remaining. Brunson drives to the baseline. No rebound goes to team of San Antonio Spurs. Harper, number 2, outside pass to Shamet. Oh, nice pass to Fox. 2 points. Fox of a team of San Antonio Spurs. Ball position now of a team New York Knicks. Brunson to Robinson. So, back to Brunson. Brunson guarded by Harper. Brunson is pen. Nice move. Yes, score of Brunson. Bola San Antonio Spurs. Harper, outside pass. Champagne portray. Bullseye. What a shot. Champagne of a team. San Antonio Spurs. 32-37. 32-37. Lamang may gala San Antonio Spurs. So, timeout sa. Nag-timeout ang team of New York Knicks. So, ko kay si Brunson, kay wagi siya gi-foul sa iyang lusot. Oo, siya nga foul yun. Gusto niya o foul. Foul count ba? Foul count. So, wa man sige foul. So, nasuko ka siya. Wild mga igsoon ng MVP. Kaya wala gi-foul mga igsoon ng iya mismong lusot. Okay? Balik ta taon-taon. Parayon ta sa second quarter. Oras na to karon, alas 9:31.
15: Time check is brought to you by Store City OPC, located at Mess Arcade, Captain V. Roa Street, City O.
16: Para sa matilong na dugo,
17: DTX 500.
16: Para sa healthy gatay,
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
18: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
20: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Igso, nag-antos ka ba sa hinay nga internet o galawse nga servisyo? Solbad na ang imong problema, niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imunod ka diretso, paspas pa ang servisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, anaakini sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower o uptown areas, anaakini sa Carmen proper, Upper Carmen, Lower Oga, Upper Malulang including subdivisions og sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan og Dansulihon. Busa tanawa na ang inyong kontrata sa internet kun expired na pag-converge na. Kun wa ka pay fiber internet, pakunik na sa Converge Fiber na may mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Text or tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padaong mudawat o sa mga aplikante ga sales agent, full man o part-time, mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit lang ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna o Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
2: Balik na may kalan sa itong NBA Live Game number 1, San Antonio Spurs kontra Magalan New York Knicks. Parayot na may kalan, 34-37 ang official score. Bula karon sa team San Antonio Spurs, 5 minutes and 25 remaining in the second quarter. Bula San Antonio, Harper now, whistles referee, offensive foul of a team San Antonio Spurs. Bula karon may kalan sa New York Knicks. Remaining time of the second quarter, natay na ibilin may kalan 5 minutes and 52 ang remaining sa itong second quarter karong nadula sa kinibang game number 1 34-37 lamang ang San Antonio Spurs. Brunson the MVP guarded by Bryant, number 11 Brunson, 1-on-1 situation, Brunson spin outside pass and score, Brunson. 36-37, 1-point lead now San Antonio. Bryant to Cornette now over team San Antonio Spurs. Cornette, pass to Fox. Fox, 2-on-1, drives to the lane. Fox guarded by Shamet. Fox fires, rebound, Robinson. Bula karon may gala sa team New York Knicks. Nakaroon si MVP number 11, Jalen Brunson. Brunson now, 2-on-1, pass to Shamet. Pass to Clarkson, outside pass, Jensen. 4 minutes and 28 remaining. 36-31. 1-point lead of San Antonio. Brunson, left-handed. Nice move by Brunson. Lamang na may gala New York Knicks. 38-37. Oh! 2 points na po at Bangigson. 2 points, Harper. Of a team, San Antonio. 1-point lead na po, San Antonio. 38-39. Lamang ang San Antonio Spurs. Bridges now. Bridges of a team of New York Knicks. Pull-up jumper. Connect. 2-point shot of a team New York Knicks. 40-39. Lamang na may gala New York Knicks. Nakaroon ng bula magiging zone sa team of San Antonio. Rebound goes to Tim Robinson of New York Knicks. Johnson. Pass to Brunson. Brunson number 11 now. Guarded by Fox. O foul ang team sa San Antonio. So, out Cornet and Wembanyama. Lamang ang New York Knicks. 1-point rapod. 1-point rapod ang lamang. Hindi na dula may galaw. Wala milatos. Second quarter ta, wala gilatos. Wala mag-isong itambakan ang New York Knicks. Hinunuan lamang sila og 1-point. 40-39. Lamang New York Knicks. Bula pagyod sa New York Knicks. Okay? Bridges now. Out inbound. Pass to Robinson. Back to Bridges. Bridges number 25. Bridges attacking the baseline. Oh! Nasobra. Mga ison. Ayang pasa ni Bridges. Bula. Karon precision sa San Antonio Spurs. 3 minutes and 30 remaining sa itong second quarter. Bula may gala karon sa New York, San Antonio Spurs. Nakaroon magiging soon kang Vazel. Vazel now number 5 of a team San Antonio Spurs. Vazel outside pass, fires for 3, Bryant Bullseye! 3 points of San Antonio Spurs. 42-40 lamang na may gala San Antonio Spurs. Johnson. Johnson now. Brunson of a team. New York Knicks, babawi ng 3. Wala. Rebound, Wembanyama. Wembanyama, Victor Wembanyama, the MVP. Pass to Harper. Back to Wemby. Wemby, open for 3. No! Rebound goes to team of New York Knicks. Bridges. Jamal Bridges guarded by Harper. Pass to Brunson, the MVP. Johnson, the MVP of team New York Knicks. Brunson attacking the baseline. Outside pass. Pass to Summit. Connect. 3 points. Lamang nasab ang New York Knicks. Salaka. Nindota sa dula. Lamang nasab may galang New York Knicks. Versus referee. Paul ang New York Knicks. So, Paul si Robinson. Second personal. Shamit, a number 44, ang naka-tres. So, layo na kay may gala ang iya mismong tres mga isoon. Okay? So, lamang nasad ang San Antonio Spurs. So, tanaw na ito may gala. 1-point lead ang New York Knicks. 43-42. Wembanyama, free throw area. 2 minutes and 24. First free throw of Wemby, the MVP. Yes, 1 point. Wembanyama. Parehas ang score, 43. Taghanay na kurbaan, mga igsoon. Kay naay mga dula nga per game. Na? Per game. Murag kulba nga po ning per game nga po ning dula. Nga igsoon. Di ba? Kulba nga po ning dula nga per game. Kaya pag humanin dula karon kato sa ulo. Okay, ang score is 43-all. Parehas ang score. Wembanyama, the MVP, second free throw, the 7-4, and a 22-year-old of a team Spurs. So, Wembanyama. Oops. It's a ni Wemby. Tanaw na itong pasok ba may gala? Ang tira ni Wembanyama, mga igsoon. So, dini na. Oo, dini na ang laay, may gala, karong mga panahon na. Okay? So, Wembanyama, tayo sa may gala, tanaw sa nato mga igsoon ang kinibang revealing time, 1 minute and 34, pasok pa rin. Victor Wembanyama, ang iyang tira. 1 point lead, San Antonio Spurs, mga igala. So, usarag ilamang intaon mga igala sa team sa San Antonio Spurs. 1 point lead na yun, mga igsoon. Okay? So, panayon na may gala sa kinibang nasangpit may gala nga dula. Karo mga panahon mga suking tigaminaw. At ang i-plaster igala, no? So, moto ang naitabo, kinahanglan yun, mga igsoon, nga muhimo, muhatag og score ang mga bench, no? Mga player. Kay kung dili mo hatag, wa gyud mahimo magigala si Wembanyama. Mag-inusara siya, di niya kaya kung mag-inusara ra gyud siya mga igsoon. Okay, so kinanglan siya magigala og kidibang line nga mo hatag magigala sa kidibang paspas dagang score. Okay? Kay kung wa gyud magigala, nawa siya mahimo. Mag-inusara si Victor Wembanyama ani mga igsoon nga sistema mga sukit kinaw. 1 minute and 16 remaining. Bula magigala karon sa team of San Antonio Spurs. Okay, na foul gitawag mga sukit ng kabinaw. Foul may gala ang team of New York Knicks. Okay, so foul ang team sa New York Knicks. Na free throw ihatag may gala. Tanawon sa nato may gala kay na free throw ihatag. But ball position, New York Knicks na foul may gala. Inbound Bridges. Bridges now pass to Carl Anthony Towns. 46-50 lamang yapon San Antonio. 1 minute and 9 remaining. Nakaroon Brunson. Brunson na over team of New York Knicks. Jaren Brunson, the MVP. Brunson picks, fires for 3. No! Rebound goes to Towns. Powell. Nay Powell may gala. Gitawag karon nagigsoon sa team of San Antonio Spurs. 46-50 remaining time. 57 segundos na lang. 2 free throw ihatag of a team sa New York Knicks. So, duha ka free throw kang Carl Anthony Towns. 7-2 ang height kontra 7-4 Wembanyama. Grabe na kang tagas mga tao may gala. City-city na. First free throw of Carl Anthony Towns of a team New York Knicks. Yes, 1 point. Si kinibang Carl Anthony Towns. Second free throw of a team, New York Knicks. 47-50, 57 seconds remaining in the second quarter. Carl Anthony Towns. Towns now second free throw. The 7-2. Ang height ani taas-taas yun, 7-2. Towns. Yes, 2 points all, Carl Anthony Towns. Inbound of a team now, Spurs. Nagkaroon may galak kang Vazel. Vazel now of a team, San Antonio. 50 seconds remaining. Vazel, fires, rebound. San Antonio, rebound, New York Knicks. Towns, Brunson, guarded by Pax. Oh, intercept by Pax and 2 points. By Pax. 52-48 ang score, lamangan San Antonio Spurs. Nakaroon magigsoon kang Towns ang bola. Towns pass to Bridges, back to Carl Anthony. Towns now attacking the baseline, power move by Towns. No, rebound to Vazel. Vazel pass to Fox. 17 seconds remaining in the first, a second quarter. 15 seconds remaining. 48-52 ang score, lamang gapon may gala San Antonio Spurs. Fox now, 5 seconds remaining. Fox drives, outside pass, Vazel. Oh! 3 points, Champagne. 3 point shot, Champagne. 48-55, end of a first quarter. Okay, so nindot kayo may gala. Oh, so kuan kayo, kanabang pas-pas kayo may galang dula. So at least karon na buhayan ang kinibang court sa team San Antonio Spurs. Kain iscore na magin sila. Murag mo na muna, nagigaling to nila may iscore. So 48-55. Half-time break sa ta, ha? Half-time break sa ta. Remaining auto score 55-48. Pagbalik na to, mga gitawag na to, nga kinsay mga naghatag og score sa matag team. Mga igsoon. Oras, alas 9:45.
3: Mari, ngano na ginuktok man ka?
4: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
3: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
4: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
3: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
5: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masapa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala gina allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masalrikan
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
10: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply, ang one-stop store na naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Ground Paper and Stationery Supply, Veles JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Ground Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
14: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
9: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan.

0: With you, we would like to reflect on the theme, What the World Needs Now is Prayer. I believe this resonates well in our situation today.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket, nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry, for a comfy sleep, from day one, i-continue mo.
3: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
4: Nawad-an kog daw kong akwarta sa akong bank account, Pads.
3: Ha? Ngano man?
4: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
3: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
5: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magdum Express.
8: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
5: Magdum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Idol, busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures. Time Check is brought to you by Del Monte Fruit Easing.
2: Oras na to, alas 9.55.
1: Time Check is brought to you by Del Monte Fruit Easing.
2: Balik sa Tamaygala sa atong coverage by Gala sa NBA Finals Game Number 1, 55-48. Halftime, una ta, mga suki, tigawin ako, no? So lamang may gala ang team sa San Antonio Spurs. Magnum Joel. Oo, so halftime pa man. Oo, nag-halftime pa tamo. Balik na tayo commercial karo tutuon. Pagbalik na to niya, mao na rin Magnum Joel. So ato, analyst na to sa basketball. Magnum Joel, ako po, Magnum Joel.
3: Yes, Magnum Person. Ato lang i-kwano kay Gimunito.
2: Gitag na, abinaw, gitag na.
3: Duwa ka, dagkong event karo ng atong gibantayan, Magnum Person. Una, okay. Kining atong NBA.
2: Oo.
3: Gibantayan sa nato, Magnum Person, ang kahimtang sa Senado karon.
2: Oo, sa Senado din yung update din. Oo, so may update karon.
3: Katong gingon nga dili gyud madayon ang katubdang na Blue Ribbon Committee hearing sa Senado karon. Kini na himong controversial karon tungod ng flood control project nya katong 18 Marines. Nakasulod na sila, Magnum Person.
2: Nadayon gyud ya.
3: Nya nana si Senator Pia Cayetano ang chairman sa Blue Ribbon Committee.
2: Oh.
3: Mao yung nag-preside karon, yung muna itong gimonitor kay nakasulod man ay okay. Nagagi kidaghan maging tao sa gawasa.
2: Daga pulis man to, daghan gid deploy nga pulis.
3: Pero siguro kay ila maging gi-invoke, ila bang yung gi ilagyong gagi barugan nga ang katong tanang nahitabo kagahapon illegal.
2: Illegal gito.
3: Unya si sa Senator Alan Peter Cayetano, siya ang pabilin nga Senate President.
2: Okay.
3: So meaning wala na purag buhay na bag-o ba unya schedule naman. Amo na atong gi-monitor karon, ilabi na kining investigation kini hantod kini sa hapon eh Magnum Person last lahos ni ato ni i-monitor kay mo ni usa sa mga gibantayan karon sa katawhan sa Pilipinas labi na kining pagtunga karon sa 18 Marines nga lugar mo imo testigos nining atong controversy karon sa flood control project.
2: So naagi ang 18 Marines karon gitunga gyud.
3: Na mo na atong gihimo karon ikaw sa diha kay dagandagan
2: na ni Magnum
3: Person kay
2: ato sa mo na hapit naman
3: para ato ma monitor sa niya kay mo ni gihuatan karon niya mo ni hinundas kagubot karon sa Senado kining Blue Ribbon Committee nga di gyud makahimo sa pag lugar tunga kining nasampit nga mga Marines pero nakasulod man.
2: Nakasulod. Pero wala siguro padlaki kay man tunga padlakan daw no.
3: Kung tanan lang ay do kagaw sa itabuan eh babawon ta niyon niya kay mamay lang ingon nga babagan na pero wala ba kay si Senator Cayetano si Pia Cayetano mingon wala ba legitimate kami man gyapon.
2: Lagi.
3: O suwa man sa babagis mga senador pod nga tuloy karon panahon na Magnum Person. Wala man ko'y sesyon. Kahit ang sesyon, Monday, Tuesday, Wednesday lang.
2: Oh.
3: Karon wala na'y sesyon.
2: Okay.
3: Kahit tulura man kaadlaw, muna ang nanunga karon dito sa Senado, kato mga membro sa Blue Ribbon Committee. Nakasulod sila niya, si Senator Peter Cayetano, SP. So siya ang nag-lead dito sa grupo nila. Unya, muna niya may tabo.
2: Nakasulod sila.
3: Nakasulod sila karon kay wala pa po na mga senador niya nga katong naingon nga kami na.
2: Ikay kwan man sila ka ng work from home na po sila karon.
3: Oh. Ambot lagi na ko from na. Muna nga gi-schedule ang kining Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Thursday kay wa may session ang session Monday, Tuesday, Wednesday tulo ra magina siya kadlaw.
2: Okay.
3: Street siya. After na kunay mga committee meetings, muna na may tabo. Namo na kay wa man to sila ni katumingon nga si Gatchalian tanan wala man sila. Iwa may session karon.
2: Okay.
3: So to silang balay karon monitor to ang nakaron din ang majority. O ang majority ang niya din karon nanunga ilabi na ang mga membro sa Blue Ribbon Committee.
2: Oh, atangan nato na karon paguman aning dula.
3: Atangan ni duha ni ka event.
2: Okay, may kayo.
3: NBA o kini sa ato ning importante ni sa kayo kay usa ning atong gibantayan nga makapatrigger sa kagubot kung lugar dili nila masulban ni. Kadunay daghang reaksyon na kalabot ni Magnum Person. So kung madayon ni at least medyo pero, lugar mo kalman tanan kay nadayon man.
2: Ah, Malacañang recognize man yan ti Claire Castro nga legitimate.
3: At tanan man ang Malacañang nag-recognize sa guban po. Pero maklaro man din eh nga kinis siya. Giyang ko naman gani sa ni Senator Tulfo nga si Kwan, si Senator Alan Peter Quintano, siya gyapon ang nagpadayon nga Senate President kay
2: okay.
3: I don't know kay kung paminaw na mo ang mga abogado lain-lain sila opinion. So muna ang sitwasyon magnum person karon pa na. Atara nga nato na.
2: Atara nga nato na tod. Okay. So mao to magala ang kini pang report magdunsoy la kubo kay busy sa karon magala pag monitor aning hitaw usab dito sa Senate mga igala while kita nasa dinhi magigsoon sa atong basketball sad mga kaigsoonan. Okay? So balik na ta magala sa game number 1 na ta magala karon sa third quarter mga sukit ra. Magbalik na to, third quarter na. Sa nasapit magala nga dula oras alas 9:59.

0: mataas pa na ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo kagga kontrolar sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Sa rikang
1: epic
0: tipo.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ano pa ang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginalili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo o compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo o curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot o i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputus o maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usap o garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang na pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment na di na magamit sama sa daan ng stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya na posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
5: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
6: Nawad-an ko daw nga kwarta sa akong bank account, Pads.
5: Ha? Ngano man?
6: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
5: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
7: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio. Kini nga programa giatud kaninyo sa Westshire Academy.
8: Balik na may gala sa itong braguban sa itong NBA Live. May gala pa muta mag-exon ka rin ha kay atong i-cut sa ding dula mga gala kay si Magdon Joel Jacobo ang mupuli ka rin ng taon kay nagsugod na mag-exon ng hearing may gala sa Senado. No, so karon taon-taon magison pabuta lang na may gala. Para yon sa tani atong dula. Nata sa third quarter 48-55 ang score. Bola karon sa New York Knicks mga igson. Nakaron bagalang rebound ni Champagne. Champagne to Vazel. 10 minutes and 39 sa atong third quarter. Vazel now. Vazel pass to Champagne to Fox. Fox pass to Wembanyama. It's a foul. Foul of team New York Knicks. Second foul. New York Knicks. Karl Anthony Towns. 48-55. Ang score. Sa maong dula, may gala. 10 minutes and 31 remaining sa atong third quarter. Nagkaroon ng bula, may gala sa team of San Antonio Spurs. Free throw of Victor Wembanyama. First free throw of Victor Wembanyama. First free throw. Yes, basket. 1 point. Victor Wembanyama. Remaining time, 10 minutes and 31. Remaining sa atong third quarter. Nga dula, mangigala. Second free throw of Victor Wembanyama. Second free throw of Victor Wembanyama. Remaining time, 10 minutes and 31. Remaining. Wembanyama. Yes, 2 points all of Victor Wembanyama. Inbound, New York Knicks. Bridges now. Bridges
3: Bridges of a team, New York Knicks, 10 minutes and 25. Bridges, pass to Carl Anthony Towns. Towns, pass to Jared Brunson. Brunson, the MVP, attacking the baseline. Pyers, no. Rebound, yes, mag-duel. Ato sa ikat, may gala, mag-duel ako mo.
9: Yes, mag-represent, no. Mag-represent, no, kay kining NBA, permanente man eh. First game pa man siya.
8: Dapat may game 2 po, mag-duel. Dapat wala ka, may game 2.
9: Oh.
8: Oh, dinika. Okay. Ay, sa mag-iksoon, ha.
9: Okay, so mag-represent, no. Napamay game to ane, pero ang NBA, taga-Amerika man na sila. Oo, so basketballer man siya.
8: Sige lang, kaya dapat ang ato
9: din eh, atong paminaon, kaugmaon eh sa itong nasun, mag-represent niya. Dapat ang katawahang Pilipino masayod aning kagubot karon nga labi na kining Blue Ribbon Committee nga meeting. Now, atong, ito yung kwan siguro, no? Ang Blue Ribbon Committee, kaya atong ipangita mag-represent, sa Senado nga ilang page sila murag eh dulo sa wala murag wala nila gi live karon
8: wala sa ilang Senate
9: eh, dapat unta sa Senate kuan nila kanang ilang page sila ba kanang ilang live nila I don't know sa Magnumaylin na ba ni balik diba kaya tong gi monitor pagayo ang kining page karon ang nag live ani dili gyud official gikan sa Senado I don't know ba siguro ga way mga tao dito makatunga pero ga-live gapon sila karong panahon na pero lahi siya dili lahi magutok kay na may official page sila kaya tanang activities sa Senado i-monitor gina i-live sa ilabi na sa ilang page pero ang dila wala now nanaba ready na ba kaya nagsugod na karon no si Pormero si Senator Pia Cayetano ang chairman sa Blue Ribbon Committee.
8: Wala gyud gitanan nako sa Senate of the Philippines nga page wala gyud
9: unya giton over niya kaduna naman ko kini nga duha man siya ka committee Senate Blue Ribbon Committee chaired by Senator Pia Cayetano unya ang vice chairman si Jingo Estrada og si Marcolita unya mga miyembro uban sa ubang mga senador pero naghimo man sila og gitawag subcommittee kanang gamay murag subcommittee siya so igiton over ni kuano ni Senator Pia Cayetano ngadto kang Senator Marcolita as chairman sa subcommittee. So sa mga meeting kay naman sa giapilan po si Senator Pia Cayetano nga laing lugar meeting sa laing committee niya. So giton over na niya unya napon si Senator Alan Peter Cayetano ang Senate President. Paminawon ta ang mga igsoon katawhan sa atong nasod magpakamana ta og maminaw kita kay mao ni gi kagubtan karon panahon paminawon ta.
10: Pino na sumusubaybay sa pagdinig na ito. Wala po silang ginawa para ituloy ang pagdinig. Sila lamang po ang may kaalaman ng dahilan kung bakit ayaw nilang ituloy. Ayaw nilang ituloy, gusto pa nilang pagtakpan ang mga taong utak at mastermind ng pinakakarumal-dumal na pagnanakaw ng salapi ng bayan sa kasaysayan ng Republika. Yun pong kasama naming 11 na nang 11 sa amin kahapon. Wala mang isa sa kanila ang naglakas ng loob na magsabi, mga kasama, ituloy na natin ang pagdinig na ito. Naghihintay ang sambayan ng Pilipino. Hindi ba tayo nahihiya? Pera po nila ito. Ipaliwanag natin sinong kumuha, saan napunta, ano nang mangyayari ngayon. Meron po bang nagsalita sa kanila, isa man sa kanila, lalo na po yung madadaldal sa kanila. Wala po. On record, kayo pong mga participants sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buwang singkad, hindi sila kumibo. Nung kami po ang nagkaisa para manguna uli sa Senado, sa pangunguna na Senate President Alan Cayetano, hindi pa po kami nagtatagal. Gumawa na sila kaagad ng paraan para matigil kaagad ang pagdinig na ito. Iisa lang po ang layunin. Iisa lang po ang layunin nila. Pigilin talaga at ibaon na sa limot ang tungkol sa pangyayari ng blood control scandal. wala na pong ibang isyong pinag-uusapan. Wala na po. Kailangan po mapagtakpan, makalimutan. Akala nila malilimutan ng taong bayan ang nangyari na iskandal sa kasaysayan ng ating bansa. Sino pong makakalimut sa inyo? Ngayon po, nandito tayo ngayong umaga. Ang nagkusa lang na dumating dito ay yung mga taong merong pagmamahal sa kanilang bansa. Yung mga taong ang gusto nila malaman talaga kung sino ang dapat managot sa pangyayari ito. Yung pong wala ngayon, para ko nang nakita, basahin po ninyo ang isang tala sa banal na kasulatan. Proverbs 28:1. Alam niyo kung ano nakasulat doon? Ang taong makasalanan, ang taong masama, umiiwas nagtatago kahit walang humahabol. Ngunit yung taong matuwid, umuungal parang leon. Ito po ngayon ang ating kasaysayan ngayon. Makikita ninyo ngayon ang larawan ng pagdinig na ito. Nandito lamang yung taong gustong magmalasakit sa ating mamamayan, nakaharap sa atin ngayon. Yung pong wala, ayaw nilang matanong dito. Pagkakataon na po ninyo ngayon, kayong magigiting at matatapang na ex-soldiers ng ating bansa. Kami po, ako, lahat kami rito ay sumasaludo sa inyong katapangan. Ang inyo po sasabihin ngayon ay magiging record na ng kasaysayan ng Senado at kasaysayan na rin ng ating bansa. Hindi naman ang natiling parang naratibo lamang na hindi na pinapansin ng media. Alam ko po, binigay nyo ng kopya ang opisina ng ombudsman. Pero walang ginawa. Alam po ba ninyo na ang opisina ng secretary ng DPWH ay nagbigay ng isang repeller report sa ating ombudsman noong Nobyembre pa, 2025. Isang taon na. 26 pages na referral report para gawan ng complaint ang former Speaker Martin Romualdez. Noong October 2026 o noong April 2026, meron na pong complaint affidavit na ginawa ang ombudsman laban kay former Speaker Martin Romualdez. Bakit wala pa pong naisasampa sa Sandigan Bayan? Nauna pa po yung kasama namin. Bakit nila pinipilit na dakpin si Senator Bato? Para sa ganun, madiretso na sa dihig. Para maagnas na yung bilang namin. Yan lang naman po ang punto nila. Makuha nila uli ang liderato hindi sa paraan at proseso na itinatadhana ng aming mga tuntunin. Kung hindi, ang importante sa kanila, makuha nila ang liderato upang sa ganon maisagawa nila ang matagal na nilang layunin na talagang ilibing na lamang ang issue ng flood control. Wala na pong iba. Huwag na kayong mag-isip ng iba. Napakarami kasing tao ang involved dito sa flood control na ito. Ito ang multong ginawa nila at natatakot sila ngayon sa sarili nilang multo. Mga kababayan na nakikinig po sa pagdinig na ito, hindi po simpleng pagdinig ito itong araw na ito. Ang pagdinig na ito will define us kung saan pupunta ang ating bansa mula ngayon. Kaya importante po ito. Ngayon, dahil wala po yung mga importanteng mga taong pinatawag natin na doon sana pasisimulan ang mga tanungan, kayo pong nandito ngayon ang tatanungin na lang. pagkakataon na ninyo, marirecord na po ng formal ang sasabihin ninyo. Matatala ng formal. Mr. President, bago ako magsimula, meron ka bang gustong idagdag?
11: Well, it's not too late. The Office of the Ombudsman, the PWH, DOJ, marami kaming tanong. We need a impartial report, not a partial report. So sana pumunta sila. Mr. Chairman, dahil wala po ang ibang staff at ilang beses nung chairman ako ng Blue Ribbon ay hiningi ko sa kanila na i-administer yung oath. Maybe I can have the privilege now of returning the favor. Ako na mag-administer ng oath sa ating mga bisita.
10: Magsitayo po kayong lahat.
11: Taas po natin ating kanang kamay. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in these proceedings? Thank you. For the record, Mr. Chairman, all of the resource persons seated around the tables here have taken or affirmed their oath.
10: Thank you, Mr. President. Mr. President, for your information, Attorney Rondain, lawyer for Saldico, is in the vicinity, but I received a notice that he is prevented from making his way into this hall. Sana po ay merong makatulong sa kanya para makarating dito. Nasa baba yata.
11: Yes, may we ask some of our staff to see what's happening there and then kung kailangan namin sunduin, susunduin natin. Again, may I remind even our own employees, ha? Pagka in-interrupt nyo or dinisturb or pipigilan nyo yung ating hearing, yan po ay criminal offense. At ang hindi pagpapasok sa aming resource person ay kasama po yan sa paparusahan.
10: Mr. President,
11: para mas safe. Sasama na lang po kayo. Dito na po kayo.
10: Attorney Baligod, kayo po yung una naming tatanungin dahil magkakaroon po ng pagbabago lang dahil nawala nga po yung at hindi dumating yung mga principal pong mga kasama ninyong respondents para sa umagang ito. Kayo po ba ang tumatayong abogado ng 18 ex-soldiers na nakaharap sa ating ngayon sa committee ito?
12: Opo, Ginoong Senator Marcoleta, at maaari rin po ninyong tanungin ang bawat isa sa kanila kung kinukumpirma nila ang aking admission that I am standing as their lawyer. So, pwede pong
10: yun nga po yung gusto kong sabihin. Sa lahat pong mga ex-soldiers na nandito ngayon, kinukumpirma ba ninyo na si Attorney Baligod ang tumatayong abogado para sa inyo? Salamat po. Yes, ma'am.
13: Mr. Chair, may isusumbong lang po. Maraming nagte-text na sinusubaybayan ang ating hearing ngayon at ang nire-reklamo ay hindi lumalabas sa Senate website, pinagbawalan daw. At yung iba naman sa ibang plataforma ng media, pinapatay ang coverage, putol-putol at choppy. Kung pwede lang po, hayaan natin na marinig ng sambayanan ang testimonya ng ating mga Marines.
10: Salamat po sa inyong ulat, Madam Senator. Talaga pong gagawin nila ang lahat ng kanilang magagawa.
11: Mr. Chairman, I received information, it's not verified, that Attorney Bantug, who is not the secretary, ay pinag-utos nga daw to, pati yung just the website or pati Wi-Fi? Do we have Wi-Fi now in the...
14: What about
11: Wi-Fi? Yeah. So, again, no, kung sino in charge ng website, put it on. If not, kasama din po kayo sa nag-i-interrupt, nag-disturb ng proceeding because in the digital age, pag ang coverage ng hearing, you interfere with that, you know, that is part of stopping the public from knowing what is happening here. No? So, again, ayoko kayong maipit, pero hindi naman siguro kayo maipit by putting on live kung ano nangyayari dito. That's a matter of record. Even our non-hearing events, halimbawa may art fair tayo dyan or may EDCOM report, ay pwedeng ilagay sa website natin. So, there's no legal issue about broadcasting officially from the Senate. Thank you very much for that, Madam Senator Aimee and Mr. Chair.
10: Salamat po, Mr. President. Kagaya po ng aming sinabi kanina, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang pong matuloy ang hearing na ito, lalong-lalo na po para marinig po ang sasabihin ng bawat isang ex-soldier na nandito ngayon. Gusto lang naming ulitin na maaaring na-impluensya, na-confuse ang iba naming mga staff dito dahil sa ginawa nila. Akala po nila yung 12 pinangangatwirana, nagsasite pa po sila ng jurisprudence, Abilio versus Cuenco. Kahit na po bar flanker, kahit hindi po pumasa sa bar, ay maiintindihan niya na hindi applicable yung mga sinasabi nila. Pati po yung sinasabi nila noong panahon ni Senate President Drilon, 12 lamang po ay okay na pong maging quorum. Alam po ninyo, isa lang po para maintindihan lahat po ng mga kababayan nating nakikinig. Ang doktrina po na in-establish ng Korte Suprema, kapag ilan sa amin ay wala sa Pilipinas, halimbawa po, kagaya nung panahon ng Abilino versus Cuenco, isa po sa senador ay wala sa ating bansa. Pagka po ang isang senador ay wala sa ating bansa, labas siya sa coercive jurisdiction po ng Senado. Kaya kung isa ay wala, 23 ang basis ng quorum. Kaya po noon, nangyari po yung 12. Sa panahon po ni Pangulo ng Senado, Senator Drilon, apat po noon ang wala sa bansa sa iba't ibang kadahilanan. Kaya ang basis po ng quorum noon ay 20. Kaya kahit 11 lang sila, pwede ang quorum. Sa panahon po namin ngayon, ikinulong po nila si Senator Jinggoy. Pero si Senator Jinggoy po hindi nakakulong sa El Salvador. Nandito po sa Pilipinas. Si Senator Bato, wala naman pong determination na nakalabas siya ng Pilipinas. Gusto lang nilang ilabas sa Pilipinas para malusaw nga po yung bilang namin. Yun lang po para pakatandaan ninyong mabuti. Lahat po ng sasabihin nila, ililinlangin kayo, ililigaw kayo. Nailigaw po yung ilan naming mga empleyado rito. So, Attorney Baligod, kinumpirma ng mga nanditong mga dumalo na ikaw ay kanilang abogado. Tama bang assumption namin na ang pinagsamang sinumpang salaysay na una ninyong ginawa ay binigyan nyo ng kopya ang opisina ng ombudsman?
12: Tama po yun, Your Honor. On the same day that we had the pinagsamang sinumpaang salaysay notarized, ay pumunta na po ako kay Office of the Ombudsman para isumite ito.
10: Pwede po ba niyong isa-isay dito sa kapulungan ito kung anong petsa ninyo binigyan ng kopya ang opisina ng Ombudsman?
12: Nakalagay po dito na February 26 po, 2026.
10: Sa mga 20-ilang buwan na po yun mula nung maibigay ninyo sa opisina ng Ombudsman?
12: About 98 days today, Your Honor.
10: 98 days is how many months?
12: 3 months.
10: Meron na po ba kayong tinanggap na komunikasyon mula sa opisina ng Ombudsman na ginamit niya ito, nag-react man lang siya kung anong gagawin niya? Kung paano niya itatrato itong pinagsama-samang salaysay ng inyong mga kliyente?
12: Sumulat po sa akin ang isang director ng Office of the Ombudsman, Records Division Chief, na sinasabi na yung pinagsamang sinumpaang salaysay ay dapat daw po isa-isa lamang, hindi pinagsama. At noong gagawin na po namin yon ay nakatanggap naman kami ng subpoena galing sa National Bureau of Investigation na Ayon sa kanilang subpoena ay inutusan sila ng Office of the Ombudsman to conduct an identity verification doon sa mga nakapirma doon. So nangyari po yon, pero nagkaroon kami ng konting pagtatanong sa NBI dahil ang delegated authority nila ay to conduct identity verification lamang, ngunit pinaghiwa-hiwalay po nila itong 18 at nag-conduct po sila ng isang custodial investigation. At pinaalalahanan ko po ang mga investigador ng NBI na kung custodial investigation yan ay entitled ang bawat isa ng abogado. At nag-iisa po ako noon. Kaya ang sabi po nila, di bale, attorney, dahil ipapabasa muna namin sa iyo ang kanilang salaysay pagkatapos. Ngunit hindi po ginawa ng NBI yon, at anim po sa mga 18 ay pinilit nilang pumirma. At doon sa nakapirma, dalawa ang ginamit ng Office of the Ombudsman's Field Investigation Bureau doon sa kanilang factual investigation concerning former Speaker Martin Romualdez, Zaldico, at saka si Attorney Raul Paras, no? At naglabas ng isang complaint ang opisina na yon ng ombudsman laban doon sa nabanggit kong tatlo, at ginamit po nila yung salaysay na naibigay sa NBI, yung salaysay ni Ginoong Esquivel at saka ni Ginoong Navidad po.
10: Pwede bang kumpletuhin nyo yung pangalan nung dalawa sa 18 ex-soldiers na ang kanilang salaysay ay ginamit na batayan sa pagsasampa ng kaso kay former Speaker Martin Romualdez, Saldico at iba pa?
12: Yung isa po ay si Christopher T. Esquivel at saka si Hill Navidad.
14: Mr. Chairman.
10: Yes, Mr. President.
14: No, just as a lawyer, kumpanyero, and you as a practicing lawyer, no? Hindi ba mali yung procedure ganon? Kasi ang alam ko sa custodial investigation, the person under investigation has the right to choose his lawyer. At kailangan all throughout the custodial investigation, present yung lawyer niya. Hindi pwedeng sabihin ng piskal, ng police, ng NBI o kung sino man, papakita muna namin sa'yo. You're there to advise them all throughout the procedure. Tama po ba ako?
12: Tama po yun, Senate President. Yun po ang sinabi ko. I cautioned the NBI investigators about that. And inadmit nila na alam din po nila yon dahil abogado rin sila. Kaya ako naman, para hindi nila masabing obstructionist po ako, ay pinayagan ko po silang interviewin isa-isa na walang kasamang abogado, but with the condition na pag natapos nila, bago pumirma yung interviewee, ay basahin ko po muna at kasama ako sa pipirma. Ay hindi po yun na sinunod ng ilan sa mga NBI investigators.
14: So I'll ask the follow-up questions later on so that we can go fast. Thank you, Mr. Chairman.
10: Pero Attorney Baligod, nung ibigay mo itong kopya sa kanila na pinagsamang sinumpang salaysay, wala naman silang sinabi sa'yo na yung pinagsamang salaysay na yon sa kanyang kabuuan ay hindi nila sinabing walang kwenta, hindi nila sinabing walang saysay.
12: Wala naman po silang sinabi as to the value of the affidavit. Kanya lang gusto nilang pag-isa-isahin. At ipinaliwanag ko nga po na itong pinagsamang sinumpaang salaysay is a common practice when more than one witnesses know similar facts. Palagay ko po ay medyo nagkamali si ombudsman doon. Dahil noong PDAF investigation nga po ay ganun talaga ang proseso. In fact, pwede silang mag-action sa isang anonymous na complaint eh. So, ang proseso po talaga sana dyan ay merong reklamo. Pwede po nilang i-refer sa kanilang Field Investigation Bureau. I think there are 6 or 7 bureaus na magkakandak po talaga ng ganon, question and answer, no? bago gumawa sila ng isang salaysay. And I am proven right po with regard to that procedure dahil a few days ago, I received a letter from the Office of the Ombudsman na ganun yung gagawin po nilang proseso. Kaya sa June 11 po, nag-invite sila ng isa at pinapasamahan nila sa akin. Sa June 15, isa sa umaga, isa sa hapon at pinapasamahan din po nila. And tama po yung proseso na yon. Yung unang sinabi ng ombudsman na proseso nila ay nagkamali po sila noon.
10: Salamat po. Bago ko ituloy ang aking pagtatanong sa iyo, let me acknowledge our colleague, Senator Loren Ligarda.
15: Thank you. Good morning, Mr. Chair. Mr. President, thank you very much. Mr. Chair, may I just make a comment on the earlier statement of Senator Pia Cayetano, if I may? Mr. Chair? Yes, you recognize me, right?
10: Yes.
15: I am not AI. I'm alive. And I'm present.
10: Opo, in-acknowledge ko po na hindi kayo AI dahil kilalang kilala. Kumari ko po kayo, kaya alam ko po, kilala ko po kayo.
15: Ako po ay nandito bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 Men and Women na Senado. At ayon po nga sa sinabi ni Senator Pia Cayetano, so nandito po tayo sa ating pandinig. Kasi may nagtatanong kung nasaan. So hindi nga AI, buhay na buhay, sa awa po ng Diyos, at hindi nag-resign. At simple lang po, kung merong 13 na boto na makakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Been there, done that. Just like 2022, Senate President Mig Subiri, I was pro tempore and we were ousted by Senate President Cis Escudero and Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, I more than willingly gave my seat. So just to make it clear, never po tayo nagkakapit po sa anumang posisyon, pero nandito po ako para ipakita na nandito po tayo at hindi pa po tayo nagre-resign sa ating posisyon. At yan naman ay ayon sa Rule 2, Section 2 ng Senado. Salamat po. Patuloy po ang inyong hearing. Ako po'y makikinig sa ating mga bayani na nandito po ngayon. Salamat.
9: Kayo't lang, may gala. Putlon sa nato. Kay pasulod sa nato, may gala ang report sa itong kaoban ni Magnum Angel Sado. Kining hearing, may gala. Kayo't lang kayo, no? Kay na kuno'y kalihukan sa PNP nga gihimo karon. Training, may gala. Saan kining hostage taking. Oo, so kayo't lang kayo, ha? Kay bubalik takro ng taon, may gala. Kaya ito'y pabati ng hearing, may gala. Pero ato sa check si Magnum Angel Sado. Nining gingo matod pa nga simulation may gala sa hostage seeking sa atong kapulisan. Magno Manji, wide.
16: General na Ginicaraz may Corrales, Corner, Ramon na Chavez, ng atong dakbayan. Particular na, tubangan sa my station 29, at yung nag-ipahigayon nga simulation exercise sa atong kapulisan sa PlayStation 2 Kugon. Yan man, sa atong pag-abot yung program, Magno Manji, no, ang mga tao po dito sa palibot, no, marag kaning kundi nila makita ang signage.
9: Abi na, tinood.
16: Nga, doon na po yung tinuod na kaning operasyon
9: ng mga
16: otoridad. O, kaya doon na yung drill lang, no, nga gihimo nga ito po mga kapulisan. Naman po yung butang nila nga cordon, yan na po rin po yung kaning kalukar. No, pag-arrest po po sa kaning ito po mga otoridad. Sa ila po din po nga kauban na yapon po magnuma kaning nga jowel nga nagpang silbi as if no nga siya ang suspitsado kay mga operatiba ng yapon niya uban din he. Kaya mapakita yun din kung saan na pag neutralize sa kani po din pong suspect nga naghihimo sa pagbang hostage din he po sa may barang station na 29. So malampuso ng
9: ano pitas Corrales o Corrales?
16: Yes, Magnum Joel. Corrales. Kaling station 29 ba? Kaling nga.
9: Corrales, o Chavez.
16: At tubangan sa Abida Tower.
9: Abida Tower, o.
16: Abida Tower.
9: May naman klaro kay mga uban na kulbahan sila. Abida Tower. Oo,
16: kinay police, dagan police niya. Napoy kanin nga mga naipag-aresto-aresto. Kaganihan nga naitabo mag-enjoy. Nga din ay kanin gidrag, lubay, nga sa katao nga gipusasan. Pero kato siyang gipusasan na police riya pun punto.
9: Police, o.
16: Di man yung mga paro kay naka-civilian man niya. Mura man po doon na kanin nga.
9: Hostage kapon.
16: Hostage kapon. Hostage kapon. So, mura yun pong tinuod po magmamajowal. Pero di nang ipakita kung unsos lang ka-efficient, kailangan po din pong pag-respond. Pero wala po tayo mahinabi ka mo pareho na magmamajowal na wala po ng lapong karguhan. Pero di na assessment, na monitoring kay naka-kwan sila, naka-live sila magmamajowal. So, kailangan po din pong mga kaning video call, nga direkta po sa cook po, o direkta po sa reunion na buhatan. So, naman po sila ibutang hinan na tarpaulin, o karang signage magmamajowal nga dako. Para katong going lugar ka sa Awagi Kalikorales, makita na ni Mudaan. Oh. Para di ka matingala nga nung dagang yung pulis. Yan ay mga nagpalupad o drone. Oh. Yan ay dagang pulis sa atbang, sa kanang kilid. Yan ay mga patrol. So di po may bulong nga itong mga katawan. Simulation exercise. O nabalag po sa magdurjo lang. Assessment na lang din po daan eh.
9: Okay, doon ay nag-text po Magnuman Jing. Sir, na may request sir. Nakakuha ba ninyo?
16: Lagi na
9: yung request sir. Nai-Houston siya ito. Nakasakay siya itong motor ba? Niya ka pala sa Simex. So, abo ba? O, so, at least kini, klaro ni Karon, nga kanang inyong nakita kayo na, kuha na siya, murag pag-training na, aron sa pulis, aron na unsaon nila, kung doon naging aktual, doon ay aktual nga may tabo, nga hostage seeking, unsaon nila ang paagi nga malugar, unsaon nila nga maluwas ang hostage sa katong na hostage. Ayan na, di ba?
16: Maugin mag-enjoy nung ato. Pamakita po din ko nga o sa strategy nila, aron manipulate ang tao, kung sa gitna sila kapaspas sa muabot, nga dihang sila makadawat o report, nga doon ay pakinahanglan nga moresponde sa usa ka emergency. So, moto ka ganyan mag-enjoy, no? Nang bagulang man natapos, nag-pictorial na din sila karoon po, no? Para pang documentation nga na pupus na ang lahat din pong gihimo nga exercise din po sa Maydalang Corrales ng atong syudad. Medyo makonsider man po din mag-enjoy nung kaning area nga major thoroughfares, nga po na thoroughfare po na ito din sa Dakbayan, kahit din ba yung Gapangagi, magdumdum lang, paingon din Visoya, or paingon din sa sentro, paingon sa kaninga Agura, Makabalan nga area, yun na muna nga, dagang yun na makanotis, yun nga nung dagang polis, pero way, angay kabalakan no, sa itong katawan, way, angay kabalakan, napakaroon sa mga polis, no?
9: Sa mix lang to siya.
16: Magdumdum nga, simulation exercise, apilun lang yung naglantaw, kahit para di po mo matingala, kung unsay kaninga kasikas, dinis malibot ko ron sa my station 29. Tubangan no sa mga establishmento din sa Maydalang Corrales sa corner po sa may Ramon Chavez din sa tuwa sa Dakbayan. Mukha na itong report gika din sa itong lokasyon kini sa Magdumang 320 Angel Sado sa Balita o Servisyo Magdum Radio.
9: Alright, salamat yun abate may gala report sa itong kaban Magdum Angel Sado kini may gala may kilabigitan sa Osaka simulation mga igsoon sa hostage seeking. Atong balik-balikan may gala no ang atong importante sa ni may gala ilabi na kining flood control project nga kining Blue Ribbon Committee hearing karong panahon na balik-balikan ta ang nagparayan may gala nga hearing karong sa Senado.
10: Of the 18 ex-soldiers, the same copy that was submitted to the Office of the Ombudsman sometime in February 2026.
9: Mm-hmm.
10: Binasa ko po ito, Attorney Baligod, at ang nagbigay sa akin ng malaking atensyon ay yung napakaraming deliveries ng mga maleta na nakalitrato pa dito sa inyong sinumpang salaysay. Initially, pwede ko bang malaman sa pamagitan ng pagtatas ng kamay ng mga nanditong mga ex-soldiers, sino-sino po sa inyo ang nakapag-deliver o nag-deliver ng mga mali-maletang salapi sa mga bahay o lugar na sinasabi nyo na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? Pakitas lang po ang kamay. For the record, Sir President, halos lahat po ay personal na nakakaalam na silang lahat ay nag-deliver ng mali-maletang pera sa bahay o sa mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Salamat po.
17: Mr. Chairman, yes? Sorry to interrupt. Marami pong media sa labas ayaw papasukin. Can I makiusap ulit ako sa staff kung hindi ako mismong bababa? Sa pagkaalam ko, may freedom of the press pa naman at hindi nyo naman pipigil na nandito lahat ng ating mga kapatid sa media, nandito lahat ng camera. So, pagbigyan natin lahat ng stasyon at lahat ng outlets. May pakisabi, tingnan nyo kung sa gate daw, pinakita sa akin picture, ayaw papasukin. Nag-issue kasi po si Senator Win Gatchalian ng 10 o'clock, uwian na. Sabi nila gusto nila magtrabaho pero 10 o'clock gusto nila uwian na.
14: So, tutuloy natin to, Mr. President, Mr. Chairman. Sana nga po huling panawagan na to na lahat ng gustong mag-attend basta't maayos lang payagan po nilang papasukin. Thank you, Mr. Chairman.
12: Mr. Chair, may I be recognized for a few seconds of preliminary statement before you start asking questions directed to the 18 former soldiers?
10: Yes, that is supposed to be the one I will ask you to do because you need to identify them, their circumstances, kanino sila nagtrabaho at kung paano nila nagawa itong pinagsama-samang salaysay na ito. Please proceed.
12: Okay. Salamat po, Senator Marcoleta. Dagdagan ko na lang yung gusto ko sanang sabihin kanina, but it will take me a few, 1-2 minutes lamang po. Dalawang reason po kung bakit nandito kami ngayon sa harapan ninyo. Ang unang rason po ay lahat naman tayo, galit tayo sa mga magnanakaw, no?
10: Hindi, ang unang reason, pinatawag namin kayo rito.
12: Opo.
10: Para tumistigo kayo personal at marinig ng buong sambayan ng Pilipino, ang sasabihin ninyo, dahil palagay namin malaki ang may co-contribute ninyo sa ikalulutas ng problema natin.
12: Opo.
10: Na ayaw pong lutasin nung naunang leadership ng Senado.
12: Okay. Ang pangalawang rason po na nandito kami ay dahil nga po sa inyong paanyanya bilang chair ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee. Nakatanggap din po kasi kami ng isang email kahapon galing sa, allegedly sa opisina ni Senator Erwin Tulfo claiming to be the new chair of the Blue Ribbon Committee. At kagabi po ay nag-usap kami. And we decided to honor the invitation of the committee as chaired by Senator Cayetano and as chaired by you as the chair of the subcommittee. Dahil po, sabi nga ninyo kanina, ay mali yung proseso kahapon. At kanina lang po namin nalaman talaga na yung pagnanakaw pala ay habit forming. Dati ay nagnanakaw lamang sila ng pera sa kaban ng payan. Ngayon o kahapon ay meron ding nagnakaw ng kapangyarihan. At kanina lamang po pagpasok namin ay gusto rin nilang nakawin ang katotohanan at pagtakpan ang katotohanan sa ating mga kababayan tungkol sa pagnanakaw na ito. Kaya sabi ko nga habit forming pala ang pagnanakaw. Ito pong affidavit na ito ay isinagawa ng mga sundalo pagkatapos ng ilang meeting, no? Kailangan ko po silang tanungin sa kanilang mga nalalaman. At yung nandito po sa kanilang pinagsamang sinumpa ang salaysay ay parang bintana lamang po kung ano ang nalalaman nila. Marami pa po silang alam na hindi namin inilagay dito at sinadya ko po na hindi ilahad-lahat because I just wanted concerned agencies of government to look into their allegations. Parang imbitasyon lamang. At gusto naming sa isang formal na investigasyon sana ilalabas ang lahat po. Marami pong wala dito. At halimbawa nga po, pardon me if I touch the sensitivities of some. Especially nandito po ang isang ginagalang nating babae na miyembro ng Senado na ito. Pero halimbawa po, personal na witness ng mga sundalong ito, isang miyembro ng ating Senado ay engaged sa human trafficking, namimili siya ng babae at ipinapasok pa ng mga sundalo sa kwarto na nandun yung kasamahan po ninyo.
14: Attorney, sorry ha. Ang problema kasi karamihan ng Senado, lalaki. So pag hindi mo sinabi yung pangalan, baka hindi kami makauwi ng buhay sa mga asawa namin. So, banggitin muna kung sino.
12: Masasabi ko po na wala dito.
14: Okay.
12: No? And in due time po ay...
14: Okay, in due time, basta't may personal knowledge ha. Basta't hindi okay. Marites. Go ahead. Pero as much as possible, Mr. Chairman, yun ang request ko. Wala tayong sasabihin na hindi personal knowledge. Pangalawa, pag sinabi ng meron ganito, sino, para mapagtanggol niya sarili niya.
12: Oh, inuna lamang po kasi namin itong pagnanakaw, no? Pero yung ibang mga krimen na nalaman namin ay sabi ko nga in due time dahil nakita po namin na ang sitwasyon ng ating bansa ngayon ay delikado pag ikaw ay magbunyag ng isang katotohanan. The executive now has control practically of Congress. And
14: sorry
12: nagpapasa-
14: to interrupt, Sir President, Mr. Chairman, I'll take a leave. Ayaw papasukin pa rin yung ibang media. Bababain ko na lang muna.
13: Yes, apropos of that, Senate President Alan, please. Nahack po yung website yata ni Chairman Marcoleta at hindi na lumalabas. May lumalabas na nagda-drums. Nahack po yung
14: Senator Facebook.
13: Marcoleta. Yes, at hindi siya makapag-livestream. May taong nagda-drums, yun na lang ang lumalabas. Eh. Nakakapagtaka. Ikalawa, bago kayo umalis sa Senate President Alan at saka kay Chair Marcoleta, ibig ko lang tanungin, bakit po narito ang DILG Secretary John V. Crimulla? Pinagtatakahan ko po dahil ang pagkaalam ko, ang tanging security lamang sa atin ay ang OSAA. Sino ba ang nag-request? Kasi di ba kailangan magtimbre ang PNP, napakarami po nila.
14: Yeah, well, Mr. Chair, we just assume regularity. But we'll find out. No, we'll find out. There was news kanina na ni-request siya to be here by Senator Wynn. But as we said, Senator Wynn has no authority. It is the Senate President who has authority over the corridors and premises of the Senate. Having said that, I assume good faith. But puntahan ko lang yung media kasi malapit na yung testimony ng ating mga
13: kasama. Kaibigan po naman natin si Secretary John Vic. Subalit, maraming nagtatanong kung local government unit o LGU na lamang ang Senate.
14: So for the record, pinapapasok na rin. Thank you for that question, Madam Amy. I'll find out. I'll find out. I just have to take stock. Ilan sa ating mga empleyado ay susunod pa sa legitimate Senate President at ilan ang gustong sundan yung nangyari kahapon. But thank you for that. Mr. Chairman, sorry for that interruption.
10: Ako, hindi ko na ipinagtataka kung ginawa nila dun sa aming Facebook page yun. Paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang matuloy ang pagdinig na ito at sa anumang paraan ay talagang gagawa't gagawa sila dahil nga sa kanilang pagtatakip. Wala pong ibang isyong pagtatakpan. Kanina ko pa po inuulit-ulit ito. Dito lamang sila interesado.
9: Okay, kasi na may gala, no? Kay nawala may gala, no? Ang signal. So, sa pika sa ito, doon itong kuna, no? Pika sa ito na yun, no? Kay, ang baghagan niya yung mga anguman ng awala, munang talaan itong may gala, no? Balik-balikan ta.
10: Pasok sa araw na ito at maniniwala kami sa kanilang ginawa, hindi po totoo lahat yun. Alam naman ninyo, kagaya sa ombudsman, at saka sa kasama nila sa 11, sila ang promotor ng bend the law. Di ba? Nakalimutan nyo na ba yun? At sinangayunan nga yun ng pinuno ng ombudsman. Alam na ninyo ito. Kung sila mismo ang promotor ng bend the law, kayang-kaya nilang gawin lahat ito. Pero ulitin po namin, kahit sila po sana ang manguna dito sa pagdinig na ito, wala po kaming problema. Kung nagkakaisa lamang po kami, sa kagustuhan ng mamamayan, napapanagutin po natin ang lahat nagkasala. Kahit sila po yung chairman, walang problema. Kaya lang ako na lang po ang nagsasabi sa kanila isa-isa, natulungan niyo ako, pagtulungan natin na maayos natin ang problemang ito dahil naghihintay ang taong bayan. Hindi po ba yun ang mabuting patakaran? Bakit ayaw nilang

0: Senator Marcoleta. Halos ang buong bansa noon ay nanonood sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na kung saan si retired Sergeant Orly Gutesa ay nagbigay ng kanyang testimonya. At pati itong mga dati niyang kasamahan at ako ay nalaman namin kung ano ang naging trato sa kanya. At hanggang sa tuluyang nawala si Orly Gutesa. At sinubukan ko pong alamin kung ano ba talaga ang nangyari kay Sergeant Gutesa. At salamat naman sa impormasyon ng ilang mga kaibigan natin sa Armed Forces of the Philippines na nakapagkwento kung ano ba talaga. So ako po ay nag-isip na totoo kaya ang sinasabi ni Sergeant Gutesa. At doon po nagsimula na hanapin ko ang mga kasamahan niya. At meron akong kaibigan po na kaibigan niya yung dating pinakamataas sa security detail ni dating Congressman Saldico na si General Jeff Sodusta at saka si Colonel William Dominguez. At nakausap ko po si Colonel Dominguez. At pinaunlakan naman niya ako na makausap ang apat sa kanila. Pero pagkatapos po ng pag-uusap na yon, ay napansin ko na iba ang body language ni Colonel Dominguez. At tayo pong mga litigator ay nakakabasa ng body language, no? Kaya noong nagpumunta sa comfort room ang isa sa kanila, ay sinundan ko at doon ko kinausap na kung may kailangan ka, kontakin mo ako, binigay ko yung number ko. At totoo nga po, no? After 3 days ay nakausap ko sila ulit at ipinakita sa akin yung text message ni Colonel Dominguez na dinidiscourage ang mga ito, nakausapin ulit ako.
1: Monday has helped us be much more effective. Max is
0: retired na. Pati si General Sodusta.
2: Yes. Maybe we'll get the names later on, Mr. Chairman. At kung pwede, next hearing, imbitahin natin sila. As sinasabi parati ni Senator Lacson, sundan natin yung ebidensya. Diba? So as the names are mentioned, may I ask the Secretariat to take note and then maybe any member can manifest, Chairman, kung sino ang dapat maimbita later on. Thank you, Mr. Chairman.
0: Dinidiscourage sila ni retired Colonel Dominguez. Nakausapin ulit ako. Pero nararamdaman ko sa kanila.
3: Hindi bali na yun. Hindi sila na-discourage. Ang totoo niya, nakagawa sila ng pinagsamang salaysay. At ito ay pinasasalamatan sa inyo ng buong sambayanan. At naging matapang kayo para magsiwalat kayo sa nalalaman ninyo. Ang gusto ko lamang talagang tindigan ninyo, lahat ng sinabi niyo rito, lahat ng nakasulat dito, ay kaya ninyong tindigan at maaari pa kayong makagawa ng detalyadong pagsasalaysay kung kinakailangan. Sapagkat nabasa ko yung ibang bahagi nito, medyo may pagka-general ang approach. Katulad halimbawa, nung sinasabi nyo rito na may mga maleta ding naibigay sa mga miyembro ng media. Wala kayong binanggit dito pero inaasahan ko na idedetalya ninyo kung sino-sino ang nabigyan ng maleta sa panig ng ating mass media. Napakasama po kasi ang magiging resulta, lalong-lalo na kung totoo nga, sa pamagitan ninyo ngayon, i-establish natin talaga kung totoo lahat ito, saan naman kayo nakakita ng ang taong bayan na nagdidepende ng kanilang impormasyon, ng kanilang magpagdidesisyon sa nagaganap sa ating bansa at maging sa labas ng bansa sa pamamagitan ng media. Kung ang halimbawa ang media ay nabayaran ng mali-maletang pera, paano nyo ngayon isisiwalat kung ano ang totoo? Hindi na magiging balanse. Kapwa na tayo ngayon malilin lang, kapwa na tayo ngayon maililigaw dahil ang media napaka-importante po ang kanyang partisipasyon sa ating lipunan. Kapag ang media ay sarado ang mata, iisa lamang naratibo ang kanilang binibigay sapagkat natatak

0: pa ng mali-malitang salapi, hindi po maganda yung para sa ating bansa. Kaya inaasahan ko, Atty. Baligot, sa mga ganitong mga punto, ay makakapag-detalye kayo sa mga susunod nating pagdinig.
1: Sa katotohanan nga po, Senator, Mr. Chair, ay nag-umpisa na kami na gawin ang individual affidavits nila. At merong isang aspeto dyan sa kanilang affidavit na magkakaroon ng paglilinaw sa kanilang individual na affidavit dahil sa dami po kasi nila noon, hindi lang po 18 kasi ang in-interview ko po eh. Marami po sila, no? Meron pa dyan mga 19 po. Sa dami po ng information na pumasok sa akin.
0: Hindi bali na yun, attorney. Ang importante rito yung kahandaan nila at yung kanilang kagustuhan na makapagdagdag pa ng detalye kung kinakailangan dahil may mga bahagi nga nitong pinagsamang salaysay na hindi po detalyado.
2: Sir Chairman, Sir Chairman, 2 points lang. Katulad kanina, same comment sa media sa mga senador, no? Unfair naman sa kanila kung walang pangalan at unfair naman kung sasabihin natin marami, karamihan, lahat, konti. At hindi natin alam kung sinasabi mo yan ay cameraman, photographer, editor, or baka PR yan, hindi media, di ba? So let's be specific. But my second point is, you know, if I can guarantee your safety, and if I can guarantee you 3 or 4 hearings, we'll have all the time. But the reality is, no one can even guarantee my safety. I don't know what's going to happen after this hearing and the next few days, the next few months. I pray to God that you'll have more time to say everything. So as much detail as you can give today, habang malaya at habang pwede, please do at today. No? Thank you, Mr. Chairman.
0: So pumunta na tayo do sa puntong kanino ba kayo nagtrabaho? I'm addressing this question, Mr. President, to the 18 ex-soldiers. Sa nakarang 3 taon, kanino kayo naglingkod?
3: Kay dating, Your Honor, good morning. Nagtrabaho po kami kay dating Congressman Elizalde Esco, Your Honor.
0: Kayong lahat po ay nagtrabaho sa ano pong kaparaanan, ano po ang mga function ninyo, ano po ang inyong gawain, anong obligasyon ninyo sa pagtatrabaho nyo kay dating Congressman Saldico?
3: Nagtrabaho po kami bilang driver bodyguard at the same time basurero po, Your Honor.
0: Pwedeng bago kayo magsalita, pakibanggit para ma-record po yung kompleto ninyong pangalan at pagkakilanlan.
3: Your Honor, ako po si Johnny Buduan po, Your Honor.
0: Sige, pagpatuloy mo na.
3: Ako po ay nakapagtrabaho kay dating Congressman Saldico 7 years and 1 month po, Your Honor. At yung pinakamatagal po sa amin is 9 years po.
0: Kanina pong tinanong ko kayo kung sino-sino sa inyo ang nagdadala ng maletang pera na aking nabasa sa inyong pinagsama-samang salaysay. Halos kayong lahat o kayong lahat ay nagtaas ng kamay. Pwede ko bang itanong sa inyo, dahil nabasa ko rito, dinescribe pa ninyo ang laman ng bawat maleta. Meron kayong sinabing maliit na maleta, meron kayong sinabing na medium na maleta, at isang large na maleta. Pwede ba niyong ulitin dito sa pagdinig? Gano'n ba ang laman nung tinatawag niyong small?
3: Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million.
0: Pesos?
3: Pesos po, Your Honor.
0: Yung medium?
3: Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po.
0: Paano nyo naman nagawang i-estimate? Paano nyo ano ba yung estimate sa Tagalog? Paano nyo natantya na between 20 to 25 o 40 to 42 or 50 to 60?
3: Kasi po, Your Honor, every time po na nagkakarga po kami or nagbababa ng mga mali-maliitang pera, mula sa unit ni dating congressman ay mayroon pong post-it po na nakalagay sa mismong maleta.
0: Ilang beses naman kayong nagdadala ng maleta, kanino at kung saan?
3: Mula po nung kami ay mula po nung umupo na apro si dating congressman ay nagde-deliver po kami almost 3 times a week, mayroon po 4 times a week na nagde-deliver po kami sa mga iba't ibang opisyalis ng ating bansa ay ng ating pamahalaan.
0: Ilang taon naman ninyong ginagawa ang pagde-deliver na ito?
3: Mula po nung umupo na apro si dating congressman sa Liko, Your Honor.
0: Anong taon yung dati siyang chairman ng APRO?
3: Mula po nung 2022, Your Honor.
0: Hanggang 2025?
3: Yes po, Your Honor.
0: 3 beses isang linggo, ilang maleta naman bawat delivery?
3: Hindi po bababa sa 20 maleta po, Your Honor, ang nai-deliver.
0: Bawat delivery?
3: Yes po, Your Honor.
0: So bawat delivery, 20 maleta, maliit, medium, at saka yung large. Halo-halo na, ganun ba?
3: Opo, Your Honor.
0: 3 beses isang linggo, ilang maleta yun?
3: Minsan po, sir, umaabot po ng 60 to 70, Your Honor.
0: Mabuti ka pa, marunong ko sa arithmetic eh. Yung mga kasama namin dito, yung majority, hindi nila alam kung anong bilang. Ang alam nila, 12. 24 kami. Ang sabi nilang majority, 12. So, salamat sa iyo. Sino pang gustong mag, ano, para lang makonfirm natin?
2: Chairman, before that, sabi mo nagde-deliver ka sa mga opisyal. Sino yung mga opisyal na yan? Magpangalan ka ng ilan o lahat ng naalala mo.
3: Ang naalala ko, sir, si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures, Your Honor.
2: Bukod kay dating Speaker, sino pa? Na yung personal mo alam, hindi mga kasama mo, ikaw mismo.
3: Saka kay, ano po, yung dinala po sa Ilocos. Kami po yung nagdala doon sa Delta Gate Hangar sa Pasay. Yung 5 maleta po na dinala doon sa Ilocos, na dinala ni Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi. Ikinarga po namin sa Lexus na bulletproof, plate number NFX8886. At saka backup, binakapan po namin ng Hilux na bulletproof din, black na Hilux, plate number Eco Alpha Paxrat 7121.
0: Para kanino naman yung dinala ninyo?
3: Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos, sir.
0: Narinig mo lang. Baka naman hindi to mong totoo yung... Kasi nandun ka ba nung i-deliver?
3: Kami po kasi yung nagdala dun sa Delta Gate, sir. At si Sergeant Tobey po ang kasama ni Boss Aldi na pumunta dun sa Ilocos.
0: Kasama nyo si... Congressman Saldico, nung mag-deliver kayo?
3: Di, kami po yung nagdala, sir, sa Delta Gate. Then sila Sergeant Tobe, asaka ni Boss Saldi, ang nagdala po doon sa Ilocos.
4: Mr. Chair, saan sa Ilocos?
5: Your Honor, ako po si Belnard Tobe. Sa Paway po, Your Honor.
4: Kasama yung dalawa kayo, pumuntang Ilocos. Yes, may po. Mga retrato pa ng eroplano.
5: Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway po nag-receive po.
4: Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang?
5: Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Pero kasama ko po si Kong Saldi. Alam niya po yung kung ano po yung exact address noon.
4: Anong itsura?
5: Naka-yitaryu, ma'am, na tabi po ng lake. Yung lugar po.
4: Tabi ng lake o tabi ng dagat?
5: Kasi gabi po. Either dagat or lake yun, ma'am.
4: Basta tabing tubig.
5: Yes po.
4: May bayin.
5: Yes po.
4: Tapos, saan kayo?
5: Doon ma'am sa ano sa Letter U na bahay ma'am, kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po may mga yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya at saka ni.
4: So nakapasok pala kayo?
5: Yes po.
4: I see. Nakita ba ninyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal?
5: Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila-sila lang po. Nauna po si Kong Sandro, then na next po si President, then si First Lady po yung dumating. Nag-dinner po sila ni Kong Saldi.
4: Andun pa rin kayo?
5: Yes po. Kinamugahan na po kami bumalik po ng Maynila po.
4: Kailan kayo nagpa-picture? Nakita ko may mga retrato pa kayo eh.
5: Your Honor, natandaan ko 2022 pero di ko matandaan yung...
4: Pero that was the same visit nung nag-atid kayo ng
5: maleta. Yes po, yes, Your Honor.
4: Thank you po. May mga kopya ba attached? I haven't had time to look at this, Attorney Baligo. Do you have copies here? Because I've seen them before, but I'm not certain that they've been submitted officially to the committee and to
1: yung,
4: the chairman.
1: Yung picture po ni Sergeant Tube, nakasama si Congressman Sandro, and the, may picture po pero hindi ko sinama dyan. Meron din po siyang picture nakasama si BBM. Pero hindi ko rin po sinama sa affidavit.
0: Kailan ninyo may sasubmit yung mga larawan, mga pictures o video kaya na lalong magpapatibay nung inyong sinasabi sa umagang ito?
1: Pagkatapos po nito, Your Honor, ay iipunin namin sa isang USB. In fact, nag-umpisa na kami mula nung natanggap namin ang imbitasyon ninyo. Pero marami po talaga ang iba't ibang sources. Itinago rin po kasi nila yung kanilang telepono. Dahil, alam niyo po...
0: Sino po ang nagtago?
1: Nung una po kasi, nung lumabas si Sergeant Gutesa, lahat sila ay pinatawag, no? Siguro sila ang magkwento mamaya. Pinatawag sila at right there and then, kinuha po yung kanilang telepono.
0: Hindi, gusto ko sila nang magkwento. Sila sino po, ang pwedeng magkwento doon sa bahagi na yon na sinasabi ni Attorney Baligod? Yung tungkol sa telepono, sino yung kumuha ng telepono?
6: Your Honor,
0: pangalan po, pangalan.
6: Ako pala si Benny is Voluntati. Your Honor, kasi nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Na
0: ano po? Ano po?
6: Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa...
0: Sino po ang lumiligaw sa inyo?
6: Si, ano po, si dating Chief of Staff, Nick Torre po. General Torre po.
0: General Nick Torre?
6: Yes po, Your Honor.
0: Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa'yo? Siyempre, yung naliligaw, kumbaga sa babaeng nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahang loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya?
6: Una, Your Honor, kinausap kami na mag-pirma ng affidavit na walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orly Gutesa po.
0: Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na huwag ninyong patotohanan.
6: Opo,
0: yung, yung mga pinagsasabi.
6: Opo, Your Honor.
0: Na nauna ni Sergeant Gutesa.
6: Opo, Your Honor.
0: Pumayag ba kayo?
6: Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating dalawa eh. Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, napilitan na silang pumirma gawa nung naipit na po. Baka kami ay mapahamak po sa kanila. Mapahamak po yung sarili namin po.
0: Sa mga katwid, hindi siya nanliligaw, nananakot siya. Yung nanliligaw, malumanay, magandang approach. Pero natakot ang mga ibang kasama mo, nakapirma doon sa kanyang kagustuhan na huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Gutesa?
6: Yes, Your Honor. Bali, lima kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma.
0: Pero ngayon, sinasabi mo na napapirma ka lang dahil napilitan ka lang.
6: Yes, Your Honor.
0: Pagkatapos nun, ano naman ang pabuya na binigay sa'yo kung meron?
6: binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin.
0: Pakiulit nga po, magkano po?
6: 50,000, Your Honor.
0: Yen?
6: Pesos. Yun.
0: Pesos. Opo. Sino nagbigay?
6: Si, ano po, yung si Annalisa Gaspar po. Yung staff niya doon po.
0: O, ano naman ang, bakit niya lang kayo binigyan, kayong lahat binigyan ng 50,000
7: pesos? You lead. Your super agents go to work, completing tasks, scheduling work, creating design.
0: Magno! Patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Cotesa.
6: Opo, Your Honor. At saka sa mga sunod na araw, Your Honor, pinatawag naman po uli kami na yung lahat ng cellphone po namin ibibigay po sa kanila.
0: Sa anong dahilan?
6: Papalitan po ng mga bago po, iPhone po.
0: Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia?
6: iPhone 16.
0: So papalitan nila ng mas maganda?
6: Yes, Your Honor.
0: Alam ninyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yon?
6: Kasi nandun yung mga picture namin, Your Honor, na kasim sa cellphone po namin.
0: O ganun pa lang nangyari. Paano kayo nagkaroon pa ng mga litrato?
6: Your Honor,
0: na nasama dito sa inyong pinagsamang salaysay?
6: Meron po kaming nakasave sa iCloud po namin.
0: O, nautakan, na, nautakan mo rin siya, di ba?
6: Yes, Your Honor. Kahit sana punta, kahit babasagi po yung cellphone ko, pwede ko po i-restore sa isang cellphone ko.
0: Pinapatunayan pa ba ninyo yung sinasabi niya sa kayo po?
8: Your Honor.
0: Pangalan po?
8: Rosebird Popan. Idagdag ko lang po, ito po yung cellphone na binigay sa amin.
0: Anong, pakisabi mo kung anong klase ng cellphone para ma-record?
8: iPhone 16E, 128 GB.
0: Magkano yan sa ngayon?
8: Hindi ko, mga 30 plus siguro, Your Honor.
0: Ano?
8: 30 plus.
0: Hindi sila
8: 30,000.
0: Hindi sila marunong manligaw.
2: Tapos, yes, Mr. President. Chairman, one question. Sir, brand new nung binigay sa inyo.
8: Yes, Your Honor.
2: Yeah. May ask the staff mamaya yung ano tawag doon? IME. May number yan eh.
8: Pag IMEI.
2: Oo. Try lang natin i-trace baka kung saan nila binili at paano ma... It's our duty here na sundin lahat ng ebidensya. So we'll try to do a forensic then. Kahit namin hindi lahat or kung sino hawak yung bago. Tulungan nyo na lang kami kung alam nyo yung sinasabi ko.
8: Sige po. Thank you, dagdag ko lang po, Your Honor. Gusto nilang makuha yung dati yung cellphone kasi marami po akong nakasave doon na mga picture. Pero dahil po sa Marines po ako, wise, ibang cellphone po yung binigay ko. Kaya na-save ko po yung mga picture.
0: Sabi nga nila, Mr. President, nagtatali-talinuhan man ang matsing, nauutakan din. Tama? Punta tayo ulit doon sa mga mali-malita na binibigay ninyo. Dinadala mo... Kanino ba galing yung maleta na dinadala nyo sa bahay at mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Senator Jaime Marcos?
5: Your Honor, yung mali-malita po na binibigay po kay Kong Saldi galing po sa ibang contractor po na nauna po na naimbestigahan na po dito.
0: Na-establish na natin kung ilang beses sa loob ng isang linggo kayo nagdi-deliver at kung ano ang average na bilang ng maleta at yung nilalaman ng mga maleta na yon. Na isang araw nga ay hindi makapaniwala yung isa sa amin na para bang physically hindi po pwede na makapag-deliver kayo ng ganong kalaking halaga. At parang gumawa pa siya ng parang time motion study. Imposible ito. Kaya ayaw niya kayong ipatawag dahil hindi siya makapaniwala na yung ganong kalaking pera ay pwede ninyong i-deliver. Naniniwala ba kayo talagang na i-deliver ninyo ng buong buo yung mga sinasabi niyo na nakasulat dito sa inyong pinagsamang salaysay? Yes, sir. Ano-anong lugar? Ano-anong addresses? Isa lang ba ang bahay na pinagdalhan ninyo sa bahay ni Martin Romualdez o may iba pang mga lugar kagaya ng binabanggit nyo rito? Kailangan ma-record po lahat ito. Bagamat ito pong binigay na copy ngayon ay magiging party na po ng record ng Blue Ribbon Committee.
2: Your Honor,
6: Yung sa kay dating Speaker Martin Romualdez po, nag-umpisa nung umupo si Kong Saldi ko sa Chairman ng Appropriation, simula September hanggang natapos yung termino niya po, i-slice ko na lang po. Simula September 2022 sa 14 Nara Street po kami nagde-deliver hanggang 22 to 23 December po.
0: Ano pong address?
6: 42 McKinley Road.
0: McKinley. Pagkaraan ng panahon na yan, saan naman kayo nag-deliver?
6: 2024 po hanggang natapos yung termino ni Boss. Nasa 14 Nara Street na po, South Forbes.
0: Sa Makatwid, 42 McKinley at saka 14 Nara Street.
6: Yes, Your Honor.
0: Na pinagdalhan ninyo ng mga mali-malita.
6: Your Honor, doon na po yung pinaka-last na deliveran ng bahay niya po.
0: Oh, pagdating niyo sa mga lugar na yon, kilala ninyo kung sino yung tumatanggap. Hindi naman siguro basta nyo na lang nilagay sa kanyang pagbukas ng pinto, binalibag nyo lang, umalis na kayo. Meron tumanggap sigurado, tama?
6: Yes, Your Honor. Doon sa 42 po, si Mayor Duma niya po, si Ma'am Jocelyn po. Tsaka yung iba yung mga katiwala niya po. Hindi po namin kilala.
0: Kasi matagal kayong nagdi-deliver, kaya pati mukha niya nakilala ninyo.
6: Yes, Your Honor.
0: Meron pa kayong binabanggit na Mang Edwin.
6: Hindi ko familiar yung pangalan niya, pero sa itsura, kilala ko po.
4: Mr. Chair, mabalik lang dun sa delivery sa Ilocos. Sabi niyo 2022 at balita, meron kayong mga retrato. Kung dala ninyo, baka naman pwede ipakita ngayon ang mga photo at video kahit hindi pa sinama sa sinumpaang salaysay.
5: Your Honor, yung picture lang po namin ni Kong Sandro yung kasi ayaw pa picturean ni Kong Saldi yung maleta po.
4: Pero may nakita akong mga picture, kung pwedeng ilabas na rin ngayon para mapatunayan. Maraming nakikinig at mga Ilocanong abalang-abala.
0: Bago yun, habang naghahanap si Attorney Baligod, I'll take advantage of the presence of the lawyer of Mr. Saldico, Attorney Rondain. Dahil nababanggit naman ang pangalan ng kliyente mo, pwede ko bang malaman mula sa iyo, Attorney, kung...
2: Sir Chairman, can we administer the oath?
0: Oo.
2: Yeah. Raise your right hand. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding?
9: Yes, sir.
2: For the record, Mr. President, he has taken his oath.
0: Thank you, Mr. President. Attorney Rondain, pwede ba naming malaman mula sa iyo kung sa ngayon ay nakapag-execute na ng apostille sworn statement si former Congressman Saldico?
9: Bago ko po sagutin yan, Senador, iklaro ko lang for the record. No?
0: Okay.
9: Nandito ko, hindi para kay Saldi ko, kasi dahil nakatanggap po ako ng mga email no, isang araw na addressed to 7 individuals. For the record, Mark Tiksay, John Paul Estrada, Joshua Cano, John Kirby Paharilia, Roland Supat, Attorney Sam Buenviale, Stroke, Sam Buenviaje, and Arnel Gangop. Natanggap ko ito sa office ko, care of sa akin, pero hindi ko ho kilala itong mga to, hindi ko mga kliyente itong mga to. Pero naka-receive na rin ako ng similar sa Pina in the past. Nagsumulat na rin ako sa Blue Ribbon na sinasabi ko hindi ko kliyente to. Pero apparently my name is still on the record, so I thought na mabuti na magpakita na ako dito.
0: Simula sa salaysay ng mga inimbita nating mga ex-soldiers, palaging ito yung nababanggit nila ng mga personal executive assistants ni former Congressman Saldico. Kaya minabuti namin na ipatawag din sila. Siguro dahil for purposes of invitation, kinakailangan yung address. Okay. Kaya nai-email ka siguro.
9: Siguro, narinig ko na ho yung pangalan na Mark Tixay at saka John Paul Estrada, pero hindi ko ho sila kilala personally.
0: Sa kanilang mga salaysay kasi paulit-ulit na itong dalawang ito ang unang-una ay nagbibilang ng pera para ilagay sa maleta. Sila yung ano eh, sila yung pinagkakatiwalaan ni former Congressman Saldico para sa mga deliveries. Kaya po sila nababanggit. Pero ang tanong ko, dahil sa kayo po ba talaga ang official na designated na counsel ni former Congressman Saldico?
9: Yes, sir. To the extent
0: that... So, baka naman pwede nyo masagot kung siya ay nakapaggawa na ng isang apostille sworn statement. Kasi po, ang Blue Ribbon po ay interesado sa kanyang mga formal na sasabihin dito sa harap ng komite, sapagkat alam po natin at lahat po ng sambayan ng Pilipino nakapanood sa kanyang mga video installments ay napakarami pong paglalahad ang ginawa ng inyong kliyente na ayaw pong bigyan ng importansya nung nakaraang liderato. Sa kadahilanan na ito raw pong mga pinagsasabi niya ay hindi naman reduced in writing at hindi naman na pinasumpaan o hindi siya nakapanumpa sa isang embahada o konsulada ng ating bansa kung saan man siya naroroon sa Europa. Minsan po ay nasabi ko sa kanila na kung inyo pong mamarapatin ay paalam ko sa inyo na tayo po ay nakapirma sa isang treaty na ginawa rin sa The Hague. Ito po yung Apostille Convention na sa ngayon ay nire-recognize at ginagamit na rin po sa mga tuntunin ng ating Korte Suprema. Ang ibig sabihin po nito, kapag si Ginoong Saldico ay humarap sa isang may kakayahang abogadong magnotaryo ng kanyang salaysay at yun ay isa-certify na in-apostille, yun po ay parang parang sinumpaan na rin niya sa harap ng ating Philippine Consulate o embahada ng ating bansa. At sa ganon, tatanggapin po namin yon kahit by Zoom pwede siyang makipag-Zoom para sa ganon mapatibayan po nating lahat yung kanyang mga naunang pahayag sa kanyang mga video messages.
9: Nasabihan ko na rin ho siya dyan nung re-request ako the first time. Sinabihan ko na rin siya. Sinabi niya na at that time, a few months ago, hindi daw niya prioridad yan. But sasabihin, papaabutin ko ulit yung...
0: So sa ngayon po ay wala pa?
9: Wala ho akong alam na meron siyang sworn statement.
0: At maaari po bang mag-request ang komite sa pamamagitan ninyo na kung siya po ay makapag-execute ng isang apostilled na sworn statement, yun po ay tatanggapin namin sapagkat no less than the Supreme Court already incorporated into the rules.
9: I will relay it.
0: Salamat po, Attorney.
9: Thank you.
0: So, yeah. Attorney Baligod.
9: I'm sorry, Mr. Chairman. May I be excused now since I have nothing to contribute?
0: Sige,
2: sir, po. May I...
0: Yes.
2: Request. Of course, number one, ba yung nakro-process sa amin or nakakapag-clarificatory question? Number two, yung apostille. But in the clarificatory question, number two, yung apostille. But in the worst case, halimbawa,
10: kahit na may gala, no? Kay Nawa, may gala. Diyan lang, balik-balikan ta. Alas 11:22.
2: And it will be unfair to the Filipino people kung bubuoy natin ng konti yung puzzle tapos ituturo natin. Diba? For example, kay Senator Jinggoy right now, di ba? It's unfair na siya ang nasa kulungan tapos malalaman natin lahat pala itong nangyayari. So, attorney, I know we're both lawyers, so we are officers of the court, so we'll do our best here. Please do your best then and in search of the truth.
9: I will, sir.
2: Thank you.
9: I promise.
2: Mr. Chairman.
9: Your Honors.
0: Attorney Baligod, dito sa sinumpaang pinagsama-samang salaysay, ang ating mga 18 ex-soldiers ay nagbanggit ng mga ilang mga katauhan na sa inyong pagsasalaysay, nakita ninyo, nakasama ninyo, nadalhan pa ng ibang mga maleta. Ang binabanggit ko pong episode na ito ay yung may kinalaman sa pagpunta rito ng binabanggit ninyo ng mga ahente ng International Criminal Court or ICC. Sino po sa inyo ngayon na nakaharap sa amin ang merong personal na nalalaman tungkol doon sa pangyayaring yon na may kinalaman sa pagpunta ng ICC sa ating bansa? Pwedeng itaas po yung mga kamay. So, kung sino po yung unang gustong magsalita tungkol sa usaping ito ay malaya po kayo magpag-umpisa. Banggitin lamang ninyo ang inyong pangalan.
11: Your Honor, ako po ulit si Rose Bertopan. December po 2023, unang dumating po yung ang unang pagkakaalam po namin is bisita po ni Boss Elizalde ko.
0: Sino po?
11: Ang pagkakaalam po namin, sabi po ni Mark Tiksay po sa amin, may bisita pong paparating si Boss ng mga foreigner, which later on po nalaman namin na mga investigator po ng ICC.
0: Paano po ninyo nalaman na sila ay mga investigador na galing sa ICC?
11: Your Honor, nakita po namin sa TV po sa yung si Chantal Daniels nag-appear po doon sa kuan sa TV po, then siya po yung napicturean ko na ini-escortan po namin dito po.
0: Sino po ang nagbigay sa inyo ng tungkulin na asistihan ninyo yung mga ICC investigators? Paano po nagsimula ang inyong paglilingkod sa kanila?
11: December 2023 po, Your Honor, dumating po sila dito. Then bumuo po ng team foreigner duty detail po ang team leader namin. Yun po. Then sinundo namin sa airport po, then dinala namin sa Zeta Dines Makati yung unang accommodation po nila.
0: Paano po ang coordination ninyo? Kailangan ikwento po ninyo paano ninyo sinusundo, sino ang nagbibigay sa inyo ng utos, paano na, saan nyo sila dadalhin, saan lugar po nyo dinadala. Kung ano po yung nakasulat dito, banggitin po ninyo for the record.
11: All the time naman po, kasama namin si Mark Tiksay po. Siya po ang assistant po ng mga foreigner po. Then, yung team leader namin po, ang sinasabihan niya kung mayroong mga lakad, then kami po ang nagpo-provide ng security po sa kanila.
0: Sino pa pong mga katauhan ang involved dito sa pagdating ng tinatawag ninyong ICC operations?
11: Ang unang maalala ko po na na-meet po nila ay si Senator Trillanes po sa Dusitani. Ang una po nilang na-meet na tao po dito pagdating nila.
0: Sino po yung sila?
11: Yung ICC po, yung mga foreigner.
0: Nung mag-meeting si dating Senador Trillanes, kamiting niya yung mga operators ng ICC, nakita niyo po sila?
11: Yes, Your Honor. Kasi nung paghatid namin doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusitani, si Senator Trillanes po yung sumalubong sa mga foreigner.
2: Sir President, if we can get the date later on and then request from that hotel their CCTV footages. So, as Senator Lacson always says, dapat sundan yung ebidensya. So, hindi ko na ulit-ulitin kasi baka makapaghanda yung iba eh. But take note lang ng staff natin. May binanggit silang detalye at kaya nating sundan sa ebidensya. That will either prove or disprove yung sinasabi ng ating mga resource persons. Thank you, Mr. Chair.
0: Salamat po. Meron kayong binabanggit sa parte ng inyong sworn statement na meron pang kinalaman hindi lamang si dating Senador Trillanes, kasama pa rin si dating Congressman Saldico at si dating Speaker Martin Romualdez. At meron kayong lugar na binabanggit kung saan sila nagkikita. Pwede ba ninyong ikwento ito?
11: Pagkatapos po noon, nakamiting po ng mga foreigner po sa Dusitani si Senator Trillanes. Mga ilang araw po, na-meet din po ng mga foreigner sina dating Speaker po Romualdez, si Boss El Saldico sa townhouse po. Then kasama rin po si Senator Trillanes doon. Unit 9 townhouse sa may Makidli po.
0: Dito sa parte ng inyong salaysay ay dinetalya pa ninyo yung inyong daily routine detail. Hindi lamang bilang driver, merong security, meron kayong team leader. Masyadong detalyado ang pagkaka-explikan nyo rito. Ibig sabihin talaga, may nakatutok na driver, team leader, security para sa operators ng ICC. Napaka-importante nilang mga tao na dumating sa ating bansa. Alam ba ninyo kung ano ang pakay nila? Meron bang nagbanggit sa inyo kung bakit ganun na lamang ang pagpapalaga at ang importansyang ibinigay ni Senator Trillanes, ni Saldico, at saka ni former Speaker Martin Romualdez?
11: Nung una po, wala po kaming idea na...
0: Pagkaraan, may idea ka na.
11: Yes po, basta ang sinabi lang sa akin noon, sir,
0: Meron kayong binanggit na maleta. Action! Patungkol dito sa operations ng ICC. Ikwento ninyo kung paano nag-operate ang maleta dito sa mga tauhan ng ICC.
5: Kami ng piso to dollar na dalawang maleta doon sa Makati po. Sa,
0: bibili kayo ng US dollar?
5: Yes, yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Fairbank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 million po ang laman.
0: After, 50 to 60 million pesos ipapalit yes. nyo sa US dollar. Yes, anong po. Banko sa Makati?
5: Fairbank po yung building, Your Honor, 146 sa Salcedo. Hindi siya banko, sir. Parang money changer siya sa... Hindi ko ma-identify kung ano po yung room sa taas kasi marami po, isang beses lang po kami nag-deliver.
0: So, hindi nyo alam kung banko o money changer?
5: Money changer po siya, sir. Kasi through contact po yung kailangan pumasok doon, sir. Kasi malaking halaga po yung pinapalit namin, sir. After nun, sir...
0: Alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi sila dumaan sa banko at sa money changer na lang dumaan?
5: Siguro, sir, sa laki din ng figure po, sir.
0: Hindi lamang yun. Yung pinaka-importante. Bakit hindi sa banko siya dumaan at dumaan siya sa money changer?
5: Para hindi po matrace, sir, na gano'ng so malalay. After that, sir, na palit na namin ng piso to dollar. So, isang maleta na lang po yung kapalit. Binaba namin sa van.
0: Then kanina nyo binigay?
5: After po nang, sir, binalik namin sa Horizon. Ang narinig ko po, sir, ibibigay po to kay Speaker. Yun na po siguro yung kamiting nila kong Senator Trillanes po. Doon na po yung ano po.
0: Kasi kung pinalit mo ng dollar... gagamitin ng hindi Pilipino, di ba? Kasi tayo, ang gamit natin, sarili nating pera. Tama ba yun?
5: Yes, Your Honor.
0: Marami kayong mga litrato dito sa inyong pinagsamang salaysay. Sino ang kumuha sa inyo dito sa mga taong operators ng ICC na inyong pinatitibayan na talagang nagsidating dito at inyong inistima at dinala sa mga lugar na kung saan sila magpupulong at ang iba pa nga yata ay sinusundo pa ninyo ang mga taong kakausapin nila base dito sa pagkakaintindi ko sa inyong paglalahat dito. Tama ba?
11: Yes, Your Honor. Ako po yung kumuha ng mga litrato, Your Honor.
0: Eh, yung mga taong kakausapin nila sa araw-araw base sa schedule na inyong inilahad dito sa inyong salaysay.
11: Si Mark Tiksay po yung may contact, Your Honor, ng mga kamiting po nila.
0: Pero nakikita ninyo kung sino yung mga taong sinusundo ninyo na kanilang kakausapin?
11: Yes, Your Honor.
0: Ilan ang mga taong nakausap nila magsimula nung pumunta sila rito hanggang sila'y matapos ng operation at sila'y nakauwi?
11: Nung unang dating po nila ng December 2023, Your Honor, dalawang beses lang po yung activity na ginawa nila, yung na-meet po nila si Senator Llanes, then yung pumunta po sila sa townhouse. Then bumalik po sila October 2024, Your Honor. Then doon na po namin nakita ang sunod-sunod po na activity namin doon sa Maydas, kasi yun po ang ginawa nilang venue po ng investigation, Your Honor, ng mga foreigner. Nakita po namin doon ang mga witness po na kanilang ini-interview po. Magbigay po ako ng example, Your Honor. Katulad po ni Jed Mabilog po. Ako po ang nagsundo sa lobby po ng Maydas, then inakyat po sa 10th floor kung saan nandun po ang mga foreigner po.
0: Salamat po sa inyong sagot. Balikan po natin sapagkat napaka-importante po ng ugnayan ng maleta mula sa kay Saldico hanggang sa mga bahay at lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Gusto kong magsalita yung iba. Alam kong may kanya-kanya kayong kasaysayan na sasabihin. Meron kayong karanasan na sasabihin. Maaring iba-iba ang pagkakakita nyo, ngunit alam ko yan ay magtutugma. Kung paano nyo nadideliver, paano nyo inahandle, saan kayo nagsisimula, saan kayo natatapos, anong pangyayari sa isang araw na pagdideliveri, bawat isa sa inyo ay kinakailangan din magsalita ng sarili niyang karanasan tungkol dito sa pagdadala ng mali-maletang pera. Ang mali-maletang perang ito po ay hindi po sa kanila. Ito po ay pera ng taong bayan. Ito po ay pera ng taong bayan na ginawa po nilang sariling ATM. Kaya kailangan po kayo magsalita.
2: Yes. Sir Chairman, can a specific question bago nyo ikwento lahat, with your permission. So first muna dun sa possible na mga taga-ICC, si Senator nung siya ang nag-chair ng Foreign Affairs Committee, you actually monitored some of them here. So mamaya kung pwede, pagtagpi natin yung dates and if we can get the names, kasi I think it would be important for the credibility of the ICC kung masubmit natin sa kanila sino-sino mga to, ano nangyari. Kasi parang simple lang sagot parati na invento lang yan. But again, may resibo, sundan natin. Number two, Mr. Chairman, before we go to that general question na pagdi-deliver, kanina nakilala na natin po si Sergeant Huba, Tube, no? Yes. Sino si Bulon Tate, sir? Tapos Orbilio? Yeah. So, sir, kayo yung nasa, nakalagay dito, kasi I'll just give the context, no? Nung February pa dapat magpapalitan ng Senate President, at dapat to napunta kay Senator Loren Legarda. Pero nakatanggap kami ng mga tawag at doon sinasabi, hindi maaresto si Senator Jinggoy, hindi magkakakaso, wag lang siyang sumama. Narinig ko mismo yung conversation. Pero may kasama pa kasi kaming isang senador na siya din ang nag-decide na wag nang ituloy yung pagpapalitan. At netong ako na, kausap ko siya, payag siya pag number 14 siya, number 13 senator ba to. But tinatanong ko siya, kasi wala naman siyang kaso. So tinatanong ko siya na, Sen, oh, bro, wala ka namang kaso eh. Bakit ka tinatakot? Tapos sabi nga niya na, kita mo naman sa blue ribbon eh. Banggitin ka lang, patay ka na. At etong ginagawa nila Senator Lacson, nila SP Soto, mabigat. So ang kinatatakot din niya, wala naman siyang kaso, wala naman. I can back up this, what I'm saying. But nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po ito at ay kwento nyo yung circumstance.
12: Yes, Your Honor.
2: Sige, sir.
12: Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard Ngayon, nag-antay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Kalo na dumating sila, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po dun sa baba. Parang may basement sa gilid po. Ngayon, dumiritsyo yung limo ni Boss, umikot. Tapos nag-drop off. Tapos, makikita sa panagdanan, Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si A.A. Mark, saka si Paul, saka yung SO niya po, si Police, Police Major Dichoso po. At tapos noon, pasakay siya sa elevator, may pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon. Sumakay sila. Tapos yung malita po na dala po namin, nadala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang maleta, hindi po nakabol, nauna na po akyat sa taas po.
2: Anong diniliver nyo? Pera?
12: Pera po.
2: Alam mo magkano?
12: Large po, malaki.
2: Large, ang large usually, ang laman ay?
12: 40 to 70 po.
2: So ilan ang diniliver?
12: 40 to 70 po yung...
2: So isang maleta lang?
12: Lima po, lima.
2: Limang maleta, nating for 40.
12: Yes, Your Honor. Yeah.
2: So more or less, kailan to?
12: Isiyagin, Your Honor.
2: More or less, kailan? Kailan? When?
12: Year 2024 po, bago mag...
2: Campaign period?
12: Yes po.
2: Okay. So, kaya ako to tinatanong dahil mabigat sa akin to, dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows... Mag-partner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? And then dun sa susunod na paragraph, pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito?
12: Dito po si...
2: So, babarkan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo,
13: ano yung details? Magandang maga po, yes. Ako po yung involved dun kay Senator Erwin Tulfo.
2: Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance.
13: Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng dalawang bisis. Yung una po, dalawang maleta, tapos yung pangalawa po, anim.
2: Ano yung dalawang maleta? Anong size?
13: Maliit na po. Small tsaka medium siguro.
2: Small. Ano ulit laman ng small?
13: Nasa 20 to 25.
2: Okay, and then medium?
13: Yung medium po.
2: Ay, medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba?
13: Maliit po. Yung small po.
2: Okay, tapos yung medium?
13: Nasa 40 to 50.
2: Okay. So, ang diniliver mo is from 60 to 70. Okay.
13: Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, anim na malita na po.
2: Anim na gano'ng kalaki?
13: Halo-halo po.
2: Halo-halo na.
13: Opo, so, Your Honor.
2: Even assuming small lahat, kung anim sa 25, at least 150. No, at least. No. Saan ang first at saan yung second delivery?
13: Dito la sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills.
2: Green Hills. Paano niyo alam na bahay niya yun?
13: Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin.
2: So pagdating niyo doon, katulad nung kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong...
13: Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga maleta, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka si, yung nagre-receive yung bala.
2: So hanggang saan ka nakapasok?
13: Nakapasok po ko doon. Yung bahay po may basement eh. Hanggang sa ano lang.
2: Pero yung basement?
13: Bababa.
2: Kasama kotse or bababa?
13: Hindi po, Your Honor. Yung maleta po.
2: Yung maleta? Tinulog. So yung kotse, sa parking lang kayo?
13: Sa labas lang po ng bahay.
2: Tapos nadala yung maleta hanggang sa basement?
13: Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon. Yung,
2: okay. Ano, so kung yun? Halimbawa, madadala namin kayo doon sa mga lugar na sinasabi niyo, matuturo niyo na ito yung bahay, tapos Masasabi niyo dito yung basement.
13: Yes, sir. Okay. Yes, sir. Opo.
2: Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Block to. At nandito siya nung Martes. Martes at basta this week, nandito siya eh. Sino may alam nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph 43. Tapos Leila De Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako ha, kasi traditionally, ang anti-Marcos, yung progressive groups, and yung Dilaw at Pink. Pero recently, sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. Ba't biglang nandito mga pangalan nila? Again, that doesn't mean this is true. That's why I want to found. Sinong may alam nung kay Leila De Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista.
11: Si Franz Castro, Your Honor, laging kamiting niya nila Boss Saldico sa opisina niya doon sa Congress po at saka okay. Sa townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit-bit na po yan silang mga paper bag.
2: Pag sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessarily sa pera, sa meeting.
11: Yung babae rin yun na Your Honor, yung lagi niya kasama, tatlo yan sila Your Honor, kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa, si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor.
2: Okay. How about yung kay Leila De Lima? Sinong may alam?
11: Si Leila De Lima po, lagi po yun sa townhouse. Kamiting po sila Boss. Then, pagkatapos po niyan, ganun din po, may dala-dala na rin po yan. Kuha niyan, Your Honor, Quadcom hearing.
0: Kailangan nating i-clarify muna, no? Kasi yung pagkabanggit niyo kay Congresswoman Leila De Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19th Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43?
11: Yan po yung siguro po may lapses po kami dyan kasi Your Honor, nung nag...
0: Napagkamalan niyo siyang congresswoman noong panahon na yun?
11: Nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, kung congresswoman na po kasi siya, kaya na sama po dyan sa mga congressman po.
0: Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salita nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan, sa HOR, at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante kinuha niya sa House of Representatives saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito ha, House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jojo Ang, Townhouse. Julian Baronda, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. Ching Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse. Franz Castro, House of Representatives, Townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Leila De Lima, Townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse. Don Gonzales, Townhouse. Jay Konghun, House of Representatives at Townhouse.
14: Medyo mababawasan lang po yung bigay ko po sa inyo. Magpropose na po sana ako kay Ana.
15: Magnum in action!
16: Ikaw naman lang.
0: Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan Black. Na kapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na nang mabuti. Na parang sila, ay ngayon pala eh, hindi ko sinasabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Sandro Marcos, Forbes Park.

0: sa pamagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahad na tama lahat na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi. Na kailangan nating mapatunayan ngayon. Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito.
1: Your Honor, itong mga dating mga sundalo natin ay meron silang na-share sa akin na screen capture ng kanilang chat group, no? Kasi ang nangyayari po noon, may chat group sila. Pag mag-deliver sila ng pera sa isang personalidad, ay kinukuhanan nila ng picture. At ipinapasa sa chat group nila, pag nakita po yun ni Ginoong Zaldico, fino-forward niya doon sa recipient at sinasabi, okay na ako sa'yo ha, etc. Pero kung kasama mismo si Ginoong Zaldico sa pag-deliver, hindi na nila napipicturan.
0: Hindi, yun lamang, maski na yun, pwedeng tanggapin ng komite. Dahil ang importante lang, mapatibayan natin na itong mga taong binanggit natin ngayong umaga, sapagkat ito naman ay nasusulat sa inyong pinagsama-samang salaysay, merong mapagbabatayang...
1: Ito po, no, noong April 8, Tuesday po ito, may nag-text yung si Police Captain Alvin Nugid, yung parang team leader po nila. Sabi niya, Franz Castro, saka Arlene Brosas, dito na sila, sir. Tapos may sagot, sir, may kasama pa daw sila, continue daw, pabato lang, sir, sa tropa, sa baba. And then may naipasa rin nga sa akin na isang picture ni Congresswoman Brosas, doon sa opisina ni Congressman Zaldico, no? So si Congresswoman,
0: so lahat ng nabanggit nating mga public figures ngayon, mayroong mga confirmatory na ebidensya sa chat ninyo, kung hindi man litrato, confirming that all of them,
1: opo,
0: received these kickbacks.
1: Yung pag-receive po ng kickback, sabi ko, pinapadala sa chat group nila.
0: Yun nga, mayroong coverage na chat group report, kung ano man ang tawag ninyo, para mapatunayan nating isa-isa ang mga ito na nakatanggap ng kickback.
1: Hindi po exactly na one-on-one correspondence po, no? Dahil yung iba po na na-capture nila sa screenshots, through screenshots, eh nakuha po sa telepono ng iba. Pero may naiwan din po sa iba na maibibigay po namin,
2: Chairman,
1: sa inyo.
2: I think ang ibig sabihin ni Chairman, katulad nung nagtanong ako kay Senator Tito Soto, allegedly, sinagot nung tatlo na, or dalawa-tatlo, nung tinanong ko kay Senator Irwin. So I think kung sino lang may personal knowledge dun sa iba. But just one comment lang, Mr. Chair, and appeal to sa Armed Forces of the Philippines. Alam niyo po, hindi biro po yung namamatayan ang sundalo. Akala natin pag namatayan yung sundalo, kompleto yung pondo para sa kanyang byuda, or kung babae siya, para sa kanyang nabyudo at yung mga anak, no? Remember, kung namatay yan ng tiniente, hindi makukuha nung kanyang byuda yung sweldo na bilang colonel or bilang general. I mean, and yung anak, hindi na makakausap yung kanyang tatay o nanay. The reason why I say this is because yung progressive group have been consistent in trying to get the NTF-LCAC abolished. And they have been very consistent na dapat walang mga pondo para sa ilan mga lugar sa Pilipinas at NTF-LCAC. Marami silang accusation dito. So napakasakit naman kung nasa gobyerno pala, ginagamit yung nakaw na pera para bigyan itong mga individual na to. Tapos mga individual na to ay ina-advocate na mawala yung NTF-LCAC, na kung saan tuloy-tuloy po ang mga casualty ng mga alagad ng batas, maging pulis yan. So, right now, I don't know kung may susunod sa amin kapag nagbigay kami ng directive, whether sa Ombudsman, DOJ, or AFP. But ako, sa mga nakikinig sa AFP ngayon, lalo sa intelligence, i-verify nyo rin to. Kasi para tayong loko,

0: na kayo inuutusan namin na ipagtanggol ang bansa laban sa armed conflict, laban sa napakatagal ng laban sa armed conflict sa ilan mga komunista. Tapos yung pala, tayo din, sa buwis din pala natin pinopondohan yung mga advocate na itigil nyo naman yung laban. Diba parang the right hand is saying, alay mo buhay mo para sa bansa. Yung kaliwang kamay naman, nagbibigay ng pera dun sa lumalaban. So it's just crazy, Mr. President. So I hope the AFP intelligence look into this. This is not just a matter of truth in the sense of anti-graft and corruption. This is a matter of survival, of existence, of life or death sa ating mga alagad ng bata, sa ating AFP at PNP. Thank you, Mr. Chairman.
1: Salamat, Mr. SP. Balikan ko po yung aking naunang tanong sa inyo kung individually meron kayong gustong isalaysay na hindi naman inconsistent dun sa inyong pinirmahan na sama-samang salaysay. Nauukol po sa pagdi-deliver nyo ng pera kung kanino, ilan ang dinideliver, paano dinideliver, anong ginamit sa pagdi-deliver, kanino napunta. Yun lamang po, para sa ganun, malaman natin na nagkakaisa kayo hanggang sa magawa ninyo ang pinagsama-samang salaysay. Unahin po niyong banggitin ang pangalan ninyo.
2: Julie Cadjau, sir. Sir, outside duty po ako sa isang PR na si Father Flabby ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Up. Isang sobre yun, sir. Julie Cadjau, sir. Julie Cadjau.
1: Hindi, yung dinalhan po niyo ng pera, pakiyan
2: si
1: na yung...
2: Si Father Flabby, Villanueva. Ano? Tapos, sir, mayroong... dun, sir,
1: sa anong lugar po yun?
2: Sa Mindanao Up, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada.
1: Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare?
2: Kasi, sir, pang... Hindi ko ano, sir, kung pang ano nila yun, sir. Basta nagdala lang kami ng pera, sir. Tapos dun sa 33...
1: Maleta din ba? Dinala mo?
2: Isang sobre, sir. Tapos dun, sir, sa 33 Clemente.
1: Baka naman sulat lang pinadala
2: hindi,
1: sa'yo,
2: sir, sobre. Hindi, sir. Pera, sir. Kita ko mismo, sir.
1: Sobre lang?
2: Ay, sir. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta.
1: Kanino?
2: Kay Father Flabby. Binuhat ko papunta sa sasakyan niya.
1: So may isang sobre tsaka isang maleta.
2: Ay, sir.
1: Yun ang nare-recall mo.
2: Ay, sir. Hapon yun, sir, hapon. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Yung pangpare yung ano niya.
1: Nung iabot mo...
2: Sinakaya sa sasakyan niya, sir?
1: Nakasuot siya ng pangpare.
2: Ay, sir. Yung pare na itim, sir, na sinusuot ng mga pare.
1: Paano mo naalaman na siya nga yung...
2: Nakikita ko, sir, kasi pumutok na yung ano, sir, yung doon, yung... sa Ijiki na nalaman ko si Father Flabby.
1: Bukod sa kanya, sino pa ang pinagdalhan mo ng pera? Yung experience mo?
2: Si Terry Redon, sir. Nakita ko, sir, na yung sasakyan niya, BMW yun, sir.
1: Terry Redon, yung congressman ngayon?
2: Yes, sir.
1: Ilang maleta naman ang binigay mo?
2: Isang maliit din, sir.
1: Saan mo binigay?
2: Galing 8th floor, sir, sa Quezon City, building sa President Tower, binaba doon, sir. Sinakay sa sasakyan niya, sir.
1: Siya ang pumunta doon?
2: Ay, sir. Kilala ko, sir.
0: Okay. Mr. Chairman, may I mention this lang dahil importante itong breaking news. Sabi ng Inquirer.net, breaking, NBI Director Melvin Matibag has revealed that NBI received information that former Congressman Mike Defensor allegedly bribed the 18 ex-Marines 5 million to provide 5 million lang nakalagay ito, walang nakalagay each to provide testimony regarding the flood control anomalies. Matibag said the testimony came from an individual means one person, kasi kung hindi individuals dapat, unless it's grammar, with a direct relationship to one of the supposed 18 Marines. So that could be anyone in the world. Dahil 18 kayo, I'm sure you have a lot of friends. pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga noong 5 million para maging testigo nga at lumabas mag-press con matibag set. He added that the NBI has already issued a subpoena to Defensor to shed light on the... I will not interrupt you now, Mr. Chairman. Mamaya, nandito na rin naman si ex-Congressman Defensor. It's time for him once again to use his last name and defend himself. Having said that, may I invite, with the permission of the chairman, Director Matibag, tutal mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayo ngayon, kasi kung yung impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ngayon, kung verified yung impormasyon, ibig sabihin, bilang investigator, no, NBI, ibig sabihin, you have a reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo. Pumunta ka dito under oath at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18, no? So itong hearing natin ay open. So if Senator Tito Soto or Senator Erwin Tulfo, ika nga ni Rafi Tulfo, kung ikaw ay matapang, pumunta ka dito. Pag ikaw naman pumunta dito, ikaw ay uto-uto. Pero open po tong hearing na to. But especially now to NBI Director Melvin Matibag. Pumunta ka dito, Director, kasi ako, interesado talaga ako kung nagsisinungaling tong 18 ito. Pati si kumpanyero Tony Levy. Kasi napakalaking disservice to sa ating bansa. Kung gawa-gawa to or kung may dagdag bawas kayo sa testimony nyo. Pero napakabigat ng testimony nyo kung sasabihin nyo ang pinakamalaking sindikato sa ating bansa ay mismong gobyerno. So one of the two has to be the truth. That's why Director Matibag, hindi pa naman kami matatapos, imbitado ka ngayon or kung sino yung agent mo na nagkwento sa'yo. Pumunta ka dito para harapan tayo, magkaalaman po tayo. Thank you, Mr. Chairman.
1: Thank you, Mr. President. Total, nandito naman po ang 18 magigiting na ex-soldiers. Kung totoo pong ganun kayaman si Mike Defensor, magkano, Mr. Speaker? Ay, Mr. President, 5 million each.
0: Sa nakita ko, 5 million. Each. Walang nakalagay na each eh. Sa nakita ko, 5 million lang, walang each. Pero meron din finorward si Senator Aimee na...
1: So kayo po ngayon ay narinig po ninyo ang diumanoy balita na kayo po ay binribe ni Mike Defensor sa halagang 5 million. It's ba? So 90 million po ang pinambribe sa inyo ni Mike Defensor para lang gumawa kayo ng ganitong salaysay na sa aking pananaw ay ginawa ninyo sa ilalim
0: ng sakripisyo. To clarify, Mr. Chair, sa inquirer.net naman, yan, nakalagay na allegedly bribed each of the 18 ex-marine 5 million. So each, so bawat isa.
1: So, pesos, yun, simple pesos. Lang po ang tanong. Totoo po ba kayo ay binigyan ng pabuya ni Mike Defensor, bawat isa sa inyo ay tigli 5 milyong piso para gumawa kayo ng salaysay na ito na inyo ngayong ibinigay sa amin kagunay ng pagsisiyasat sa flood control scandal?
3: Hindi po, Your Honor. Pwede po bang hirap ito, Your Honor, yung nagsabi niyan para patotohanan niya?
1: Yan nga po,
3: sa ngayon po, naman. Your Honor, halos nga yung pamilya na nga namin ngayon, yung kakapiranggot nga na ipon namin, hanggang ngayon, yun po ang pinagkakasya namin. At yung pagkain po namin, nagkakaroon lang po kami ng, sa ngayon, nagkaroon po kami ng, yung mga kunting ipon, tawag nito. Yung tipi-tipi na lang po nga kami yun, nagkaraga po kami sa sardinas na makain, Your Honor. Kung nabayaran po kami ng kanyang halaga, hindi ang pagkaganda na po sana po ngayon ang buhay namin ngayon, Your Honor.
1: Salamat po sa inyong confirmation na hindi po kayo talaga nabigyan kahit ang mag-
4: Honorable Chair, yung about sa sana medyo okay na ang buhay
5: Okay, Miguel, ano, medyo tanto ang...
6: Yung hospital ang anak.
5: Kasi lang, ano, kaya medyo ang signal, Miguel, gikan sa itong source.
6: Medyo ay kailangan po ka namin hanapan ng makakatulong. 30 mil po yung hospital bill ng bawat isa, asawa, anak. Nung naoperahan yung nanay ni Bubare.
5: Oras, may gala, alas 12.04 na. Mientras itong ayaw pa may gala kining signal. At usang paminaw, itong pipila ka mga baluhan ng pahinomdom.
7: Kining oras, sapat ka na to ni Board Member Dexter Yasay sa sanggunyang panlalawigan sa Misamis Oriental.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Ako po nga akong mga TL o mga kamakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gidouble dose o nakapsule sa buntag, mga sagadi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamakit. Epektibo kayo ang DTX 500.
8: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
10: Dr. Ramil Uy, o sa mga soaking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Hineroso.
11: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
11: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
10: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
11: Mosab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
10: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka.
11: Paita.
10: Ang atong dalunggan na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog, hubaron sa atong utok aron masabta na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
11: Mao na rason, Sir GP, anong kinanglan dyan ta mag-DTX 500 o mighty C?
10: Mm.
11: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mm. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
8: DTX 500.
12: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko.
13: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
12: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
13: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
12: Simana lang nawala jud ang sakit.
13: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
12: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
14: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yes. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
8: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
10: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulunggan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
11: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
10: Gusto.
11: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
10: Kana
11: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C.
10: Mm-hmm.
11: Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagabungol.
10: Mm-hmm. Mao jud Doc.
11: Kay naman gud Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs.
10: Mm.
11: Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
10: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo.
11: Mm.
10: Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
11: Hala?
10: Makabungol maday na.
11: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir GP. Kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
10: Sa ito pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o Mighty C.
11: Kinanglan.
10: Anong dili ka mabungol sa kasaba yung yaw-yaw?
11: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 o Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 o Mighty C, murag mabungol yung yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves.
10: Mm-hmm.
11: Take Dayte X500 and Mighty C every day.
10: Wa na dyan tayo oras, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ko si Jean Paul Hineroso.
11: Huwag kinusab si Dok Ramil Oy saying, maing panglawas ampingan.
10: Dili abusuhan.
8: DTX 500.
14: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gindong makakapsula sa Osaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
8: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500.
15: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500.
16: Mapali sa mga butika.
8: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: Bakit? Kung sino pa yung testigo, sino pa yung nagsasabi ng totoo yun? Bakit ganun tayo, sir? Nasamantala, hindi nila nare-realize yung buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Lagi na lang naririnig, puro corruption. So yun ang rason, sir, na kahit walang bayad, kahit ano, willing kami magsakripisyo, mag-alay ng sarili namin para mabago tong kalakaran ng bansang Pilipinas, sir. Ito, sa mga media andyan, alam ko, dahil ako ay isang driver ng media coordinator ni Congressman Saldico at ni Speaker Romualdez, PR. Sa House of Representatives, parking, media parking, si Mr. Robin Manahan ay hinahatiran namin ng paper bag. Si Mr. Ryan Pakpako, PR ng SOR din, doon din mismo sa media parking. At yung media parking na yun, minsan nag-aabang sila doon. Minsan kami nag-aantay din doon lang sa media parking, naka-paper bag. Minsan nagbi-meeting doon sa bahay ni Ruben Manahan. Tapos gabi kasi, sir, hindi ko na ma-identify kung anong number ng bahay. Basta malapit lang sa SOR din.
1: Pero kung kaya mong puntahan.
17: Kailangan ko puntahan, sir. Gagawin ko puntahan. At i-elaborate ko kung anong...
1: Sige.
17: Doon binibigyan one time ng isang bag. Isang bag na puno ng pera. Bakit ko alam na pera, sir? Dahil sinasabi ng PR na yan sa akin, PR ni Kung Saldi, na Chris, bantayan mo muna, Chris, ha? Huwag mo iwanan ng sasakyan. Perang laman yan sa loob. So, sa ganitong nangyayari sa atin ngayon, sir, gaya kanina, grabing panggigipit, unconstitutional talaga. Kami, sir, sundalo kami. Dating sundalo, nagserbisyo din sa bayan. Bakit may mga ganito? Kaya yan ang isa sa dahilan lumabas kami. Yun lang po, sir. Maraming salamat.
1: Totoo lahat ang sinabi mo. Nasabi ko na rin ito nung lumabas si Sergeant Gutesa. Dahil nagdamdam ako dahil ang buong akala ko sa kanyang paglabas, tatanawin ng malaking utang na loob ng Estado yon. Yung tao, wala siyang motibo kung hindi tumulong lang sa kanyang bansa. Ang kanyang sinakripisyo, yung buhay niya, kaligtasan ng kanyang pamilya. Wala siyang hinagad eh. Ngayon pa nga nagsabi rin eh. Gawa-gawa ko na naman daw yun at binigyan ko raw siya ng pera. Isip-isipin ninyo. Lahat gagawin nila. Lahat ng pagbibintang gagawin nila. Ang punot dulo lang. Huwag matuloy ang pagtukoy natin ng katotohanan at matukoy natin kung sino-sino talaga ang mga ito. Ayan po. Sa kanyang paglalahad, dalawa po ang kanyang in-identify na miyembro ng media. Isipin po ninyo. Akala ko nga sasabihin nyo, nakakaingit. Nakakaingit talaga. Kayo, dahil kayo nagsisikat na buhay ng pamilya ninyo sa marangal at malinis na paraan. Pero sila, mali-malit ang tinatanggap nila. Napakasarap ng buhay nila. Maglalahad lang sila ng impormasyon sa bayan. Pero yung hindi totoo, dahil iko-cover nila, yung totoo. Hindi sila gumagawa ng mabuti para sa lipunan. Pero sila ang nagkakamal ng mali-malitang pera. Ito'y nakakalungkot eh. Sino pa po yung gusto magsalita?
17: Sir, may dagdag pa ako, sir. Ako, sir, kung meron akong 5 million na hinawakan ngayon, siguro, hindi nyo na ako makikita din dito siguro, sir. Bakit pa ako maglalahad? Kahapon nga, tumawag yung nanay ko sa akin, nasa hospital. Sabi ko, nakakahiya naman humingi ng tulong kay attorney. Nakakahiya naman kasi parang critical na sitwasyon namin. Ngayon, ma'am and sir, your honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon, gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin, hindi ito pang sarili para sa bayan ito. Kaya huwag niyong sabihin na tumanggap kami ng 5 million. Pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Yun lang po, sir. Maraming salamat.
1: Okay. Yung pong gusto pang magsalita para makonfirma natin sa pamagitan ng inyong individual na pagsasalaysay. Sige po.
16: Your Honor.
18: Your Honor.
16: Idagdag ko lang. Yung delivery na ginawa ni Tap Orligoteza, kami po yung unang nagkasama doon sa 42 McKinley Road.
1: Panggit niya, naalala ko, yun ang pinakamalaki, pinakamaraming maletang nakita niya sa pagde-deliver ninyo. Parang 46 na maleta ang sinasabi niya nung araw na yun.
16: Siguro, Your Honor, hindi niya matandaan, pero ako tanda ko po. 52 na maleta po yun.
1: 52 maleta?
16: Yes, Your Honor. Kami po yung magkasama noon kasi parehas po kaming, na same date po kami na hired. Then, yung picture po sa affidavit po, ako po ang kumuha niyan. Yung nakuha po, yung mukha ni Tap Orly po. Yun lang po, Your Honor. Thank you.
1: Ang, sa pagsasalita ninyo, sabihin nyo rin, sa pagde-deliver nyo, sino ang tumanggap? Kasi kailangan po nating malaman.
16: Sa hanggang pinto lang kami, Your Honor, mayroon pong tao po doon. Sila na po nagpapasok sa loob.
1: Pero kakilala ninyo, yung sa tagal ng pagde-deliver ninyo, makita nyo lang ang muka, alam na ninyo na yun ang taong pinagkakatiwalaan para tanggapin yung mali-maletang pera.
16: Ang contact po kasi, Your Honor, si Mark Texay at si Paul Strada, which is kasama po namin nung time na yun.
1: Yun ang dahilan kasi, Mr. President, kung bakit yung Mark Texay na yan at saka yung John Paul Strada, talagang pinagkatago-tago nila. Hindi natin alam kung anong lupalop na ng mundo nandyan sila. Sapagkat sila talagang pinagtiwalaan ni Saldico, hindi lang sa pagbibilang, kung hindi yung paglalagay sa maleta, at kung sino-sino ang dapat na tumanggap. Sino pa po ang gustong, kayo po?
19: Ako po, Your Honor, Romel C. Galapon po. Itong sasabihin ko, sir, wala po sa affidavit namin. Pero ito po yung detalyado. Kung talagang gusto nyong malaman, kung may mga CCTV noon, pwede nyong i-concern, i-request. Nag-deliver kami sa 14 Nara Street, South Forbes, Makati, kasama si Mark Tiksay, driver namin si Henry Wabina. Sakay ang Toyota Grandia, plate number Eco Alpha Golf 4628. Noong 29 August 2024, around 19,2500. Pwede pong i-kwan yun, sir, sa CCTV doon sa
1: sort. Nung diniliver ninyo?
19: May photo pa ako dito na kinuha, sir. Pinitsurang ko po yung dinideliver
1: hindi
19: namin.
1: Hindi po nasama yan dito sa inyo.
19: Wala po, sir. Wala po. Nasa akin po yung picture, sir.
1: Okay. Ilang maleta ang diniliver ninyo?
19: 5 to hanggang 6,
1: sir. Kanino po na i-deliver?
19: Sa bahay po ni Congressman, former Congress, Speaker Romualdez po.
1: Sino pa po ang gustong mag-volunteer ng kanilang individual na karanasan?
20: Sir, Staff Sergeant Walter Manalansan, Philippine Marines retired. Nakapag-deliver po ako ng kasama ko po ito si katabi ko, si Rene Julian. Nakapag-deliver po kaming 26 maleta kay dating Speaker Romualdez. Sa bahay niya po doon sa 14 Nara Street po sa South Forbes. Actually, pagpasok pa lang po namin sa gate, dalawang sasakyon po kami. Pagpasok pa doon, yung Forbes po may mga CCTV po yan sa gate. So kung i-request po yung pagpasok ng mga plate number na dalawang van, makikita po doon. Nag-deliver po kami is July 14, 2025. Ayan po. Nakapag-deliver din po ako sa Aguado, sa bahay din po niya doon sa Aguado, sa Malacanang. 32 paper bag po yun. Ang ginamit namin pong sasakyan is plate number Innova Black 3374. Kasama ko po si kabady ko rin po, si Rene Ulyan at saka si Mark Tixay. Nung ano po yun, mga April? Mga April po yun, 2025. Tsaka yung sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million, hindi po totoo yun kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina.
1: Ngayong araw na ito?
20: Yes po.
1: Kasi ang nangyari, Tony Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga.
20: Kung may pera po ako, naipagumot ko na po yun.
1: Alam po namin yun.
18: Yes. Let me express lang sa amin 13, 12 at sa committee nakikiramay at we're so sad to hear the circumstance nyong lahat. I mean, it happens to many Filipinos but not at a time where you're risking your life at hindi nyo alam kung makukulong na kayo bukas, mapapatay kayo. That's why nagpapasalamat kaming nandito kayo at ang pangako lang namin, your testimony will not go in vain. Diba? So that's why ko bringing up kanina yung 5 million kaysa sa media tayo mag press con mamaya. Malaman talaga namin. And I didn't know that yan ang circumstance nyo lahat. So tanggapin nyo yung aming pakikiramay and you know, I don't
20: Salamat
18: know.
20: Po.
18: Yung kasing natanggal yung inyong livelihood, pwede namin ibalik yun eh. Pero yung namatayan kayo, hindi naman namin mababalik yung pagpapagamot doon eh. So, you know, tanggapin nyo yung kaming paumanhin. But we will do better. No, kung si ilan lang kami natitira sa committee na to at sa Senado, we will do better. So, to give justice doon sa sinasabi po nyo. Chairman, kung gusto nyo balikan mamaya kung sino pang gusto magsalita, but isa sa pinakamalaking issue sa ating bansa, ay yung extrajudicial killing. At nung nagkaroon ako ng pahayag sa Facebook Live, twinis ng mga bishops, ng Catholic bishops, twinis to ng ilan mga business groups, ng ilan mga eskwelahan. Let me repeat it here in context of paragraphs 27 to 32. 33, no? 27 to 32, no? Kaming apat dito na nandito sa committee ngayon, iba-iba kami ng religion. Senator Aimee, Senator Marcoleta, Brother Robin, ako, iba po kami ng spiritual na paniniwala. Pero kung hindi ako nagkakamali sa Katoliko, sa Iglesia, sa Evangelical Christian at sa Muslim, pare-parehong naniniwala na bawal pumatay. Thou shall not murder. No, thou shall not kill, thou shall not murder. Ang pagkaintindi ko kasi, dahil kinausap ko si Senator Baton nung siya'y Chief PNP pa, at ang Pangulo nung tinanggap ko yung posisyon na Foreign Secretary, trabaho ko ipaliwanag sa buong mundo yung war on drugs. So ang pagkaintindi ko, at ito'y na-clarify ko sa Pangulo, na-clarify ko kay Senator Baton, yung lengguwahe kasi na naiintindihan ng mga pusher at mga kriminal ay yung lengguwaheng hindi namin kayo atrasan. Gusto niyong patayan, patayan tayo. Tumigil kayo, kung hindi, lilinising namin kayo. Pero ang pagkaintindi ko is that the police, the PNP, ang alagad ng batas, they will follow the constitution, the laws, and protocols. Meaning, ang ibig sabihin na papatayin kayo is kung may enkwentro at lumaban sila, naglabas sila ng deadly weapon, pwede mo i-engage. And if, paulit-ulit ang dati nating Pangulong Duterte, if your life is in danger, alangan naman ikaw ang alagad ng batas, edi suicide mission yun kung sasabihin mong may baril na yung kalaban mo o sabog at kung ano-anong ginagawa. No? You know, in Europe, dahil mas cocaine, morphine, kung ano-anong droga, yung mga mahal na mga, ano tawag dito sa mga luxury drugs, no? Hindi nagkokos yan ng paranoia at saka ng mga, what's that word? Yung vision? Hallucinations. Na yan ang problema sa Shabu. Sa aming ngang distrito, nangyari, anak ng mayor, buti yung anak okay na. But nabaril niya yung sarili niyang tatay, buti hindi na tamaan. Kasi ang sabi, nung sabog siya, ang nakita niya, demonyo. Hindi niya nakita yung tatay niya. Because the effects of Shabu is different to different people, pero it causes that. San ka makakita na ire-rape 2-year-old, 4-year-old, 7-year-old? No? Adapted sa pamilya, mahal na mahal yung pamilya, pero nag-drugs, mangre-rape sa sariling pamilya. At pagkatapos, sasabihin, hindi niya alam yung ginawa niya. That's why there was the war on drugs. Question, was there indiscriminate killing? Was there extrajudicial killing? That's the big question. That's why, like in the case of Kian, kung hindi ako nagkakamali, nakasuhan ng murder at nakonvict yung mga polis na yon. No, so let me make that distinction now. It is different if you have a policy to kill them all. Diba? Kung genocide yan, crimes against humanity, kung yan ay, hindi, basta't nagdagim, patayin mo yan. Extrajudicial killing yun. Pero pag sinabing seryoso tayo laban sa droga, at pagka lumaban, labanan nyo rin, pabalik, use adequate force, yan po illegal. Lengguwahe lang ang pinag-uusapan. And the proof of that is times 3 yung nakulong sa dating mga nakukulong. But what is my point? My point is that was the debate then and that's the debate now. And I want all the witnesses to come out. So kung meron involved sa extrajudicial killing at local levels yan, dapat makasuhan. If it was a state policy, then mananagot po ang ating dating Pangulo si Senator Bato. But if it wasn't a state policy at meron pa ilan-ilan, whether yan ay pusher to pusher, sindikato to sindikato. Tandaan nyo po, may mga general sa sindikato. May piskal, may judge. That was revealed. So what's my point? Kasi nakalagay po dito eh. Ang ICC Group ay palaging pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay 2024, Holiday Inn at Holiday Inn Makati 2025. Kung saan dun sila kinakausap, ni-interview ng mga tao na pinapakontak sa akin, Bernard Tube, no? Si Sunny Trillanes, katulad ni Brigadier General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, Kerwin Espinosa, Father Flavie Villanueva, Police Colonel Santi Mendoza, Police Colonel Jeffrey Latayada, at Police Colonel Angel Garciliano. Pumunta rin sila sa bahay kalingan ni Father Flavie Villanueva para makausap ang mga pamilya ng mga biktima di umano ng EJK, at National Bilibid Prison sa Muntinlupa para kausapin ang di umano pumatay kay Kian De Los Santos na dating mga pulis. May picture dito. Walang problema sa testimony na yan. I mean, if any congressman, including Zaldico, the former speaker, anyone wants to get to the bottom of truth, former Senator Trillanes, kung gusto niyang may access ang mga taga-ICC, ang problema lang naman ko noon, nagsinungaling kasi yung gobyerno na hindi sila nagko-cooperate. Ba't halimbawa, inamin nila nagko-cooperate sila? Wala rin naman problema eh. We all want to know the truth. I want...
2: Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps. Magnum. And it's killing productivity. But for the first time, there's a platform that fixes it by combining everything you need. Projects, chat,
5: Migala, no?
2: And knowledge.
5: Kayo, no? Kaya, yun na ba ito, Migala, no? Ang
2: it's
5: atong,
2: all powered by the world's most complete work.
5: Malayon, Migala, ang pagpaminaw, ilabi na sa... Blue Ribbon Committee hearing sa Senado. Palayong tagpaminaw.
18: Magnum in action! Na December 2023 pa lang hanggang 2025 ay nakapag-utusan kami ng 4 beses na mag-deliver ng pera para kay Sunny Trillanes para sa gastusin konektado sa ICC personalities. I won't continue reading because I want to hear it from you. Kasi iba po yung...
5: Oras, alas sa 12:29 Megala. O, panahin Megala, so, ginabati ang ato Megala ang nagipaminaw. Labi na kining Blue Ribbon Committee Hearing sa Senado sa flood control scandal. Baba, mabuta Megala, katibabati sa ninyo ang ato mga balita. Unya, balik daw niya Megala, hantun mahumani siya ang nasangpit nga, ay labi na ang nasangpit nga pagdungog karong panahon. Oras, alas sa 12:29.
0: Time Check is brought to you by Gispera Water Refilling Station.
21: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
22: Init kayang panahon, palami o palamig na. Sa healthy nga snack, Jelly Yogurt.
23: Jelly Yogurt.
22: Jelly Yogurt. Available sa plain, blueberry, strawberry, o mango flavors. Creamy, lami o puno sa live good bacteria na makatabang sa imong tiyanog digestion. Perfect para sa bata o tigulang. Mapalit na sa mga supermarket sa Cagayan de Oro o pwede po ma-order online sa GrabMart. Search lang, Jelly Foods Impunan. Jelly Yogurt. Healthy na, lami pa. Produkto sa Jelly Foods. Delivering nutritious, affordable food for every Filipino.
24: Tanang bills, chukarun!
25: Chill lang!
26: Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karun? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
27: GCash G-Bills.
28: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
29: Mabalit sa mga butika.
30: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para yusang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
31: DTX Coffee Mix.
32: Mabahal sa mga butika.
33: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
34: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
35: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
36: Life Extension Vitamin D3.
37: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga bukol.
38: Aha.
37: Daw may sis balahaw. Hingigili si Sana ko ka. Life Extension D3, D3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang. Hasta sa magayad. Tiktibo ka niyo.
36: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
39: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
40: EQ Dry. For comfy sleep, from day one, i-continue mo.
41: Let's go for extra with McSaver's Sulit Busog Meals!
42: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver's Sulit Busog Meals.
43: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic property. Samo sa charantine, nagkapa mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: Oras, alas 12:35.
1: Time checks brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ong Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international business news, showbiz, sports o kuban pa. Magnum Noontime News.
0: Alas 12:36, sigala kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Una sa itong Magnum Local Legal o Political Analyst Attorney Tony Suriano, mibutiag ang bilyones dolyares ang nawala tungkol sa mga pangitabo sa Senado. Sa itong Magnum National, Senator Rodante Malcureta, gibatikos ang kani minority black tungkol sa pagpakahilom o pagsulay sa nga ilubong ang iso sa flood control scandal. Sa itong Magnum International, dua kaparamidik patay sa pagkatake sa Israel sa habagatang Lebanon. Sa itong Magnum Pesos, dugang 25 milyon pesos nga fuel subsidy nga itakdag ipangapunapun sa mga mag-uma. Sa itong Magnum Entertainment, Quezon City, Congressman Bong Suntay, ipamtangan og silot sa kabara tungod sa kontroversyal nga payag sa aktres nga si Ann Cortez. Sa itong Magnum Sports, New York Knicks, nagiparot ang San Antonio Spurs sa Game 1 sa NBA Finals.
2: Magnum Noontime News.
0: Mga Exxon, kumusta mayong odo? Karoon lang na karoon nga Huwebes, Sonyo 4-2-2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
3: Nom, Chingintirina Enriquez.
0: O karoon, saritala sa Magnum, to Magnum Local. Hotel may legal o political analyst attorney Tony Suriano nga sobra ang pikto sa ekonomiya sa nasud sa milabay nga duha ka adlaw tungod sa mga pangitabo sa Senado. Matuwa Suriano nga mga milyones dolyares ang nawala sa ekonomiya tungod kay wa na ang mga negosyante magnegosyo.
4: Ang itong naitabo ang last 2 days, grabe kayong economic issue. Dagang kayong wala na mag-insist mo ano din sa Pilipinas, magnegosyo. Kung makita lang ni mong millions of dollars ang nawala tungkol sa instability nga naitabo. Only for the next past 2 days, ha? Grabe. Naging naitabo dyan. Oo. So hopefully karon ang atong dalan from recto na to puerto is straight na.
0: Ang payag ni legal o political analyst attorney Tony Soriano.
3: Nang inaot ang ekonomistang si Rita Limyo nga matudlo ang itawag na Big Fish yung sumbring pagbuka sa investigasyon sa anomalya sa flood control project. Matod ni Talimyo nga pinaagi ni ini madungog na ang magkalahi nga panig ug matudlo kung kinsa ang nalambigit sa tinuod nga korupsyon.
5: Hopefully, kung maabrihan balik flood control project na anomaly investigation, maklaro gyud nato ang unsa gyud ang kanang sino gyud ang mga big fish, ma-pinpoint gyud nato, madungga nato all sides aron nga people when we make our own judgment makita nato nga mao gyud unsa ang nahitabo kay we open the flood. Kasi sa pagkakaroon gipugdan man gud insa gipugos pa ang report na dili gid kompleto, no, partial report which dili man gid unta siya acceptable. Kung serious sana ang ombudsman, for example in the case of former Speaker Martin Romualdez, klaro kaayo plunder na lang unta ang charge or same from jingle ngano man nga conspiracy to defraud the treasury. Unusual kaayo nga kaso, if that is filed, that means dili gyud siya diretso mapriso because wala man tay jurisprudence ana, no, so lalison pa na siya. So that means klaro kayo nga stuck ni siya, dili pareho kang jingoy diretso dito sa presinto ka na magpaliwanag. Pero in that case of Senate former Speaker Romualdez, conspiracy to defraud the treasury, murag wala man ay dili man na mapriso diretso. So makita nimo magnung jun ba nga na ay favoritism, na ay bias ang ombudsman sa pagdumala aning ining problema nato sa corruption.
3: Ang pamahayag sa ekonomistang si Mr. Ray Talimyo.
0: Alas 12:40 na sa mga nanginaon sa pasimpahan nga para sa kayuhan sa katawhan ang mga naitabo karon sa Senado. Paduman ni Father Derjan Paborada, Social Communications Director sa Archdiocese Cagindioro, nga parayang nga giampo ang unta ang panagiusa og dili ang pagbahinbahin sa mga senador alang sa kayuhan sa nasud.
6: Unta, we are very hopeful, no? And we are still praying, we continue to pray nga punta ang unsa may mga kalabasan sa Senado inaot nga kini para sa kayuhan sa tanan o kayuhan sa katawhan. And we are still praying for unity instead of division. Diya say lang kay ang pildi mangyud ani ang katawhan mangyud sa Pilipinas. Kita man ang mga kuan kay daghan kaayo maka nga nabiyaan na kwan naka-focus sa politika ba kaysa pagtabang sa unsay mga maayo nga mga balaod aron nga matabangan ang mga kabus, ang mga biniyaan, ang mga nalimtan diyan sa atong katilingban.
0: Ang payag ni Father Derjan Paborada, ang Social Communication Director sa Archdiocese sa Cagindioro. Oras alas 12:40.
7: Kini nga oras sa pagkanato ni Board Member Dexter Yasay sa sangguniang panlalawigan sa Misamis Oriental.
0: Matukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupagagasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Nagkala na may balita sa mga pangluwas, dagan ang nag-anto sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong pangluwas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Party ready? Lechon ready na pod sa Mart and Scene Lechon House. Order now at Matilde Neri Street, Carmen City O. Fronting Carmen Barangay Hall and beside Fico Carmen. Mart and Scene Lechon House. Ang lechon nga once matilawan ang kalami. Dili malimtan.
12: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
13: Bugas-bugas, ug katul-katul,
14: i-DTX 500 na.
13: DTX 500.
14: Aduna kini antimicrobial properties
13: nga makatabang sa pagkuha,
14: pag-ayo sa bugas-bugas,
13: ug katul-katul.
14: DTX 500.
15: Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gilman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
0: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba yung family history sa diabetes? Ay nahulata nga mo grabe pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o ga the sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pamuli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika Verde Alternativo, Miricena Aluminum Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
18: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
19: Ach!
18: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
0: Galabad ba ang imong ulo? Gapang loose pad? Kaluya? Walay kusog? O galisod o paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, ngagikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia. Busa tumar o Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163 or bisita sa ilang EV page, Klinika de Alternativo, CDO.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
22: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.
23: Life Extension, Vitamin D3.
24: Am I speaking with William Hill?
25: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
24: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
25: I have the D3 right here, Life Extension.
23: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
0: Oras, alas 12:48.
26: Time check is brought to you by Mark and Sin Lechon House. Ang lechon na once matilawan, dili gyud malimtan.
27: Magnum, Noontime News.
0: Alas 12:48 na para sa mga balita ganon sa Magnum National. Ibatay ko si Senator Randy Marcolita ang kani minority black tungod sa pagpakahilom o pagsulay nga ilubong ang isyo sa flood control scandal. Wala may pirma si Marcolita sa unang partial report sa kani Senate Blue Ribbon Committee. Sabi nga sa Office of Ombudsman na ang partial finding o guban pang dokumento nga kalabot sa isyong giruso ni kani Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson.
28: Nung sila na po ang humawak ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee, kayo po ang nakakaalam at lahat po ng Pilipino na sumusubaybay sa pagdinig na ito, wala po silang ginawa para ituloy ang pagdinig. Sila lamang po ang may kaalaman ng dahilan kung bakit ayaw nilang ituloy. Ayaw nilang ituloy, gusto pa nilang pagtakpan ang mga taong utak at mastermind.

0: Lalo na po yung madadaldal sa kanila. Wala po.
1: Ang payag ni Senator Rodante Marcolita.
2: Gitinaw ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo sa liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian nga dili kabahin sa opisyal nga record sa Senado ang bisan unsang mugawas nga investigasyon sa flood control scandal karong adlawa. Mato ni Tulfo, sa tingwa lamang sa maong pagdungog nga atikihon o i-destabilize ang gobyerno.
3: Sila lang nagkikwento-kwentuhan ho talaga. Talaga ang purpose lang po nila, hood ng mga tao sa social media, mapapod ng mga tao sa mainstream media to grandstand, to attack the government. Alam, pinaka-purpose po niya, pinapanood ko, basa ko po, paulit-ulit na nag-deliver ng pera sa Ilocos, sa Babla, to destabilize the government, the head, the chief executive. Nasabi na po nila dati yan, sasabihin na naman, naisubmit na po nila yung statement nila niyan sa ombudsman. Sasabihin na naman ho ngayon. And then sa Monday, they're expecting na sasabihin na naman nila at magiging, kaya malakas po ang loob nila kasi invited sila sa Monday na resource person. Abay, nagdadalawang isip na po ako ngayon na magiging official pa ngayon yung sasabihin nila. Nagsalita na po sila sa media ngayon, nagsalita na po sila sa lahat. Pagkatapos sa Monday, invited pa sila. Nauna na po sila nagsalita. Iniisip-isip ko, pag-uusapan po namin at saka ng secretariat po ng Blue Ribbon kung iimbitahan pa sila kasi ang sarap naman ng buhay.
2: Ang pabahayag ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo o boss sa liderato ni Acting Senator President Sherwin Gatchalian.
1: Samtang ipapag-usap ni Senate pra kung sa Acting Senate o Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na wala yung nakaschedule nga pagdungog ang Blue Ribbon Committee karong adlaw, Hunyo 4. Matod pa na ni Gatchalian mismo si Erwin Tulfo, chairperson sa Blue Ribbon Committee, ang nag-anunsyo nga walay hearing ngayon karong adlaw samtang dili niya suportado ang pagmando sa pagpadlak sa mga pasilidad sa Senado o gagiklaro nga importante nga tumanon ang gipatuman nga protocol o gabayan sa institusyon.
4: There's no hearing today. Yan ang announcement ng Blue Ribbon Chair na si Senator Erwin Tulfo. Hindi ako mahilig sa mga padlak-padlak. No? Basta sundan lang yung protocol. So ibig sabihin, may mga protocols tayo for security. No? For example, kung walang hearing, di walang resource person. Wala ring mga arrangements kung walang hearing. No? Kasi wala naman officially hearing today. Our position ay walang hearing today.
1: Ang payag ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian.
2: Gibotiag ni Senator Pia Cayetano nga giingong gibabagan siya ni Interior Secretary John Vic Remulla aron dili makaslod sa session hall sa Senado kundi ni padayon investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee kalabot na sa anomalya sa flood control project. Gi-question usab ni Cayetano ang naitabo nga kurom o gipamugos nga kini invalid.
5: On that note, nagulat lang ako kasi maayos naman. Sabi ko do sa ating resource person, salika na, sinusundo ko kayo, let's go in. Nagulat na lang ako na nakita ko doon si Secretary John Vic Remulla. Tinaharang ako. Never thought the day would come that somebody would prevent me from entering the Senate. This is my office. Again, thank you. Di ko rin nakalain na yung Senate staff, yung media, dahil nasama na kayo doon. Kayo pang nakatulong na makarating ako dito sa hearing na to. This is the Senate. This is the halls of democracy. We will hold our hearing and we will continue.
2: Ang pamahayag ni Senator Pia Cayetano.
1: Alas 12:53 na, I'm still the Senate President. Kini ang ipamunggo si Senator Alan Peter Cayetano. Matod pa ni Cayetano nga nagkabilin pa gihapon nga siya ang Senate President bisan sa Rigudon sa Senado kagahapon Hunyo 3 ning tuiga.
6: The officer shall be elected by the majority vote of all its members. Okay? So, Senate Secretary, Osaa, Sergeant at Arms, Pro Tempore, and President, kailangan 13 ang voto. 13 ang voto. May 13 ang voto ba kapon? So, ano po ang sabi ng Section 10? The term of office of the President, at sa ngayon po ako yon, the President Pro Tempore, na sa ngayon si Senator Loren Legarda yon, the Secretary and the Sergeant at Arms shall begin upon their election and shall end when their successor shall have been elected. O, i-assume nyo na. Di ko sinasabing tama, ha? Mali yung ginawa nila kapon. I-assume nyo na 100%. Tama yun. I-assume nyo. Did they elect my successor? Okay, yung sumagot. Did they elect a Senate President? Oh, so, ano sabi Section 10? And when their successor shall be elected, they did not elect my successor. So, I'm still...

0: Senate President. So, tignan nyo ang powers ng Senate President. Kasama doon yung pag-manage ng premises ng Senado. So, kung sino man ang hindi susunod sa amin dito na papasukin, is going against the rules of the Senate and the Constitution of the Philippines. Ganun lang kasimple yun.
1: Ang payag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Alas 12:56 na o karon sa Tumaglom International. Dito sa Lebanon patay duha ka paramedic sa pagatake sa Israel sa bagatang Lebanon. Nahitabo ang insidente bisan pa man sa gipatumang ceasefire tali sa duha ka panig. Subay sa report nga naigo sa pagatake sa Israel ang ambulansya nga mibiyahe padulong sa Chihor, Lebanon nga nagsulta sa kamatayan sa duha ka paramedic ug laing usa ang samaran. Ibanagyan ang ambulansya sa Resila Scout Association, usa ka organisasyon nga may kalamigitan sa AMAL movement nga kalyado sa Hezbollah. Samtang hugot nga gikundina sa Health Ministry sa Lebanon ang pagatake ug giakusahan ang Israel nga walay respeto sa international humanitarian law nga naghatag og special protection sa mga healthcare worker o medical workers sa panahon sa gubat. Dugdog nini gibutyag sa ministry nga mabot sa 128 ka mga paramedics og healthcare workers ang nangamatay.
2: Sa China, gibutyag ni Chinese Ambassador Xi Jinping nga nangandam ang China alang sa ikaupat nga round sa bilateral political dialogue. Nunod sa report kalabot sa giingong pagtukot og istruktura sa China sa baho di ba Simlok o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Mato ni Jing, adunay positive nga mga kalambuan ang Pilipinas og China nga buot sa magkalahi nga panig aron masurulba ang isyu pinaagi sa dialogue mechanism.
1: Og galos na magdang beses sigisiguro sa Department of Agriculture o DE ang parayong suporta sa mga mag-uma na apektado sa pagtaas sa presyo sa lana. Mato pa ni DE Sucursion Assistant Secretary Arnel De Misa na doon ay dugang 5 milyon pesos ng fuel subsidy ay dagdang ipangapunapun sa mga mag-uma. Kinuman na magpagawas ang Department of Budget and Management kung DBM sa Special Allotment Release Order sa Kunsaro para sa pundo. Gibanabana nga na sa 5 milyon ka mga kalipadong mag-uma ang tagaan o ilabina sa ang hatagan sa pagsugod sa pagtanom.
3: 25 million sa DA lang. Sa BFAR, wala pa akong balita. Yung farmers lang. Farmers lang. Ano to? Yung nationwide naman ito.
1: Ang payag, ni spokesperson na Secretary Arnel De Misa. Sa atong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar valor karon sa 61 pesos o 72 centavos. Canadian dollar, 44 pesos o 44 centavos, Hong Kong dollar, 7 pesos, 87 centavos, Australian dollar, 43 pesos, o 99 centavos, Taiwan dollar, 1 peso, o 95 centavos, Korean won, 4 centavos, ang euro, 71 pesos, o 60 centavos.
2: O karon sa itong Magnum Entertainment. Gipahamtangan og silot si House Representative Quezon City Congressman Bong Suntay tungod sa controversial nga pahayag ni ini sa actress nga si Ann Cortez. Gingong miabot sa 263 ang pabor, 8 ang supak og 7 ang abstention sa mga boto sa mga kongresta rason nga giaprubahan sa kamara ang pag-pre-mand og televised apology, gender sensitivity seminar og community service isip silot kang Suntay base sa rekomendasyon sa Ethics Committee nga gibasa ni Congressman Jonathan Clement Abalos ang gikan sa purpose sa partyless o chairman sa committee ba.
4: The committee recommends that Representative Suntay be penalized with a disciplinary action of reprimand under Section 52B, Paragraph 2, Rule 9 of the committee rules, render voluntary community service, undergo gender sensitivity seminar organized by the House Committee on Women and Gender Equality, and issue a public apology to Ms. Ann Curtis Smith and all women in a statement to be read before a television or broadcast media. Mr. Speaker, if we do not police our own ranks, we erode public trust in the entire legislature. Misconduct cannot mask itself as free speech, nor can institutional privilege be used as a shield against accountability. For these reasons, the Committee on Ethics and Privileges submits this report and urgently moves for the immediate adoption of its recommended disciplinary actions against the respondent.
2: Ang pamahayag ni Congressman Jonathan Abalos sa purpose partyless og chairman sa komitiba sa Ethics Committee samtang nagpasalamat si Suntay sa mga kauban human wala siya gisuspenso sa iyang trabaho.
5: Minsan alas din po akong nakaranas dumaan sa Ethics Committee at nanganib na masuspinde dahil sa isang analogy na aking hinayag during a committee deliberation. Nagpapasalamat ako sa ating mga kasamahan na tumayo upang ako ay hindi mapatawan ng parusang suspensyon. At gaya ng pagtayo nila para maprotektahan ng aking karapatang magsalita, ako ngayon ay tumatayo upang ipaglaban rin ang karapatan ng isa nating kasamahan dito sa Kamara. Hindi lamang para magsalita, ngunit para may pagpatuloy magsilbing boses ng kanyang distrito. Kagaya ng sinulat ni Evelyn Beatrice Hall, I may not agree with what you say, but I will defend to the death your right to say it.
2: Ang pamahayag ni Kisto na City Congressman na Bong Suntay, Hisairan Magdom Joel nga si Suntay gireklamo tungo sa gingong 6 July's comments actress.
6: Alam mo, minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis, ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Thank you very much, Madam Chair.
2: Moto Magdom Joel, ang pahayag ni Congressman Suntay.
1: Moto yung nakakuan sa iya.
2: Pero galing, kaya wala siya gikuan. Manahadlong, wala ka bagitin daw siya Magdom Joel nga ma-suspended siya. Kining ma...
1: Wala, pa community service siya.
2: Community service na lang. Makayaw siya public apology.
1: Pero sala na ito nga sa iya na lang in love siya.
2: Imagine
1: lang siya kagwapa pa.
2: Murag nakakuan siya Magdom Joel ba? Labi na kay kuan lang kuan karon.
1: Sige, so samo kay Kongreso mo gyapon. Mga limpyo mga sila dia, mga limpyo ba? Mga limpyo oh. Alas alauna dos na. Sa ato Magnum Surgi Paro sa New York Knicks, ang San Antonio Spurs score 105, batok na 25 sa Game 1 sa NBA Finals sa Best of 7 Series. Ipanguluhan ang kadaugan sa Knicks ni Jalene Bronson sa iyang 30 puntos. Inabagan sa 18 puntos si Karl Anthony Towns o 17 puntos ni OG Unabay. 17 puntos samtang ang naparot ng Spurs ni ipanguluhan ni Victor Wembanyama sa iyang 26 puntos o 12 rebounds. Mga Exxon, yun nabate itong complete detalye sa itong Magnum Non-Time News. Sa karong alaw na karong Huwebes, Hunyo 4, tuwing kusbil, 26, huwag karong sa itong headline review. Sa ato Magnum Malukal, legal o political analyst Attorney Tony Suriano, ibutiag nga milyones dolyares ang nawala tungkol sa mga pangitabo sa Senado. Sa ato Magnum National Senator Ana Rodante Marcoleta, gibatikos ang kani minority black tungkol sa pagpakahilom o pagsulay nga ilibog o ilubong sa kalimot ang isyo sa flood control scandal. Sa ato Magnum International, duha ka paramedic patay sa pagkatake sa Israel sa bagatang Lebanon. Sa ato Magnum Beses, dugang 25 milyones pesos nga fuel subsidy nga itakda nga ipangapudapod sa mga mag-uma. Sa ato Magnum Entertainment, Quezon City Congressman Bong Suntay, ibamtangan og silot sa kamara tungod sa kontrobersyal nga payag sa aktres nga si Ann Curtis. Sa ato Magnum Sports sa New York Knicks, agiparop ang San Antonio Spurs sa Game 1 sa NBA Finals. Mga Exxon, timan lang sa agawas ng katilingpan, katawan ng labing gamhanan. Managlabang atong barugan hukum sa katawan ng matuman. Hang tulugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: O Magnum Chingindirina Enriquez.
1: Uba sa mga newswriters, sa Lani Delgado, Ipelburag News Manager Elena Curin. Dili lamang sa balita o sa piso, Magnum Radio.
7: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dili lamang sa balita o sa piso, Magnum Radio.
1: Oras sa launa 4. Tugnato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936.
8: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with New Star, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
1: Ay gala may balita, gusto ka bang makadawat sa og 4,000 pesos o mudawat og allowance nga 2,000 pesos o usa ka 20 inches sa Lida TV. Humana ma-enroll sa grade 11, libre pagayod ang tuition, uniform ID, ang lanyard og insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dala lamang ang imong card o PSC birth certificate o bisita sa ABCA min campus sa abay sa PNB Divisoria. Kurari sabi nyo kagendoro, pwede sa ABCA nga mutawag sa 0917-777-9593. Alang nga sa dugang kasiyuran, bisita lamang sa ABCA. Education Channel sa Facebook, limited slots only para sa kalidad o libreng edukasyon sa senior high school. Indul na sa ABCA karon.
10: Tanang bills, Jukaron?
11: Chill lang!
12: Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
13: GCash G-Bills.
14: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
15: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kinaga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na balikyari kalidad ng mga eyeglasses ug ilang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa Salag sa Principe Mart, Balingasang Bisamis Oriental.
18: Tungod sa nagpadayon nga tensyon ug panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand-side management o ang maalamong paggamit sa kuryente o pagpraktis sa yanong energy-saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan o makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom, hatod kaninyo sa Moresco One.
19: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Mayong adlaw mga higala, welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
19: Life Extension Vitamin D3.
21: Ganita na pad pupuntohog sa kita gid ni ba. Habi na formal sa sakit sa kuno. Pagkabalo nga ko nga naligi ko noy Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakauro ba kog litson. Giinom isa na ko ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Buta sige na itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
19: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini maong labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglang magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kani adtong Marso 2021, naibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ugang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid.
10: Life Extension Vitamin D3.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kanisya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose Suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
20: Bili ang labing kaayong suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og Life Extension nga Vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
19: Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drug Stores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drug Store, Save Wise and Save All Pharmacy ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
23: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
24: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
25: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi maigmata sa bumtan.
26: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
27: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
28: Planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
29: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
30: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
0: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286, series of 2026.
2: Trabaho, eskwela, ngano mamili man kung pwede man both? Sa Westshire Academy Senior High School, pwede ka makatrabaho while nag-eskwela. Once a week lang ang mire. Modules-based learning, libre ang tuition, ID og modules. Walay entrance exam, walay hidden fees, ug walay age limit. Perfect para sa IELTS passers og working students. Enroll online or visit us at Zone 1-A, Ipunan Highway, CDO. Sa Westshire Academy, kaya nimo!
3: Bugas-bugas sanaw nga dili maayo, balik-balik skin allergy, pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo tungod kaya puno kini sa antioxidant nga dunay labing taas nga urak value, pang kontra sa epekto sa sun rejection, oxidation, toxin, allergen o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra usab sa damage sa ultraviolet rays gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya, kaysa DTX 500 protektado ka na, apilang imong pinangga. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Cagindoro o Misamis Oriental. Paimun si usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo Long.
4: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
5: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
6: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
5: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
6: Wise jud ka, Mari.
5: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
6: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
2: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
1: Oras, alas una, 17.
7: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: Nag-inapit na sa ito para kumantin sa itong Tromigel at itong Magnum in Action. Pabuta lang Miguel ang duga magkalambuan ilabi na kay nagpanayin pagyapon karon ang investigasyon may gala sa Senate Blue Ribbon Committee. Nini may gala ang controversial yun nga iskandalo ilabi na nining corruption ilabi na sa flood control projects din sa ito. So pabuta lang duga magkalambuan kalabo din sa nasangpit may gala kay taako murag din nini manihoto manihapon ni sila. Kining investigation may gala tapos kadagan sab sa mga testigos nga nitunga sa mga nasangpit nga investigation. Pagkira sa oras, panagkuman din sa atong tulman nyo alakas kainan. Magnum Jolacobo sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
1: Oras, alauna, 19.
9: Time check is brought to you by Forward Media Corp. Driving brand beyond boundaries.
11: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
31: Mas klaro na ba bisan gabi?
12: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
32: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
33: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: UTI eggs 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
14: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
10: UTI eggs 500. Mapalit sa mga butika.
15: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing panglawas.
15: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadaghang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tog ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nganong magtaya ang puthaw.
16: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir JP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
15: Correct.
16: Ingon sad na ang lawas nato, Sir JP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
15: Lagi
16: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
15: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
16: Correct.
15: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal biya ang prutas ron.
16: Mahal gyud oy. Basta nani, labi pandemic, mahal ka ang prutas ug utan. Mag DTX na lang, Sir JP.
15: Hosto.
16: DTX 500 ug Mighty C na lang. Kay kung lantaw nimo ang Mighty C, Sir JP, imagine sa ka Mighty C pulo na ka oranges.
15: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
16: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir JP. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
15: Correct,
16: ang DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
15: Husto, Doc.
10: DTX 500.
17: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
18: Opo, ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gindouble dose, makakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
10: DTX 500. Mabali sa mga butika.
15: Nya, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
16: Sa mga dili, tigkaug utan, Sir JP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og Mighty C, kung taas na kaayo ang imuhang oxidative stress, possibly nga mo resulta kini sa cancer.
15: Ah.
16: Number one na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
15: Ayay.
16: Oh, mataya ang imong utok,
15: brain.
16: Imong brain. Parkinson's disease, diabetes, moni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
15: Unya magka fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dilik makaanak.
16: Mauna. Mauna nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo, Sir JP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nga inom og DTX 500 og Mighty C.
15: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
16: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kaga sigarilyo, di ba?
15: Oh, wala. Wala.
16: Ilabay na imong tab kay puno mo na sa radiation. So importante dre, Sir JP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag Mighty C, Sir JP, kay maudyon na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
15: Unya, wala dyan tayo oras. No? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
16: Ug ako usab si Doc Ramil Oy, magaingon, mayong lawas ampingan,
15: dili abusuhan.
10: DTX 500!
14: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
13: Sakit ipangihi o ako po nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi.
14: Simana lang nawala dyan ang sakit.
13: Kung nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
14: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
10: DTX 500! Mapali sa mga butika. DTX 500!
19: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
10: DTX 500! Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
20: Brought
0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
20: Lami.
21: Yummy.
20: Juicy. Og crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chika Dora. Og mamaak ni siya.
22: Papaaka, Kubi.
23: Papaaka, Kubi.
20: Pinaakay na. Kauban si Magnum Apple Pie.
24: Magnum Apple Pie.
20: Sa programa Magnum Shoutout.
24: Magnum Shoutout.
20: Shoutout.
24: Shoutout.
20: Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: Oras sa launa 34 sa hapon.
1: Time Check is brought to you by Natis Lechon, the taste of Sidio.
2: Papaaka ko, be.
3: Magnum shout out.
0: Mayong hapon mga Magnum friends. Kamusta man mo karon? Kamusta ang inyong hapon? Hinaot chill ang gihapon taliwala sa mga nagpabilin nato nga kainit sa hapon. Oh, kamusta gani SB? Una-una dayon kung asa ba ang inyo ha mga pagbati karon? Naka-move on na ba? Nakapadayon or maurag yun gihapon? Ha? Huh? Naulit, nasakit o nahiubos gihapon? Come on! Bitaoy, welcome mga Magnum friends sa inyohang paboritong pasilungan. Usap po, tambay-tambay po tidiri nga side, ha? Okay nga naman, na namang good si Magnum Apple Pie, ang inyong kauban kasabay sa pinaakay. Oh, di ba? Matod pa, tamaak daw sa kahanginan. Nakaron! Kana, kumupaak sa lugar mo. Bitaw, paak-paak lang good. Ganang paak nga swak ba? Anyway, moving on, takaroon tagana itong chance sa inyong mga shoutouts, sa inyong mga feelings, freedoms, o bisan pa sa inyong mga failures nga nakatudlo o dakong leksyon sa inyong kinabuhi mga Magnum friends. You know, whatever things nga imong gipang agian nga nakatabang ni mo o ka-move on, congratulations! O, labi na katungat na dili na bitaw mulingi sa mga kagahapon. Na may mga kagahapon nga angay gyapon natong lingion pero moto siya mga kagahapon na mga good yesterdays and good yesteryears, di ba? Kay muatod pa ingon sila life goes on. Kung life goes on, di ba? Karon lain usab ta nga adlaw, it's a new beginning mga Magnum friends. Today is June 4, 2026. Magnum. The time flies so fast. Bago pa ganitan ni Tongtong sa bulan sa Hunyo. Unya karon murag mag-weekend na pod Magnum friends. Webes and almost the weekend, so let's just get excited with a good vibe and then maminaw lang ta diring aside. Kiri ang Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Miss Orr. Sige, karong oras ha. Andam na ba mo sa inyong mga shoutout diha? Murag wala pa gyud mo nakabalungan as Magnum Apple Pie diri no. O wa pa man gud ko nadawat sa inyong mga tingog Magnum friends. Tingog sad mo din ha, oy. Murag nakatutok na mo karon ha sa ongoing investigasyon karon sa Senate Blue Ribbon Committee. dugang kalambuan mo lagi. May tunod sa scandal sa maong flood control at ang atangi lagi ninyo mga bag-ong developments mga Magnum friends kay ato kanang ika-update kaninyo diri sa Magnum Radio. Walay makulang, walay masubra, balanse tanan. Oo. So musa nga pagdaragan mo di masabtan din sa inyong gilantaw, amo nang ipasabot diri sa amo ang mga hourly news and news alert later on og sa mga kalit-kalit nga mga update o bisag unsa nga programa round the clock. Makasalig mo sa Magnum Radio mga Magnum friends. So ako sa inyo, ayala mo hawa din ha. Kabalo ko daghan kaayo gusto ninyo ipabot karong adlawa. Dili lang kayo sa inyong pamilya, barkada, kauban sa trabaho, kundi murag daghan usab mo gusto i-shout out karon ngadto sa atong mga leader sa NASA, di ba? Okay, gisugda naman no sa Blue Ribbon Committee hangtod sa mga nagkalain-lain nga issue sa political arena. Murag grabe, puno-puno naging kaita karon sa mga drama, debate o daghan pang pangutana sa ato ang nasod mga Magnum friends. Pero sa dili pa ta magpadala sa kasaba sa kalibutan no, sige ben, inhale, exhale. Kinahanglan gyud kini nato mga Magnum friends ang ato mantra kay aron nga makalahutay ta karong adlawa. Pundo sa ta kadali daw be. Asa ba mo nagpundo, nagpungko, nagtindog? Nag-atubang sa inyo ha mga cellphone karong orasa. At the same time, naminaw pag Magnum Radio, di ba? O, higop sa tawag hangin. Higop, higop sa hangin. Magnum, shout out! Ha? Nanimaho niya sa inyong kilid? Ibuga. Ibuga sa kabalaka kaya nakahigop mo o ka ng lahat magbaho ng hangin. Sige, higop na sa kalinaw karon. O buga-buga dayon sa inyo mga klase-klase nga kasuko mga Magnum friends. Shout out! Ay, usahay mga good Magnum friends sa tunga, karabitawang sa tunga sa kagubot, Ang pinaragyon kamaayong buhato nato ang kalibitan pagpaminaw, o niya pagpamalandong, labaw tanan, ang ato mga pag-ampo. Kaya usahay, warag ito'y ampo-ampo, Magnum Friends. Mode nga daghan, gagayit ang mga pagsulay sa kinabuhi, no? Sa mga pag-ampo, doon natay kaalam o panaghiusa. Mukhang kulang din nato karon mga Magnum Friends. Kaya kung ang mga leader dili magasinabot, ang katauhan maoy unag yun maapektuhan. Tama ba? Oh, so karon kung ang tingog sa kaugalingong interes mas kusog kaysa tingog sa katauhan, makaingon dahil yung tag-asa naman padulong ang atong nasod, Magnum Friends. Anyway, shout out ang muriha, Magnum Friends, na let your voices be heard. Simply be brave. Aron nga tuloy-tuloy ang atong good vibes, taliwala sa mga bad vibes. Shout out daw, Bay, kung ikaw hatagan og higayon nga makahatag og usa lang ka mensahe sa tanan nga leader sa atong nasod karon, local, international, labaw na gid siguro sa kauluhan, Magnum Friends, no? Bisang di ta nila madunggan, kay mo lagi busy pa kay sila karon tanan. Unsa kaha nang imong isulti aron mas mapalig-on ang panaghiusa kaysa panaglalis? O basin kaha, makahuna-una mo karon mga Magnum Friends, nga mas importante ba ang pagdaog sa mga argumento o pangserbisyo sa katawhan? Sige daw, shout out na. Kung ready na mo, walay sayop, walay correct. Ang importante nga makapahungaw pabugata. Perteng inita karong adlawa. Sige ha, magpadayon kita ang uban sa inyong mga paborito nga music. Siyempre, naka-line up na. Ready-ready na si Magnum Max Good. Oo. Atuwa silang lingaw-lingawon sa mga music. Hangto doon niya. Siyempre po sa inyong mga shout-out ha, mga Magnum Friends. Kung kana ka mo, doon na mo'y ka ng tingog bitaw nga inyuhang ipalanog diri sa programang Magnum Shout-out. So hatagan lang nimo og usa lang ka mensahe ang tanan nga leader sa atong nasod karon, unsa kaha ang imong isulti aron mas mapalig-on ang panaghiusa kaysa panaglalis. Oras alauna 40. Stay tuned, standby sa takadali mga Magnum Friends, and we'll be back.
4: This sound check is brought to you by GCash. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
5: We'll be back in a moment, right after this station break.
6: Magnum Radio 99.9, News and Music. News and Music.
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
9: Kaya sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
7: Life Extension, Vitamin D3.
10: At Life Extension, Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
11: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra text scam at ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargaining center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: May gala na may balita sa may panglawas ang toksin muna sa function sa blood cells gamoy at igatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin gamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas gamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagadlaw sa Giritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaging Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaging Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Ana sa Usmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
8: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 mabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
8: DTX Coffee Mix. Mga butika.
10: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mo kunhod ang imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise o saktong pagkaon. Bye-bye, diabetes na! Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
4: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
5: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
4: Mga aligot-got.
6: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
4: Oh, feeling in love ka ba karon?
7: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
4: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.
8: Papaaka ko bi.
4: Magnum shout out.
9: Balik ta mga Magnum friends. Oras na to, alauna 47 na sa hapon. Live ta sa Magnum Live Facebook, mga Magnum friends. So welcome on board sa mga nag-shout out na karon sa ilaha mga messages diha ha. Taon-taon lang ato nang i-shout out. Labi na sa mga naminaw karon po diha sa may Balulang. Anyway, naka-breathing exercise na ba ang kadaghanan or ang uban wala pa? Sige, tinga na to, chance kay aron nga makasigup gyud mo karon sa lami kaayo nga hangin. Wala labot katong buga bitaw nga init kaayo. Oh. Okay, para pud nga magaan-gaan ang inyong paminaw ninyo karon. Unya ready na pud mo sa inyong mga shout out. Especially kung given the chance higayon nga makahatag ka og

tumong no sa atong leaders, sa atong nasod o kita mismo as citizens kaysa managlalista. Diba? Sige, shout out nato ni Minsay sa mga Magnum friends. Kung kana kamo, wala pa kabalo sa atong number diri aron kamo pod makahatag sa inyong tingog. Para nga mo shout out mo 0917-716-1899 o 0917-169-1199. Okay, sige. Ato adaw na yung kwaron be, basahon. Shout out ko Magnum Apple. Siguro kinahanglan nila unahon ang katawhan kaysa politika. Dili magi na siya malikayan. Once you're in the politics, magi na yung mga politika pod, Magnum friend. But yeah, hinoon pod, usahay mangod, pag naa na ka diya sa sulod, murag malimta na pod nimo yun ang katawhan, no? Sakto na, kung gihuna-huna yun na, no, sa ato mga leaders karon taliwala sa kagubot. Serbisyo kanunay sa katawhan ang atimanon, kay mao ka na ang tumong sa liderato. Thank you, thank you! O, namo ko yung mga nabasa bitaw, Magnum friend, matod pa. True leadership daw is defined by service, serbisyo. Dili daw kuno kung unsa imong status or position. Kana bitong, it is the act of putting the needs. Kana mga, syempre, panginahanglan sa katawhan, magiguna ng unahon sa atong nasod, ang well-being, no? By service and the future sa mga katawhan above personal gain. So, nais po ito ako ang nalantaw, no? Online Magnum friend, nga ang true service, ang true leadership is defined by true service. Dili daw sa status. So, mauni, ang paak sa kamatuoran, mga Magnum friends, no? Kung serbisyo lang gyud ang siguro gitutukan o gunahon, musunod ra gyud na, no? Ang pagsalig o panaghiusa without effort. Karap itong flawless rigid kaayob itong Magnum friends. Gila mo, abot rin na siya, pinaagi sa itong pagtuo o sa atong mga pag-ampo. Sa inyong mga shout-out karon nga, aron po madasig ang atong mga leaders sa atong nasod. Let's have more shout-out. Ako Magnum Apple, message sa mga leaders nato kay ayaw, himo ang personal ang mga issue. Oh, okay, sadni, papaka nato Magnum friend. Inoon po, mula gina sa kadaghan na kaayo nga mga siguro kalihukan kasikas diya sa sulod. Malimta na po, no, ang kuan kining trabaho. Murag ma-focus na po sa mga personal interest, personal nga mga issues. So, kinahanglan na yun na, Magnum friend, siguro nga, dili personal ang mga issue, kundi dili trabaho lang, no? Okay, ang problema sa nasod, Magnum friends, I believe nga mas dako pa kaysa personal nga mga panaglalis. Diba? Oh, shout out. Sige daw, be. Shout out po din ha ni Gilbert, kinsa ni Tejada. Shout out. Kaya naminaw po daw sila karon din ha, no? Sa Balulang. Sa Tingog. Aman ninyong Tingog. Flying kayo. Ako rang Tingog, inyong nadungog, ha? Ipadungog po din yung mga Tingog din, ha? Musabi raw, shout out, Magnum friend. Ugusap po may hapon kay Rosalinda. Shout out. Kay Juliet Takas-Takas. Saan siya? Shout out. Okay. Hipuson sa Play. Okay. Claveria, mga taga Claveria rin sila. Misamis Oriental. Sige, dugang pa ninyo nga mga mensahe para sa itong mga lideres, ha? Nga aron ba kanang makabarog sila karon sa kamatuoran o makamata siguro sa kamatuoran, mga Magnum friends. Kay murag puro na lang para glalis o guban pa mga kasikas ang ilahang sa tawagan eh, ilahang giuna-una o ilahang mga giatubang karon. Anyway, news alert is on the way. Dugang nga mga balita alang po sa kalambuan sa itong nasod, local, international, and international. Up next, but before that, play sa taong mga pagilok kaayo nga mga music this afternoon. Kaya ron nga ang inyong pag-relax din na relax good to the max. Oras, alauna, 54 sa hapon.

0: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
1: Time Check is brought to you by Natis Lechon, the taste of CDO.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas dos na sa hapon. Ano yung balita karong orasa? Nagduo si legal analyst attorney Tony Soriano nga haom si Senator Sherwin Gatchalet isip senador ingon man presiding judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Soriano nga kinitungod kay gawas nga wali mga kontra ang senador, scripted na usabang pagkunang nga pangbasahon atol sa maong pagdungog.
5: Si Gatchalian is a qualified senator. Experience na niya sa pagka-congressman, pagka-mayor, o more or less doon na lugar siya credibility gamay. Kay daghan man lugar gatuusab siya, gatu-respeto. So wala na may lain diya, medyo moderate, wala naman. Kay si Soto, identified man ganyan siya. Ang atong taga Mindanao, si Mig Suberia, identified naman sab siya. Pero sa Gatchalian, across the road, may gumasab na itong mga ubang senators diha. Yes, John, kaya nga naman, ang ilang scripted naman ang ilang ipanulti diha.
4: Ang pamahayag ni legal analyst attorney Tony Soriano. Samtang, I am not AI, I am alive. Kini ang gibarugan ni Senator Loren Legarda nga siya paghihapon ang Senate President pro tempore. Kinibisan pa man sa paghulip sa liderato kagapong adlaw sa Senado, din dapili nga bago nga acting Senate President si Senator Sherwin Gatchalian.
6: I am not AI, I'm alive. And I'm present.
7: Opo, in-acknowledge ko po na hindi kayo AI dahil kilalang kilala. Kumari ko po kayo, kaya alam ko po, kilala ko po kayo.
6: Ako po'y nandito bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 men and women na Senado. At ayon po nga sa sinabi ni Senator Pia Cayetano, so nandito po tayo sa ating pandinig. Kasi may nagtatanong kung nasaan. So hindi nga AI, buhay na buhay, sa awa po ng Diyos, at hindi nag-resign. At simple lang po, kung merong 13 na boto na makakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Been there, done that. Just like 2022, Senate President Mig Zubiri, I was pro tempore and we were ousted by Senate President Cheese Escudero and Senate pro tempore Jingoy Estrada. I more than willingly gave my seat. So just to make it clear, never po tayo nagkakapit ko sa anumang posisyon, pero nandito po ako para ipakita na nandito po tayo at hindi pa po tayo nagre-resign sa ating posisyon. At yan naman ay ayon sa Rule 2, Section 2 ng Senado.
4: Ang pamayag ni Senator Loren Legarda. Karon sa itong Magnum News Center, Dolly Region 10 magpabilin gihapon nga magpatuman sa 4-day work week. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 23, Kia Belianosa.
3: Magnum News Hunter.
8: Okay, padayon matutuan sa Dolly Region 10 ang pagpatuman sa 4-day work week. Kaliwala pa man sa pagbalik sa abang mga buhatan o mga LGUs, normal nga 5-day work week ang CWU. Kung CWW, kung compressed work week arrangement ka office hours ang pabilin gihapon sa adas 7 sa buntag hangtod sa adas 7 sa gabi, Lunes hangtod adlaw nga Webes. Kini ang verification, ipagawas isip paghatag at inawan sa abang mga departamento o empleyado sa Dolly nga maghimo na sa 5-day work week na binakatong nanginanglan sa uninterrupted daily on-site presence. Isay rin niya mga kamanduan ni patuman sa mga Dolly offices o so Dolly satellite offices din niya sa Tibuok, Rehiyon. Datagikan sa Dolly Region 10. Kini sa Magdum News Hunter 23, Kia Belin Osa. Sa balita o servisyo, Magdum Radio.
4: Salamat Magdum Hunter 23, Kia Belin Osa. Samtang sa itong Magdum Power Advisory, nagpahibalong si Palco nga to sila mga konsumante. Kalabot sila ipaigayon nga schedule the power interruption ugbang adlaw-adlaw nga Biyernes, Hunyo 5 ning tuiga magsugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Kiniala sa pag-facilitate sa 3 wire installation works. Muy epektado sa siyam ka oras nga pagawala sa kuryente. ang sitio Makusi sa Quimaya Villanueva, Misamis Oriental. Mangigalayon na bati ang Magnum News Alert. At ang dugahan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa balita og serbisyo Magnum Radio. Oras alas 2:05.
9: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
10: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
11: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
10: Mga aligot-got.
12: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
10: Oh, feeling in love ka ba karon?
13: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
10: I-shout out na na. Magnum shout out.

0: This song is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
1: Oras alas 2:11 sa hapon.
0: Time Check is brought to you by PlaySmart, PlayBright. With NoStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
2: Papaaka ko, B.
3: Magnum, shout out!
1: Kamusta? Kamusta magmayong hapon sa tanan mga Magnum friends? Okay, shout out. Leko dihan ni Pits Joven.
2: Papaaka ko, B.
1: Ay! Ito. Shout out daw kuno siya sa mga lideres. Mabuhay kuno ang mga maleta king. Updated lagi ka, Pits Joe, ha?
3: Magnum, shout out!
1: Ito, it's so good to hear from you, Pits Joe. Drive-drive diya siya mabugnaw nga sakyanan ay. Ito, extra amping diya, Pits Joe, main hapon. Daghan pa po tag mga message diri no sa ato ang Facebook Magnum Live. I-share. Connect with us, mga Magnum friends, wherever you are in the world today. No? We are heard everywhere, anywhere. Basta kamo ang inyong tingog. Maoy kusog diri sa Magnum shout-out.
3: Magnum shout-out.
1: Adlaw nga Huwebes karon, happy birthday pala sa mga nag-birthdays karon. Pwede pa ninyo ihabol og shout out mga Magnum friends o kita padayon pud diri shout out kay daghan pa kay tag mga nadawat nga mga mensahe gikan sa ato mga Magnum friends nga gusto lang gyud mo padayag sa ilang mga huna-huna o pagbati bahin sa mga nahitabo sa atong nasod o sa ato mga leaders. Igor, wala po din sila magpahungaw diri Magnum friend, pabuga, no? Diri nga side kay ang atong tinguha nga good vibes on a Thursday.
3: Magnum, shout out!
1: Eh, basin nga, di ba, nahilahi mo itong mga panlantaw. Pero isa na gyud gihapon ang ato ang gihandom. Usa ra gyud na sa atong nasod nga, kanang itong magmalinaw lang unta, ligon o nagkahiusa Magnum friends, di ba? Sige, shout out, Magnum Apple, ang gahom temporaryo ra gyud na. Oh, gahom is the power, no? Apan ang maayong pagserbisyo, magpabilin. Very true, gyud kaya na, Magnum friend. They say, character outlasts position. Meaning, ang position mahimong matapos, no? It can end anytime, ang position. Pero ang termino, mahimong mahuman man lang, pero ang gahom, mahimong mawala. So, muna yung gitawag diha nga, ang gahom temporaryo na para sa mga lideres, no? You will never know nga, basin karon na, apaka sa posisyon, ugma, what na? Apan ang maayong ngalan, integridad yun na, Magnum friend, og tinuod nga pag-alagad sa katawhan mo, gid ka na ang magpabilin sa handumana, no? Sa mga katawhan. Thank you very much for that, Magnum friends. Imo ang shout out po ng mensahe sa ato ang mga lideres karon sa nasod. Another shout out, leaders sa nasod Magnum Apple, kung magmalampuson ang katawhan, magmalampuson usab ang leader. Tinuod gina, no? Kung hiwi-hiwi o bakang-bakang o kiyang-kiyang po ng leader, ang katawhan ambot. Wala gyud, bulasot gyud mga Magnum friend. That makes sense, kayo Magnum friend, kay mo na gingo nila nga, the success of the people is the success of leadership, diba? So, sakto kayo na, kayo gid Magnum friend. We all need that to hear nga message para sa ato mga leaders. Kung naglambo or nagmalambuon o malipayon ang katawhan, kana ang labing klarong ebidensya sa epektibo kaayo nga liderato. By the way, shout out po ta kang Viejo. Oh, Magnum Apple, prayers for them daw. Oh, prayers sa mga leaders. Wala gyud ka nang makatupong gyud o makalabaw kung ato pong iampo ang mga leader. Ang pangutana, kung maampo pa magihapon ninyo ang mga leader nga mga nasangkot pod. Siguro kana gyud no, idubli ginato na sila ga ampo Magnum friend. Eh, tanan man ta nakasala. Oo, pero labaw sanan, basta ra ba makasala ang tao kay di na nato iampo pod. Di ba? So siguro it's a lesson learned for all of us nga ato na lang silang idala pod sa mga pag-ampo. Kaya ang gahom wala man sa ato, naaman sa ato ang Ginoong Dios, di ba? Sige, sa mga naka-tune in lang, welcome again. This is Magnum shout out. Dili lang ta mag-away-away diri Magnum friend kun dili aron nga makigabahin ta sa mga pangandoy alang sa maayong kaugmaon pod sa ato ang nasod mga Magnum friends. So, relate ba kayo mo sa mga gibati karon ha? sa inyong sitwasyon o bisan sa mga ganap sa inyong adlaw karon, welcome to a Magnum Shoutout. Hinaot pod nga enjoy lang ang inyong adlaw nga Webes karon kay usahay gyud na gyud tay kanta pod nga inyohang gipaminaw kaganina nga mura pa bitaw gisulat pod sa mga kahimtang sa ato ang mga kinabuhi karon, no? So hinaot tag enjoy, relax mo ato nga mga lineup of music, makapahinumdum, makapalipay. Syempre, atong tumong sa Magnum Shoutout nga makapagaan pod sa inyohang mga gibati karon, Magnum friends. Kay bugaat kay na inyong trabaho karon, no? Bugaat po ang inyohang mga negosyo karon. Natay caller? Finally. Bitaw ay sige, caller on the line. Hello.
4: Hello, Magnum Apple Pie.
1: Hi, good afternoon. Kitsa ni?
4: Sa Inday.
1: Uy, finally, welcome on board. It's been a while.
4: Yes.
1: How are you, Inday?
4: I'm good.
1: You're very good. What makes you good today, ha? Kamusta man? Anong pinagkakaabalahan mo, Inday?
4: Muna gihapon, Magnum Apple Pie. Namaligya gihapon.
1: Namaligya gihapon. Pero naa makaya ikuan, halin. Sige, padayon sa mga pagpamaligya. Importante nga, kumikita ka rin and die.
4: Yes. Oh, importante yun nga mabuhi everyday.
1: Everyday. So, unsa may mensahe ni mo para sa ato ang mga buhi nga leaders karon sa atong nasun?
4: Gubot yun kay sila. Dalibog sad ko sa ilaha. Nabahin, dahil na inadugang, na inawala.
1: Yes.
4: Unta na lang yun na... Mm. Unta masulban na yun ang problema bitaw about sa flood control. Kaya maura man yun na giblik-balikan sa katawan yun. Kana na yun siya. Then, okay. Good luck na lang yun sa ila. Pag-ampo na lang yun. Hugot na pag-ampo na unta malandagan sila.
1: Aha, okay. So, let there be light karon sa ato mga lideres. Kay murag nalukop na sa kangit-ngit, no?
4: Gani. Murag wala na tayo pag-asa yun, ani ba? Kung dili ni masulban yun, malukong na yun tayo sa kuan sa kalisod, sa kamahal sa kalaliton, sa kataas sa gasolina. Ay, noon, ang gasolina, medyo ni ubos, pero taas pagyapo na siya para sa mga pobre nga parehas na ako.
1: Mm-hmm. Sa ato nga mga kabos, diha. Kita gina mag-sacrifice yun. Hi, Trader! Wala, ay. Sige na, bye-bye na. Bitaw, shout out in Dai sa iyo mga friends. Salamat ka itong mensahe nga. Unsa to? Para sa ito mga lideres,
4: Malandagan sila.
1: Okay.
4: Malandagan sila sa ilang mga nahuna nga nagsagol ang itom ug ang puti. Dapat maputi na gyud.
1: Sige. Apil na ang solar din, ha. Kaya aron nga walay putol-putol ang solar.
4: Yes, apil na po punta para walay putol-putol. Diretso na dayon. Pwede mo shout out magung ako pa.
1: Sure, sige, go ahead. Go.
4: Shout out ko sa kwan, ha, katong kanunay na mati ni Magnum Apple Pie nga nagbalik na siya og nalipay kay ko nga nibalik na gyud siya kay murag nawala na jud medyo ang boring na madungga na nato siya.
1: Thank you.
4: Ang iyang tingog, natsada ka ayo. O gatong manawagay manawag na jud mo ugma ha, inamog ka ulaw kay Siya na good ni.
1: Ako na good
4: siya na istorya.
1: I'm alive.
4: So,
1: salamat po sa support and I.
4: Okay.
1: Enjoy your business. O ginaot na ikaw mulahutay o magmalampuson. Thank you kayo sa imong tawag
4: o
1: sa imong message para sa leaders. Bye-bye! That's right. Napaisa, kung ang leader kabalo daw maminaw, masayon, mabuild or matukod ang pagsalig, respeto o panaghiusa. Tama sa, di ba? Kung na ay trust ba? Oo, trust. Dili, trash. Katong mga malitat sa kwarta ay trash. Oo, nai trust and unity, mas ligon ang pundasyon sa usa ka nasod. Nice paminaw, no? Magnum friend, ligon ang pundasyon sa nasod. Mauna nga, padayon lang tas pagdasig sa ato mga lideres. Pinagis ninyong tingog, mga katauhan din ng mga Magnum friends. No, ato ipadungog. Siyempre, mga lideratong magpabiling bukas sa pagdungog o pagtinabangay. Meantime, alas 2:20 na, balik rata with more, especially sa inyohang Word of the Day coming up.
5: Magnum Shout Out! Oras, atud kaninyo sa DTX 500. We'll be back in a moment, right after this station.
6: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka pananaw,
7: ug pagpaminod sa mga tin.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Karun dayon.
9: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
7: DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mabaka butika.
11: Maitisig. Napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatamang para magkontrolar ang tanang yung mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na ang Maitisig.
7: DTX 500.
12: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mamasaga butika.
14: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Duna usab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloading Pulso. Wadhos Quality Store.
15: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
16: Bugas-bugas o katul-katul?
7: DTX 500 na.
16: DTX 500.
7: Aduna kini antimicrobial properties
16: nga makatabang sa pagkuha
7: o pag-ayos sa bugas-bugas
16: o katul-katul.
7: DTX 500.
9: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
7: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung ano pa wang akon panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
18: The

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
3: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa mong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: Oh, feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwa.
3: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.
7: Papaaka ko, babe.
3: Magnum shout out.
8: Oras na to, alas 2:25 na sa hapon, mga Magnum friends. You've just heard variety of messages nga atong gi-shout out here sa atong programa karong hapuna. Inyong mga nadungog, ha? O mga nadungog or wala man nadunggan sa atong mga lideres karon sa nasod, Magnum friends. Importante nga naka-shout out mo Magnum Live sa Facebook or right here on the air sa ato ang programa. No? Importante lang yun na nga madungog, no? Taliwala sa krisis sa ato ang politics. Here's another shout out. Ang leader nga aduna daw kasing-kasing sa pag-alagad. Magnum Apple, makahimo og dakong kalainan. Uh-huh. So, muna gitawag og siguro compassion, no? Maikusog. Dili na siya kahuyang compassionate leader. Leader nga aduna gyud kasing-kasing sa pag-alagad. Kaya na may uban nga mutagad ra pero dili alagaran, di ba? Dako na kayo ng kalainan para sa pagbati sa mga katawhan pod. Kaya ang compassion, dili lang yun na siya kahuyang, kundi strength na siya, Magnum friends, no? Tinuod nga pagbag-o og panaghiusa. Napaba? Sige, shoutout lang punta diri sa ato ang mga friends sa Magnum Live. Thank you very much kayo sa inyuhang pag-connect and even pag-comment and pag-share pod, no? Labi na kang Marlito Olako. Good PM Magnum Apple. Shout out sa taxi. Maldita taxi! Maldita na gini siya karon. Gumikan siguro ni panghitabo. Itao ba po sa iyang pasahero karon, no? Sir, thank you very much for listening. And usab po sa imuhang tuloy-tuloy nga biyahe diyan sa mga drivers karon na nakatutok lang yun gihapon sa Magnum Radio. Sige, dinhi na ta sa atong word of the day, mga Magnum friends. It is compassion. Meaning, ang pagbati sa kaluoy o tinguha sa pagtabang sa uban nga nag-antos. So, maulay na siya, no? But pasabot sa compassion. So, Magnum friends, ang compassion sa usa ka leader. Kay mo man, no? Ato ang gisintro karon nga mga mensahe nga ipaabot sa ito mga leader, hinaot nga makatabang sa pagpalig-on sa panaghiusa o pagsalig sa katawhan. Labi na gyud sa Pilipino. Matag Pilipino karon. Dinilaman takutob sa ato ang programang Magnum Shara, Magnum friends. Musunod na si Magnum Gilbert at si Magnum Diana. Ang tadugma pohon. Kaluyan ta sa Dios. Kinilaman si Magnum Apple Pie Dagadasid. Kaninyo Magnum friends nga taliwala sa mga pansulay. Lahutay lang kayang Dios. Maayo kanuna.

0: Oras, may gala, alas 2:46 na.
1: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
2: Mr. Talagsaon.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: May nga po sa tanan, may gala, mga Magnum friends. Aminaw sa tasa itong mga naguna mga musika, may gala. Karong panahon na, ha? Medyo magpahuwag sa taginag may gala sa mga pangitabo sa atong palibot kar. Kaya murag matod sa aban. Huwag naman ito kaginhawa ni Magnum Gilbert. Tungod sa mga balita nga gakay tabo daw karong panahon na. Ah, sige lang. Huwag matay mabuhat ang mga Magnum friends. Saan-saan na ito bali-bali, huwag matay mabuhatan. Matod sa oba, nang ginoon na bala, anak may gala. Di ba? Kay wala naman ta kasabot. Matod sa oba, wala naman kasabot, Magnum Gilbert, sa dagan sa atong government karon. Maulagin, no? Sige lang, mamino lang ta sa atong mga nagunang mga musika karong hapunan may gala, no? Para medyo ma-enlighten atong mga hearts, atong mga mind karong panahon na sa mga pangitabo may gala, no? Kodayin si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta mga higala hangtod sa alas 4 sa kapunon sa atong programa, ang Magnum Music Jam. By the way, Highway, inyabati may gala ang song gikan kay TJ Monterde and Casey Tandingan with Palagi. Para na sa itong mga Magnum friends nga nanay palagi silang kinabuhi. Oh, nanay palagi may gala, di ba? Congratulations sa mga nanay palagi. Sa uban pong nanay palagi, palaging pasakitan. Saan man na may gala? Kung di na ni mo kaya nga magpadayon, di siguro muna ng panahon para makig-break na kanya Magnum friend, di ba? Kaysa nang muantos kang gusto lagi ni mong anak kay palagi, pero lahi po na palagi man, palagi kang sinasaktan, palagi kang pinapaasa. Oo, munang palaging sakit may gala, di ba? Samtang love pa na yung mga kagalingon, dapat mo biya na kaniya Magnum friend kung feeling ni mong di ka na niya love. So dapat i-love sa nimo yung kagalingon. Biyain lang sa siya Magnum friend. Balik lang sunod bulan kay para makabayad sa utang. Ito, alas 2:49 na mga Magnum friends. Don't forget may gala, mabati ta 24 oras, ha? Sa inyong mga radio set, Magnum Radio 99.9. Sa social media may gala, syempre ang Facebook, pangita lang Magnum Live. I-like, i-follow, i-share ninyo may gala kung para updated ang tanan sa mga nagunang mga balita o dugang pa mga impormasyon, diba? Nagina sa may gala. O sa website, www.magnum999.com. Salamat sa yung tanan, sa tanan mga naminaw karon, maayong hapon, maayong adlaw sa yung tanan. Sa ato mga Magnum friends nga nakaroon sa gawa sa nasod, magsigig paminaw sa Magnum Radio para updated sila sa mga labas nga mga balita, mga presko kaya nga balita may gala. Oo, paminaw sila sa Magnum Radio. Salamat sa yung tanan. Kumusta atong dagan sa atong panahon, karong panahon ng mga higala? Medyo bugnaw ba itong palibot? Di ba init may gala? Hayahay ba itong palibot may gala? Wala ito naka sinatig ka init ka ayo or medyo init yun mga Magnum friends? Sige daw Magnum friend, ichika daw na siya may gala, ha? Para masayol sabta. At ang ito mga nakunang mga segments, mga Magnum friends, sana po tayo talagsaong pangutana. Atong talagsaong pangutana yung mabati sa di madugay. Ang isa mga Magnum friends, ang atong ano ang latest marites? Ano ang latest sasinado? Anong latest, Maritas Maygala? Inyo nang mabati sa Di Madugay Sab, kaoban si Magdum Diana Mendoza, okay? Akip na ato mga naguna mga musika. Oo. Pampaano bitaw pampagaan sa atong gipangbati karon panahon ng Maygala. Ang ato mga naguna mga musika para sa inyong tanan. Wala gina ginayon Maygala nga let the music heal your soul, di ba? Na may kanta na mga Magdum friends. Let the music heal your soul.

0: Kung broken-hearted ka, gibiyaan ka, na kay right love at the wrong time, agoy. May nanap itong mga Mike Dern friends. Murag mo ingunta ng kanap itong the right love at the wrong time. Murag somewhere down the road na siya may gala. Down. Tamo na siya. Imagine may gala kung walay music sa kalibutan. Unsa na lang ka mga Mike Dern friends. Murag seryoso ra kahit ta. Murag wantay panahon nga mag-happy-happy kay. Sige lang tag-seryoso. So, may pa nang naay music nga na-create may gala. Magpasalamat kita sa mga composers, mga singers, songwriters kay sila hinungdan nga nung naatay music, di ba? Okay. Malaging ginayon na akong let the music heal your soul. Okay? Okay, para mugana itong paminaw mga Magdum friends. Alas 2:53 na may gala. Sa mga Mike Dern friends atong naminaw sa nakadayang mga opisina karong panahuna maayong hapon sa ingdanan. Uban kay samtang na busy sa lang opisina sa ilang gitrabahuan naminaw ganina may gala sa ano sa Red Ribbon. Sa Blue Ribbon di ay. Red Ribbon naman ano nang panggigutom naman siguro ko. About sa flood control may galang isyo. Nana bitaw. Muna siya mga Mike Dern friends. Samtang nasa opisina, naminaw sa ano, sa hearing kaninang buntag. Din sa Mike Dern Radio, di ba? Salamat sa tanan. Lakip na po sa ato mga Mike Dern friends nga nakaroon sa nakadiyamang kamerkaduhan sa itong syudad sa Cagayan de Oro. Nga magsiga po pagbagot-bot bitaw. Tama rin sa bagot-bot taan eh. May gana, di ba? Si bagot-bot, ano, naunsa man itong nasud, ano bitaw. Tama kita sa inana may gala kay wala may ingon na wantay power ana di ba? Naing hapon sing tanan. Oo, at least no, updated gyapon mo mga Mike Dern friends. Mo ang pinaka ano good importante sa tanan. Nga updated ta kadunay. Oo. Para di ta mabehind basi na imo tanan nimo kung unsay na itabot sa tong nasud karon. Di ba? 254 na. Dari sa tamay gala sa atong segment ha. Para sa mga Mike Dern friends atong ganaan mo tubang sa atong talagsaong pautan ha. Dari sa tamay gala oh. Atong paminawon mga Mike Dern friends kung unsa atong talagsaong pautan ha.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutan ha.
0: Alas 2:55 na may gala. Ang atong talagsaong pautana karong hapon na. Okay. Kay karong Monday, back to school na mga Mike Dern friends, di ba? Kagapon na atong talagsaong pautana kung pila na dapat ang balon sa usa ka bata. Balon nga kwarta. Mo na kagapon ang adlawa nga pautana. Karong hapon na atong talagsaong pautana mga Mike Dern friends. Konektado gyapon sa eskwela. Konektado gyapon sa usa ka estudyante mga Mike Dern friends kay karong Monday eskwela naman. Back to school naman ng mga Mike Dern friends. So ang atong talagsaong pautana may gala sa panahon nga nag-eskwela pa ka. Ato ibalik ha. Sa panahon nga nag-eskwela pa ka. Unsa man ka sa klase. Unsa man ka klase may gala. Unsa man ka sa klase. Sa yung classroom mga Mike Dern friends. Unsa man ka. Sa baan. Hilomon. O kaha gapangupya sa classmate. Nato'y balik ha. Sa panahon nga nag-skwela pa ka Mike Dern friend. Unsa man ka sa inyong klase? Sabaan ba ka? Hilomon? O kanang gapangupya sa classmate? Asa man ka sa tuluan ni Mike Dern friend? Sa panahon nga nag-eskwela pa ka, estudyante pa ka Mike Dern friend. Unsa man ka kaniyan tobe sa inyong classroom? Sabaan?

0: Bian ba na bitaw? Oka, ilumon mic dun friend. Nga nara permis kilid sa kilid galingkod. Na usa ang nasa front bitaw kay kana mga nasa front may gala. Mostly mo na sila mga medyo hilumon. Ay, siyempre naman ang teacher sa atubangan. So, hilumon gina sila kay kung tabian na, magsige magkasabaan sa maestra kay naman sa atubangan. So, mga hilumon gina sila. Oga, uka ka ng gapangupya sa classmate. O, gapangupya sa klase may gala. Asa man ka sa tulo mga Magdon friends? Sa klase ninyo, sa panahon nga nag-eskwela pa ka Magdon friend, asa man ka ni sa tulo may gala? Sabaan ba ka? Hilomon? O gapangupya sa classmate? Labi na ka na bitong mga assignments. O, dili magbuhat og assignments balay may gala kay dito sa eskulahan, yun magbuhat kay mangupya man sa classmate, di ba? O, may nana, di ba? Dili magbuhat og assignment kay gasalig sa classmates. Okay. Sa inyong mga tubag may gala, itawag mga Magdon friends. O ka, pwede nyo i-text may gala sa 0995-322-6237. Atong ibalik mga Magdon friends, ha? 0995-322-6237. Mukha na may gala ang itong contact number. Sa mga ganahan mo tubag sa itong talagsaong pautana o sa mga ka-relate may gala, pwede ka mo tubag mga Magdon friends, ha? Ato ibalik, ha? Sa panahon nga nag-skwala pa ka Magdon friend, unsa man ka sa inyong klase? Sabaan, hilumon, o gapangupya? Oh, naras tulo may gala. O nga no dayon. O nga, kailangan din nga no day. O di naman sukay, kailangan nga no. Pero kung nakitubaga na, okay regapon mga Magdon friends na. So, 0995-322-6237 para sa inyong mga tubag may gala sa itong talagsaong pauta na mga Magdon friends, okay? So, muna siya, ha? Itawag lang or i-text may gala kay ato ng Tagano Pagtagad ang inyong mga tubag mga Magdon friends sa atong talagsaong pautana. Anyways, mubalik ta mga Magdon friends. Ayaw mo gawa di may gala kay up next na dahil ng atong Magdon News Alert. Ato makawaban si Magdon April Borja. Okay? And sa pagbalik dayon, mag-music na. Then mubalik na sab ko, kawaban si Magdon Diana Mendoza dayon. Para sa dugang mga segments may gala. Oras, alas 3 sa hapon.
1: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo, dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You, thy Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert. Orasa magdumradi wala stress, dos na sa hapon. Ano yung balita? Karong orasa. Gibutyag ni Roads and Traffic Administration kan RTA Manager Engineer Nonito Claret nga hugtanon nila nga idili sa Plaza Divisoria ang mga ambulant vendors. Kinilabi na kung ugaling mabalik na sa hingpit ang night cafe sa mga lugar. Mato ni Claret nga kiniaron dili sila makadugang sa kahuot sa mga lugar nga lauman nga nagsaon gayod sa katawhan.
4: Kining mga mamaligya ay nga mo standby kini sila ang naingon ta lugar nga di na gid sila matugutan pero kining gi pamaligya nga gasuri-suroy lang gitawagon ta man ang ambulant vendors di man ato sila mapugnan kay lugar gas lakaw-lakaw ra man di magid sila makabalda kay gapundo so siguro wala problema ana jun except lang kung mag standby siya mo plastada siya diya sa sidewalk pa karon niya mababaga niya ang agianan sa mga tao so ato ikisang mabaldo or do na tay mo onsab nga action na.
3: Ang pamahayag ni RTA Manager Engineer Nonito Claret. Samtang giklaro ni Senator Erwin Tulfo nga walay kondisyon nga gitakda si Senator Francis Achis Escudero sa pagtambong sa katapusan nga adlaw sa sesyon sa Senado kagapong adlaw. Gibarugan sa ni Tulfo nga dunay quorum ang 12 ka mga senador tungod kay nahitabo na kini kani adto sa Senado.
5: Number two, yung sinasabi lang walang quorum, hindi ko po maintindihan, baka nakalimutan na naman po ng mga kasamahan po namin, Senadora Loren, Senador Alan, at Senadora Pia, na ilang beses po na 12 lang na senador ang present, nagkaroon po ng quorum. Base po doon sa journal entries ng Senado. Ilista po kasi doon yung, di ba, tinatawag after yung roll call. Kung narin ganoon, Aquino, ganito, Cayetano, present, di ba? Tataas ng kamay. Ito po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 beses po na 12 lang ang senador nagkaroon sila ng quorum. Hindi ko maintindihan bakit. At pareho po sila pong tatlo, nandoon sa mga panahon na yon. Pumayag po sila na may quorum. Kaya nga po, pinapaalala ko sa kanila sa tatlong butihing senador natin, balikan po yung journal entries po ng Senado noong May 21, 2008, February 11, 2009, September 29, 2010,
3: May 8, 2010. Ang pamahayag ni Sen. Erwin Tulfo. Karon sa itong Magnum News Hunter, PhilHealth Region 10, nagpahimangno sa publiko nga dili basta nga tuuhan ang tanan nga mga mensahe nga mga kuna nga madawatan. Sa balitaog serbisyo, aniya si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
6: Magnum News Hunter.
7: Nagpahimang lumabas ko ang buwatan sa PhilHealth Regional Office 10 nga sa publiko. Ayos manangkala sa mga kadurahang tekso ko na messages. Gamit sa ilang alan o pag-aghat sa mga miyembro na mag-update no sa ilang health insurance information. Lagi sa usa ka website, iklaro sa PhilHealth, nga dilit nila autorisado nga maong mensahe o website. Tumuhan kinikabahin sa usa ka phishing scam. Nagtumo nga makakuha sa personal o pinansyal na impormasyon sa mga miyembro. Pahinunduman sa insyang publiko na dilit sila magpadala o wala ka pang live SMS. May link alas mag-update sa personal. Tapos, ang tanang official na transaksyon, ginahimo ang pinagi sa kinibang o autorisadong mga platap ang buhatan o opisina sa PhilHealth. Gawag usab sa ang mga miyembro, dili mo click sa mga nagkarudahang link o dili maghatag o informasyon o kumpi informasyon nga sa mga dili kasaligan mga website. Balita agitan sa PhilHealth Region 10. Kaling bahin na Magnum April, no? Karalang gid ni nga impormasyon na kay fa, kinibang fire alarm na girespondihan sa kinibang lugar sa Puerto Fire Station. Dito sa may Upper Puerto, hindi siya naitabo. So, doon ay pag-ulbos ka na yun. Ato pa rin pag-asasiyon Magnum April sa Banibalay. Ang sa Banibalay establishment ang nasunog paong kinibang area. Lugar ko bingat ang Upper Puerto Magnum April. So, sa ginadiya, huwag kita'y makita kayo ng mga nagkong mga building. Doon namin may mga planta sa mga kanilang mga budika, anak, mga balay. Kay mag-ibuy sasama sa kanibang nasa sinitong bahay nga nagadugan. Kaya kanibitaw nga duot ang mga balay kay dikit-dikit. Hindi mga balay nga kanilang portion sa mga baysityo na kanilang baysilingan po dikit sasama din siya dahil na dikit-dikit. Ito rin yung pag-susyon ko rin kung sa maning sunog mag-numay pero sa may involved po nini. Maong sunog, doon na babay mga balay na o sa baka ang kanyang gilamoy ng police status sa maong fire alarm. Hindi mo, mampuwag nag-update pa, mabalik ang Puerto Fire Station. O deklara ba na dumabot naman sa first alarm, may isigot ang sunog. Ngayon na ang Puerto, pag may nag-traffic kayo, pasapod sa kanibang nga lisod kayo. Alam niya, paangay, pabahada. Magluma, April. So, sana niya na ang mga fire truck. Pero magkapahingon sa may kinibitaw nga lugar sa may Manulo. At traffic kay Dia, magluma, April. Alam niya, sa akin, didapit sa may Gaisano Mall. Tandaan, basta kay Gawasulod ang kariya sa kinahal. Kaya sa sintrong bahay sa puerto, pahingon sa may bukid nun. Kaya na mga kanibang matanto nga, paspas ang responde po sa taga Fabio Fire Protection. Mausunog ito, stok-tok kayo sa kinibang lugar. May ganisityo sa may upper puerto nga bahin. Patulang nga pagpasupot doon sa dami, namin ang pasiling ang mga hunters sa Magnum Radio, Magnum April. Tapos na tumasusi kung saan ang status sa mga masunog. Kaya sa Magnum New York, Sandra 13, Risa Cruz. Balitaog Servicio, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 13 na Risa Cruz. Samtang doon ay paigayon nga novena for the Sacred Heart of Jesus sa San Antonio de Padua Parish sa Barangay Nazareth ng atong dakbayan. Isuglan kagapong alaw a Hunyo 3 ug mulong tadahang tod sa Hunyo 12 ning tuiga. Dugtong niini giagat ang tanan sa pagsalmot sa mga misa matag alas 5 sa hapon sa mga simbahan din matag adlaw managlahi usab ang tema ug ang pari. Samtang sa atong Magnum Power Advisory nagpahibalong si Palco ngadto sila mga konsumante kalabot silang ipaigayon nga schedule the power interruption ug mga adlaw kuna Biyernes Hunyo 5 ning iga magsugod sa alas 8 sa buntag hangtod kana sa alas 5 sa hapon kini alang sa pagfacilitate sa 3 wire installation works moya pektado sa siyam ka oras nga pagkawala sa kuryente ang sitio Makusi sa Quimaya Villanueva Misamis Oriental mangigalayo na bati ang Magnum News Alert at ang dugang sa mga balita sa mosunod nga takna kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa balita og serbisyo Magnum Radio oras alas 3:08.
8: Oras atud kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
9: Let's listen to the music, relax, and have fun.
8: Magnum Music Jam.
9: Magnum Music Jam.

0: Oras may gala, alas 3:19 na.
1: Time check is brought to you by Del Monte Fruit Easy.
2: Mr. Talagsaon.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Balik na may gala sa atong programa gyapon ng Magnum Music Jam. Mapapaulala. Mapapaulala baka may gala sa atong sa dagan sa atong panahon karon sa atong palibot. Mapapaulala. Alright, kauban pagyapon si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ang kita sa alas 4 sa kapunon, may gala na nagita sa atong final hour. Alright? Mo nang panayan ng good mga Magdum friends yung pagpaminaw diya. Para malingaw ta sa atong kapunon, may gala. Pinaagi sa atong mga nakunang mga musika. Nakita sa may gala ang atong mga nakunang mga segments. Okay? And syempre, mapaulala gid ka may gala, mapapaulala ka kung kao mo na ito sa Magnum Diana. May hapon.
4: Hi, mayong hapon mga ulala. Mapapaulala jud ta sa weather, di lang sa weather appeal na sa kagubot sa ato ang nasud no, labi na sa atong politika. Oh my goodness ba. Nakakapaulala jud siya mga Magnum friends. Di lang heartbreak, di lang imong silingan imo ang happy crush na nakapaulala.
0: Mauman.
4: Naunsa ba day ni oy?
0: Mauna, sa
4: na lang. So laban-laban lang gid ta ni. Ana lang gid na. Let's see unsay mahitabo sa kalibutan.
0: Kadumdum ko kaniyan to Magnum Diana ba matag election ting pili bitaw sa mga kandidato mga politiko nga magpapakanap to magpapili mga Magnum friends sa election kay maglay-lay sila mga ano no diskarte sila lang pag ano kanap itong medyo ma-attract
4: campaign
0: period na nabitaw na ay mga kandidato nga musayaw
4: ay na.
0: Oh, na ay mga kandidatong lahilay ang gimmick bitaw.
4: Mag-invite og influencer.
0: May na na.
4: Ingana, permiti magpa-disco.
0: Oo, oh, ina na.
4: Oh, yeah. Tapos amin din nga, oy, mag-ato ta dito sa kuan, kinay panghatag kwarta. Ulan-ulan ko no.
0: Ulan-ulan.
4: Ulan-ulan. Ay nako
0: na. Oh, lagi na. So, kana bitaw kung happy ta sa mga election may gala, makita na sa nato na sa mga TikTok may gala nga na ay mga politiko nga musayaw.
4: Ana na sad.
0: Na ay mga style bitaw na lang para makaingon ng mga tao. Ay, okay kain ni si ano.
4: No?
0: Okay man kain ni siya kay game kaayo. Ano bitaw?
4: Oo, manghatag na sad og bugas. Ana ba pasumang hatag-hatag lugaw.
0: Oo.
4: Pero ana ra sa panahon sa campaign period manghatag.
0: Pero bawal man na manghatag panahon sa campaign na.
4: No, no.
0: Bawal na.
4: Nabot nga biya nila kanang ilang mga color-color. Kuan biya sila nga na. Ipanghatag nila na color dayon nga ingani pagawas lang nga ang mga tao lang sa kandidato may naglihok walay labot okay. Ang kandidato
0: ay mga politiko nga mangatag pero ilang picture dako sab kay nakabutang dito
4: mo lagi pero nga buta rin ninyo si kuan kay naghatag og kanang pangkabuhayan showcase kuan duduhar di ka dilata kunya isa ra ka kilo bugas.
0: Kanang may nana di ta magpailad may gala tanaw karon sa inaitabo karon sa atong nasod.
4: Mao lagi.
0: Oh, naay mga yes na lang bitaw. Ano bitaw? Yes kay nakadawat man ko ano bitaw. Ato nang butaran kay nakadawat biya ko ano.
4: Bitaw? Oh, no. Kitagaan ra ba kag ulan-ulan?
0: Oh. Tanawa karon murag silang kag bakot buti Magdon friend. Unsa naman atong atong gobyerno nga wa naman ni natarong?
4: Good. So vote wisely.
0: No, may pa, good. May pa si Wisely atong butaran kay
4: dili. Dili. Si Wisely. Di ba natawag si Wisely? Ay, ikaw ganyan sa talagsa.
0: Abin ang tao na si Wisely din.
4: Vote Wisely.
0: Siguro no, kung mudagan kag usa ka posisyon sa politika, imong gamitong nickname kay Wisely.
4: Ano na lang, para pamiti ka ma-remember.
0: Oh, vote Wisely. Ano ba ito? Daog.
4: Kaya permiti mo naan.
0: Oh, wisely.
4: Huwag po na ilang mga tactics usahay. O, plus ni katong si Congressman, katong Miao.
0: Oo.
4: Oh. Mubiya po na yung mga tactic nga mahinumduman siya sa tao ba?
0: Ayun, natanggal na rin ba ito sa iyong pwesto?
4: Maulag eh.
0: Wala na may gala.
4: Wala na yung Miao-Miao.
0: Ibutaran man ito sa Congress nga, ano, pildi. Wala na siya, natanggal na noon sa iyong posisyon. Sao na lang. Anyways, may galang atong talagsang pangunta na mga Magnum friends, Magnum Diana, sa panahon nga nag-eskwela pa ka. Unsa man ka sa inyong klase? Sabaan, hilomon, o gapangupya sa classmate?
4: Agoy. All of the above.
0: Tanan-tanan.
4: Nay panahon nga sabaan, nay panahon nga hilumon, og napoy panahon nga pangupya ko sa ako ang classmate.
0: Ikaw ang dili gapangupya.
4: Ako gapangupya man pug ko. Oh, wala may maestra nga wakagi kupya hagas.
0: kanang mga naka with honors, o kanang bitaw mga with colors bitaw.
4: Oh, kanang mga with Latin honors. Hagas wa suka na kupya. Nakapangupya tang tanan mga magnum friends oi. Eh.
0: Bisa na mga magna cum laude lugar.
4: Oh, 70 ay ako na ang suma. Bungang. So taga na saksi Charla.
0: Di gid malikayan lugar.
4: Dili kay Asa ko ma-remember sa elementary, wala raman noon sa elementary, wala man ko nang opya. Ako'y kopyahan. Sa high school, naami kaning group of friends nga, puro may mga honor student. So, nayosay magsabot-sabot mi nga, kumakita na mo ang tulos sa among magbarkada kay grabe nagtuon. Di na mi magtuon, kay magsalig na mi nila, mi na lang mi nga, ay sige, kamo na lang tuon, nga pakopyahan na lang mi, kay magabay-abay raman din mi. Dinadin mi ka ng tunan nga code, nga sign-sign language ba?
0: Boy.
4: Oh, nana. So, murag katong bad genius, murag ingat to nga klase mi nga magkopya. Oh, with code, nga di mo mabalaan ba?
0: Oh, pwede sab, ano, ang style ana, kung mag-ubo kong kaduwa, letter B.
4: Oh, nga na, itaw. Oh, saba lang ng ubo. Mahalata na ka ng ubo. O, amo lang style ka ng katol-katol ba? Una na, marag, nag-ana ko sa ako ang ulo. Isa ka buka kung giana sa akong ulo. Isa ka finger. Pasabot na A. Nayosahay, duha kung giana sa akong ulo. Duha ka finger. Pasabot B.
0: B, tulo.
4: Tulo, C. Upat, D. Ngana na siya.
0: Dobi ko ang multiple choice kitaman sa letter Z.
4: Ah, grabe sad. Grabe sad na, no? Hassle po kayo na. A, B, C, D, raman yun na. So, time nga, kaya nga mi nga, kung naay, usa sa mong barkada, magtuon na, so magsalig mi, kay mangopya mi niya. Pero na po yung sahay nga, ako ang nakatuon, o kato kung ubang barkada, kami po ang saligan nila. Nga na mi ba, kanang, vice versa lang bitaw. Na yung sahay, kami magpa-kopya, kami ang kopyahan. Pero pag abot sa college, lisod na gid mangopya.
0: Lagi-lagi.
4: Oo, kay... Lagyo naman mo mga chair niya na apagid suguon nga laing students nga higher sa inyo nga magtanaw during sa exam. And then once masakpan gig nga mag-cheat, wala na, kumot na ang imuhang test paper
0: na.
4: So wala na kay chance to take the exam or quiz something. So kuan pud sa college kanang adto na ko nagsugod sa college gid nga magtuon. Kay ko kadi magugko kanang gatuon jud nga kanang ga-study bitaw ay hang exam. Kay ang ako mo kung di mo ko gusto mag-absent. So, during sa class, mamati jud ko. Dili ko ga-take note. Kay tapulan mo ko ga-sulat.
0: Mo ba?
4: So ga-pamati lang ko. Masabot na nako ang leksyon. Muna to siya.
0: So, musulod lugar ta ng mga ipang istorya sa teacher. Dili ka lang isulat.
4: Oo, makahinumdum ang sad ko. Pero pag-abot na ko college, feel ako kinabugok na gigko mag ng Gilbert. Kay marag, nakasabot ko karon sa leksyon. Pero... pagkaunya taod-taod, nalimot na ko.
0: Nalimot na.
4: So, marag feel na ko nga, nabugok jud ko during sa college. Maybe because, tungod sa stress, pressured, syempre kay, munang ginaingon nila nga, kanang magkabisong-bisong na lagi daw ko na pag-college, panggatas na daw ko, no. Munang ginaingon nila sa mo, siguro nga itong brain, dili kayo maka-catch up tanan sa ito ang mga gipang butang bitaw, sumusay mo bounce back. So, dito na ako sa college nagtuon, and then dito na po ko, pero nakapangupiag yapon ko sa college. Di lang masakpan.
0: Teknik yapon. Nagyapon yung mga teknik ang buhaton bitaw.
4: Ka-remember ko sa akong teacher one time, ano siya nga, dili mo na matawag nga cheating kung wala ti mo nasakpan. Ayan na matawag nga cheating kung nasakpan na tamo. Mong ayaw, gid mo pasapon.
0: Lagi.
4: Ano po siya?
0: Pero ka ng mga teacher na ito karun, siguro niyagi mga po nyo sila, no? Siguro pangupya, siguro gapon.
4: Oo, tana, nakaagig pangupya mo. Nakabalo ang mga teacher kung sa'y mga pamaagi, sa sudyante.
0: Nabalo na na sila sa'y mga style, nga buwa ito.
4: Sa una sa high school, nakainumdum ko, basta dili ko mag-study, magbutang ko ka ng mga notes bitaw na ako nga nang ginagmay lang ba, keywords, maning ko aniya, meaning, ana-ana. Ako na siyang ginapakli, ay kanang ginapakli, kinaipit sa kong sayal.
0: Oy,
4: okay, kasayal ba na sa high school? So,
0: dobe, yung saan yung pagtanaw sa yung mga
4: ginaipit ako sa sayal. Karaming ko, basa na ko karoon, nanako sa number 10, basa na ko question dira. Hala, familiar na suwat na ko ni. Hinahinay din ko bukad sa ako ang sa akong palda.
0: Oh,
4: kung makita din ako dito kung note.
0: Oh, kasi nakita dito sa yung palda.
4: Ang notes.
0: Ang notes eh. Ang notes. Oh.
4: Wala, dili sa
0: ubos. Ang tinood nga notes.
4: Tinood nga notes.
0: Na may notes nga lain.
4: Oh, lahim po na. Dili siya ilalom sa saya ha. Kanang giipit lang gid siya nimo ba?
0: Mm-hmm.
4: Oh, mura lagu ka na karsonis na giipit lang po nimo in between.
0: Oh.
4: Yan na. So, muna among pamaagi sa una.
0: Oh, okay, okay. Sabi no, layapag style, di ba? Oh. Ang lisod na ng kanabitong ating exam, Magdum Diana, kay ma-mental block bitaw ka?
4: Kana.
0: Oh, kanabitong maayon na, naka-memorize na ka tanan, kabalun na ka, na pakabot sa nagsugo ng exam na mental block.
4: Nalimot ka tanan.
0: Nawala ang tanang mga imong gi-memorize sa nabitaw.
4: Pait jud kay na.
0: Oo.
4: Pwedeng paita.
0: Ang ganahan ako sa kanang sa exam kay enumeration.
4: Agoy, I hate that.
0: Ano man?
4: Dili kay kumayo sa memorization.
0: Enumeration ba?
4: Oh, ganun lagi. Enumeration. Oh, di kumayo mag-memorize. Maayo ko mo sabot. Di ko maayo mag-memorize. Malimot ko.
0: Ganahan ko, ana, mga inana, kay morag, kaka-enjoy ko ba, ana?
4: Oh, kay imo raman i-memorize na ma-answer na nimo.
0: Oh, inana, oh, yata, tulog ka, ano, ina may tango. Three times of, ano, inana, may tango.
4: Oh, inana.
0: Enumerate lang nimo. Ang pinaka, ano, di ka ng essay, bitaw nga, taas kayo, ano, bitaw?
4: Medyo ganahan kong essay.
0: Nayuban kay, tagas kayo, essay, pero tuyo ka ng istorya ba?
4: Oo.
0: Gi-explain lang niya ngayang, ano, gi-explain niya, pero, nagsugod sa first paragraph. Paabot sa second paragraph, maura gyapon, gibali-bali.
4: Correct. Ang style pagitan na kay kung unsa ang question, mo put imong ibalik pag-answer.
0: Oh, inana.
4: For example nga, for example, what is your name?
0: Oh.
4: My name is, yan na bitaw.
0: Inana.
4: How old are you? Where do you live? I live in. Ganun yan na bitaw, marag imo gid siyang ibalik ang question. Mo na ang style para mo taas imong sentence.
0: Mm, where do you born?
4: Where do you So then ako sa ko pamawi sa essay.
0: Oh, essay na.
4: Memo ko ng essay kay there's no right or wrong.
0: Sa essay, di ka basta-basta mga kapangpya sa yung classmate. Ano?
4: Dili yun.
0: Matingala yung teacher na, maramanig siya.
4: Correct.
0: Maramanig siya. Mga tuldok-tuldok.
4: Oh, word for word, git ba?
0: Word for word, may bawaan man na.
4: Di mayo. Pero ang style po na mo sa Magdum Gilbert, I remember during our quiz, 1 to 15 lang yata to, among style sa una sa elementary, himuon na magsidaan.
0: Ang unsa yung limong
4: siya? Tanan, nasira mo. 1 to 15, puro na si.
0: Ah.
4: Karon, exchange your paper niya. Kung ka-exchange, kaya ako, ako rawang friend.
0: Oo. Oh.
4: Sabot-sabot rami nga. Exchange your paper. So, mayunin nga, number 1, B. Ay, puro madig B tong si. nga na. Pagkasunod pa, number 2, A. Ay, puro mo na pag A ang C. Hindi mo nahalata. Nga na, mong sasauna. I-C. Kung dili mi sure sa answer, i-C. Tapos, i-change din sa mong friend ang katao mong C into something.
0: Basta pa rin ang colors ballpen.
4: Oh, basta. Nga na lang. Sabot-sabot lang.
0: Small letter nga
4: C. Small letter nga C, correct. Small letter nga C.
0: Mastered po na yung si Magdum Max, di ay.
4: Munong mga tirada, di ba? Sa mga di ay.
0: Lagi na. Pero ayun na, buhata mga Magdum friends, ha? Mga kaagir ni Magdum Diana dati.
4: Ayoko niyo awat.
0: Kay ano na siya.
4: Dili maayo yung cheating.
0: Dili maayo.
4: Pasabot, Ana, is ka nang wala mo nagsalig sa inyong self, gibugukan mo sa inyong kogulingon.
0: Pero di yun malikayan, usahing naagi na siya.
4: Di yun malikayan.
0: Naagi na, may gala. Pero as much as possible may gala, high-tech naman ang atong technology karon. Atong technology may gala, dali ram kayo ito maka-research.
4: Speaking of that, during our koan pod, kanang blended learning, di pa to siya blended kay lockdown pa man dito sa COVID. Mm. So, module and then online class.
0: Mm.
4: Tapos magpa-exam si ma'am online.
0: Mm.
4: Di ba, maghatag siya link sa mga Google Docs. Tagaan, na-time limit. Mugawas mo pa pang isa ka question. Ang sira ni mo, lain na po nga question. Nga na siya ba? So, ang style ato, ipa-open tanan camera. Kaya rin makita mi. Kaya ba sin na yung mga upya, ay ka nang magpakli-pakli sa notes ba? Akong tirada kay nakoy lain nga device sa ko atubangan. So, pagawas ana sa question, ako pwede type dito ang question. Magawas din ang answer. Ako pwede type dito ang answer. Okay, tapulan na naman kayo kung mag-study sa wala itong online. So, nagsalig ko ba?
0: So, doon ay mong gigamit ng kadyad lugar?
4: Oo, ang isa gilog-in ako para sa klase, ang isa kay para pang search. Din ang isa, napukoy pop ka na akong notes din hinga gisuwat na ako.
0: Oh.
4: Oh, pero dapat hinay imong paklik i madungog ang pop ang papel kay i-on man pud ang audio.
0: Mo jud. Oh. May ba-on man.
4: Madungog. Mo na gusto sa audio so. Digig ko ka lang. Digig ko magpa-inosente-inosente sa ingana. Ako kitang kunon nga. Nag-cheated yapon ko.
0: Normal ganyan. Ay lang palabi. Kaya kung magpalabi ka na, maabot sa panahon, may mukhang politiko, ang mga nanaki mga maleta na.
4: A little crocodile.
0: Alright. Atong talagsamang pauta na, Magdon Friend, na. Sa panahon nga nag-skwala pa ka, Magdon Friend, o ka, nag-skwala pa ba ka karon may gala, unsa man ka sa klase kaniadto o karon? Sabaan, hilumon o gapangupya sa classmates? O na may gala ato nga talagsamang pautana. Kung nakaikatubag mga Magdon Friends, itawag lang sa 0995-322-6237. Na yung mga tubag diri Magdon Diana, ingon silang nag-ingon na sabaan, napoy kanang gapangaway, ano eh.
4: Gabuli. Marang elementary na lang. Naitig lista sa sabaan.
0: Oo, inana. Sugoon sa maestra bitaw nga. Okay, lista ni mga tabian na. Na oh.
4: I-count pag ito, ikapila nagsaba. Gilbert, 5.
0: Kalima na. Iyap-iyapon bitaw. Natay caller. Hello? Hello?
5: Yes, good afternoon.
0: Hello?
5: Hello?
0: Yeah, good afternoon. Kinsan eh?
5: Si Magdong Gilbert, si Rolpax.
4: Si
0: Rolpax?
5: From Kamanan.
4: Kamanan.
0: Okay. Member ka sa ex-Marines? Katawa siya. Wala kilabot ato?
5: Hindi ko member, pero grabe ako mong kasira. Gilip ko sila. Para sa kong katuloy ko sila ang istorya.
0: Okay. Sige, di man na atong topic karon. Ang atong talagsamang pauta na unsa man ka kaniya atong kaskwela pa ka roll packs.
5: Lagi kay well nga minaw ko sa inyong duha ni Magnum Dayan. Dayan na ha.
0: Mm.
5: Yes. Hindi makarelate ko pero grabe si Magnum Dayan na kay super kasi siya mong gagawin.
4: Super.
0: Mayong mga technique ba?
4: Mayo kayo no?
5: Mayong technique oh.
0: Ikaw, unsa man ka sa una sa klase? Sabaan ba kay lumon, bugoy-bugoy yun? Unsa man, kapangupya, unsa man?
5: Oh yes, kanang sabaan din po.
0: Sabaan?
5: Ko niya, kanang, medyo ko bugoy. Pero, kopya po, makarilit din kita sa kopya. Wala, sakto man lang yun ni Magnum Dayana. Wala, may dyan din ako, siguro ng kopya.
0: Unsa na pangupya imong style? Unsa man po imo
5: ako lang, kanang lang sa classmate lang. Wala
0: na ako. Kanang mga li-li sa, no, sa test paper niya, na?
5: O, mga inana. Pero, dili kayo ko inana, gusto nyo pagka-estudyante sa una. Okay, kanang
4: bad na kita kay ko.
5: Bro, dili mo kayo, dili kayo ko bilib sa sarili kong pagkuha. Ang ako itong kuha sa exam, kanang dako, nagkukupya.
4: Correct.
5: Pero, na, unya, mo ginagya ka sa high school, hindi nga ko bright, pero pansad ka lang na ng kamo dito. Unya, pagkapos sa college, ito tingin nyo man magnumdayan ng mas lisod ang college to work. Okay. So, ali, bago pa ako nagda ng school sa college, karoon na marunong bago ng generation, pero taas akong edad.
0: Pero so, edad niyo mo karoon roll packs ganit?
5: 49.
0: Okay,
5: 44 ko nag-college. Nag-diwas yung college.
4: Okay.
5: So, medyo na ko na. Kaya nabitang lang ako yung discrimination sa mga classmates pa kay tatay na magigaya yung pagkanaon ako. So, mas nasamot akong more of seryoso lugar sa silahan. Pero di ligya po malikayan ang kopya.
4: Ay, ikaw itong nag-take og exam nga wala nakapasar last time, no?
5: Sa
4: ikaw itong nag-ingon nga, nag-take ag-exam, pero wala ka nakapasar.
5: Yes, o. Unay nakapaminaw. Lisa, gid ko mong imong i-adapt ang kopya kay ano. Pag-abot dito sa exam, labi na yung nanay ka ron. Kaning late exam.
4: Correct.
5: Gabi na magiging ka-strict. Gabi na magiging ka-wanggid ang late examination. Ganit kung masapon ka o ganang. Gamay nga mga anomaly, foul kita.
4: Correct. Tapos di na kautagaan chance.
5: So, kung ganit ka imong binuhatan sa una, kanang binuhang kusog na ka, saling lang classmate, kopya lang ka. Kaya sa exam, during sa exam, sa tumating nga ni Magdum Gilbert na, na may panahon nga mag-mental block ka. Nag-review ka. Grabe nga basa. Pero pag mo sa exam, di ba? So, nindot ito katong huwag ba ng kopya? Eh, gente. Pero, mas dili gili. Kinahanglan dito mga ng grabe na gigayo ang mas dali ko mangupya. Kaya nga kung mga kasmit yung anak. O. Oh. Ayaw ang klasik na niya. Ulaw man, kumakapon.
4: Oh.
5: Ulaw, yes. No. So, muna yung experience lugar. Nanawa ko kay. Nakarilis, higay ko, ano, no, kanang during sa eskwila. Basta ako, dili ko bright kapag katao, pero kapan ko, di ko gusto kayo, anang kupya. Pero, lagi na yung anak, kanang may namalikayan, labi na ganang bitang lisog, higay tayo.
0: Oh, yes.
5: So, ay, usahay. Dili,
0: dili kay bright si Roll Pax, pero kung mag-exam 10 items, 20 ang score.
4: Wow, nasobra.
5: Oh, yes.
4: Like times 2.
0: Ito, no? So,
5: sige.
0: Uy, salamat kayo, Roll Pax, ha?
5: Yes.
0: Ah, sige. May nga po ni mo.
5: May nga po ni mo.
0: Sige. Bye-bye.
4: Bye.
0: Karabi taong medyo taas na kag-edad magdumdehan ng mag-eskwela. Yung mga classmate mo, batanon pa.
4: Oo.
0: Nayara ba yung mga estudyante kay magsalig sa imo? Kay feeling nila, kani kay medyo taas na kag-edad, agad na ibawaan.
4: Mo ba?
0: Oo, oh, may nana.
4: Ah, di yun ni ga-salig.
0: Oo. Oh, karabi taong morsig duo lang na bitaw. Kay magipag-friend, kay kani o, oh, murag taas na manig-edad. O, murag dagan kayo na ibawaan eh.
4: Mo ba?
0: Oo, oh, nana bitaw.
4: Pero sama wala man, kasagaran kay dili man pod.
0: Ang uh-huh. Ulaw lang ana magdumdayan na kung kanabitaong taas na kag-edad.
4: Oo.
0: Uh-huh. Unya, taas na kag-edad yung mga classmates, mga batanon.
4: Oo. Uh-huh.
0: Taga na mo yung exam, ikaw nga taas og edad, gamay rin yung score. Unya, yung mga classmates, taas og score.
4: Lagi.
0: Unya, taas na kag-edad, murag, ma-feel bitaw, ni mo nga murag, kailangan ba kaya nga maulaw sa ta nga
4: amaw ba
0: taas tag edad niya gamay atong score sa exam.
4: Wala na ko na imagine.
0: Okay. Oh. Ang uban ang una mangud sa uban ba sa taas kag edad kana bitong feeling ana sa uban kay kanay taas kag experience ba daga na ibawuan. So meaning murag kada exam ani murag ma perfect score niyo taas ang score ana bitaw.
4: Mo ba?
0: O ana man.
4: Kami gid mi wag matter sa
0: samot,
4: edad.
0: Samot na score ko nagmasteral bitaw ka.
4: Ah, kung masteral na.
0: Inana bitaw masteral ka niya. Syempre, na may lay-lay mang level sa edad na ng masters, di ba?
4: Oo.
0: Ay after graduate, after ka nakagraduate, nauban ng masters na. Ay uban after pa pila ka years.
4: Oo.
0: Kunya mag-eskwela kag masteral, classmate yung mga batan-on. Paabot sa exam kag mga kag-score.
4: No,
0: medyo makaulaw gamay.
4: Siguro kung masteral na, pero ang kanang starting pa sa college, dili man yata. Wala na muna na nakita. Sa during sa college. Pero kung masteral na, nagid mas idaran sa amo. So, kung nahuna, jud mi nga magsalig mi niya.
0: Once magod nga masteral na ka, mag-masters ka, dapat performer na kaya ka ba? Maayon na ka mutubag sa mga questions. So, nabito,
4: correct.
0: O kadang na yung mga question, kadang batang orientation, o kadang batang mga, kadang batang si tawagan ng gatawag-tawagan mo usa-usa, makatubag yun bitaw dahing ka?
4: Oral
0: recitation. Oral, siyempre. Kung tawagon ka, makatubag ka. Kaya medyo ulaw mo kung taas ko yung edad, katubag.
4: Tama.
0: Inana, bitaw, ako lang ang panglantaw sa may ikala. Inana, bitaw ang dating mga Magdum friends. Anyways, try patag line caller before tamag ano ang latest Marites. Hello?
6: Hi, Magdum Galbert. Good afternoon. Ang Magdum Diana.
4: Hi, good afternoon.
0: Kumusta man ka, Senator?
6: Heidi Ron.
0: Ah, si Heidi Ron.
4: Hello,
0: Ron. Hinayay mo radyo. Hinayay gamay mo radyo.
6: Ako na po sa gadget lang. Okay na?
0: Okay na daw.
6: Alam, napalong ako radyo.
0: Agoy. Napalong.
4: Ayaw mo paminawa yung tingong.
0: Oh, palungan na lang na para dito mo feedback.
6: Ay, naara.
0: Oh, kahoy, dahil na yung radyo kay Nara man.
4: Samo.
0: Okay. Kumusta naman ka, Senator?
6: Hi, Diwan.
0: Napitaw na.
6: Kuan, okay lang ko. Kamo, okay ra ba mo?
0: Okay ra me, ikaw. Okay ra ka?
6: Oo, okay ra gyapon ko.
0: Kami?
6: Okay ra gyapon okay. Mo diha ba?
0: Okay, sali, Heidi Ron, sa atong kalagsang pautana sa panahon nga nag-skwala pa ka, unsa man kasing klase, sa Baan, Hilumon o Gapangupya?
6: Kuan, Hilumon ko, di ko sa Baan.
0: Hilumon.
4: Ha, Hilumon ha? Sure ka?
6: Okay, nabi ko yung ribbon sa elementary, most behaved.
4: Wow. Elementary. Karoon.
6: Oh. Unsa man anak kabaan kay maulaw mo ko magtaba-taba.
0: Pag abot sa high school.
6: Hilumon gyapon.
0: Hilumon amo ka nag high school day.
6: Sa mom.
0: Uy, sa mom. Sa college ni mo.
6: Ay wala ko nag college sa kuan lang high school.
0: Abi na po nag Harvard ka.
4: Wow, bongga.
6: Kuan pa ko magmanggalbert oy kanang undergraduate ko, ko sa high school nagundang manggug ko.
0: Unsa na year ka lang taman day?
6: Fourth year.
0: Fourth year siya. First day pag sa klase dito ra siya taman.
4: Pero wala na ka ni graduate. Sayang no.
6: Fourth year namang gyud ko pero giundang lang ko ba.
4: Ngano man?
6: Gikapoyan og eskwela.
4: Ay ngano din na di ay?
0: Gikapoyan og eskwela o nay gugman na.
6: Wala jud. Gikapoyan na jud og eskwela.
4: Enjoy mo mag-eskwela. You got to learn a lot of kuan, mga knowledge.
0: Ngano ang hilumon man ka sa klase?
6: Dili lang ko ganan magsaba-saba.
0: So wala kay friends sa school?
4: Mo na.
6: Inoon sa radyo, saba-sabaan ko.
0: Okay. So medyo saba-saba po pag nasa radyo. Sige. Ay, salamat sa radyo, kayo. Man. Salamat kayo, Heidi Rons.
6: Ganan, pwede ko maka-greetings, Magnong Gilbert.
0: Sige, kinsa man.
6: Can I greet nga? Sige na lang ka na. Ako na lang i-greet. O saan na lang ka buok? Oy, ako na lang si Heart.
0: Kinsa man si...
6: Ako listening na lang. Sa ka si Heart. Sinang tabasan. Good afternoon. Sa inyo nga do ha. Sa tanang listener. Ay, napadi ay si Ma'am Derama. Good afternoon, Ma'am Derama.
0: Okay.
6: Agana na lang magmanggal birth from Heidi Ron.
0: Sige, salamat kayo. Heidi Ron.
4: Bye.
0: Okay, bye-bye. Alright, sa di pata magpadayon may gala sa atong Magdum Music Jam, mga Magdum friends. Ato sa ling dawato ng report sa atong kauban may gala sa may Upper Puerto. Ato makauban para sa usakasunog may gala nga naitabo dito mga Magdum friends. Sa balitaong servisyo, ana si Magdum Hunter Risa Cruz.
7: Yes, Magdum Magilbert, no? Nalukad ako direkta diri sa may Upper Puerto. So, Broxete, Upper Puerto. Natong na siyudad na doon ay pag-ulbos sa kalayo, mag-ilbert sa tailita. Natapos sa kinibang pikas tampir ka sa kiniang highway. Ay doon, ang magyan lang karon kanilang kung gikan ka sa may puerto, pasakad rin sa may bukid doon. Kung gikan ka bukid doon down to puerto, hinahila lang dyan kay ang mga fire truck na nakaplastar, naadri ka ron sa kiniang right lane. So, magnum, so, ato na uba na karon si Kapitan Lolita Wahing. No, sa Barangay Puerto kay gidakyatan ganyan ang sunog. Furniture, mali siya magdong gilbert. Nakalimit ang mga abugo sa kahoy. Kaya mga litaso pa. O, muna ang nasunog karon. So, sa pagkasin niya, kumainabi si Kapitan Lolita Wahing Live. So, magdong radio, exclusive. So, magdong gilbert, exclusive kita. Karon nga nag-disponde, niningad na ipag-aulbo sa kalayo. Kap, mayong hapon. Live the Kap sa Magdong Radio. Sa pagkasin niya si Magdong Gilbert de los Santos, ma'am. So, Kap, musta Kap? Pakinig guest ko din ko sa Bureau of Protection. Ibrahim Sunog sa inyo ang barangay sa Puerto Kap.
8: Yes, Magnum Albert. Kanina kuan ang kak ni siya sa Kanangbak, sa Kamatis. And ay isa kabalay nga nasunog. Pero sa klaro nga kuan na ang anak, para ma-interview na lang din ninyo, unsa kani ang anak sa natag-iya sa balay nga nasunogan. Oo. Kani siya.
7: Aron magini siya magritaso sa mga kahoy or bag sa kamatis?
8: Bag sa kamatis ni siya. Ato na lang siya pangutanon kung pero sa akong namin bantuan din lang ga, no? Wala na. Kanak na lang yun ang mga bag sa kamatis. O kanang mga binugos na kahoy nga para ibaligya po.
7: Hindi na niyo mga sir.
8: Ang kanang mga kamatis.
7: Sige. Salamat ka mga Lolita Wahing. Kaya na naman din Magdum Gilbert si Ma'am Kapitana sa Barangay Puerto. Dito, Mr. Sarah. Dito, tapit, sir. Dito dapat sir. So, sir, ikaw ang anak sa tag-iya ni nasunugan?
9: Balay,
7: oh. Ay, balay na sir.
9: Balay, yun nga. Na-display na ako nanay o ganang mga kahoy.
7: Ay, sir, live ato sir, no? Sa Magnum Radio ko, sir. Live to sa Magnum Radio. So, sir, kaning sunog dito. Sige, ano na to, sir?
9: Arnel J. Galigid. Arnel J.
7: Arnel. Arnel J. Kaligid. So, sir, ikaw ang anak aning tagyaning balay nga nasulog, sir.
9: Yes, ma'am.
7: Ano sabi na, sir? Detalyay na mi, sir. Kani nga sulog, sir.
9: Loko ka ba na, ma'am? Wala, may tao niya. Wala ka po yun niya. Anay, muli ako mama niya gabi eh. Niya mo duty na po pagkakadlaon pag sa'yo ka, alas 4.
7: Wala na. Ano ba siya? Magagapundok man ang paatanay.
9: Kaya lang ko niya, display na sa kong nanay ka ng mga baksa kamatis ba?
7: Kaya sa nag-display mga kamatis?
9: Sila, oo, ako nanay.
7: Or naiunod?
9: Naiunod, mga kahoy. Walang baksa kamatis ba?
7: Ah, so ka nakasabot ako, so ka ng mga baksa kamatis, ka ng wood, oh, gamit yung mga kahoy. So more na yung pang display din.
9: Oo. Oh.
7: Kani mga gipang bugos-bugos pa bago ni abot.
9: Pala oh. Apil na na display nila sa akong nanay.
7: Kani mga display ni diri sir.
9: Taud-taud na mo mom. Kamo magkuyo sagot magkuyo na mo diri.
7: So kani di siya di isa pa rin siya kani ang display na gi-display na siya diri. Igini siya kung balay tulgan na dili siya itulgan.
9: Ang kana kamo ang balay o katulog katulgan lagi ka katulog na permanente. Pero kanang tapad na mo wala kay kwan man sa bitlayan na mga siya.
7: So ang yung balay na apil.
9: Apil jud siya.
7: Ang unang nasunog sa imo nabawaan kaning bisbilihan o kaning kaning bitong kamatis kaning kartos kamatis
9: atong nagkuan sa fire kay dinog niya kay giyado sa kamatis sa sugod do
7: kay kayil kaliwat ninyo ning tagiya sa baligayan sa kahon sa kamatis
9: ang iya ni sunog ba pa
7: so unsa man ni sir kaning karon pa ni sugod sa sunog
9: o karon ba gyud na ma'am wala ko kabalo nga ano na
7: ana pa lang imo sir pila ka mga kahon sa kamatis diri sir nga gibang gisplis
9: kan Tagan kayo, ma'am. Wala ko kapalo mo. Pasakit puno na, liyo.
7: O, din mo nagatap ga-pundok puro sa naga. Ga-pundok-pundok.
9: Yes, ma'am.
7: O, ang imong lola, wala rin din pagkasunog ka.
9: Wala. Wala, ma'am. O, lola, kung mama mo nagbuyo
7: niya. Mama.
9: O, pero pagkagabi yun, abot siya muli.
7: Namay balay din ilain po, sir?
9: Lama ko sa ubos na puyugod, sa ugangan ba? Gusto mo naglain ka, nagkuhan ka ron. Nagsaka.
7: Ano yung balay sa likod, manisir ba? Ikot aning baligyan na nagkahon?
9: Ilid.
7: Ilid
9: siya tapad. Oh, tumang
7: mana dire. Okay, narabagi balay po sa ilid ba kaning dako ka balay kaning galot type. Oh. So Sir Arnel, ang kaning ang mga kahon no kaning makababaligaan ang kahon sa kamatis, mo ni karon ang unang nasunog sa inisyal nga gihatag sa pagbiro para protection. So, wala gyud na pagawa sir, wala gyud nakapagawa sa ubang mga stocks sa kaning kahon sa kamatis.
9: Wala kay karon ba mo naka amot mangod gyud ko trabaho.
7: Yung mga ayan, dinay mga nag-an din nag-stayin. Kanang mga trabahante.
9: Mga tao diyan nagpuyo diya. Kanang ka na sa tindahan, diyan nagpuyo diya. Kunit, tag niya.

0: klaseng kahoy gani, sir?
1: Palkata.
0: Ah, parakata? Parakata?
1: Palkata.
0: Ay, palkata. So, kanadong mga likod gigayo. O Magdum Gilbert nga kami bitong tahon sa Kamatis. So sila din mo sa sana mga nagbaligya. So makita
2: dito, dito nagsugod ang kalayo lugar sa box sa Kamatis, katong karton.
0: O kana gid kana mga displihanan, displihanan. This only displihanan lagi ni wala ingon nga kani siya nga kani nga kaning batanganan sa or displihan sa Kamatis. Pero ni siya ug wala mga ingon nga kanang mga sanina, mga gamit, mga appliances wala na.
1: Wala na mo ara kung dito gamit ya, appliances. Urot gid tanan.
0: Na apo day ba?
1: Alam ba lang mo, kumplito mo lang gamit.
0: Wala gipon, wala kay may exon, sir?
1: Ma'am? Ta? Oh, kung papa.
0: Ah, so duwa. Talagsara po, lagi daw, manguli. Pag-elibert, no? Sila ka ni lugar, na yung mga lockdown niya kada gabi eh. Ra mag-ulian, maglabigar, kulit din silang balay. So, agad nilang tabang, na nakadikit ra mag-ipunin sa gidisplian aning mga kinibitong kahon sa Kamatis, mag-ilibert. So makita ko sa mga
2: ano, kikinsa man ng mga Kamatis day.
0: Dili ka ng kahon mag-ilibert. Salamat kay sir.
2: Kahon sa Kamatis. Kikinsa ng mga ano day, mura nagipanglabay na ang karton, ana?
0: Dili siya mag-ilibert. Ka ng kahon, kahoy mag-ilibert pa.
2: Kahoy ka ng kahoy, kabantay mo
0: pa na. Ng kahon sa, kanibitong magbutang ka ng Kamatis, bawal man siya ikarton mo kamalata, mana.
2: Lagi,
0: so na yung mga kagalingong karton, ikarit ko rin siya ka ng kahon.
2: Kahoy, gid siya.
0: Kahoy siya.
2: Game of box, ana.
3: Ana, game of box.
0: Ka ng kahoy ng mga box. Pag nyo mag-alibert ko. No, napagay ni Diri Karo na nabilin, na kung ano man, tabang kuman sa taga Beer by Protection, ang kining mga stock na, mo ka ng mga plakata na may abot, tapos sa kailin, parang uba, nasunog na. So, kanis, kuha nga ng mga naporma na gyud. No, na forma ng kahon, nga kahoy mag-Gilbert, nga sudanan sa Kamatis, sumunik ko ang sunog gayo. No, makita na to sa itong monitor. Makita na ba?
2: Patay
0: basa sa itong aban?
2: Sige. Sige,
0: Magno Matia Dolinosa.
2: Okay, Magdum Kia. Kajod lang ha, Magdum Kia. Wala pa, din na ito madunggan may galans Magdum Kia ato sa plaster. Sige, nana, Magdum Kia.
4: Yes, Magdum Gilbert na okay na madunggan na ta?
2: Okay na, okay na.
4: So, ang nita po, si Karun, isa naman noon ka, balay ang nadamay ni Magdum Gilbert. Kung nga diin, karun nga mga panahon na, butang lang sa itong taga Puerto First Station nga first alarm, ang kanyang butang alarma sa kalayo po ng Magdum Gilbert. So, kung makita na ito sa live, diya karun na ito Magdum Gilbert, so, kanyang napag-ihapo niya pagkalayo, tungkol sa rason niya, kanyang mga boxes, magundi siya sa kanyang sudanan sa Kamatis sa Magdum Gilbert pero wala nila na ingon nga gipasagdan kaya napagihapon sa palibot ang atong taga Bureau Fire nga nagapa spirit gihapon og tubig pero ang kung ato makita nga whole visibility gyud sa area Magdum Gilbert kani nga sa papangutanahan na kani nga gimo rin siya og storage ng bitaw og mga boxes sa kani nga Kamatis unya ang kaning tapad nga balay sa ilari gyapon nga mga paryente ra gihapon sa Magdum Gilbert og kani nga stockpile sa mga kahoy nga nasa gilid lahi ang tagniaan ni Magdum Gilbert so naay kaning mga nga damage kung makita man gali sa to ang live karon na mo na ipaniguro o gasabya o tubig kaya kung nga simba ko mag maapil din siya kakahurot o kakasunod yan mag-Gilbert na para ba yung mga balay-balay din sa dool na kaning medyo dool ra o kaning tapad ra ano nga nag, sa padayon ni hapon karon nga gamay nga kalayo sabi na ani nga mga stockpile sa mga kahoy ko ng Gilbert so aside sa kaning pag-focus nila sa pagpalong sa kalayo ani nga naisipan niyo po nga mga stock area sa kanyang mga boxes sa Kamatis. Kani mga tapad-tapad po nga mga balay po nga mag-expert. Ila po nga gibasa. Kaya para bito nga dinibot ang mga katay ang mga kalayo. Dikan ani nga sunog. Padulong po sa lahi ni mga balay. Doon may ito siya ingon nga kanyang ginama sa lahi ng areas. Kaya itong mag-expert rin marag. Masibintado man ang adinting o ginama man po sa concrete materials ang kanyang balay sa palibot. Pero wala nagapasagad na itong mga taga-BFT mo na maging birthday. Pinakay, makita ito din, nakuna po na, I mean, na damage yun. Ang kanyang usa ka balay din nga na angin po na maging birthday. So, hinoon, kung makita na ito din sa area, maraga kontrolado naman po siya itong mga taga-mga po na maging birthday. Kaya itong mabatiyan, isa naman po yung fire truck sa Puerto Partition ang naadiri karon maoy nag-ano dito sa Gilbert sa kaning tunog. Kung makita ito, nagpunayan man gihapon na siya. Dari siya. Anong nalayo pag gihapon siya. Excuse me, sir, nalaya, na yung mga Kamatis

0: another or mga boxes that kanang kahoy siya nga silaman or mga plastic.
1: Okay.
0: So kaning kahoy ra day purely kaning mga kahoy ra day nga nang atutok
2: pag tumay. Kahoy ra, wala ka
3: matis. Nakatong nipis ba?
2: Oh.
3: Dali ra kay mosunog.
0: Oh, wala mga na wala mga kamatis kay kung nay kamatis man wala pa ta kamatis diri man.
2: Lagi. Oh, imo na tong so, pagsinigang.
0: Kaning ipo lagi to siya kay gabalo na naman ta diri sa mga puerto. Ayaw sa ra man kay puto mag kay na man galing mga balay. Tunon pa kaayo pero kasi masunog karon nga murag panayo kaning storage area sa kaning mga bakya sa kamatis naraman siya sa highway unya kung ang makita na to isa ra man pud ka host ang gamit sa tomatika BFP para gid pud na ma-contain siya kay kaning wala na magid pud makita sa bigin Gilbert to napay kadayo pero dito siya ingon gid nga kabalakan gid ako kaayo or kay bitaw da itong kaayo ang pagabuga sa aso pag Gilbert kay do nay ba napay kalayo pero ginagmay na lang siya og kaning mga baga-baga
2: ug
0: kaning nga mga agipo nga gumikan gid pud sa kaning nga nakasunog ito kay mga kahoy magka Gilbert ay nadiri pero kung ayon kag aso or kaning nga mga pagdako pa ka pagunto sa kalayo pag diri na gid kayo sa inyo nga kay wala ka labi na kay murag na control na pud just to kay BFP kung tama ganin mga yan mga tao din eh, paabot na lang ni sila nga mukalong. Huwag ganyan yung ibitaw, ingon litaw siya nga kanyang mukatay pa. Isa pa na sila yung kabalakan. Pero mabantayan to din sa upper pero ito magang Gilbert sa diri lang sa highway din ito nga gusundugan. Sagad sa mga balay din eh, ginama sa concrete materials. So mga usa ka andana ra siya magdala Gilbert pero kuan siya ba kaning simentado sa
2: kasagarabitaw
0: mga hollow block gina nga gamit presa kaniya. Iban bitaw nga na yung itabuan yung tunog bitaw mag-import niya kaning hard deflex ang dingding
3: or mga light materials ang gamit.
0: Mga light materials pero kani murag sa ito mga ito magipangandaman ginila ilang pag-budgeting anis lang mga balay po magdang Gilbert kay halos yun kasagara mga
2: plywood o
0: simentado yun. So karon gisibog ito nga sa gabi ang ilang fire truck magdama Gilbert ilang gisentro dire sa kaning napay kalayo kay para gitpod niya maigo gyud ang kaning nagilab paghihapon nga portion sa maong storage room or storage facility sa mga boxes sa kamatis tulog na mag-Gilbert kay humingan man good call pero sila sa unahan maragin kayo ni ka pa okay so duha na di ay ka mga fire truck ang nadiri magdama
2: Gilbert okay maayo
0: so, duha na ka fire truck ang nadiri karon ang isa diri sila mag-focus sa kaning nine-up, tapay na gilab kay, ala, ipis ni gamay nito kanina, marag shatay na po
2: sa balik na sab.
3: Tungkol sir sa hangin. And napay dagang mga light materials.
0: Nakita siya?
4: Ang yahang kuwan, okay, ang yan asawa.
0: Ayan eh. Okay.
5: Sir, nasa
0: luyong ang doon siya. Pero, sorry nga nabot sa inyo, sir, nga kaning naitabo. Ay, magnagkiyan eh, sir, sa pangalan gali, sir?
5: Recon, ma'am. Piligan niyo.
0: Sir, sa'yo naitabo.
5: Ang sulog ka na yun din, ma'am, nako na sa tunga. Ang kalayo, paghuman, pag habuan nila sa kaon, di sila ang kalayo mo, tungo nila natabang na dayon. Kay, ako na bilin ba din, ako lang ugangan nga lalaki, o akong pagumangkon nga lalaki po nga, sila, duwa na ba sila? Dayulikin sila katabang.
0: Kanya siya, sir, kaning wala yung kuryente, ano,
5: sa sulod sa lahing kinigikwanan, na, ma'am, pero kwan ra, labay ra, yung unaan, labay ra. Pero yung mga nga naisunog sa kaning kuryente ang natagak, wala po kabalo ba sa kanyang kuryente, ni, murag, kwan ra, kanang murag sumay tumpay ra nga giyan sa poste.
0: Ano ba ingon, sir, pag bungkag nila sa kahon?
5: Laab na nila ng kalayo mo, tungkol nila napas na rito rin. Nasa ilalong, gikan, sa tunga. Pagabuha sa taon, sila po, ano nila natabang nila, doon naman sila. Nya, yeah. White tubig stock. O, itong gida ko.
0: Saan na siya, sir, kanina? Simentado na siya.
5: Ay, lalom. O, simentado, ilalom man naman.
0: Ilang mga dingding?
5: Wala, upin na siya, ma'am.
0: Ah, okay. Para na siya, uga waiting shed, hindi nga nag-forma.
5: O, mura waiting shed ba? Mura barak sa pero may tapad nga bala. Kinig, ako, higap po natanan. Ang iyang kwan na na.
0: Kayo siya, sir, ugan yung mga baster.
5: O.
0: Ano yung tanda siya ipang kabaligyan na, sir?
5: Espera.
0: Ito pa kayo nga rin, sir?
5: Kung, piligan nyo.
0: So, salamat sa'yo. So, moto magdamag no, si Sir Ricon, bintigan niyo, sa kani nga mga pigmin na bana, sa kani bitaw nga yung kurot, sige balay kita ka, ilan nga balay mag-gilbert. So, sa nga pa nga statement yung apawayag kung ganyan na mag-gilbert, ang mao nga sunog, nagsumigad na pagpasa, kani bitaw nga baragtunga ang bahin sa sunog, sa kani bitaw mga bakte sa kapatid ko, gilbert, sila pa nga, nakasakit yun. Pag-apre
2: nila
0: sa mga
2: Walang tagiya, nagilak man ang nagilak. Sige ha. Atong balikan na itong mga kaoban may gala. Sunog may gala dito sa may Upper Puerto.
3: Wala rin nakabsan sa kinabuhi. Wala.
2: Wala man siguro. Okay, mga boxes
0: yes,
2: kamatis.
0: Asawa to, sige po, asawa to sa kinibang kagiyan at kinibang kagiyan. Kaya dito na mga bahay na mo, mag-iisya guling at pag-ul mag-ilbert at kapino ba? Wala na siya guling karong sa pag-ul, karong sa kanilang lupit. So kanina, murgit mo kita mag-ul kay sakit kayo sa naong ang kanina itong bagos kainit.
2: Oo.
0: Dito naman, guys, pero kayo sa Puerto, ilang fire truck. So, mas siya, pagkaroon ang magulos na galing na pag-sip sa tubig. Susungkan sila. Hindi ka dito sa sampotan na bahay sa likod. Ang tayong dito sa may highway magdumag-intert. Ang pamaagi sa pag-aking pagpasirit po. Kay, mas maayaw din ang nagbuhaton na ibuwiling talagang ang pinakailalong dito ni mo maging pinawag sumita sa sunog. Kaya give a shout na yun, yawan pa. Ay, may mangguti. Mga sakyanan, mga labay. So,
2: lagi.
0: Karoon mag-invert. Medyo na pa naman ang kanayo. Katong balay nilang kagigit. Sunog naman. Kanina lang yung kagigit. Kanina nga buong kagigit. Nag-barog karoon. Kanilang sin. Kami po yun. Ang mga kinibitong tao ganyan mag-invert. Kanina nga kanyang mga appliances na wala gyud nagbarog, wala mga nagdikit ang linya sa kliyente. So tigadikit ra gyud tayo sa mga poste ang ilahang gitugan, ilahang balay magtubag no. Ang kuning baligana sa mga kanitaon tahon sa Kamatis. Nara gyud pod sa poste mo nang ang kuryente pag sunog-sunog, adali ra gyud tayo magdumbilit. Nung maapil og kasunog ang linya, kaya ang kalayo, ang buhilo sa kalayo, haba kung tataas ang kinabitaw na lugar ang gitasaan. So, maabot yun ang mga wire. Sa kanina mga wire, mag-deliver, pagiting wire sa mga telco, dagan good, no signal ka ron. Kaya sunog, tumbalikon, mag-deliver pa, sunog direy sa may Burok 7, Upper Puerto. No, ito siya sa Cagayan de Oro, doon ang angin nga usaka balay, o usaka kanilitong lugar nga usyo gini kay displayan magigita. Ang lugar ang kaning hoy usa sa mga dayan dito palong taga Bureau of Protection mag-deliver imo man karon ang napundok ang natapunog ng mga baga ba sa tumod kahoy man ang kaning boxes sa mga kamatis na sudanan si kamatis no magdum mag-deliver so si sir ang sa deputy man gisun sa fire Puerto fire station usa pud siya ang nagresponde karon nagamat usa sa mga team leader sa mga nasa kapal alarm. So, balik ko na ito pag mag-elevate. Nga nakapaspas ang ilang napag-declare o first alarm pag una first alarm sa kanilang nasunog tungod po tiling doon ay mga balay. So, pero ang likod na mag-elevate doon sa mataga sa left and right nga ay mga balay kilid sa likod mismo anong gidisplayan sa mga kahon distancer yun po ang sa likod na bahin.
2: Layuran, layuran.
0: Mga balay. O kaya may lote pa. Ha, lote. Tapos mga tanom ng mga kapayas, tani raging nasunog papel, tani raging nasa kilid mismo sa inahang na kiningang mga water in pound sa mga kaligid family. At kung madungog na ito sa background na naghilaka, Opo, ang asawa sa nainabi na magpapakiya, mag-deliver. So, lumayan pa rin pag-yapon sa pag, no, sa pag-ig, kanibang na pag, lumayan, pag-talong, pag, ay, sa, di ka, mabayan sa mga taga-presentation, nag-BFP, nag- Uling na, ilan na rin yung meetings niya na lugar na kanilipaw na itapag na lang sa so, ang kalayo, naarag na sila. So, kaya yan mag-deliver, kaya nagtatagot sa tao ay ang saan, ang kanilipaw, ano, nagkalong na po, so, ang sayado, ang puro din siya baga. Puro siya da, kanilipaw na, puro kayo tayo mag-deliver. Oo, ang kanilipaw na siya talong, wala ito ang kapitapan niya. Kaya
2: okay, kay di na kay maklaro si Magdom Risa. Si atong balikan may gala. Kay gakanipis yang signal mga Magdom friends ito sa may Paroxiate per Puerto Magdom de Ana. Sa ni siya ka makaayon tang gamay lang na sunog pero nagapoy ano ha. Mga dami dyan sa ni Magdom Diana.
3: Siyempre nasunog apel ang silingan nga balay.
2: Isa ka balay. O niya, napay baksa sa kamatis.
3: Oo, siguro negosyo to nila.
2: Oo, mura ginana, ginana.
3: Kaya mura storage room man siya sa mga boxes.
2: Oo.
3: And mga appliances po, wala na nakuha.
2: Oo, ganana pa kung kamatis, Magdom Diana.
3: Oo.
2: Kada bitong partner nimo sa ano, mga sinugba.
3: Ah, sinugba.
2: Kanang mga inanap ito, lami gapon.
3: Oo. Pero at least nawalay na matay, walay na angol.
2: Oo. Makita mo po na to sa itong Magdom Live nga aso na lang siya may gala. O gi, antot karon gi, ano pa man gapon. Gi, atiman pa gapon sa mga firefighters, Magdom Diana. Maong kalayo, kanang aso na lang siya. Karong panahon na may gala.
3: Pero ang baga na lang din, ana ilang ginabubuan.
2: Oo. Medyo baga-baga pagyapon ng aso, pero ano na ni siya. Makaingon ta, di na ta mabalaka. Kay layo man po sa mga balay-balay na eh.
3: Yes, medyo sama sa gingon
2: ni, ano, sama sa gingon ni Magdom Risa nga naapay punuan sa papaya ba na ito?
3: Medyo napay log-log pang distansya.
2: Okay, sige. Ito sa atuan ato kaoban may galang nag-trending raban eh. Oh, Magdom Rudy.
6: Yes, Magdom Gilbert. Kumusta ito signal?
2: Oh, okay, kayo. Sinaw kayo.
6: Okay, okay. So, karo mga panaw na Magdom Gilbert, makita din na ito sa itong live na wala na ay kalayo nga makita.
2: Aso na lang.
6: Na tinang Alboroto pa diri sa itong area. Ato makita karon. Aso-aso na lang. Kaya kinimanggong na ugdaw karong mga panahon na Magdom Gilbert. Sa manggundi ka mga kahon, masulanan, matod pa, sulanan sa mga kamatis. I-display na daw din eh, inungdan niya, dito daw sa ilalom nga bahin, ang nagsumikad ang kalayo. Atong nahinapi kayo na katong nakabantay sa mga pagulbo sa kalayo, ang kurinti man daw ang linya nga bahin, naman daw sa taas. Pero pag wahing daw niya sa mga kahon, dito daw ang nasa ilalom o sa tunga nga bahin ang kiniyang nagsumikad ang kalayo.
2: Ano ka dito so, nagsugod daw ang kalayo? Asa ka to nagsumikad
6: nung ano? Hindi man ko sa ito nakatrabaho man tayo nga ni Magdoma Gilbert. Sa una, sa wala pa ta sa radyo, sa media nakasulod, napamputay ang mga amigo na ito nga nakatrabaho kumain nga ni isa po ta, naka-extra-extra. Hindi man kong ingani nga mga kahon-kahon sa ako lang naibala na. Hindi magumagang kahon-kahon, sa ilalo man nga bahin, once nga magpatong-patong na maong kahoy, naitindinsi ang katong mga sakbot nga iyang napatungan na muhatag po siya kainit, Magdom Gilbert. Mabuot siya ba? Mabuot.
3: So mag-spark liver na yun.
6: O dito siya, posible, ang kuwan sa kalayo, posible lang, ay hindi man ta, kuwan na, expert na, pero atong nabantayan sa una, sa pagwahin nyo na to, atong mga kahon po nga to ang na ekstrahan sa una sa pagtrabaho. Init yun. Doon ay pag-init. Kunya ang mga kahon, aksyon na siya. Kalanay, bitaw ka ng kamurag na aksyon siya na mga inagyan sa kalayo ba. Kaya bitaw aksyon siya o nanay porsyon sa ilalong nga bahay niya. Doon ay spark na sa kainit. Medyo nahilis na siya bitaw.
2: So, posible mo nang inungdan nga nung nagkasunog sa ilalom.
6: Posible. Magkakalayo. Okay, kini daw ng mga kahon nga sudanan sa kamatis. At habog-habog daw din. Habog-habog na. And then display. So, pwede pa posible yun nga taon-taon na ang mga pag-display Magdom Gilbert. Sa ilalom na yun, wala na bantayan nga posible saan nga lalabayan o ka na mga upos
2: Lagi.
3: Sa Binigno. Basin sa po, di ba?
6: Na tanawon po dito ang tinugyanan sa kabubiruan para po may balan kung asa yun nagsumikat o kung sa inungdan ang pagulbo sa kalayo Magdong Gilbert.
2: Pero wa man o, wa may problema kay layo raon po sa mga balay-balay, di ba?
6: Oo, atong iskutan ang mga panimalay sa mga drisa maong nag-stack ng mga kahon. O iya pataw mga buwan katikang siguro, mga pulo.
2: Pulo.
6: Ay ha, makakabuta sa mga laing mga panimalay na nakadikit sa mga pagulbo sa kalayo.
2: Mm.
6: Pero kining usa ka balay yun, nga ni palingnan ni Ma'am Nini, ugdaw yun, Magdong Gilbert.
3: Okay. Mga
6: pamakita, ginato.
2: Sa apelido ng Nini?
6: Nini. Kapili, hindi ko to? Kapili? Adi ko, sure ha?
2: Dili to kaligid mo ng kaligid.
6: Basta sa sa
2: Magdong
6: Gilbert na. Ah. Okay.
2: Ito
6: patong.
3: Ang pinito, anak. Kalimutan.
6: Kalimutan. Hindi, kailangan.
2: Wala po. Wala po. Sige lang.
6: Basta, itong nahinapin ka ron, Nini, basta Nini ang pangalan na to. At ito, hindi ko masayop, kabili, ang mga apelido Magdong Gilbert.
2: So,
6: yan pala yung taon na grabe pagkabot niya, grabe. Singit siya, yung kasakit, yung kahiubos.
2: Moto siya katong nadungga na to, ang murang ni singit, ni
3: hilak. Breakdown, oh.
2: Nag-hilak, moto siya.
6: O, moto siya, nakita na to, nakakit na to sa live, na tungkol siya yung kasakit sa pagantos, para makatukot lang o kapanimalay. So, pila ka mga tuig, sa kalit ng ingani, nagkikuha sa... wala yun matakan nga panahon Magnong Gilbert.
2: Kanan sa mga boxes na kamatis, laipon tagiana?
6: Posible, Magnong Gilbert, no? Malahi po niyang tagiana eh.
2: Mm.
6: Kaya patod pa sa itong nainapin niya, labi na pa yung pag-inapin ni Magnong Kia, na nakadisplay daw.
2: Kadisplay.
6: Ang mga boxes sa mga kamatis, Magnong Gilbert. So posible, lahi yun ang tagiana ng mga boxes.
2: Mm.
6: Epektuhan lang ang abalay ni Ma'am Nini.
2: Okay.
6: Tapos ako yan up sa kalayo, Magnong Gilbert.
2: Pero wala na yung kabalakan.
6: Yes, wala na yung kabalakan, Magnong Gilbert. Kaya kinipong ato ang kabubiruan. Once nga mag-respond din sila sa mga nganing mga sitwasyon, ilang maging nantanahon ang perimeter kung asan tumbada sa hangin, asan tumbada ang posibleng matapnan, mahagit pa sa mga kalayo, na mo gito ilang unahon sa pagpatay Magdong Gilbert, ayan na sila mo tira. Sa ako lang nagsirbaran Magdong Gilbert ha, kasalaran yun kay Firminti namin yun sa responde o ganyang mga inganing mga pagkita mo. Mo yun ang ginalantaw sa ito mga kabubiruan sa mga purified personnel ang apalibot sa mga area kung ang tumbada sa hangin o hindi ang kalayo po din ang mga perimeter po din sa kalayo ang mga balay para po nga masecured ang upang pang balay o dili na maaptan sa mga kalayo, Magnong Gilbert. So, karon, okay. Patay-patay na lang sa mga baka ang mga makita na to, karon. Doon na po, nanapin niya po nga tulong ang fire truck, ang aperto, puko, o kineng balubal, barangay balubal, Magnong Gilbert, o Magnong Diana. So, aso-aso na lang, makita na to sa live, aso na lang. Then, hindi na po na ngayong kabalakan na mo,
2: katay pa.
6: Sige. Bukit-bukit na lang ni ng mga baga ang kapasiritan sa mga tuwang mga tunigan sa kapagiruan. So, ato tayo pasa sa ito mga kauban. Tumasig yun ako yung mga hinapin nila dito sa pika sa Tampi, Magdong Gilbert.
2: Alright, salamat Magdong Rudy Katapang sa imong report diyan sa mong area sa may Porok 7, Upper Puerto Maygala. Karon panahon na. Anyways, musunod naman po ng Magdom Reports, Magdom Diana. Ato na ipasa kay Magdom Angie Maygala ang dugang update ani mga Magdom friends. Ug mubalik po ta ugma, Magdom Diana ha. Ug salamat sing tanan Maygala sa pagpaminaw at ang dugang update ani sa programa ni Magdom Angie Alzado kay Magdom Reports na sa Di Madugay. Salamat Magdom Diana.
3: Thank you kay mga Magnum friends sa inyong pagpaminaw sa Magnum Music Jam ug atangi sa ninyo niyang gabi ang Magnum Songs of the Heart. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress but to connect. Bye-bye.
2: Alright, salamat Maygala. Magnum Reports, musunod na. Sama sa atong giingon Maygala, kauban si Magnum Angie Alzado. Oras Maygala, alas 4:15 na.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
0: Magdum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Para sa malimpyong adugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Solve ba na yung problema? Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipiks mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa Cagayan de Oro City proper, anakin sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower o uptown areas, anakin sa Carmen proper o Upper Carmen, lower o Upper Balulang, including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakonek na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante paka-sales agent. Full man o part-time, mukita ang tod sa 45,000 pesos patag bulan. Isubmit ang mga application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommend sa ang amigo ko sa ang DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid drip lang.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Dugay ka na magdag-anto sa imo mga katul-katul sa panit. Problema balik mo sa mad ka dugay maayo. Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: DTX 500. Ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DTX 500. Imo sa the sugar cane extract ug anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
3: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman pag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Oras alas 4:23.
7: Time Check was brought to you by Westshire Academy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
8: Magnum Radio, news and public affairs, pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
7: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
6: Aras 4:24 sa hapon, mahigala. Welcome, welcome sa itong tulumunod ng mga programa Magnum Reports. Sa nini ka daw adaw karoon nga Webes. Hunyo 4-2-2026. May hapon sa itong mga kaisunan karoon nga nagmonitor sa itong tulumunod ng Magnum Reports. May pagpaminaw diha kaninyo kinis Magnum Angel Sado in Yuhang Makauban. Gikan karoon na hangtod ta sa lasay sa kagabion. Sa duha ka oras nga programa, inyuhang mabati ang mga police reports, hospital reports, developmental news nga nangahipos sa itong mga kauban sa lang tagsa-tagsa ka mga lokasyon. Kaya naka-standby karoon ang itong mga kauban, Magnum Hunter 13 na Riza Cruz, Magnum Hunter 23 Kia Abilenosa, Magnum Hunter 18 Rudy Katapang. Ilabinani ini po mga update na ito sa mga panghitabo din sa palibot. Sama na lamang sa na ito pong sunog din sa may barangay Puerto ning atong syudad. Oras alas 4:25 na. Mga igalas itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Una sa natong paghatag kaninyo sa mga uluhan sa tuang mga balita. Sa balitang lokal, balitang national, balitang international. Uga, dayon, inyong masaira ng mga panghitabo din din sa itong palibot. Kaya naka-standby na karoon sa ilahap pong paghatag sa mga detalye sa report nilang nangahipos ang atuang mga kauban. Oras alas 4:26, dito maglangan. Dinitas itong mga dagkong uluhan sa itong balitang lokal, legal o political analyst nga si Attorney Tony Soriano. May butyag nga milyones dolyares ang nawala tungod sa mga panghitabo karon sa Senado. Dugang natong balitang lokal, PNP o Task Force o Oro, Kukpog Task Force Oro, mga higala na mahaya, mihataw klarifikasyon na wala'y bahad sa seguridad din sa tuwa sa Dakbayan ni ini po nga ilahang nga pagpatuman po lagi sa hugot nga seguridad din sa may uptown area sa nagparayon nga election case na ninha nga sa may RTC Branch 21 ning panahuna. Oras alas 4:27. Dugang pa na itong uluhan sa itong kabalitang lokal. Dilisanta kaya nang hinaot karon ang simbahang katoliko sa kaayuhan sa katauhan na taliwala pa man sa nahitabot ng kagubot sa Senado. Oras alas 4:27. Dugang pa na itong uluhan sa itong kabalitang lokal. Sunog usab mga igala, miug daw, propiedad gihapon din sa may barangay puerto ng atong syudad. Atong nga kabumbiruhan, nagpanawagan na gihapon ng igala nga magmatngo, no, batok sunog. Dahil pa natong uluhan sa tuang balitang lokal. Sa Dakay, giingong Northern Mindanao o Tibuok, Mindanao. Aduna pa'y basanding supply. O walay problema sa hisgutanan sa tuwa pong kuryente. Bisan pa man na niini pong panahon. Nga aduna na'y pipila kapulo din sa tuwa sa nasod. Ang nakasinatiyog power outages. Oras alas 4:28 sa itong mga dagkong uluhan din sa itong balitang lokal kay Senator Dante Marco Leta gibatiko sa kanin minority bloc tungod sa pagpakahilom o pagsulay nga ilubong ang issue sa flood control scandal. Dugang na itong uluhan sa itong balitang lokal, PT Forms giaghat o gihagit si Senator Marco Leta nga pamatudaan ang iyahang mga statement, no, nga gitawag niya nga bayaran ang mga media. Uy, di ba yun? Oras alas 4:28 sa hapon, siguro kung adunay pipila, dilitanan. Dinisan ta mga higala kay NBI na kadawa itong impormasyon nga gisuhulan na daw og 5 million pesos ang 18 ka mga kanhi Marines aron mo testigo. Korte Suprema, panahon na pa na mahayag nga panahon na para muhimo sa pagpatunga niini pong nagpadayon nga power struggle sa Senado. Senator Erwin Tulfo, miangkon nga gisuportahan niini kani ato ang war on drugs ni Presidente Rodrigo Duterte. PDP magdusog petisyon sa Korte Suprema aron kwestiyonon ang butuhan sa liderato sa Senado labi na kagahapong adlaw. Lain pa natong uluhan sa itong balitang national.
9: Magnum Reports.
6: Sa tamahigala kay giingon NBI Director Matibag. Yung nagulat lang siya sa pena, gikan po no sa gingong proper Senate Blue Ribbon Committee. So wala niya gi-acknowledge ang Blue Ribbon Committee na sa mayorya, dito siya sa minority. Oras alas 4:29, Senate President Alan Peter Cayetano nagpadayag ang mensahe ng Antos Palacio nga kwaon ang 13 ka mga senador una ay mohimo no og special kun ay magabutbuot labi na ini po nga susama kagapong nahitabo lagi kapag paigan og quorum sa 12 ka mga senador. So nanawagan po karon siya og special session. Oras alas 4:30 din hita kay giyon PNP Custodial Center giyong dili haom alang sa pag hatag siguridad o pag-atiman sa mga high profile detainees matod ni PNP Chief Nartates. Cornel Discayo guban pa nga na pasakag kaso kalabot sa mga anumalusong Bulacan Flood Control Project. Ang may patimaw kaganiya. Oras alas 4:30, dinisadda kay giingon nga padayon karon na ang pagdungog lagi nining mga flood control anomalies nga nahitabo din sa tuwang nasud. Samtang mga senador po mga higala, no? Magsuon nga Tulfo. Gidepensahan po dahil sa ilaha po din po isuon nga si Mon Tulfo. Dihang susamag nagkantsaw po mga galang ilahang igsoon po. Nagi yung napildi lagi no si Ben Tulfo sa nilabay ng eleksyon. Oras alas 4:31. Dinhita mga gala sa tumadag kong luhan sa itong balitang national, international kaya lima ka mga kung Five Eyes Security Alliance nagahimo karon na sa pagabahan sa mga espionage threat gikan sa gikan sa China. Dusi ka mga foreign nationals ang lakip sa namatay sa 21 ka nga absence kinabuhi sa sunog sa Delhi, India. Oras alas 4:38, giingon nga US President Donald Trump may kumpirma na nga mitawag kini o gitawag ini nga crazy, no? Unsa man crazy? Oh, sabot naman tatanan unsa nang crazy, di ba?
7: Reports.
6: Gitawag daw niya crazy si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Oras alas 4:32, dugang pa na tong uluhan mga igala kay giingon na karon nga sa dugang uluhan sa tuang mga balitang international nga China magtakda na sa ilang ipahigayon nga ikaapat nga bilateral political dialogue dinhi sa Pilipinas. Iran gitarget karon ang Kuwait o Bahrain samtang Amerika mihimo usab sa pagpanimalos sa ilang self-defense strikes. Gyara sa Southern Lebanon nagpadayon taliwala pa man sa kasabutan nga ceasefire. Usang patay og kapig 60 ang samdaan sa drone strike sa Kuwait Airport. Muna itong mga dagkong luhan sa tuang mga balita, lokal, national, international, og oras alas 4:33 na sa hapon. Sa itong pagpadaan sa itong tulumanong Magnum Report sa tangatangi, sila si Magnum Hunter 13, Riza Cruz, Magnum Hunter 19, Mencho Kabagtulan, mga balita ni Magnum Hunter 24, Jane Luna. Ipabalita po na ito at mga kauban po sa Magnum News Center. Kaya lagi, ang sitwasyon karon sa itong Senado, gabi kagubo at sa iyo kasi buntag, no, dagan na din kayo mga isyong mga nanggawas, dagan kayo o mga pasabog po, no, labi na ni ini pong nagpadayon nga pag inilugay lagi sa liderato din. So si kaning Sherwin Gatchalian ang acting Senate President gani karon ni yun siya the duly elected officials of the majority are kaning sila lagi daw kuno pod, no, kung no hearing there are no resource persons, there are also no arrangements because there is no official hearing today. Oh, so mo na ihanggi barugan gyud ni Senator Sherwin Gatchalian. Tangtangi kay maghatag tag update gyapon mga higala, pabati pa nato ng pipila ka mga senador pod nga naghatag na mga sentimento kalabot ni nilagi mga issue corona dinha sa Senado o gani ning nagpadayon nga pagdungog. Lagi pangluhan po da sa Cayetano Block. So, giingon na ba po no ni the legitimate Senate President daw ko no, pro tempore is si Kuan, Senator Loren Legarda, o ang Senate Secretary si Luis Montales. So, giilisan man good. So, waman po daw kung siya nag-resign. So, in cases of resignation, mga igala, no, na, yun ka na posibleng mausap. Pero, ang removal sa ilang pong posisyon, nag-require og 13 ka mga boto. So, mato, analagi si ka ng Senator Cayetano, am I dead? I don't think I am dead. Ano siya? There is no absolute incapacity of the president. I am in full control of my kaning kung lagi constituency po mga igala. So, mato, yan lagi klaro, man siya patay daw. Nga nang pulihan man. Sa tanga tayo mga higala, ang dugang mga balita kalabot ni ini. Kaya PDP po, gi-question ang constitutionality sa block ni Gatchalian nga nag-quorum, no? Kagahapong nga dawa. Nga to po nila ipasa mga higala sa Korte Suprema. Gubot kayo ang atong Senado. Lagan kay drama. Gubot na. Unsa na baka ni atong nasud aning kagulyan nila sa Senado. Change of leadership. Ambot po ni si Senator kaning Chis Escudero. Siya po daang na kung po no, ay noon, depende ba sa sitwasyon. Depende man po na sa desisyon. Nanawagan mo po to si Senator Cayetano, no, at sa Malacanya nga resolbahon, tabangan silang resolbahon ang Senate leadership standoff. Karon na ba mga igala, no, sige ka po pangabig po. Ang minority, aron po madungagan ang ilaha pong grupo. So, naghangyo ito si Senate President Alan Peter Cayetano, no, nga maghatag lang ng another senator for the special session kay mag-quat siya, mag-set down siya ako as Senate President. No? Yet another senator for the special session. Ano siya? Muna yung hagyo sa Malacanang. So, unya mga higala, inyo na mga siren, mga detalye, kalabot na sa itong pagpanag-uban sa programong Magnum Reports, oras alas 4:36.
7: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923. Huh?

0: DTX 500 mo ay tubag sa diabetes kundi in kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Mari, ngano na ginuktok man ka?
3: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kumplito sila sa tanan.
3: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
5: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado.
1: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
2: Magaldingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhan.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compact.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Gusto ko na.
3: Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis.
4: Ina ang kape ko.
3: DTX Coffee Mix.
4: Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Oras alas 4:41.
2: Time check was brought to you by Jelly Yogurt. Healthy na, lami pa.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. So, ning panahuna din sa tawag isusita sa update sa naitabong sunog din sa may barangay Puerto ning atong syudad. Naka-standby na itong mga kauban silang tag sa kolokusyon. Sila si Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Kaya lagi, murag nasagunson po no, nga naisunog din sa ito sa dakban. Kaya niadong ni Aging Adlaw din sa may barangay Gusa. Nasundan po dayon ani po nga maong insidente. Amping-amping lagi ito mga higala do. Ilabi na ni ini po nga itong sitwasyon karon sa panahon, init kaayo, no, ang mga possibilities sa sudog, i-expect na ganit po na sa tuwa po din po nga Office of the Civil Defense. Ani atong kauban, Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
4: Yes, magaman siya, no, live bagato na di karoon sa Maya, Purok City, Upper Puerto, na ito yung syudad, nakakalabot na yung sunog, magaman siya, nag-respondingan sa Bureau of Fire Protection sa Puerto Fire Station. Kung ako nang mayinabi, ang mga taga-Bureau of Fire Protection, magaman siya, no, si Sir Chief, for people supervisor sa Puerto Fire Station, FO3GN na Kagampang. Sir Kagampang, live to sir. Exclusive din, sir. So, kagampang ngayon na, sir. Pasensya kayo. Si Fire Officer 3GN Kagampang magdumansi ang mga tagkaroon o gitali kalabot sa tunog silang area of responsibility. Sir, may nga po, sir. Live to sa Magnum Radio.
5: May nga po sa tanan. Kaday sa FO3 Kagampang. Nami karon din sa Purok City, Upper Puerto, kung asan na itabu ang tunog. Kani siya, involved niya residential. Open type or storage of tomato boxes. Na-report niya sa mga alas 2.55 or sa military time.
1: Okay. So, gamay lang mga higala ng plasters na ito si Magnum Riza Cruz na ato sang balikan po da siya sa iya po nga linya. Kalabot po din yung detalye sa nahisdabo nga sunog. Di na sa may barangay Puerto ning ato nga dakbayan. O sa tumakaiksyon na dapat yun atong inumduman. Nga kung adunagin yung mga sunog, make sure yun makapanawag din po mo sa mga bombero. Kaya lagi, ang pag-lesson po sa mga posibleng damages, magdepende yun yung hapon kung unsa ta ka paspas sa pag-report sa mga emergency ang aga hitabo. So ano si Magnum Hunter 13 balikan sa nato.
4: Yes,
1: si Sir
4: yes, Kagampa. Yes, so balikan sa pag hinabisikasyon niya si Fire Officer 3 June Kagampang Magumanji karaba kay sunog. Padayon sir, pati siya kay sir.
5: Yes, ma'am, ako'y padayon. Tron ko kaning lugar diri Purok City Upper Puerto, involved residential open type storage of tomato boxes. Kadawatan na mo ang sunog na reported alas 2.55 or sa military time is 14.55. Sa time dispatch, pagdagan ng fire truck, although automatic, alas 2.55. Pag-abot na mo sa area, subidahon mang yun kesya, may abot mo dili o 15.02 or alas 3.02. Iyan mo siya gideklara first alarm. Ang number of houses nga nasunog, isa lang kabuok. If name of establishment sa pangalan ni Corsino S. Amugis, 62 years old. Ang tagya mismo sa nabalay nga nasunugan, si Rina Kaligid, 55 years old. Ang yang estimated land area affected, nara sa 150 more or less square meter. Estimated damage niya is 131,000 more or less. Regarding sa fatality, negative ta. Sa pagkakaroon, ang nag-responded rin na atay engine 19, Puerto, 20, Tablon, Bugo, engine 21 is Bugo and Tablon 22, Balubal. So karon ang atuang ground commander ay si SFO3 Norman Gintalian, which is atuasang fire arson investigator. Sa pagkakaroon, ang under control na to is 15.55, huwag atong fire out is 16.31.
4: Okay, so sir, nagdigaw na mo first alarm, sir. Tumod po ba sa kanikalisan sa danan? Then, ang area po, sir, doon yung mga kilig-kilig ng mga balay.
5: Yes, ma'am. Tungod sa atong dalan is pang subidaon yung kaysa, lisod yung kaysa is akas sa fire truck. Muna nga na dugay yung may kabot diri. Nagpasalamat po may nga ang balubal dol-dol po diri sa iyong area. Kay kanisa nga area, Purok City is boundary ni siya sa barangay Balubalo sa barangay Puerto.
4: Sir, pinakadulo ay nung din, sir. Mga sunog, sir.
5: Ma'am? posible ang amo ang nakita nga mga instances posible katong mga tao nga naglabay lang upo sa sigarilyo. Kay tungod kay atong makita diri open area siya, pwede sa labayan sa tuang mga upo sa sigarilyo o any kind nga pwede sa ma pagkasinugdanan sa sunog sa kalayo. Labi na karon kay tinginit ang panahon nga wala na bantayan sa tagiya. Kay katong orasa mo toy tingpahuway sa mga tao.
4: Sir, wala tayong mga kaswerte, sir, sa mga trabahante sa maong area, sir?
5: Or, aron ma'am, basis, wala manoon, ma'am, negative food. Sa pagkakaroon, nagtipog itong mga fire truck nila, kamulo pa tao, kwantaran karon na nagpalong pa sa kalayo. Overhauling ang kinatawag na to. Sa pagkakaroon, ma'am, still, gideclare na naman siya fire out, pero still, kakwan, pag-iapon, ginaukay, pag-iapon na mo siya, tungod kay ubalik mong yun na siya, mag-recondol mo na siya kung ginatawag kung dili na mo pasagdan ng munisya. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kailangan ukayon siya. Kaya ang niya ang baga, kasiga pagyapo na sa ilalong. So, muna ukayo na mo siya. Sige na mo siya kung paano. Okay.
4: Okay, wala na ginapos sa labor silong mga kahon sa kamati, sir?
5: Wala na yun, ma'am. Kaya sa pag-report sa mga atire, although mga walk-in, pag-apot sa mga area, wala namang yun. Kaya sa suma sa kalayo po sa area kaya ang balubal suok so, mapud kayo siya mutabok pa dito sa Picas Dalan so maglisod jud sa diretso on the spot pagresponde.
1: Magno Marisa unta nga lang ko ba nganong walk in gani ang pagreport wala nakatawag wala naka ko ano nakakontakt jud sa ila nga kanang bayakol
4: na lang para mapadali unta oo ano monitor kayo mo sir
1: kay para mas sa yun unta to ang kaning
4: pag-abot
1: sa mensahe so mo na mga igalan mas maigid pod kung panalitan aduna yes magnuri sa plaster lang sa dinha no samtang nag adlib ta sa tuma kay suna no mas maigid din ha sa inyo ha nga nagid pod mo inyo ha pong mga contact numbers kay para dili na nang kanang personal nga mo baklay pagyud mo kay ang time nga i-consume ninyo sa pagbaklay ang time nga inyong i-consume lagi sa inyo ha po din po nga pag-maneuver paingon dito sa kaning fire station. Kuan na kayo, usik na kayo. Whereas kung inyo pa nang gidiritsog tawag, di ba? Nga na po'y 911, wala man po na ibayad. Yes, Sir June, ako lang klaroon. Nga nung walk-in, sir? Nga nung walk-in gani, Sir June?
4: Kasi niya mag-imanji si fire officer station, lagi. Kagampang mag-imanji.
1: Lagi. Nagnutanan ako ngayon, Risa.
5: Sa mga po, ma'am, ang mga walk-in, ma'am, kasi klase nga mga tao, civilian, nga na po'y police gani report, kaya tapat naman ang police station sa fire sa Puerto. Unya on the spot i-responde dayon mi ang balubalo kang ang Puerto. Kuan mas nauna gyud pag-responde ang balubal nga fire truck kay medyo dol-dol sa ilang area.
1: Okay. Pa pila gi ka minutes sir ang katong kuan no di ba na iyon ka kagana medyo nalangan-langan kung sa inyong bahin kay distansya pero nasulod ra sir sa inyong kuan gyud pod required ka time no nga maka-respond gyud sa mga insidente sa niini.
5: Yes, ma'am. Salud kay ma'am.
1: Okay.
5: Kay, although langay kay sa subidaon siya, pero buyag atong mga fire truck diri sa mong area, ma'am, maka lahutay yun og musubida yun ang fire truck.
1: Okay. Wala po yung mga nagharang-harang sa inyo hapon, sir, nga nakadugang no sa kalangan po ninyo?
5: Wala po yung ako kami pasalamat po sa itong mga friendly forces, labi na sa itong mga RTE. Nga ilag yung secured among dalan, nga paswas ang pag-responde.
1: Okay, maayo na yun po. Pero, nag-bucket relay, sir, nana?
5: Sa mo nakita ganina, ma'am, pagpuyunod sa kalayo, naagyod siya na itabo. Pero, tungod lagi kay, anong nag-abot ang fire truck, nag-assist po sila. O, karon po, ma'am, naapo diri ato ang manulong ang fire truck.
1: Mm-hmm. Okay.
4: Sir, sa mga sir, walk-in lang na po na sila? Or milabay lang, or nihunong, sa ba?
5: Ang manulog yun, gihatod, I mean, is, gitawagan ang manulo nga fire truck para mo tabang og responde dire. Kay naman gud mi ginatawag nga ra ni card. Although layo outside kong ward is kagayan di oro pero na igo man siya sa running card automatic dagan siya.
4: Makita ko magduman siya ang manulo fire truck. Magduman siya no. So dunay pa yung mga personal sir mga taga kaning personal ito sa manulo nga miuban sa fire truck kay sa driver.
5: Ang nagpadya mamu nga taga manulo yun na sila po.
4: Support talaga po sa tubig, sir, no? Posible kung kumahurot ang tubig, nag-support ang taga Manolo.
5: Yes, ma'am. Okay. Sa pagkakaroon, ma'am, amumog kong gitawagan ang si Palco ang taga-gama.
4: Mga fire volunteer brigade, sir.
5: Yes, ma'am.
4: Wala ka mapagunok din, sir, ba? So far?
5: Sa pagkakaroon, ma'am, wala pa, ma'am, po. Dag-puli-puli lang, may kay para dili mo ang yunog tubig.
4: Okay. So, mag-demanji. Salamat kay sir.
1: Sige.
4: Huwag mayong hapon, sir.
6: ko. Matamag naman dino si Fire Officer 3, Juan Kagampang, ang Chief Supervisor sa Puerto Fire Station. So, matamag naman siya itong kinatibukan. At ay pasin, magnum, kaya bilhin sa magamang siya.
1: Okay. Yes, unong kiya, no, karoon din
6: so,
1: na.
6: So, matamag naman siya, no, ang sa Bahin Puto, sa toang taga Bureau of Fire Protection, labi na sa Police Station, I mean, sa Fire Station na Puerto Pod, magnumaan siya. Kung ito nga makita din karoon na labi na kung makita din mo diyan sa Magnum Live magnumaan siya, ikipang file na ang kanibitang nangasundog ng mga boxes sa kaning mga kamatis magnumaan siya. Kaya kanibay siya is baligyanan ng gito siya purely o gadistihanan lang ni siya magnumaan siya. So ang gitulahan po sa kaning tagtungod ito nga pamilya gito po nga maong kaligid nga nasunugan po magnumaan siya is kanila king tiyara sila kay kung naman gali linya sa kuryente pero naraman sa ibabaw niya sa ila po nga nadawat nga kaninga maragasturya kaganina nga kalayo nagtugod sa salog nga area po magnumaan siya. So sakto to nga giingon ni Sir Kagampang magnumaan siya ito nga posibilidad na yan akong posibilidad ginagopo na nga pamilya ni nga nasunugan magnumaan siya nga kanibitong mga magpasagat na bitaw labay sa upo sa sigarilyo kay do gamay na lang na siya magnumaan siya once nga ignite na siya. Labi na kay kaning mga kahoy, kaning ginama, kaming kaning mga baksa sa kahoy nga nakabutang gini karon. Pag once nga mapailap niya siya, dagandagan, magin siya magnumanji, siguro nag, ang iyang kainit pa para natipok siya magnumanji.

0: nga Murikindel, tungingo ni Sir Kagambang ganina, nga simba ko mo, malayo na po magdumaan siya. Pero hinoon, dimankid kayo siya, ingon nga lisod, ang maong area, kaya accessible raman dito po siya magdumaan siya. Along the highway raman po ang kaning display area sa kaning mga bakte sa Kamatis. Tapos kumuhis na po ka sa kaning balay nga nasunog po magdumaan siya. Marag maingan, kaya nga totally damaged. Kaya siya magdumaan siya doon, nagatindog pa ang structure nga sa dingding ali. Pero dingding nila nga itong makita magdumaan siya, niyaw ka, uli ini ka sa sulod, wala naging maragmapuslan magdamanji. Siguro nagtindog lang ang dingding tungod, kaya simentado man siya magdamanji. Pero kaloy sa Ginoo, maniramangit po ng nadamay sa maong sunog. So matawag kita po kang report, gikan diri sa tong lokasyon sa Maya Puro Ka 7, upper part sa ito pong sunog. Kauban si Magdamhunter 13, Riza Cruz, Magdamhunter 18, na Rudy Katapang, kinis Magdamhunter 23, Kiyabi din, asa, sa balita o serbisyo, Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abilinosa. Tanga tayo mga higalang dugang pamabalita sa itong pagpanayon sa itong tulumanong Magnum Report. Sa oras alas 4:54.
2: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
3: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Want your brand to stand out? Forward Media Corp. From custom printing, tailored t-shirts using sublimation, DTF, and embroidery, we make your business impossible to ignore. And for powerful promotions, we deliver high-quality signage fabrication, tarpaulin, and sticker printing. Corporate giveaways and plaques, design and layout services, we've got you covered. Visit us, MH Del Pilar Street, City O. Forward Media Corp. Driving brands beyond boundaries. Call 0905-203-7843.
7: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
9: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uli ng sakit.
11: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mo gawas ang kabugnaw ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig able sa ref kay mo gawas ang kabugnaw niini. Siguro ang hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balay ronon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
12: Para sa matilo nga dugo,
13: DTX 500.
12: Para sa healthy gatay,
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay,
13: happy kanunay,
12: DTX 500.
13: Masaligan,
12: epektibo,
13: DTX 500.
14: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ugban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan Di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount

0: sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
4: Galabad ba imong ulo? Gapang loose pad? Galuya? Walay kusog? O galisod pagginawa? Basig may iron deficiency ka na? Inumog Mighty C! Importante ka na sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C, hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa tumarog Mighty C, usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag Mighty C aron kanunay uptake. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Andito na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas ng tensya at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na talagang kontrapidang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Nasayod ka bang dunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Birch Tree.

0: dahil ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala ang gina-allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
0: DTX 500!
1: Masalikan!
0: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, mga butika.
4: Tanang bills, jukarun!
5: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: GCash G-Bills.
7: DTX 500 mo ay tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
10: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
11: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
12: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mobalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tuwod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka, stress tabs.
13: Multivitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
7: Nasayod ka bang dunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C. Usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
1: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
6: Oras sa 5, Jess.
7: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
6: Balik na mga higalahan sa itong pagpunaguban sa itong tulugan ng Magnum Reports. Balikan sa nato po si Magnum Hunter 15, Kia Villanosa, kay BFK 1KD program sa City Nutrition Committee. Parang gipalapdan ang implementasyon ni Inay ngadto sa kabarangkayan sa Dak Bayan. Atong paminawon be ang detalye kalabot din itong kauban, Magnum Hunter 23, gikan sing lokasyon, Magnum Kia Villanosa.
9: Yes, sa magdamadyo na tungkol sa nakita nga maayong resulta nini nga gitawag nga BFYD kung barangay 41,000 days program sa National Committee. Matayon matagiling nga gipala sa nga City National Committee pinaagi sa ilang City Nutrition Officer di nga may sa kabunok po magdamadyo tungkol kaya tungkol ang pagpakaila po mga impormasyon kalabot ani nga kung unsa ka importante ang una sa kalibok adlaw sa usa ka bata magdamaagi maragal usap po niya sa rason na nakunhod po ang ihap sa malatrisyon din sa syudad po at magdumaan. So, pinagin sa kanina BF1KD, ang ilang ginay mo anis ka atag sila og mga impormasyon, mga information drug magic, labot anin sa pag-asupo sa kaniang malatrisyon, kung sa mga nasustansyado ng mga pagkaon sa kaning mga bata, sa mga bata, sa kaning mga bros, kaning mga lactating moms, kung mga nagpasuso ng mga ina po at magdumaan. So, kita, higit sa mga makabok pag naman ito sa karon, nadugawa ng lima. So, napangay ang kapatuman ng BF1KD program sa Maji na ginamonitor po sa City Nutrition ng Committee. Sige, tingaw ang matatapang madugangan kinigala ng lima pa ka mga barangay sa Maji para mahulog nga 15 ka mga barangay ang kaning patuman sa kaning BF1KD program. Kaya, ang kini program, magatutok din po tayo sa mga barangay pag magdamaanji, kaning mga barangay nutrition scholar. Kaya, sila kayo, din naman nga pag-atag mga information drive o nung ilang kaning trabaho ani kung dili mag-atag pa sila o gapa kaning oras o gagayinan gitpon nila kapanahon sa pag-monitor katong mga bata nga kaning suspected nga malnourish katong mga ina doon ay magkakulihan silang lawas at magdaman siya. So isa na siya sa mga rason nga sa Federation of Committee nga mayo o positibo nga resulta nini nga gitawag nga BF1KD program. Alam ko yung talihan ay pamayag ni Miss Federation Officer Miss Carlos Cabunok.
10: Okay. Ang Cagayan de Oro, no? Pasalamat ta kay nakuha ang Cagayan de Oro as pilot area sa atong program na Barangay First 1000 Days. Nag-start ni siya 2 years ago. Karon nag-expand na to another 5 barangays. So kaning Barangay First 1000 Days is first sponsor ni siya sa atong Vitamin Angel. Vitamin Angel Philippines. So first nila nga gihatag sa ato, nagatag sila sa ato og full dose sa atong micronutrient supplementation para sa atong pregnant and lactating women. Then nag-expand ang program, nag-focus na din sa atong mga mother's class. Sa una, mother's class man eh. Karon, it's a sort of mother's class but mura siya o gamay na forum sa atong mga mothers na himuon nato sila o mga peer counselors later sa atong first 1,000 days of life. So nag-focus ang first 1,000 days during sa pregnancy. Lactation, then sa complementary feeding sa bata. So katudluan nato itong mga mothers kung unsa ilang buhaton nga aron ma well nourished ang atong mga kabataan, dili lang sa atong mga kabataan, but also sa atong mga mothers, mm-hmm. o sa atong mga caregivers. Mm-hmm.
11: Ma'am, sugod ba sa pag-pilot ani nga naisgutan nga program, ma'am, doon na ba mo'y nakita nga kausaban po sa mga pregnant mothers, sa malapiting mothers, o sa mga bata, sa labi na sa pag-monitor sa mga BNS, ma'am?
10: Actually, nako kayong kausaban nga nakita nato, no? Kaya murag itagaan, i-empower nato atong mga ginikanan or atong mga caregivers, mga maayo ang ilang pagatiman sa atong mga kabataan, no? Especially, i-focus nato sa atong first 1,000 days. Kaya kabaluta, ang first 1,000 days of a child's life, nadya nagsugod ang development, no? Gitawag ganing na siya of golden window of opportunity. Kaya di man gid magsugod ang brain development sa atong mga bata. So, kinahanglan nga in-nurture na ito umaayo ang atong first 1,000 days of life sa atong mga children. Munang na ay program nga barangay first 1,000 days, but nagsugod ni siya sa 5 ka barangay. Then karon nag-expand na po sa another 5 barangays. Hopefully this year, makadungag na sa 5 ka barangay. So, naay ordinance nga atong papasa ni with the help sa atong city mayor o sa atong kagawad ng health nga si Kagawad Paolo Gaani nga mahuman na yun ang ordinance, no? Sa atong mapasa na yun ang ordinance on the barangay first 1,000 days.
11: Mm-hmm. So, ma'am, ang kanibang, mga target barangays gila ni ma'am, kato bang nasa mga hinterland or kanindiri ba sa mga downtown areas?
10: At first, nagsugod yun isa sa first barangay, no? Barangay, first 5 barangays, which is barangay Kanituan, barangay Lapasan, barangay Kamamanhan, barangay Patag, barangay Bunbun, and barangay Bayabas. So, mo ni siyang 5 ka barangay ngayon nag-pilot. So, karon nag-expand ang atong program. Nahimo na siya og 10 ka barangay, nag-expand ta sa barangay Balulang, barangay Bulwa, barangay, hindi na ako memorize kayo, ma'am, no? So, dako na ang atong programa, no? Nahimo na siya 10 barangay sa Cagayan de Oro. Hopefully this year, mahimo na unta siya og 15 barangay. So, hinahinaya na lang natin train atong mga personnel sa atong mga barangay nutrition scholars at atong mga barangay health workers aron nga mo expand ang atong programa.
11: So, maingon ba, ma'am, nga supportive ang matag barangay sa pag-adapt ani nga programa niya inyong gipatuman, ma'am?
10: Ah, yes, ma'am. Pasalamat dito sa atong 10 ka barangay no nga grabe kayong suporta sa atong programa kay sila mismo ang gahatag og mga snack sa atong mga ginikanan nga nag-appeal sa atong Barangay First 1000 Days program. Kani magud siya nga programa, ma'am. 13 days ni siya nga gapagahimuon dito sa atong mga kabarangayan, so kinahanglan gid sila og suporta kung unsay atong ipasnack pa or ipakaon para sa atong mga mothers nga nag-attend sa atong Barangay First 1000 Days program. Salamat kayo sa atong 10 ka barangay nga naghatag og pagtagad, naghatag og budget, nagsuporta. Pasalamat sa ta sa atong City Mayor nga gidawat niya nga program din sa Cagayan de Oro City.
6: Yes, Magnum nga Kia.
9: Oh, mo to magdaman siya nga pamayag ni City Nutrition Officer Miss Caroline Cabunok. So kaganina, doon sa ipagayon git po nga maraga forum kon orientation kalapot gyapon na ning BF1 KD program nga ato sa mga kaninga BNS sa kaninga mga estudyante po sa kaninga nutrition nga kurso po magdaman siya sa kaninga tungaan sa Lourdes College o sa uban pa nga kaninga involved sa mga na sektor sa nutrition sa kaninga matagbarangay po magdaman siya kaya sila po makatabang po sa pagpakailan po dugang impormasyon kalabot nini nga kung unsa ka importante nga unsa ka kinahanglan nga tutukan ang kining unang usa ka libo ka adlaw sa usa ka bata. So nay po si balita ay gikan si Nutritional Committee para sa Magdum Reports kini si Magdum Hunter John Henry Kiabilin o sa balita og serbisyo Magdum Radio.
6: Salamat Magdum Hunter John Henry Kiabilin o sa oras sa alas 4. Ako na alas 5:18 na. Dili sa ta mangigala sa ato apong public office sa public trust kay makisusi sa ta sa ato pong buhatan pod no sa Kukpo ug sa ato pa din pong buhatan pod sa Task Force Oro dili sa ato sa Cagayan na mangigala kay lagi.
12: Magnum Reports.
6: Ay nanduman nato nga adunay gipahigayon ng election na protest ang duha ka mga politician dito sa may Maguindanao del Norte o gidala din sa to sa dakwan sa Cagayan ang pagdungog sa nahisgutan nga kaso particular na sa may Branch 21 o niini mga panahon na hugot nga seguridad ang gipatuman din na karon sa may Branch 21 or dili lang ganin sa Branch 21 appeal na gyud sa tibuok vicinity dinhi sa tuwa po din pong RTC. So karon makita ninyo din ano igagi ninyo din sa may Maxon dinhi sa may Masterson sa corner makapagal drive din atong syudad nga doon na gihapon po yung mga presensya sa tuang mga kapulisan, sa tuang din po mga kasundaluhan. Yeah, basta tingala gid mo din ano nga doon ay katong mihimo po no sa pag kaning or mihimo po sila sa pag roving ang mga assets po din po sa tong task force oro basta na tingala mo yung mga tangki de gera man na imorg ni agi din he madto gra kay lagi ilang po tong kuan po no murag kabahin lagi po to sa ilang routinary po mga igalang pag monitor po dias palibot nya na yung mga SWAT yun din ha permanente sa maupong kaning buhatan so hugot nga seguridad ang gipatuman yun po so sa ato po nga pakiginabi po no wala pa man po karon po ng atong executive judge po nga si kaning Judge Abogente. So sa itong mga information nga nakuha gikan sa itong mga hintungdan po mga igala, nasayra na ito no, katong lagi, itong na-mention ni Antong ni Aging Adlaong Lunes nga adunay kaning pagpahigayon. Ngayong election na protest gyud po nga case mga igala sa Branch 21 kay lagi 500 raman siguro ito iligas no 500 ra? Kay ang votes manggod nga naangkon ni Abdul Main Baba Abbas ang mayor sa kaning Dato Odin Sinswat anano sa 15,537 samtang yung kaatbang nga napilde pod nga sa pagkamayor si Lester Sinswat sa PFP nakaangkon ng 14,976 so ang pagpa-recount o pag-usab o gaihap sa mga balota gihangyo sa napilding kandidato nga kaatbang sa incumbent nga mayor sa niaging eleksyon so sa impormasyon nakuha nato sa Magnum Radio mulungtad pa nino sunod simana ang pagdungog rason nga lauman gihapon ang ubay-ubay kung mga presensya sa kapulisan o kasundaluhan sulod o gawa sa RTC samtang ang RTA anausab sa kadalana no alang sa paggiyas mga motorista o sa mga buot modalikyat sa Hall of Justice nunot lagi nining temporary pud nga pagpasirado sa makapagal drive our car mending atong dakwen. Ito sa paminawan si sa atong public office sa public trust atong tigpamaba sa Kokpo si Police Captain Emilita Simon.
12: Section 1, Article 11 of the Philippine Constitution provides public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice and lead modest life.
13: Kini ang gisandigan sa programang Public Office, Public Trust. Tulumanong maghisgot sa mga nag-unang programa ug kalambuan sa nagkadayang ahinsa sa gobyerno pinaagi sa mga dinapit nga bisita. Public Office, Public Trust. Inyong mabati Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon sa programang Magnum Reports. Public Office, Public Trust. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Ma'am, kaning kumusta no ang atong deployment ini sa RTC? Kaya kami gana mi sa kaning Hall of Justice sa sulod ug sa gawas nagi ubay-ubay nga presensya sa tunga kapulisan.
14: Yes ma'am, ana atay deployment diha sa Regional Trial Court area di sa may SM on the Pita or sa Masterson's area. So kana siya upon request na siya sa court tungod kay naa sila gi dawat or naa naka-assign diha nga election recounting. So as per request at court, since naa sila reason to request for personnel, so kana ang gi-provide ni Kokpo.
6: Ma'am, hangtod kanu saan ni mulungtad ma'am ang inani nga deployment sa kanang RTC nga palibot o sa sulod?
14: Sa akong nabalaan ma'am is 10 days lang na siya nga sistema. So, kana mo'y adili ko maka-speak full in behalf kay wala man gid ko'y exact detalye gyud as to sa gikan sa court nga request or unta po'y need gyud sa court. So, if the need arises, then that's the time na we will provide that unless ang court na mo'y maingon na okay na.
6: Asa na siya ma'am working days? Wala na ilabot ang Sabado o Domingo?
14: Yes ma'am, working days ang na since na aman ang atong open ang atong court anong panahon na.
6: Ma'am, kaning ang uban ba na balaka kay gawas sa inyo ano sa PNP napod ang ato apo nga taga kaning Task Force Oro. Napagi taas nga security threat ma'am or kaning kuan po no posibleng mahitabo gyud po nga inyong gi panalipdan lang kudaan po no nga mahitabo tungod ani laging election na protest nga na recounting karon na dina sa RTC gikan man po din nga kaso dito sa may Magadinaw del Norte. Na may probability yun nga nakita? Mahitabo na yun? Simba ko?
14: Mga sa security threat, wala man tayo na dawat kay dili tampod kita ang assess ana. Ang nika man, as far as nika is concerned, wala man sila gihatag na security threat. Ang ato ma'am is preventive man ang ating gihit. As to the presence of the task force oro, kana po ma'am di po siya makakuan kung sa po'y request sa ina. Basta as to kok po is concerned, gihatag yun na to ang full force as to unsa ang gikinahanglan or gi-request sa tuwa. And then on the preventive and on the preventive measures anti-criminality, ana ang atong kapunsen.
6: Okay. Ang atong force nga gi-deploy din na ma'am, dili lang PS4 Carmen, natay gi-augment under unit?
14: Yes ma'am, dili lang na siya sa police station for usually diha ma'am ang mga personnel from headquarters para dili na to matandog ang personnel sa other units and other stations kay ana amang putay deployment karon especially na ata sa brigada school lang period na aputa sa kaninga agiatiman pud nato nga dili pud makuhaan ang mga tawo sa atong uban nga mga areas.
6: Okay. Ang kaning kuan lugar pud ma'am mga maghatod o mga pineriso dito or kaning mga kuan po no din sa korte transaction ng mga police officer na to kinahanglan magdalag patrol na pay mga kuan na ma'am lain ng mga directive sa ila para mahimong compliant po no sa hangyo karon sa RTC.
14: Actually ma'am kadang mga filing of cases na to ma'am is na amon pud na sa jurisdiction sa tagsa-tagsa ka mga station. So ana may gyud na protocol pud ana ma'am. So rest assured ya kana pud ato mga police personnel gakabalo pud sila gaabide pud na sila kung unsa ang mandate or sa karon unsay protocol nga gipa-implement sa court.
6: Okay. Ma'am, unsay atong gusto no nga ipaabot nga mensahe kalabot lang ani pong hugot nga seguridad nga ipatuman karon din sa Hall of Justice kay ang uban no daga mga spekulasyon ng balaka kay ngano lagi po daw di man pud na tumabutan. Naabot din hino ang kaso to sa Maguindanao na dinhi karon ginungog sa atos Cortes Cagayana de Oro nga base na ginaon ay mga peligro mahitabo pod sa ato pong komunidad.
14: As to Cagayana de Oro City Police Office man sa atong gi-provide nga security, padayon man ang atong internal monitoring at ang atong mga interagency coordination. As to sa sitwasyon diha, rest assured niya ang atong kokpo ni abayta sa mandate and under supervision dito siya. And then naamam po ang atong court sila po ang adi po sa kabalo kung unsa ang protocol sa ila as kung anong diha gihatag or diha ang activity or diha na ay recounting kung unsa ba term legal term or valid term ana. But as to sa seguridad niya atong gi-provide ma'am, rest assured na ang tibuo Cagayan de Oro nakahanay ang atong security plan o atong mga anti-criminality activities.
6: Okay, so mo itong mga higala no, si Police Captain Emilita Simon, samtang din isa ta, so ito po din po ng commanding officer sa Task Force Oro, si Army Colonel Manuel Estanilla. Hi Colonel, may nga hapon no, live test Magnum Radio Angel Sado D.A. Sir, unsa gyoy ato ang role karon no, nining security measure nga gipatuman din sa Hall of Justice?
15: May hapon, Ma'am Angie, og sa atong mga suking tigpaminaw no sa Magnum Radio o sa atong mga suking tigpaminaw bali ang actually ma'am ang role gyud sa 4th ID particular sa Task Force Oro sa 4th Infantry Division wala lang gyud mi ani ma'am support lang mi sa atong kapulisan labi na sa atong city police law enforcement magud ni siyang functioning pag secure sa ano sa mga balot boxes o kaning security sa Hall of Justice. So adunay request ang korte, ang branch 21 sa panguluhan ni Judge Anely Salcedo augmentation sa PNP. Na-play request sa 4th Infantry Division mo no, na kami ang gitas sa port ID nga mag-augment sa security sa atong kuan atong kapulisan. Pero ang amo lang yung role ani ay sa area security lang. Ang PNP gayod no, ang atong kapulisan mo ay nag-secure sa vicinity o sa building no, sa sulod sa building sa Hall of Justice while ongoing ang revision sa balota or ang recounting.
6: Ang katong yes, balota sir, dito dili na mo manginlabot ana.
15: Ah, wala mi ano ana ma'am, wala mi wala mi
6: papel
15: appeal or dili mi allowed nga musulod sa maong kuan na maguna sa sulod sa korte sa branch 21 sa RTC branch 21 og anaa lang ang kapulisan lang mo'y allowed niya sa maong room.
6: Colonel, nakita na ko no kay nag-atom ko na ko hearing tong adlaw na ay mga kuan sniffing dogs gyapon nga gibitbit ang mga sundalo. Appeal ya pod ni eh, everyday ni siya din ha gina-deploy or puli pod ang SWAT na lang pod ay kinahanglan pod sa tuapong dinipod na sa kokpo.
15: Yes ma'am, bali appeal na sa among SOP sa among security operations ang pag-deploy og K9 kay aduna mi gitawag og K9 paniling tungod kay aduna man koy mga sakyanan diha nga naka-park dati sa kuan lang gyud no sa atubangan sa Hall of Justice or
6: katong Lunes or Martes
15: niya. So standard operating procedure nga amo gyud nang i-check i-panel sa atong K9 dogs ang mga vehicles ka for security reasons sa atong mga kuan no mga iksoon, atong mga lawyers, mga judges, o mga atong kuno, mga kagayanon nga nagasulod ya sa maong building sa Hall of Justice.
6: Okay. Pero Colonel, ato lang klaruho no sa inyo nga bahin kay atong miagi, itong may adlaw na amang ko yung mga nakita no nga mga dagko nga mga equipment ninyo no mga vehicles ninyo na asa gawas sa vicinity sa kaning kuan Hall of Justice. Napagyoy panginahanglan nga ipakita to sa sir yung mga assets no to deter sa mga naay huna-huna o naay planong daotan din sa area ug kaning dapat pay nahatag pud nga info ang nika sa inyo sir nga naay panginahanglan gyud nga inani ka stricto no ang ato ang security measure may naay threat nga nadawatan ninyo.
15: So far ma'am wala may kuano generally peaceful ang labi particular buong Cagayan de Oro og diha sa maong kuan sa maong vicinity no sa atong Hall of Justice wala may nakita ang threat yon so magkakaroon gani hapsay man kayo ang pag recounting sa mga balota unya ang ano lang ma'am is again part sa among SOP procedure sa military nga aduna gay mga kagamitan part maguna siya sa among kuan among capabilities ng among mga equipo nga dagko unya part sa amuhang concept sa among operations pero again dili na siya gamiton para sa kuan sa gin sa katawhan or sa ano nato diha is deterrence lang na siya ma'am no kung aduna man gali pulga sa seguridad diha pero as again wala man gali na mo nagpatrol lang to part sa among patrolling pero wala na mo na siya gi baba diha or gi deploy as permanent siya diha tungod kay ano lang siya, part lang siya sa among patrols. Ang amo raging gi-deploy diya karon is ang mga personnel ragyot nga ga-augment sa atong kapulisan.
6: Pero sir, dili pod ma-hamper no ang inyong mga regular nga mga kaning kuan routine ninyo nga mga activities or operations pod ninyo tungod lagi aning deployment karon no pag-augment din sa uptown area.
15: So far ma'am, wala man na ano ma'am, wala man ma-hamper or naapektuhan ang among mga security operations in support sa atong kapulisan no ay ang task force oro magyud ang iyang one of his function is ano magyud support to law enforcement operations sa PNP nagapadayon gyapon ang among mga ano ang among mga checkpoints sa mga boundaries and aduna pud kitay mobile security patrols diri sa downtown so sa uptown no so far nagapadayon ang among ano man mga security operations alang sa kausay kalinaw o seguridad sa atong katawhan sa Cagayan de Oro.
6: Okay. Sir, mo lang siguro nung assurance po sa publiko kay katong mga dibati kabalaka, labi na gin atong mga nakakita no sa katong mga tangke nga inyo pong gi-proving dito sa mao pong lokasyon.
15: Ang sa atong mga kaigsoonan sa Cagayan de Oro, atong mga kuano, atong mga sa atong katawhan ug sa atong mga bisita. Diri sa Cagayan de Oro nung reassured nga ang atong kapulisan ug atong kasundaluhan gatinabangay para ma-maintain gyud ang kahusay kalinaw nga mga padayon ng mga ang atong kuan dinho labi sa atong mga negosyo, mga aktibidad sa atong panibindya sa Hall of Justice nga padayon man ang normal nga ano nila no ilang mga activity. So we will assure the public ma'am nga kuan mga maintain nato ang kausay ug kalinaw. Mao na nga i-strengthen lang gid nato ang security diha alang sa mga tao diha, alang sa bisita katong both families nga na-involve ba ng electoral protest o election case og ang pagpadayon po pagbantay diha habang ongoing pong ubang mga kaso diha sa ubang mga brands sa RTC. Then again we will assure nga ang safety o security diya sa uptown o sa tibuok Cagayan de Oro. So wala tayo angay ikabalaka tungod kay generally peaceful kayo ang Cagayan de Oro. Wala hulga sa terorismo o sa organized crime tungod kay adunay pagtinabanga sa kapulisan, kasundaluhan, local government units, sa inyo, sa media o ang ubang mga kwan ma'am, no? Ang ubang mga ahensya na involved sa law enforcement operations.
6: Hangtod kanus sa nalang ganina din na po the kernel lang yung deployment. Talungtad pa hangtod sunod simana?
15: So far ma'am, ang request manggod sa amo sa RTC 121 is hanggang June 10. No? From 01 June to June 10 2026. Mauna ang ilang request sa amo. So kung ano sa lang ma'am, matapos ang ano sa recounting sa balot, and haya may mag-pull out sa maong sa vicinity sa Hall of Justice.
6: So murag sabton sir, kung na-delayed, so kung kinahanglan nga mag-extend, SOP na
15: dagan. Yes ma'am, kung adunay request pa ang atong korte, niya ipadayon pa na mong pagbantay diya sa maong lugar, so depende ma'am no kung kan kay kauban maginamo ang PNP ani.
6: Okay. Sir, salamat kay sir, may hapon.
15: Salamat ma'am, may hapon ug may hapon sa tanang pagpaminaw.
16: Inyong nabati ang Public Office Public Trust. Hangtod sunod kayon, dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Oras alas sa 5:37 na sa hapon sa itong pagkudahan sa itong tulungan ng Magnum Reports. Inyo nasayra doon ang mga pamahayag sa ab nila ni Kokpo spokesperson na Police Captain Emilita Simon o ni Army Colonel Emmanuel Stanilia. Kalabot po ni ining ilahang deployment po no sa ilahang pong mga personahe din na po sa may uptown area ni atong share, particular na sa Hall of Justice tungod lagi ni ini pong nagpadayon nga election protest case mga higala no na ay kaning pag recount sa mga balota kay lagi no inanim gining election mga higala labi na gadikit gigay pod ang mga numbers pod no sa resulta sa election di na pod nato malimod nga ni adto lagi pong ni aging tuig dunay intern po usa ka election na officer kabansing banang nakabsens kinabuhi nunot lagi ni ini pong hilabihan, no? Katensyonadong piliay dito po sa maong lugar.
16: Magnum Reports.
6: Oras alas 5 na mga igala, alas 5:39 sa itong pagpadayon. Sayron sa nato report ni Magnum Hunter 17, April Borja. Kay gubot lagi kay sa ito po din pong Senado. Diyan nato po na idugang po ni mga dugang pang mga statement po din po sa ito po mga senador. Pero din sa tani Magnum Hunter 17 kay si Senator Marco Leta Mahigala, no, iha po din po mga statement po kaganiya. May ani po na ba og nakiriyang reaksyon. Ano yan si Magnum April Borja?
9: Yes, so magdumahan din no, ubay-ubay kay pud lagi magdumahan din ka mga magbabalod nato diri sa Pilipinas. Ang gibuti ang pud lagi magdumahan din sa kinibang ginatawag ta nga 18 marines no kuno nga midawat matud pa o gamali-mali ta no kuno magdumahan din nga sa lapi lugar pod isip pa kickback sa kinibang nga flood control project magdumahan din. Mulog pod ni ang gibuti ang sanasangpit nga mga marino at tulos sa lagi sa gihimo magdumahan din nga pagdungog sa Senate Blue Ribbon Committee karong adlaw magdumahan din ang nangulo lugar gid sad ani. Syempre magdumahan din ang kinibang ginatawag lugar pod nato nga original nga chairman nga mao siya Senator Pia Cayetano magdumaji. So syempre ang gibuti ang lugar pod sa mga marino magdumaji matod pa lakip na kuno pod sa midawat sa Malimaleta na kuno magdumaji nga mga salapi lugar so meaning gipakasunod sa Malita magdumaji mismo matod pa ang kininga presidente lugar po nato magdumaji President Ferdinand Marcos Jr. lakip na pod dayon po lugar magdumaji kini po si Congressman Sandro Marcos ug ang pipila sa dayon lugar ka mga senador magdumaji like kinibang si Senator Tito Soto mga Senator Erwin Tulfo, dahil si Senator Loren Legarda magdumanji. Samtang, doon sa pulugan sa mga Senator magdumanji, doon na sa mga pipila ka mga kinibang na kongresista, may dawat matod paghihapon magdumanji o kinibang gikabutag lugar po ng mga maleta. Like, siyempre magdumanji, Congressman Laila De Lima, Congressman Terry Ridon, Congressman Jervy Luistro. Oo, dahil siya...
6: Pero yung nato'y giingon corrections about sa kang De Lima, kung ano gito, confirm na gito?
9: Ang ilado ko na lagi magdumanji kaya matod pa ka na muragbasin ako nagduray sa iyo pero wala gilugay gihapon na lagi discount magdumanji nga naa gilugay gihapon si Dilima sa ilang listahan. Oo, so inalan siya magdumanji. So mo po, Dilima, dahil si Congressman Ridon, Congressman Jervy Luistro, Congressman Benny Abante, Congressman Zia Adyong, dahil Congressman Jose Alvarez, Congressman Joel Chua, Congressman Janet Garin, dahil lakit no sa magdumanji ang pipila usap matod pa ka mga kani kongresista magdumanji like kinibang former Congressman Franz Castro, former Congressman Arlene Brosas, mga Ace Barbers, Dan Fernandez, Raul Manuel, o nga si kani Congressman Stella Kimbo magdumanji kani. Lagi po sa matod pa, sa midawat magdumanji, allegedly, envelope doon na magdumanji nga doon na matod pa, sulod, kinibang nga sulod, matod pa nga sa lati. Si Father Flavi Villanueva magdumanji, katong itong marag-usap po lugar sa mga kritik, lagi po sa drug war sa kinibang nga milabay nga administrasyon. So ang pari doon na magdumanji, midawat matod pa siya, o gasubri lugar no, envelope kini nga gikabuti ang magdumanji envelope doon na kuno i kanang gikabuti nga sulod matud pa nga sa lapi magdumanji dayon lagi po sa magdumanji kini ba nga si Senator Antonio Kanhi Senator Trillanes magdumanji matud pa 10 million pesos puno kuno magdumanji ang natawatan niya gibayad matud pa magdumanji nga tupulog sa International Criminal Court kuno ICC magdumanji so sa kitang mention nato magdumanji no ang kini mihimo lugar po sa pagdeny sa mga allegations sa lugar magdumanji pato kanila syempre Senator Trillanes siya sa kinibang former Congressman Arlene Brosas, Congressman Jose Alvarez Magdumanji, dahil na Congressman Terry Ridon, o Congressman Laila De Lima. Dahil sa mga senador sa Magdumanji, syempre, nag-deny na usab si Senator Erwin Tulfo o si Senator Tito Soto Magdumanji. Samtang, maliwala usab lagi Magdumanji nga gimension lagi po sa kinibang nasangpit nga mga marino, ang pangalan matod pa sa mga bidawat ng mga magbabalod na to sa Pilipinas Magdumanji o mga kickback. Wala magiging lugar sila nag magdumanji, wala sila nag-present og mga kini mga mga inanag ito magdumanji, wala lugar sila nag-present og mga ebidensya magdumanji. Pero syempre, ang ipakita lang lugar nila dito, katubi ito mga hulagway lugar po ni President Ferdinand Marcos Jr. magdumanji nga kanamurag wala man ito siya naglantaw sa kamera, wala lang siya naglabay, dayon kanamurag nada yun siya tapat magdumanji nga kini mga marino nga nag-smile po sa kilid magdumanji. Dayon na po na yun si...
6: Selfie, kanay nana.
9: Dili siya selfie magdumanji sa nakita na to si President Marcos. Dili siya selfie, pero si Congressman Sandro Marcos magdumanji, pagkita mo ito na ito nga nagtindog siya, dahil doon po siya tapad nga marino magdumanji, dahil nag-smile po lugar si Congressman Sandro Marcos. Pero ka na magdumanji, lang taon pa na natulugan po siya karong kung asa ba taon nagikan ka ng nasangpit ng mga picture magdumanji. Yun nga, gibutin po lugar kaganina ni kinibang attorney Levy Baligod magdumanji, siya mapalagi ang kining abogado sa kinibang 18 Marines magdumanji nga matod palugan niya. Lugar na sila kay karon bitang group chat lugar magdumanji so kumomand ako na sila uga deliver lugar pod sa kinibang malimaleta o sab lugar nga mga salapi magdumanji ang mga picture lugar ana pare karon mo bitaw sa pamatuot magdumanji nga okay na lugar ni dire na kanapunol na nako na deliver na nako dito day lugar magdumanji sa nasangpit usab nga group chat mo bitaw sig nahimo nga repository magdumanji dito lugar dayon ang nasangpit pod nga mga picture ipang-send lugar nila dito magdumanji sa ilang nga nasangpit usab nga kini nga group chat dayon gibutang sa lugar to magdumanji kasi nga matod pa, doon na din sila ka ng mga sizes bito magdumaji sa mga maleta. So, na'y ginatawag na small nga maleta, na'y medium, na'y large magdumaji. So, siyempre, given lugar po nga managlahi siya o ka ng panggidakon magdumaji, siyempre, mas dagan sa lugar ang kinipubitaw nga sa lapi magdumaji nga masulot. So, kung small lugar po siya nga maleta, matod pa, 15 nga to sa 20 million pesos magdumaji ang masulot per maleta na siya. Then, kung medium sa lugar magdumaji nga size, 30 to 50 million pesos ang masulot per maleta magdumanji. Then, kinita yun, siyempre, sa large o sub, 70 million pesos magdumanji, matod pa ang masulot. Lugar mo kung large ng maleta ang i-deliver po lugar magdumanji. Paminaw sa siguro na ito magdumanji ang pamahayag na Senator Dante Marcoleta, kinsa nagbasa lugar siya magdumanji sa kinibang ipanumpaan po lugar nga salaysay sa 18 Marines.
17: Nilist down nyo sa paragraph 43. Babanggitin ko na, salitan nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan, sa HOR, at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante kinuha niya sa House of Representatives saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito ah, House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House, Jojo Ang, Townhouse, Julian Baronda, Townhouse, Ace Barbers, Townhouse, Ching Bernos, House of Representatives, Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse, Franz Castro, House of Representatives, Townhouse, Joel Chua, House of Representatives, Manix Delipe, House of Representatives, Laila Dilima, Townhouse din niya kinuha, Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse, Janet Garin, House of Representatives, Townhouse, Don Gonzales, Townhouse, Jay Kong Hoon, House of Representatives, at Townhouse, Jerbil Luistro, House of Representatives, Raul Manuel, House of Representatives, and Townhouse. Ito yung mga anong makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan black. Na kapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na lang mabuti. Parang sila, ay ngayon pala eh. Hindi ko sinasabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, indigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Sandro Marcos, Forbes Park, Paolo Ortega, House of Representatives, Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse, Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence, JJ Suarez, House of Representatives, Erwin Tulpo, ayon, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po ng binanggit ninyo, ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na. Kailangang mapatibayan natin sa pamagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahad na tama lahat na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi.
9: Oh, so muna sa magdumaan siya na tipik lamang usab sa pamahayag ni Senator Rodati Marcoleta kinsa nagbasa usab lugar siya magdumaji sa kinibang affidavit usab sa 18 Marines magdumaji isang pangkaroon syempre magdumaan siya giyabog sa na matod pa subli lugar po magdumaan siya sa National Bureau of Investigation kuna NBI piragi usab sila nga director Attorney Melvin Matibag magdumaan siya ang alain usab nga matod pa investigation usab magdumaan siya sa kinibang gikabutay lagi matod pa nga 18 Marines magdumaan siya kaya matod pa doon naman ako ni Miduol po lugar sa kinibang NBI magdumanji nga nagpaila kabanay daw kuno siya sa usa pa lugar ka mga kinibang usa sa mga marino magdumanji na matod pa sa nasangpit po lugar nga kinibang nga kabanay magdumanji na sayo daw kuno siya nga matod pa kisuhulan man daw kuno magdumanji ug 5 million pesos matag marino magdumanji so diba kini nga 18 lugar sila kabok daw yung tag 5 million pesos lugar sila magdumanji ang nagahimo sa pagsuhol kanila maulugar siya kani Congressman Mike Defensor magdumanji bugti usab sa kinibang nasangpit lugar po nila nga mga sa kining mga statement lugar nila magdumanji na gani ka na usab lugar nga kinibang allegation gidunay sa lugar na pagayo magdumanji ni Congressman Defensor o gagari nagagat po usab siya nga ito po lugar sa kinibang NBI magdumanji nga mas paayo daw gamito na lang matod pa nila ang ilahang nga mga resources lugar nila magdumanji like syempre ang ilang pondo energy lugar nila magdumanji nga kinibitong nga ito na lugar sa pag-investigate magdumanji sa mga panghitabo like baka susihon lugar nila magdumanji ang mga kinibang mga CCTV footage mga sakiran nga gigamit magdumanji pardo ko nga manal di ba makatabang lugar sila magdumanji kung unsa pagitsad kini katinood nga gikabutag lagi dunay mga kinibang delivery o magdumaji sa mga salapi lugar nga gibang butang sulod sa mga managlahi usab nga mga size lugar po sa maleta magdumaji na kani karong panahona nag-wrap up na malugar magdumaji ang Senate Luribon Committee nga hearing magdumaji so meaning natapos na lugar siya o gawala pa sa lugar tigi kinibang na balan lugar sa magdumaji nga naaba sila
6: schedule mag
9: oo lain nga oo inana magdumaji wala pa lugar tinabala lugar karong panahon na kung basin makaugma na napot sila hearing inana magdumaji wala pa tayo nasairan karong panahon na kanusa ang musunod usab nga schedule sa Senate Blue Ribbon nga hearing magdumaji kalabot sa kini sa kini ba nga flood control scandal so mura sa magdumaji ang atong balita nga nahipo sa gikan diri sa Magnum News Center para sa Magnum Reports si Magnum Hunter 17 April Borha Radio.
6: Salamat Magnum Hunter 17 April Borha. So alayon pud ini mga higala no napoy mga statement pod sila si Senator kaninga Cayetano pod kaganiha. So bibo gyud kay kaganiha mga higala pod no kalabot lagi ni ini pong flood control nga kaning investigation dayon na pagsusi pod no mga pamahayag pod dayon pod labi na ni ini pong changes karon pod sa liderato dini pod sa tuwa pong Senado. Matod palagi pod ni Senator Cayetano kaganiha nga di pa man siya patay nganong nanamay baga mo no sa pag kaninga buot-buot pod labi na kagahapon sa nahitabo nga pag convene na pag quorum ni adto pong mga senador sa minority at sa paminawon ba si Senator Alan Peter Cayetano atong Senate President okay tara mga igala si Senate President Alan Peter Cayetano nga nagpadayag pod sa iyang kasuko pod nagpadayag pod sa iyang kadismaya sa gihimo lagi kagapon nga lakang sa minority nga murag sa iyang bahin buot-buot pod sila daw kuno ani ah ang statement ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sagigon pud kagani ang mga igala no sa to pong Senate President nga kani lagi po nga maong panghitabo karon no dapat kani nga aduna gid po pag sa pag base po no sa mga sakto gid po nga mga balaod ug nakit po ya tukma gid po nga kani nga basihan po sa mga desisyon pud himuon sa ila po mga kaubanan din sa Senado di kay magbuot-buot na lamang aron po no nga makapuli lamang sa iha po din po nga posisyon no sumoto na dismaya gid po din taon lagi po da siya so ato sang pawinan ang iha po nga mga pamahayag kalabot po da ni ini po nga maong hisgutanan.
18: We do not want to put the Senate staff in the middle. But I invite the Blue Ribbon Committee staff, I invite the staff of the Senate while thanking the Office of the Sergeant at Arms, thanking the ladies and gentlemen who opened the doors to us today, who assisted Senator Pia to make sure that our as resource persons are here today. As a point of order, Madam Chair, Rule 3, the President, his duties and powers. Section 3, letter E, to have general control over the session hall, the antechambers, corridors, offices of the Senate. Nandiyan din yung power to dismiss any employee for cause, which dismissal in the case of permanent classified employee shall be in conformity with the civil service laws. I agree, let's not put the burden on the employees, but now it's a matter of conscience. Ladies and gentlemen of the Senate, you know the law. You work for the Senate. You work for lawmakers. You work for the Republic of the Philippines. Alam niyo kung anong tama at mali. Dun sa hindi nakakasiguro, let me read you the rule. Section 1, the Senate shall elect in the manner provided here after provided a president. A president pro tempore, a secretary, a sergeant at arms. These officers shall take their oath of office before entering the discharge of their office, their duties. Section 2. The officers of the Senate shall be elected by a majority vote of all its members. All its members, 13 po ang kailangan. Should there be more than one candidate, etc. So, the legitimate Senate president pro tempore is Loren Legarda. Our Senate secretary is Jose Luis Montales. Sabi po sa Section 4C, pwede magkaroon ng acting if in the event of resignation, hindi po ako nag-resign. In the event of removal, tinanong ko sa mga kapatid natin sa media kapon, did they remove us yesterday? You need a vote of 13 to remove us. Am I dead? Death. I don't think I'm dead. Absolute incapacity of the president. Siguro naman po, I'm in control of my faculties, physical and mental, emotional and spiritual. Ano po ang sabi ng Section 10? Ipalagay na po natin, yung sinabi ni Senator Pia ay mali. Ipalagay na natin na yung katahimikan ng lahat ng mga deal ng mga law school ngayon na sunod-sunod ang kanilang...

0: sabi, naghihintay pa sila ng 13. So, ladies and gentlemen, we will continue to function. Hindi po kami magpag-away, hindi po kami kapit po, walang violence sa aming mga puto. Pero ipaglalaban namin ang Pilipino, ang konstitusyon at ang katotohanan. So may I invite all senators to join us in this hearing and succeeding hearings. The credibility of the gentleman in front of us will be tested. So dun sa nagsasabing hindi totoo ang kanyang sinasabi, pumunta na po kayo dito ngayon. Hihintayin namin kayo para pagkatapos nila magsalita, ma-testing natin, masubukan natin, ma-cross-examine natin. Then the Filipino people will know who is telling the truth. Thank you.
1: Moto mga ikalano si Senate President Alan Peter Cayetano. Then napuntoy gamay po nga statement na tipik sa katugani ang press con na ni Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalan, acting man po daw kuno siya nga Senate President. So kagani nga gihapon giklaro nga wa man daw kuno siya nagmando ganino nga ipadlock to ang pasilidad sa Senado. Giklaro niya nga importanteng tumanon gihapon ng mga protocols. Ato sa nga paminahon ba ang tipik siyang pamahayag ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalan. Kaya lagi, no, ganiha, na yapon nga, nagimo po siya sa yapong kaning mubo nga pamahayag. Kaya klaro, wan po niya nung awada kung dapat schedule.
2: Good morning, guys. Ganda umaga sa inyong lahat. Alright.
3: Morning, guys.
2: Alright. Good morning. Hindi ko tinitignan, majority, minority. Let's work together. Importante ngayon, buo ang Senado at nagtatrabaho ang Senado. As long as the institution is moving, as long as the institution is functioning, then it's performing its duties.
1: So, mubo at ito nga kaning yapo nga statement mga higala no, sa yapo din po nga pagklaro nga functioning na sila po da yun po da din ha. So kaganiya nag-mention po da si Senate President kaning nag-mention po no ang katupo nga uban-ubay ka mga kaning senador no, ilabi na dadong pag paling-paling lagi daw ko nung desisyon ni Senator Francis Chis Escudero. So, nag-ingon po to sila si Senator Erwin Tulfo nga wala man daw kuno'y kondisyon. No, kaya na-mention naman po to ni Senator President Alan Peter Cayetano nga lagi, kaning pagbalhi ni Kuan, nagya po ni Kuan ni Lalom, nagya po na yung mga reasons behind gihapon na po na ni ini. So, giklaro po ni Senator Erwin Tulfo nga walay kondisyon nga gitakda si Senator Francis Chis Escudero sa pagtambong sa katapus nga adlaw sa sesyon sa Senado kagahapon. So gibarugan usab ni Tulfo nga adunay quorum ug ang 12 ka senador tungod kay nahitabo na kini kaniadto didto sa Senado. Pero niga gikani pod mga igala gi-contradict pod no sa kampo gihapon pod sa majority. Dayon gisigundahan pod ni Senator Bam Aquino pod mga igala nga iyang gi-appreciate ang desisyon ni Senator Francis Chis Escudero sa iyang desisyon nga mo-attend sa Senate plenary session nga nagresulta pod no sa usa ka vital step sa giingon nila nga pag-restore daw sa institutional functionality niini pong ongoing leadership or political impasse dinha sa Senado. So nagahimo pod sila no sa pag- kaya nga maayo to sakto gihapon to ang gihimo po ni Senator Chis Escudero. Pero itong namatigdan mga igala, nice statement si Senator Chis Escudero, pero wala siya kanang ganing audio ganing, or maski ga siya mismo no nagpapa naghatag po o ga statement personally sa media, wala gyud. So ang katupadayon po nga nahitabo mga igala no, nakita to no sa Senado ang kaning conflict karon nga nice silver lining no sa heightened public engagement o ga interest karon sa inner workings gyud po sa gobyerno. So pinaagi nini karon nga sitwasyon gani gituhan yun din nila nga dunay increase na dayon pod sa kanang pagsusi kaning scrutiny no nga makita din na kung unsa ba gyud ang tuwa pa din pong mga official sa ilang pong pagtrabaho. So karon mga igala dapat gyud pod nang mahimutang vigilant mao pud yung panawagan pod sa uban lagi nga dapat vigilant ta sa pag-scrutinize sa actions sa atong mga elected officials. So kung mingon tag kaning sa pag-transfer ni Senator Francis Chis Escudero, magdepende gyud ni sa inyo ha, pero dinhi sa minority ilaha kining gi-commend, ilahang gi-kalipay, ilahang gi-welcome ang pagtunga ni Senator Francis Chis Escudero kagahapong adlaw.
4: It's very strained, very, very strained. Ang worry ko lang dito is with all of the tension, nawawala yung trabaho. Kasi yung committee mo, dyan ka nag-hearing, dyan ka nagpapasa ng committee report.
5: Hiniling po namin sa mga kasama namin na nagmamahal pa po sa Senado at nais magtrabaho para sa taong bayan. Dito po kami

0: diskusyonan. Dahil nandito po tayo para magtrabaho. Hinihikayat po namin lahat ng kasama namin na nagmamahal pa dito po sa Senado, trabaho tayo para sa taong bayan.
1: Maganda siya in the sense na nakatutok yung tao. Maraming natututo about the Senate. Honestly, about majority-minority. No? That's why mahalaga yung majority kasi dun mo magagawa yung mga batas, dun mo makakontrol yung mga rules, dun mo mapag-uusapan ano yung takbo ng isang Senado o isang Kongreso kapag kayo yung nasa mayorya. So people are starting to learn more about what's happening in the Senate and at least yun yung magandang bagay dito. No?
2: Di ba, Marag, kanana, isa yung samat na makonsider na itong kuan, blessing in disguise, samat no nga to ang katawahan karoon din sa nasud. Murag keen observer na din kay Paul sa mga liyok sa tuwa pa din pong mga opisyales. O gani man, no, sa side po, no, sa majority o sa side sa minority ng mga supporters, iya nagyadayin po, no, o mga sentimento din po nga gipa dayag. Pero lagi, tanawang tani, puhon mga igala, no, kung magpadayang pagyapon ni ang nahisgitan nga kaguliang po din ha, sa Senado. O sa itong mga kaisunan, no, ang pagpanghina, no, mo gini ang giingan din po, nga kung panalitan lagi, kita po mga igala, magpili gani ta og mga leader po. Katong panawagan gani sa ito pa din pong arsobispo din sa ito sa Dakwan sa Cagayan de Oro nga din yung mag-start sa ito apod kita nga mga katawahan. Kaya lagi, kung wala po tayo participation mga igala, no, sa kaning matuod, datarong, kanang diligid binayran nga pagboto, no, din na gid lagi mag-resulta kini sa maayo gidayon po ng mga mamuno po sa ito at dinis na. So, marag sagad, no, sa ito rin pong gipangbutar kay kung kinsa itong ilado, marag mga, kung ano rin, mga nepo babies, rin ba din po na itong gipangbutar ba ya, sagad, no, kay kung inguntag mga apelido ko rin din na senador, balik-balik, marag na pa ko, elementary pa ko, hangtod ka rin, na, yun na nga ng mga apelido, huwag ka ng mga nao nga, pero nag-exist gaya po na sila, pero ang ito ang pangutan na, naba sila ay kita, or naba sila ay kaning kuan po, no, naba tayo makita ng output good po da nila. Oras alasay sa uno na sa kagabi yun. Oh my God, higala. Napapuday tayo itong Magnum Operation Tabang. Oo. Pero sa di pa, ato sang paminawon ang mga pahinudom. Oras alasay sa uno na sa kagabi yun.
3: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mupaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Oras sa stress.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik ta mga higala sa itong pagpanag-ubal sa itong tulungan ng Magnum Reports. Dinidadayin ta sa itong Magnum Operation na Tabang. Kaya doon na tayo kaigsunan po mga higala nung nagahimo sa pagdalikyat din karon sa itong istasyon aron nga makapang hangyo po da diha kaninyo. Sayron sa nato ang detalye ning sitwasyon ni Ma'am, ni Ma'am Rose Ulango. Ma'am Rose, may nga hapon. Live das Magnum Radio. Pa ba mo Magnum Angel?
9: May hapon, ma'am.
2: Okay. Ma'am Rose, saan sa ba yung sitwasyon, Ma'am Rose?
9: Kanang maayon takog tabang mamba kay ang akong bana mamba dugay na mi sa ospital murag duha na mi ka semana. Nya dili mi makagawas-gawas mamba kay dako man kayo ang among billing.
2: Nya ngano gyud dako inyong bill man?
9: Kuan ma'am tungod sa kuan man gud ni sa tulo ka doktor, auli ma ka doktor nya opera man gud ni iya ma'am sa iyang cancerous sa tumor. Nya kanang gadagan ang among billing kay dili mi makagawas gadako muning kantidad nga maayo ang tambing tabang mamba kay aron makagawas nami kay akong bana mura nag kaila ko nakaayo sa sulod sa ospital kay kauli una lagi muning nga nangayo kong tabang din sa Magnum kung naay makatunol bagay sa ako bisa pabubuton lang, ma'am.
2: Ma'am Rose, kanang taga-asa gani mo, ma'am Rose?
9: Taga-kuan ko, ma'am. Taga-gasta, banasilan ko, tabato.
2: Pero, imong bana?
9: Taga-diri ay sa baongon po kito ng akong bana, ma'am.
2: Okay. Dayon, na din sa kagayan di oro, namoy gipuyan, wala po.
9: Nay, akong kuan din, ma'am, kanang bayaw bali sa akong bana.
2: Igunsa, ma'am?
9: Akong bayaw mamba na address sa Makanhan.
2: So di na mo gasakaan.
9: Oh yes. Pagka taka balumi nga di unta mi sa provincial magpa-admit. Dobi kay ma'am grabe namang gid akong bana ma'am dili namang gid mi makahulat sa iyang kuan ba kanang sakit na gid kaayo ang iyang tiyan.
2: Oh. Unsa day gani na yang sakit gani ma'am nga cancerous ma'am imong giingon?
9: Cancerous sa tumor ma'am na sa iyang tungol ba bukol.
2: Sa asa dapita to, ma'am?
9: Sa iyang tumor, ma'am ba?
2: Aha man dapita sa lawas na?
9: Dani dapit sa iyang tiyan, ma'am. Oh.
2: Ah, okay. Sa tungol?
9: Yes, ma'am.
2: Ay, okay. Dayon, kanisiya, okay na operahan na gyud, di ba? Ang paggawas na lang gyud ang kinahanglan. Yes, pagbayad
9: ma'am.
2: Na lang.
9: Yes, ma'am.
2: Ang sa DSWD, ma'am, naka-addo na mo?
9: Naka-addo na mi, ma'am.
2: Oo, dayon. So, unsa may dayon, resulta?
9: Ang murag gitagaan po may og 150,000 ma'am pero kulang pa jud
2: dayon
9: dako pa gid ang kulang ma'am wala na mi nahibaw
2: ang inyong problema ma'am kay ang sa kanang doktor
9: o doctors pi ma'am
2: dili magpangyo
9: o dili magpangyo ma'am ba kay siyempre private daw na siya ma'am yes
2: okay o. Ang inyong bayro nun karon abilin ma'am pila man di ay mga pila pa inyong bayro nun, ma'am?
9: Kani ang among bayro nun, ma'am, o? Kaling nasa ubos, ma'am?
2: Kaling 200?
9: 217,439.62 centavos.
2: Di po sila musugot po, ma'am, nga mo gawas mo?
9: Naghangyo ko aning sa doktor's pili, ma'am ba?
2: Bahalag ka ng kuan na lang, datahan yan, na ba?
9: Yes, ma'am, bisa guarantee later na, ma'am, ma'am, diligid sila musugot ba kay private lagi ko nun, ma'am, na ilang iingon?
2: Yeah. Inyo pong ginan nga muda ko man ang bayro nun kung di pagawas nun.
9: Kung ginan ako siya, ma'am ba? Digit sila masugot, ma'am. Ay. Kasa,
2: wala mo'y anak, ma'am?
9: Kung asa ka ni Padulong Ani, wala na may kalain kadaganan, ma'am ba? Moto nga, namang ko'y pag-umangkong din, ma'am, sa kasili yung driver sa taxi. Moto, nakaduol sa ko ang matabang sa ko ba? Aron makagawas mi, ma'am? Oo.
2: Okay. Wala mo'y anak, ma'am? Wala.
9: Nakoy anak ma'am.
2: Anak niyo duha or sa lain ni mong partner? Sa
9: pagkumangkon.
2: Inyuhan ng anak?
9: Trabaho ra ma'am.
2: Ah, kamagin ma'am? Ang sa to ma'am, namoy anak among duha?
9: Oo.
2: Inyong anak, kumusta man? Kaning naara din hipod, si D.O.
9: Nagtrabaho sa Ayala kung anak ma'am.
2: Okay. Pero apil siya sa sustain sa inyong mga panginahanglan nun?
9: Murag. Kulang-kulang yun ang iyang hihatag mo. Kaya gamay-ramay ang sahod, ma'am.
2: Mm-mm. So, karon nang ato ang problema ang pambayad, no? So, ma'am, try lang na ito, no? Manawagan karon sa mga naminaw sa ato sa CBN sa Magnum Radio. Basta na doon ay mga makahapit, makahatag, no? Pandugang, masi pandugang lang. Kaya di magiging ko maka-assure, ma'am, no? Makahatag ta. Ani pong amount ngayon mong giingon. Kaya daku-daku, yun po, bugat, yun po, no? Nasabtan di ka, ma'am, ma'am lisod ang sitwasyon. Pero kita din sa Magnum Radio, ga-depende po ta ma'am sa mga muhatag, no? Muhapit din sa itong sibihan, aron nga mutunol o ginabang para sa imuha. So sige ma'am, kaning Rose Olango, panawagi ang mga naminaw karon na para po nga makahapit sila, makahatag sila ginabang sa imuha.
9: Nanawagan ko sa akong mga kuan sa ako adre, kanang maluoy sa kuang unta sa utang loob ko po nila nga kanang makahatag sa kuang bisag ginagmayra. Aron makadugang-dugang po sa among bayro nun sa ospital. Anong kinasing-kasing na maluoy sa kuang kay grabe gid mi ka wadon karon walang-wala niya na anuhan bigbiling dako kayo di mi makagawas sa ospital maluoy lang unta sila sa kuha.
2: Sige. Kay, okay. Ma'am, di na to dugayon, ma'am. Na din po yung mga naghatag na no, hinabang para sa imuha. O kani, ma'am, pandugang lang po rin no, para sa inyo pong panginahanglan. Kay, kita din niya sa Magnum Radio, ang ato pong panawagan, ato raman po niya gi-turnover po ang mga natigong po natong salapi, gikan po sa mga naghatag o donasyon. So, sa itong pagpanawagan, ma'am, doon ay mga nitunol karon. Pasalamat sa itong mga regular benefactors. Kay, kini sila, ma'am, nihatag no, 2,000 pesos para din na sa imuha. Sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Kamamanan, Nilo Solarte, og TNP. Unsa itong mensahe sa ilaha, ma'am?
9: Daghang kayong salamat sa nakatabang sa ako, ah. Labi na sa akong bayroon nga dako gid kayo. Daghang kayong salamat sa ilaha. Takas ko iyang kamabuton nga nakahatang sa ako sa akong kinanglan sa ospital.
2: Okay. Sige. No, basin doon na pa'y gusto nga muhatag o donasyon para kang Ma'am Rose Ulango. Mintras tanto, naapa siya din sa to CBN's Magnum Radio. Pwede ninyo siya mahapitan mga igala no, kay para mabayaran in taon ninyo or madungagan niya no, ang iya po nga pangitaon po nga kantidad at least makibhangan po in taon. No, basin pwede ninyo mahapitan din siya sa din sa to sa CBN's Magnum Radio. Nagulat in taon po si Ma'am Rose Ulango sa inyo pong ikahatag no, ikatunol nga donasyon. O sa mga kaigsunan po nato din ha, nga medyo apiki po ang sitwasyon pero buo tuntang mutabang kaso naglisod po sa ilapong tagsa-tagsa ka sitwasyon o baka ano kaninga naglisod po sa pagdalikyat din kay distansya po ang inyong pong area so pwede ninyo ipaambit no inyong mga pag-ampo kay basin dahil sa inyong mga pag-ampo mga higala mas mapadali no ang pagsulba din yung problema nga giatubang ni Ma'am Rose Ulango o sa iya pong bana nga masulba din po ninyo bayro nun sa ilang hospital. Salamat din po kayo sa itong mga kaisunan po din ha nga kanunay nagsuporta sa itong Magnum Operation Tabang ano katong mga naghatag og donasyon o katong bisan no katong mga nakisim patiya nga buot mo tabang buot mo hatag no comfort pod in town sa sitwasyon nila ni Ma'am Rose Ulango kadi gid lali mga igala nga natay bayro nun pod no o kung pwede pa lang gyud no nga di na manghangyo sa laing tao kita-kita na lang kaso man lagi mga panahon nga di gid na to kaya mga igala sulbaron nga ato apo din pong mga sitwasyon og nang hinanglan ta no og kaning someone nga masampit yun na to. Huwag salamat kay po no, kaninyo, kamo nga mga naminaw karon sa to sa Magnum Radio nga nagpasampit po mo no, sa to mga kaisunan nga nang inahanglan nga dinangop karon din sa Magnum Operation Tabang. Oras sa size 12, no, salamat-salamat din na sa inyo ha, sa to mga nagpaluyo sa to nga Magnum Operation Tabang.
10: Magnum Operation Tabang!
2: Okay, napupos na tong oras alang sa pagbarayan sa tong programang Magnum Reports. Ugma, mag-uban-uban gyapon taso sa mga oras o sa mga istasyon. Dini gyapon po sa CBN sa Magnum Radio 99.9 ang dial o pwede gyapon ninyong paminawon sa tong official Facebook page, Magnum Live official website www.magnum999.com ug timani ayaw kalimte nga sa usa ka gawason nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum Angie Alzado, dinhi lamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
10: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras selesai sa 13.
11: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Ikaw ba na ang may diabetes?
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo.
13: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Sa Rikas.
13: Epic Tempo.
12: DTX 500.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika. Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pilagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urac value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Kagendiorog, Misamis Oriental. Paimon siya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Kagendiorog. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
17: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
18: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
19: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
20: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Oras alas 6:15.
23: Time Check is brought to you by DJ M Tailoring.
24: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
15: Ito balitang Magnum tungkol nato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Street Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan, Bureau City. Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters. Alas 6:16, sigala, kumusta may gabi na karon ang uluhan sa atong balitang Magnum. Onas Magnum Lokal, sino 31,000 pesos, damyo sa Manila masunog, ang storage sa kahon, sa Kamatis o Panimalay, diya sa Upper Puerto Ning Siyudad. Sa atong Magnum National, pipila ka mga magbabalaon sa nasud, giakusahang midawat, o malita-malitang salapi, gikan sa 18 Marines. Sa atong Magnum International, record low nga fertility rate natala sa Japan sa milabay nga tuig. Sa atong Magnum Business, budget alang sa R&D sa pagbalambo sa OBE kung planting materials, patasaan sa DA. Sa atong Magnum Entertainment, busa Nova Queen City Navarro, gidumdum ang iyang fertility journey. Sa atong Magnum Sports, San Antonio Spurs star Victor Wembanyama, wa mabalaka sa double digit nga labaw sa New York Knicks sa NBA Finals sa Game 1. Balitang Magnum. Mga Ikson, kumusta mayong hapon? Karong adlaw, mga gabi, karong adlaw, adlaw, karong Huwebes, Hunyo 4, tuwing 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
25: O Magnum April Borja.
15: O karong sa detalye sa itong Magnum Lokal, mabos sa 131,000 pesos ng damyo sa Manlamya sa Kalayo, ang Usaka Panimalay. O story sa Kahon, sa Kamatis, sa Purok City, Upper Puerto Ning Siyudad. Gila ang first alarm, ang maong sunog. Kini ipanagyan sa basa ang balay ni Irina kung Irina Galigid o Corsino Amugis, matupan ni FO3 June Kagampang, chief sa kung supervisor sa Puerto Fire Station nga posibleng ang paglabay sa upos sa sigarilyo ang inungdan sa pagdilaab sa Kalayo tungod kay open area kini.
26: Kaning lugar diri Purok City Upper Puerto involved residential open type storage of tomato boxes. Ang number of houses nga nasunog isa lang kabuok. name of establishment sa pangalan ni Corsino S. Amugis, 62 years old. Ang tagya mismo sa nabalay nga nasunugan si Rina Kaligid, 55 years old. Ang yang estimated land area affected nara sa 150 more or less square meter. Estimated damage niya is 131,000 more or less. Regarding sa fatality, negative ta. Pagkakang dalan is pang subidaon, yung kaysa lisod yung kaysa isa ka sa fire truck. Nagpasalamat po may ngang Balubal, Doldol po din sa iyong area. Kay kanin siyang area, Purong City, finish siya sa barangay Balubal sa barangay Perto.
0: Pinakadulay nung din, sir. Mausunog, sir.
26: Posible ang amo ang nakita ng mga instances posible katong mga tao nga naglabas lang upo sa sigarilyo. Kay tungod kay atong makita diri open area siya, pwede siya labayan sa tuang mga sigarilyo o any kind nga pwede siya ma pagkasinugdanan sa sunog sa kalayo. Labi na karon kay tinginit ang panahon niya, wala na bantayan sa tagiya. Kay katong orasa, mo'y tingpahuway sa mga tao.
15: Ang payag ni FO3 June Kagampang, ang Chief Supervisor sa Puerto Fire Station. Una na yung ibutag ni Arnie J. Galigid nga gikan ang sunog sa displena sa kahon sa kamatis ay mitabok sa ilang balay.
1: Uli ako mama niya gabi eh. Niya mujuti na po pagkakadlaon pagsayo ka alas 4. Kaya lang kung niya, display na sa kunanay ka ng back sa kamatis ba?
0: So nag-display mo mga kamatis?
1: Ila, oo, ang kunanay.
0: Or naitayunod?
1: Alam back sa kamatis mo.
0: Ah, so ka... So more na yung gipang display din.
1: Oh.
0: Gipang bugos-bugos pa pag uning abot.
1: Apil pa na, oh. Apil na, na-display nila sa ako nanay.
0: Kaya naman na-display na ni Briset?
1: Taon-taon na mo, mam. Kaya magpuyo, sagot magpuyo na mo din eh.
0: So kanina siya din, isa pa rin siya. Kani ang display na, g-display yan, nalisa din eh. Ikin siya kung balay, tulganan, dili siya itulganan.
1: Ang, kanang kamuha ang balay, o katulog na katulogan, lagi ka katulog na permente. Pero kanang tapad na mo, wala, kaya kuhan mo na siya, bukliyan na naman siya.
0: So ang yung balay na apil?
1: Apil yun siya.
0: Ang unang nasunog sa iyo na bawaan, kaning bispilihan o kaning kainibitong kamatis, kaning tartos kamatis.
1: Itong nagkuhan sa fire kay Iyong Giyara, sa kamatis at sugod daw.
0: Kaya rin yun yung tagiya sa baligayanan sa kahon sa kamatis?
1: Ako nga yan, yung sunog mapa.
0: Ano sa manisir, kaning karoon pa nisugod sa nasunog?
1: Kung karoon ba yun na, ma'am. Wala yung kabalong ano na.
15: Ang payag na Nel J. Galigid, anak sa tagiya sa balay nga nasunog.
25: Naghatag siguridad ang kagiyan di Oro City Police Office Kunkok po og task force sa Oro palibot sa RTC sa Masterson's Corner Macapagal Drive kun Macapagal Drive Upper Carmen ng atong dakbayan. Mato ni Kokpo spokesperson Captain na Emilita Simon nga gihangyo sa korte ang personay sa Kokpo tungod sa ilang ipahigayon nga election recounting sa usa ka individual.
3: Naatay deployment siya sa Regional Trial Court area di sa may SM on the PITA for the Masterson's area. So, kanan siya upon request na siya sa court tungod kay naat sila'y dawat or naay naka-assign diha nga election recounting. So, as per request at court, since naat sila'y reason to request for personnel, so kana ang i-provide ni ko. Sa akong nabalaan, ma'am, is 10 days lang na siya nga sistema. So, ma'am, as a security threat, wala man tayo na dawat kay dili tampod kita ang assess ana. Mm-hmm. Anika man, as far as Anika is concerned, wala man sila gihatag na security threat. Mm-hmm. Ang ato, ma'am, is preventive man ang ating gihit. As to the presence of the task force Oro, kana good man di po siya makakuha kung sa po'y request sa ila. But to as to Kokpo is concerned, gihatag yun na to ang full force as to unsa ang gikinahanglan or gi-request sa tuwa. And then on the preventive and on the preventive measures anti-criminality, ana ang atong kapunta.
25: Ang pamahayag ni Kokpo spokesperson Captain Emilita Simon.
15: Alas 6:21 samtang ipubos karon sa inspeksyon o monitoring sa City Tourism Office ang tourism-related enterprises o tourism primary enterprises sama sa mga hotel accommodation o hotels. Mato pa ni Mark Kenneth Halapadan, ang acting City Tourism Officer, nga gisusi pagbalik kung nahaumba ang operasyon sa subay sa standard.
4: Well, importante kay nga natay conduct of monitoring and inspection sa ato mga tourism-related enterprises and tourism, primary tourism enterprises, especially mga hotel accommodations and ato mga restaurants. So, nasugod na sa ato mga hotel accommodations. Kaya naman dito, standard nga guide yun kung unsa ang operation sa ato mga tourism, primary tourism enterprises. So, atong gilantaw balik kung nahaomba ang mga ang operation sa mga hotel based on the standards, especially okay. ang permits.
2: Okay.
4: Dapat na agi permit to operate ang ato mga tunghaan. Ikaduha, ang ilahang permits updated ba kay kay namong giuban nga atong gipa-advise pa nga mahimong DOT accredited nga mga primary tourism enterprises kay importante kay nga ni DOT accreditation kay mo magandang ato ang i-promote or i-endorse or i-recommend nga mga hotel accommodations kung na mga bisita dili sa
15: tulad. Ang payag ni Mark Kinitalapadan ang acting city tourism officer. Alas 6:24 na o gakaroon sa atong Magnum Road Hunter.
5: Magnum Road Hunter.
15: Nata si Magno Brisa Cruz sa Gabakayan ng Sminya. Magno Brisa, kumusta rin karon?
6: Sa Gabakayan ng Sminya, kumusta rin karon? Diri sa may Gabakayan ng Sminya, Magno Brisa, lagan sa trafiko. So far, Magno Brisa, sa Laos, man, walang po ina din pagkabukong sa lagan sa trafiko. Doon sa isa, sa ribang lugar, kini nga kahapunan po na Magno Brisa. Ang ilo na po na kagit-git kaya, gusto tayong lakas pa naon. Wala may sign nga, kini bang talito nga baka o pagbundag sa ulan, Magno Brisa. Dapat na magkumpiyansa, bit-bit ang ganunan sa itong proteksyon sa kong balingon. Tanduri mga lakaw, magawa sa ilaga, panimalay sa mga natong pagbilagway. Lakas panahon, daga sa trapiko para sa Magnum Road Hunter. Okay, si Magnum Hunter 13, Risa Cruz, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
5: Magnum Road Hunter!
15: Alas 6:25 na ganon sa atong Magnum National, gakusan sa 18 ka Marines ang kani Marines ang pipila ka mga opisyal sa gobyerno nga midawat og malita-malitang salapi isi kickback sa flood control project. Kinang gibutyag sa mga kanhi Marino o sundalo atul sa pagdungog sa Blue Ribbon Committee karong adlaw. Gingong nga lakip sa mga midawat og kickback mismo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. o pipila ka mga miyembro sa iyang pamilya sama ni Congressman Sandro Marcos, lakip usab sila si Senator Tito Soto III, Senator Erwin Tolfo, Congressman Laila Dilima, kani Congressman Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brusas o guban pang mga miyembro sa Makabayan Block.
7: Nilist down nyo sa paragraph 43. Babanggitin ko na, salitan nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan, sa HOR, at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya sa House of Representatives saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito ah. House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House, Jojo Ang, Townhouse, Julian Baronda, Townhouse, Ace Barbers, Townhouse, Ching Bernos, House of Representatives, Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse, Franz Castro, House of Representatives, Townhouse, Joel Chua, House of Representatives, Manix Delipe, House of Representatives, Laila Dilima, Townhouse din niya kinuha, Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse, Janet Garin, House of Representatives, Townhouse, Dong Gonzales, Townhouse, Jay Kong Hoon, House of Representatives, at Townhouse, Jerbil Luistro, House of Representatives, Raul Manuel, House of Representatives, and Townhouse. House. Ito yung mga anong makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan block. Na kapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na lang mabuti. Parang sila, ay ngayon pala eh. Hindi ko sinasabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, indigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Sandro Marcos, Forbes Park, Paolo Ortega, House of Representatives, Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse, Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence, JJ Suarez, House of Representatives, Erwin Tulpo, ayon, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po ng binanggit ninyo, ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na. Kailangang mapatibayan natin sa pamagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahad na tama lahat na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi.
15: Ang payag ni Senator Randy Marcolita samtang gibasa ang gipanumpaang salaysay sa 18 ka mga kani sundalong Marino sa gimong pagdungog sa Senado samtang pangimakakusab sa mga akusado ang nga sila midawat sa maong mga kickbacks. So, dagan-dagan to, di ba? So, katunay mga Atuwal sila ni Raul, nangawala naman eh, Raul Manuel.
25: Mm, katong sa quad ko.
15: Arlene Brusas, si Franz Castro po ito nga, mga grabe kaiso kayo.
25: Sa quad ko.
15: Isa po itong uban, ni BNF Bantay na apat ini.
25: Dan wala Fernandez. Din,
15: Dan Fernandez. Kani mo na yung mga kapapinahon ito sa una, nga murug, mukila o taog yun. Nakato si Paduano, mo itong yung gikwit-kwit si Marcolita, dahil ko malimot itong gikwit-kwit niya ba? Saman, saman, ano ba? Appeal ito siya, pero mga party list mo nila, di ba? Halos mga party list niya sila katong mga nangawala na karon. O, tos paduano, katong kani, rebuilding, magayon po ito, mubo nga tao, isog kayo.
25: O, so,
15: narikol ako nga muli sa katong isog kayo. Murag hapon si Manumbag na. O, guban pa. So, ambot ka ito si Father Flabby din eh, Villanueva.
25: Envelope doon na ito yung magdamdjawal.
15: Hindi, maleta. Usa kay, envelope o malita. Doon na envelope, doon na sa malita nga gidawat niya.
25: Envelope doon na ito.
15: O, envelope. Nya duna sa usa ka malita nga na gidawat sa iya dito sa simbahan gihatag sa iya.
25: Oh, matod pa.
15: Mura sige describe atong kwa no katong sa kamarin nga nakasutana magay sa itom.
25: Nakasutana.
15: O yang gidescribe nga paghatag dito nakasutana pa siya. Og itom nga sutana. So naka dunay na hatag nila nga usa ka envelope puti nya dunay malita matod pa sa testimonya atong sa kamarino. Oh, ug ba nagdaga pa kay murag daga mo tuyla na mention.
25: Daghan.
15: Murag kini murag tipik lang ni siya. Pero daghan pa kay kini sa mo man gibasa ni Senator Marcolita. Pero panilabot atong ilang gi-mention gyud nga gidala na sa Ilocos, gidala sa tong Apol Park sa tong mga area sa mga Marines.
25: Gibutyag ni Attorney Levy Baligod ang legal counsel sa 18 Marines nga doon na sila'y group chat din ipadala ang mga mensahe o gulagway kung galing matapos ng pagpanghatod sa mga baleta nga doon ay sulod nga sa lapi. Mato ni Baligod nga gamito na mga group chat isip susama nga tabakanan sa mga ebidensya.
2: Itong mga dating mga sundalo natin ay meron silang na-share sa akin na screen capture ng kanilang chat group. Kasi ang nangyayari po noon, may chat group sila. Pag mag-deliver sila ng pera sa isang personalidad ay kinukuha na nila ng picture. Ipinapasa sa chat group nila. Pag nakita po yun ni Ginoong Zaldico, pino-forward niya doon sa recipient at sinasabi, okay na ako sa'yo ha, etc. Pero kung kasama mismo si Ginoong Zaldico sa pag-deliver, hindi na nila napipicture.
8: Hindi, yun lamang, maski na yun, pwedeng tanggapin ng komite. Dahil ang importante lang, mapatibayan natin na itong mga taong binanggit natin sapagkat ito naman ay nasusulat sa inyong pinagsama-samang salaysay, merong mapagbabatayang...
2: Ito po, no, noong April 8, Tuesday po ito, may nag-text yung si Police Captain Alvin Nugit, yung parang team leader po nila. Sabi niya, Franz Castro, saka Arlene Brosas, dito na sila, sir. Tapos may sagot, sir, may kasama sama pa daw sila, continue daw, pabato na lang sir sa tropa sa baba. And then may naipasa rin nga sa akin na isang picture ni Congresswoman Brosas doon sa opisina ni Congressman Zaldico. So si Congresswoman...
8: So lahat ng nabanggit nating mga public figures ngayon, merong mga confirmatory na ebidensya sa chat ninyo, kung hindi man litrato, confirming that all of them received these kickbacks.
2: Yung pag-receive po ng kickback, sabi ko, pinapadala sa chat group nila.
8: Yun nga, merong coverage na chat group report, kung ano man ang tawag ninyo, para mapatunayan nating isa-isa ang mga ito na nakatanggap ng kickback.
2: Hindi po exactly na one-on-one correspondence po, no? Dahil yung iba po na na-capture nila sa screenshots, through screenshots, nakuha po sa telepono ng iba. Pero may naiwan din po sa iba na maibibigay po namin sa inyo.
25: Ang pamayag ni Attorney Levy Baligod, ang legal counsel sa 18 Marines, ug ni Senator Rodante Marcoleta.
15: Alas 6:30 na, samtang ipangimakag ni Senator Tito Soto III ang alegasyon sa 18 Marines nga siya midawat og malita nga dunay sulod nga salapi sa tuig 2024 atol sa campaign period. Mato pa ni Soto nga kini walay kamaturay labi na nga dili siya official sa gobyerno sa tuig 2024 og dili usab siya pinal ang iyang planong mudagan sa 2025 midterm election. Samtang iklaro usab ni Soto nga sa tuig 2015 pa, namatay ang gingong executive assistant niyang si Mark na nagingong midawat sa mga salapi isip iyang representante.
9: First of all, if you're talking of 2024, I was not a government official in 2024. Campaign period 2024? Hindi pa. 2025 ang campaign period. Eh. So that came out a long time ago, but I didn't want to dignify the bogus statement and the bogus hearing which is happening right now. It's completely illegal. They said a limousine of Zaldico entered the basement of my building. First of all, I do not have a building. We have a PR office in a building near Baclaran. A limo will not fit in that basement of that building. They mentioned something like my EA, a certain mark. You know, I only have one mark, Mark Rosales, who died in 2015. So they're talking of 2024. They might have seen a ghost. A security officer of Senator Soto. I never had any security from 1992 to the present. I was not even a senator in 2024. Baka nakalimutan nila siguro sa paggawa nila nung what do you call that? We were not even sure of running for 2025, 2024, even during the last 2-3 months of 2024. And why? Why? Why would I be given flood control? I think it's flood control money they're talking about. Why will I be given flood control money for campaign? I'm not in office, number one.
15: Ang payag ni Senator Tito Soto III.
25: Subling buksan sa National Bureau of Investigation kung NBI, pinagi niya NBI Director Melvin Matibag ang investigasyon alang sa 18 Marines. Kiniuman doon ay personal nga midol sa NBI nga nagpailang nga kabanay sa usa sa mga Marino ug mingon nga sila gisuhulan matud pa og tag 5 milyon pesos matag usa bugti sa ilang mga testimonya. Matod ni Matibag, ang mismong sika ni Congressman Mike Defensor usab matud pa ang nagsuhul ngadto sa maong mga Marino.
10: Muli namin binuksan yung pag-iimbestiga dito kasi merong isang individual na nagbigay ng statement noong April 28 sa May 6 na meron siyang aligasyon na yung isa doon sa 18 Marines, may relasyon sila, may relationship sila at napag-usapan nila. Alam niya yung nangyayari dito sa 18 Marines na to at may allegation na may binaya.
25: Ang pamahayag ni NBI Director Melvin Matibag samtang gipanghimakakusab ni Defensor ang mga pamahayag o gihagit pa ang NBI nga gamiton ang ilahang nga pondo aron paligunon pa ang pamahayag sa mga Marino pinagi sa backtracking sa mga CCTV footage atol sa pagpanghatod sa maong mga maleta.
11: Alam mo, ganyan-ganyan ang ginawa nila noon kay Gutesa. No, sinabi nila, pinapirma nila na kami daw ni Marcoleta nag-offer ng pera para magsalita lang ganun. At hindi daw totoo yun. At yun nga kay sabi nila doon, yung pag-deliver kay Speaker Martin Romualdez ay hindi daw totoo. So yun yung kwento nila. So ngayon, ginagawa na naman nila yan para i-discredit yung mga Marines na parang binayaran sila para magsalita. Pero kitang-kita nyo naman, yung mga sinabi nila, natural na natural. Sana yung resources ng NBI gamitin para talagang imbestigan yung nakawan sa ating bansa. Gamitin yung resources, kunyari yung mga CCTV, yung mga delivery, saan ba mga address yan, ano ba yung mga ginamit na kotse. Gamitin nila yung ganitong poder at pondo ng gobyerno doon sa totoong nakawan.
25: Ang pamahayag ni kani Congressman Mike Defensor.
15: Ito, no? Ang ngingon ni Mike Defensor, nga nung ang NBI, di ba lang gamitin ang ilang pagka-NBI diha aron na kaning mga istorya sa mga Marines. Tinuod bag dili. Di mo kayo ng trabaho. Ang ilang magong gihimo, ang ilang gihimo, kutob sa mong testigo sa dunay na ibawaan, muna ilang pandakpon. Kaya nagpataka lang istorya, gibayaran. Pero maklaro, kay NBI, kung sa National Bureau of Investigation, kapakaawo lang sa Manila, dito na daot pag-ailangan.
25: Ipatawag mag-iapon, agitagaan nila o order si Defensor.
15: Naaman ni siya, kato mga ngalan ay mga sakinan, di ba? Nga dito muni-muni.
25: Mga plate.
15: Ilang pangwaon to niya, imbestigahan nila nga, tinuod mga dinikit sila, anang panahon na, pero dugay-dugay naman nun to. Amurag back-tracking ba? Kaya mo may ilang trabaho, pero kung magsigil lang kag lugar, pag naimong istorya sa katao, niya imuntuhuan na dayon, niya kanilang testimonya nga, halos din ito kamimuray sa kadaghan kayo, lugar mo imong kontrahon, niya ignore mo nga namakak, ayaw sa kay, ato nakita, murag, ano na niya naghilak. Diba? So, pero ang ila diha, para fellow kasatanan, ang ilang buhaton, ilang pangsusiyon itong tinuod bag ito nga, din sila ng panahon na, niya kanyang mga sakinan, matris nila, kinsay mga tagiani, niya asal ng kapaingon atong panahon. Lahe mang ila, kapag na mga mutistigos nga naibawaan sa corruption sa Pilipinas, mo may pandakpo na noon.
25: No.
15: Diba? Puro na may pandakpo na noon, namakak na yun, ibayaran eh. So, pahilang kaso. Nya kato mga gipang istorya dito nga daghang kayo, kato mo ilang pangimbestigahon ug tinuod ba nga nakadawat gyud sila. Ayha din kay para nga lugar kana fair ba kay murag madudahan man sila nga gigamit gyapon sila. So mga susama ni ana, so dili may paminahon nga wa pagani ang mga imbestigasyon, nanaday ang allegation nga ay gipag 5 million ang kadausa nila ana. So buto na kahilak tuyo sa namatay ko ing suon. Akong kuan mo niya wa galit na tabang. So ina na andagan.
25: Nagtuo si Senate President Alan Peter Cayetano nga dili kuna nga dili trabaho apan gahom ang gusto sa mga miyembro sa minoriya sa Senado. Mato ni Cayetano nga wala usab sila sukada tagi og chance sa mayorya kun sa minoriya nga miresulta sa grabing kagubot karong panahon sa ilang buhatan.
12: We're in a mess. I'm just saying, they never gave us a chance. From the day we took over, how many Senate presidents na ang nadaanan ko since 2007? May honeymoon period yan eh. Whether matagal o maikli. Diba? Ako, day one, kay Baton. Day two, privilege speech. Pinagbigyan nila mo privilege speech. Tapos day three, eto na, yung NBI na dito. The next week, privilege speech. Upakan kami na kami ang magulo. Tapos sasabihin kami hindi nagkatrabaho. Do you know that until today, kahit kahapon ha, yung ano, never sila nagbasa ng members nila sa kahit anong committee. So, paano nila sasabihin na gusto nila magtrabaho na? Everyday, tinatanong ko anong committee sa gusto nyo, hindi nila binabasa kahit membership. Tapos sila ang gusto magtrabaho. They want power, not work.
25: Ang pamahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
15: Alas 6:36 ang deklaro ni Department of Interior Local Government kung DILG Secretary John Vic Crimolia. Wala sila magtinubagay ni si Senator Ben Padilla. Kinuman na makuhaan sa video nga nag-abot silang duha sa Senado nga minusulta sa ingong komosyon. Matod ni Crimolia nga wala niya damang adunay banabanang 50 ka mga tao nga mupadulong sa iyang direksyon. Apan miklarong wala siya wala nila babagi. Samtang nga giklaro sa ni Crimolia nga walay na itabo nga pisikalan atul sa maong panghitabo.
13: Palabas na ako eh. Nag-usap lang kami ni Senator Win. Palabas na ako. Magpapakita ko isang dinubyo tao dumarating papunta sa akin eh. Kung hindi ko protect ang sarili ko, madadagdagan ako. Yeah, I had to protect myself kasi siguro there were mga 50 sila eh. Diba? Pupunta ako dito para mag-confirm lang kay Sen Win regarding security procedures. Nung paalis na ako, bilang nagdinubyo na rito, I just had to protect myself. But there was no exchanges ah. There was no punches. Wala naman. Wala nasaktan. But no, hindi ko alam na parating sila.
15: Aga pa yaga ni DLG Secretary John Vic Crimolia. Sakto na yan yun. Kung nalala mo sa video, murag ka alam ba?
25: Oo, nagkakalala siya.
15: Na timing ko siya nga, murag nag-abot kay kang grupo nila ni Senator Pia Cayetano. O si Rubin, na dito ang itin marin. So, katulang mga media, nagkakamedia dito. O gubang mga bodyguard nila. Niya na timing nga, nag-abot sila ni, makita mo na mo sa video nga, may paggawas ni Secretary Crimolia. Sumurang naghuot sila kay Crimolia, makidakot nga agyanan gamay mo tong pag-agi ni Kwan, natagbo nila, purigin ingon tong ora kwa kay ang ilang kamot, tama silang dugan sa ilang ana ba?
25: Nagduot lang gid
15: siya. In fairness po, wala sinong baga, maklaro pa ni mo. Si Senator Crimolia, murang nilagpot siya, murang niya.
25: Sila may
15: nagtagbo, pero sa tanto lang ana, nakalahos tong uban pero wala po siya kay nagtindog. Na timing yun nga nagtagbo gi sila. Natagbo nila nya gamay andala nya daghang kay tao nga gasulod. Paggawa sila kay di man to kay og tuyo pa nga sa ko nakita nga babagan. Daghan na kay kauban nga pulis ito. Wala na mamurag ang tuwa dito siya og rodo na mga bodyguard niya siguro. Duha ka buok. So natagbo, so murag na ana lugar ba pero walay ingon nga lak sinong baga wala. Murag tagbo lang gito sila nga na timing lang yun nga adali nya gagawas po sila. So mutong nahuot sila sa gamay nga dalan mutong medyo nagkuha sila kamuraga kanang nag-iyag giseuna makagawas katong nga panahon. Alas 6:40 na oga karon sa itong Magnum International. Sa Japan at alas Japan ang record low nga fertility rate sa tuig 2025 kinimao ang pinaka ang ikana pulo nga higayon nga natala ang parayong pag-ubos sa fertility rate sa maong nasud. Ipagawas ang dato sa gobyerno nga gingong 1.4% na lamang ang fertility rate o ang average sa ihap sa mga batang laumang matao. Gingong nga miubos ang kapiga sa kapig 14,000 ang ihap sa mga batang natao sa milabayang tuig. Dugdon din usa sa usa ang kung immigration sa mga solusyon sa parayong pagunod sa populasyon sa Japan. Apan mismo si Prime Minister Zanai Takachi ang supa kusab ni ini.
25: Sa China, gilidan karon sa gobyerno sa China nga makasulod sa ilang nasurang upat ka mga members of parliament sa New Zealand human sila may bisita sa Taiwan. Kinimao silang Maureen Pue, David Wilson, Laura McClure o gadun kan Webkin sa managsama nga may bisita sa Taiwan ni atong bulan sa Mayo ni ining tuiga. Sumala sa China nga ang gihimo sa mga opisyal wala nakasubay sa ilang One China policy. Dugtong niini, gitahasan usab karon ni New Zealand Foreign Minister Winston Peters ang mga opisyal sa ministro nga hinabion ng gobyerno sa China aron maisgutan og mas masabtan ang pagban kanila. Hinoon, una nang mibutyag ang China nga andam sila nga mudawat og pasaylo gikan sa New Zealand.
15: Alas 6:41 karon sa atong Magnum Beses gisugyot sa Department of Agriculture kun DE nga pataas-an ang budget alang sa research and development kun R&D. Ingon man ang paglambo sa OBE planting materials hinunod sa nagkataas nga paginanglan sa OBE o purple yam sa ubang bahin sa kalibutan. Matod ni DE Spokesperson Assistant Secretary Arnel Dimisa. Aduna na nagparayong R&D sa nagkariyang Universidad sa Nasun nga makatabang aron mulambo ang local production sa OBE. Hidugang pa ni Dimesa nga tingwa sa DE nga masiguro ang geographic indication sa OBE sa nagkariyang bahin sa Nasun. Una rin giingon ni Dimesa nga karong tuiga ang budget sa root crops alang sa R&D ana sa 17 milyones de pesos. Sa atong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar baron karon sa 60 pesos ug 72 centavos, Canadian dollar 44 pesos ug 44 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos ug 87 centavos, Australian dollar 43 pesos ug 99 centavos, Taiwan dollar 1 peso ug 95 centavos, ang Korean won 4 centavos, ang euro 71 pesos ug 60 centavos.
25: Samtang tungod sa nagpiran nga kagubot karon sa tunga-tuwang silaka, nagkasamtangan nga presyo sa Dubai crude oil na nakaroon sa $95.55 per barrel. Kinimisaka og 1.75% kung itani isaraan ini nga presyo nga anaalamang sa $93.91 per barrel. O karon sa atong Magnum Entertainment. Nahimong emosyonal si Bossa Nova Queen Siti Navarro nga ginumdumang yahang fertility journey. Mato ni Siti nga human ang kapigo sa katuig siyang kaminyoon. Uban ng pariatlit nga si Joey Ramirez, wala pagihapon siya nagmabdos rason nga binanggop na sila sa doktor. Girugang pa sa singer nga dil sa yun alang kaniya ang kasinatian ilabi na nga siya nagkuna nagabaton sa sakit nga polycystic ovary syndrome kun PCOS.
14: Siguro gusto ko lang din magbigay ng virtual hug sa lahat ng babaeng katulad ko na undergo noon. Kasi honestly, all of the check-ups, di ba, mahirap silang gawin. Ang lamig ng table, may mga foreign cold objects na ipapasok sa private area mo, masakit, malamig. It's very, very uncomfortable. And just remember na those times, parang, why am I doing this? Because I really wanted to have a kid. I really wanted to have a child. And yun yung sabi ng OB, let's do this first, ganyan-ganyan. So, okay, sige, let's do it. Nung sinabihan kami na next step namin is IVF, doon na kami ni Joey na parang nag-hands-off na kami. Lord, parang kung para sa amin, para sa amin. Kung hindi para sa amin, hindi para sa amin. Ganun, doon na kami nag-hands-off talaga na kayo na lang bahala.
25: Ang pamahayag ni Bossa Nova Queen, Siti Navarro.
15: Alas 6:44, sampai sa itong Magnum Sports, ibuti ang karoon sa San Antonio Sports Star Victor Wimbanyama. Nawala sila, mabalaka, bisan pa man sa double digit na labaw sa New York Knicks sa Game 1 sa NBA Finals. Kinihuman na natapos ang dula sa score 105-95. Mato pa ni Wimbanyama nga nagkabilin silang kalmado, taliwala pa man sa kapilyan, ilabi na nga sinugdanan pa lamang kini sa ilang dula.
16: We got the chance that we're going to have many more chances. It's a first to four series, so we're going to have time to work on it. No, of course not. I agree with the coach. And I mean, it's the same. Every team guards differently, you know. I'm going to figure it out. It's, I was bad tonight. It's not more complicated than that. It's obviously, I mean, it's not. We've been down in a series before, never in the finals, obviously. But I'm not kicking myself about anything, really. I mean, I'm not worried the slightest.
15: Ang payag ni San Antonio Spurs star Victor Wimbanyama. Isairaan nga si Wimbanyama ang nangulo si Spurs sa iyang 26 puntos, 12 rebounds, samtang ang Mirao nga next ipangalawa ni Jaline Bronson sa iyang 30 puntos. Ang action niya nabati at kompleto detalye sa itong balitang Magnum Malakarong Adlawa, Huwebes, Hunyo 4, 2016, o karoon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, 139,000 pesos damyo suman masunog sa storage sa kahon sa Kamatis o ang Panimalay sa Upper Puerto Ning Siyudad. Sa itong Magnum National, pipila ka mga magbalawad sa nasud, giyakusang midawat o gamalitang-malitang salapigikan sa 18 kamarins. Sa itong Magnum International, record low nga fertility rate na natala sa Japan sa binabaing tuig. Sa itong Magnum Business Budget alang sa R&D sa pagpalambo sa OBE planting materials patasaan sa DA. Sa itong Magnum Entertainment, Bossa Nova Queen, Siti Navarro, ginumdum ang iyang fertility journey. Sa sports, San Antonio Spurs star Victor Wimbanyama, wababalaka sa double digit nga labaw sa New York Knicks sa NBA Finals sa Game 1. Mga eksunti man lang sa gawas ng katilingban, katawan ng labing kamhanan, managlamang atong baruganan, hukom sa katawan ng matuman, hangtunugma, kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
25: Ug Magnum April Borja.
15: Basta mga newswriters, Chingin Tinina, Lani Delgado, ug news manager, Aileen Acurin, dini lamang sa balita og serbisyo,
25: Magnum Radio.
17: Inyong nabati ang balitang Magnum hangtunugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
15: Oras na 6:47.
18: Time check was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
19: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, anakin sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kanituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ay mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Streets, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Streets, Cagayan de Oro City.

0: This song is brought to you by GCash. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
1: Magnum hit sika
2: with Magnum Mental.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mga Magnum friends, mayong gabi sa tanan. Mga higala, mga pinatintig paminaw sa 80 kaparangay ng atong syudad. And sa tuwang mga kaparangayan sa Misamis sa Oriental. And sa bisan-asang bahin sa itong probinsya sa Northern Mindanao. Iman sa Region 10 o sa tuwang tibuok ng Luzon, Visayas, Mindanao sa itong nasud sa Pilipinas. Mayong pagpaminaw. Good evening sa tanan. And sa tuwang mga Magnum friends, sige na minaw sa unang tanaw sa tuwang website at sa www.magnum999.com. And check in the view sub sa tuwang FB page Magnum Live. Mayong gabi kaninyong tanan at mga Magnum friends. So, there is a time again sa tuwang programa karong Magnum Hit Sikat. Sikat na mga music, hit songs, and every mga sikat ng mga songs nga tuwang ipang-play karon ng mga gabi una. Oo, sa tuwang Magnum Hit Sikat. Karoon na sa tuwang pagmanuban mga Magnum friends. Antod sa mga alas 9 sa gabi. Ayan. And kaunya tataot mga Magnum friends sa tuwang hisgutanan informasyon nga atong mahibalaan may gala sa tuwang Magnum Knowledge is Power. Okay, atong mahibalaan mga Magnum friends ang mga talamnon o ringan man ang kahoy. Kahoy nga ga-produce og tubig. Muna siya mga higala kini panahon sa mga ting-init kini imong pangitaon nga kahoy aron makapagawas siya og tubig. Nga di ba ingon nga ginagmay tubig kundili perting daghan.

0: sa tibok nasod and sa bisan asa ni nga area mga higala labi na katong mga init-init nga part sa tuang nasod ug apil na pud sab bisan sa katong mga area nga kasagara gyud nga gaulan-ulan sa tuang kalibutan. Okay? And kabalo ba mo nga naapo dinhi sa Pilipinas kana ato ning mahibal-an mga mag-friends sa ning kahoy nga ga-produce og tubig. Kung giuhaw na ka, matrap ka sa usa ka kining forest o sa kining lasang, matrap ba ka sa wala kayo'y kita ni mga pagkaon, at least naa kay kahoy nga maadtuan para makainom ka og tubig. O naa ni sa Pilipinas usab kana ato nang mahibal-an mga mag-friends unsa ni og kini dapat natong mahibal-an if in ever manggaling nga mawala ka sa lasang. So, na kay adtuan o pangitaon nga kahoy nga pwede kang makainom og tubig nga fresh kayo. Mura og nature spring adiray. Mura og kining nana nga mga tubig may gala, presko kayo. Unya tatod sa tuan nga pagmanuban sa tuang Magnum Knowledge Power dili sa tumay gala sa mapag-play sa music ang inyong paborito. Karong gabi una sa tuang Magnum Hit Sikat kaban lang gyapon syempre ang banggiita na may pasang panahon ng homo sa PN Magnum Mencho kabaktulan liminho ng Cagayan de Oro. May gabi ka ninyong tanan mga Magnum friends and don't go away mga higala. Mabalik na ko, standby.
1: We'll be back in a moment, right after this station break.
2: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Ay, hala. Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
7: Tanang bills jo karon.
8: Chill lang. Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Kibayran karon, posted na dayon for select billers.
9: GXchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: GCash G-Bills.
11: Hi, Gian here, admin assistant.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9, News and Music.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
3: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkailap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, dapling dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
7: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
8: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account, Pads.
7: Ha? Ngano man?
8: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kunukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
7: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report mi mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
9: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
10: Galabad ba ang imong ulo? Gapangluspad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsika. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
12: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
13: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
14: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDEB254286 series of 2026.
15: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: More music coming your way. Your news and music station, Magdum Radio 99.9. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at doon lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ning tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magdum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magdum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubi ay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mga Magnum friends, welcome back sa tuwang programa karon Magnum Hit Sikat. And sa rin tamay gala sa tuwang mga isikutanan information. Nga itong mahibalaan karon may gala gamit ng mga informasyon. Sa tuwang Magnum Knowledge is Power.
0: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
2: Siyempre, atong pag-isgutan, ang kahoy nga ga-produce og tubig nga perting daghana kayo. Oh, nga di na ba ingon nga tulo lang kundili gaagas-agas nga tubig. So, mo ka na mga mag-conference atong mahibalaan karon nga naay kahoy nga ing-ana mga kiksunan. Og unsa ba ni nga kahoy nga atong mahibalaan? Siyempre, ini siya nga kahoy kasagara ni siyang gadako sa mga area nga daghan o kasagarang gaulan. Kay diha sa mga area nga kasagarang gaulan o ga-snow, sa mga snow or snowing island naman nun, snowing mga lugar, mao ni siya nga klase sa kahoy. Kahoy ni siya mga kaigsunan, nga atong gagakita na naitako nga branch, dagbagaon nga branch nga kundiin ang pwede rin mo magakos o nga nakadako ang iyahang branch. Mura og ipil-ipil, mura po og kamatsili. So, dako ni siya nga klaseng kahoy habugon. Pagpanahon sa kining tingtugnaw na, mga lagas ang iyahang dahon. So, boka na mga Magnum friends. Unsa ni siya nga kahoy? Mao kini ang gitawag nga Dinosa Mulberry Tree. Osbuna ko, Dinosa Mulberry Tree. Yes, muna ang iyahang pangalan na kundiin kasagara makita sa country of Montenegro. Sa southeastern European country din ang maong kahoy mga kigsunan nga nahimong ila, nahimong inila or nisikat niya itong 1990s diha sa nasangpit nga lugar. Ang mulberry tree nga doon ay estimated nga 100 to 150 years old. Oh, so yung ana ilahang lifespan sa atong 2022 dayon na ana sa 5 kilometer east of the capital Puerto Rico diha napit sa nasud sa Montenegro. Ang panahon na gani sa mga heavy rains or spring ug autumn nga mga panahon diha na dayon siya mahigala nga na magpundo og tubig. Kay ang kini nga kahoy gapundo siya tubig pinaagi sa mga ulan. Yes, pinaagi sa mga ulan nga iyang mga maigo sa iyang dahon, sa iyang branch diha niya mapundo ang tubig sa iyang branch mga kaigsunan. Hangtod nga kini nga tubig is mamura siya og ma-screen diha sa iyang kahoy, diha sa nasangpit nga kahoy aron nga mahimo kining fresh water. Pwede ni mong imnon kana mga higala. Sulod sa iyang trunk, diha manggawas ang iyang tubig. Labi na kung imong atsahon sa maran, mugawas o sirit ang iyang tubig mga kiksunan. Pwede ni mong imnon. Yes, kay gana siya fresh water man na siya higala. Nga iyang gi-store sulod sa trunk mga higala sa maong kahoy. So yun na siya ka-amazing nga kahoy, no? Pwede din siyang pang El Nino. Kung panahon nga ting init, may nahanglan kag tubig, imurang buslutan ang iyang trunk na anay tubig manggawas kay kini siya nga kahoy. Ang Dinosa Mulberry Tree is gastor o tubig mga kiksunan every year. Labi na o permente ka ulan o dunay mga heavy rains na makadagandagan sa og tubig ngayang matigom. Sumoka na ang iyahang abilidad, pagka-unique nga klase sa kahoy sa ato.

0: Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 8 na sa gabi. Anong balita karong orasa? Gipasabot ni Project Lunhaw Head Patrick Gabotina nga tumong sa mga proyekto mao nga madugangan ang ihap sa mga green space dinhi sa syudad. Mato ni Gabotina nga makatabang usab ang mga lugar aron maagat ang katawhan nga mamahimo nga aktibo pinaagi sa pagbaklay-baklay sa maong mga area.
3: Maugid ang tuyo no nga maka-create kita og network nga network of green spaces sa tibuok syudad para kaya i-encourage mapud sa Project Lunhaw nga magbaklay ang mga tao kay para exercise. Matutang ikan lugar sa Divisoria, makabaklay ka na paingon sa Kugon. So paningkamutan yun, ang ato mga isang sa lugar sa sunod na mga projects nga ang ato mga sidewalks walkable na gid siya. Na siya yung mga kahoy nga matamnan.
2: Ang pamayag ni Project Lunhaw Head Patrick Gabotina. Samtang gitubag ni Palos Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro ang pamahayag ni Senator Jingo Estrada nga dramatod pay pipila ka mga miyembro sa gabinete nga nagsulay og hinabi kaniya bugti sa pagbasura sa iyang kaso. Mato ni Castro nga walay gahumang ehekutibo sa pagbasura sa bisan unsang mga kaso.
4: Unang-una, ano po bang mapangyarihan ng mga miyembro ng gabinete na mangako sa isang tao na di umanong sangkot sa anomalya? Nasasabihin, wala ka ng kaso, wala silang karapatan, wala silang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng pag-iimbestiga ay nasa kamay ng Office of the Ombudsman or ng DOJ. So, nasa Office of the Ombudsman ang pagre-recommenda kung i-dismiss ang kaso o isasampa ang kaso. Walang kinalaman dun ang gabinete. Ang mahirap po kasi ngayon, mas marami ang paninira. Kumbaga, sa paninira na lamang sila kumakasin para iangat ang sarili nila.
2: Ang pamayag ni Palos Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Karon sa itong Magnum News Hunter, Human Resource Office na kanawato pagdayig tungod sa pagpatuman sa Healthy Workplace Program. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 23, Kia Belianosa.
1: Magnum News Hunter.
5: Gidaig matutang Office of the City Human Resource Management Office sa malampus ng implementasyon sa Healthy Workplace Program sa syudad atun sa Healthy Workplace On-Site Monitoring of Settings Implementation and Management ni Pagayon Department of Health Central Office ng DOH Region 10 nagunan sa Best Practices sa Healthy Workplace Program sa syudad ang Free City Health Clinic and Pharmacy Weekly Wellness Break, Appointment of Safety Officers per Office o Solid Waste Management Program sa City Hall, likip sa mga batas sa City Hall ng monitor. Gawas sa Office of the City Human Resource Management Officer ang City Health Office, Jerboa General Hospital o City Local Environment and Natural Resources Office kung kenrog din sa mga nagpatuman sa maong mga programa. Balitagikan sa Human Resource Office. Kaya sa Magamingin Center, Unitri, Kaya Belianosa. Sa balita o serbisyo, Magdum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belianosa, samtang dunay paigayon nga novena for the Sacred Heart of Jesus sa San Antonio de Padua Parish sa Barangay Nazareth ng atong dakbayan gisugdan kagapong adlaw Hunyo 3 ug mulong tad hangtod sa Hunyo 12 ni tuiga. Dugtong niini giagat ang tanan sa pagsalmot sa mga nga misa matag alas 5 sa hapon sa mga nga simbahan diin matag adlaw man naglahi usab ang tema og ang pari. Samtang sa atong Magnum Power Advisory nagpahibalo ang si Palco ngadto sa mga konsumante kalabot silang ipaigayon nga schedule the power interruption ug mga adlaw Biyernes Hunyo 5 ni tuiga, magsugod ka na sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Kiniala sa pag-facilitate sa 3-wire installation works. Muyapiktaro sa siyam ka oras ng pagkawala sa kuryente ang Sitio Makusi sa Quimaya Villanueva Misamis Oriental. Mga galayon na bati ang Magnum News Alert. At ang luhanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat! Magnum, hit, sikat! Hit, sikat!

sa'yo, pero ikay tuloy pa rin sa pagtakbo sa isip ko. Sabi ko naman, iiwasan na kita, pero ikay tuloy pa rin sa pagbida. Sa akin, ikay sa akin, walang iba, mahal, ikaw lang talaga. Peks man, pwede pakis ka sa panga. Sana all, sana true. Pinakurente mo ang puso ko na para kang si Pikachu. Whoa!

0: Station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Happy
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
4: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
6: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
4: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limpit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Lock it in. We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
1: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa inong dan?
2: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
1: Ha? Ngano man?
2: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
1: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mga Magnum friends, maayong gabi. Subli sa tuwang nga programa karon ng Magnum Hit Sikat sa tuwang pang-uman-uman. Balik mga higala sa tuwang mga informasyon. Sa tuwang Magnum Knowledge is Power.
0: Magnum Knowledge is Power.
2: Sa hisgutanan sa kahoy nga nagpagawas or pwedeng makapagawas og tubig nga mainom, nga tubig nga presko, diin tubig nga makasupuno bagyod o balde, palanggana, tungod sa kadaghan nga tubig. Yes, naisgutan nato kaganina ang mulberry tree nga gabugwak og tubig mga kiksunan nga kahoy dito sa gawas sa nasod. Pero naapoy ato ang mga higala dinhi sa Pilipinas. Naay kahoy usab nga gapagawas sab siyang tubig nga pwede nimong mainom. Labi na kung ikaw naa sa lasang, nawala ka, sige kang dagandagan o lakaw-lakaw, latagaw, uhaw na kayo. So kinahanglan na yun ka makainom o tubig. So naay kahoy nga imong atuan na pwede kang makainom o tubig. Kinahanglan na nimong tanaon ang ilahon kung unsa o maubagyo ka kininga kahoy. Unsa ni siya nga kahoy mga igala? Kasagara gitawag ni siya o tibig. So yung scientific name, Fecus nota. Ang tibig sa Tagalog may gala. Usa sa mga Philippine native trees ang maong kahoy. Unsaon pag ilan ini, siyempre dali ra. Kaya nga naman, makita ni mo daghan gaway-gaway nga gamot. So yung branch, ginabalikusan o mga gamot-gamot, dagko o gagmay. Kanang gamot-gamot niya mga higala, labi na katong dagko na medyo kita ni mo bugat-bugat na nga type sa gamot. Kung putlo ni mo na, naay mo gawas nga tubig. O, diha lugar ang basihanan, pagawasanan sa tubig mga kiksunan nga pwede ni mong ibnon. So muna ang itawag nga tibig trees. Trees atong nasud sa Pilipinas. Or pampawala sa kauhaw, pangitaon lang ni mo ang tibig trees. So, kasagara makita ni diha sa Bulacan, Batangas, ug bisan sa probinsya sa Luzon o sa Visayas. Diin ganit na ay napulo ka mga nagkalalaing species sa kahoy, sa tibig tree. Na ay grabe kataas, napoy mubuon, napoy laparon, napoy perti kadaghan o mga unod o kiniyahang bulak-bulak nga mura o makita na ito murag lansunis tanaon. Kung kana siya may gala, makita ni mo, blessed na kayo ka. O pwede na kang makakuha og tubig niya mainom. Nya ang iarabang tubig mga kiksunan nga pagawas, mura po og naay sugar nga naay pagka-sweet. Pero usahay naay medyo tabang-tabang. So mauno ka na ang tibig tree nga gagapagawas og tubig nga pwedeng mainom. Diyos niya na kung naay lubi, gana noon. Oh, pero ang lubi mangigala, ang kinahanglan mangita pa magkagkuan. Butong. So, mangita pagkag butong-butong nga pwede ni mo mainom. Kana noon. So, number one, yun ang niyog. Or kininga to ang lubi mga kaisunan. Bisan asa ni makita, may gala. Labi na sa mga baybay, dumpling, baybay, udagat. Nutritious pigot nga tubig yang mapagawas. So, pero mulagi. Una, katkaton pa rin mo. Magpuliki pa ka o katkat. Pero, napoy lain nga kahoy mga kaisunan. Muling gitawag sa nilang traveler's tree. Or traveler's palm tree. So, kini siya may gala, kasagara naani siya sa Mindanao. Kanabitang mabantayan na ito nga ang iyahang dahon, mga lukay sa lubi. Pero nakabantay ka nang naka-align sila, o naka-straight na sila, murag pay-pay tanaon, dahil yung taason po ni siya nga klase sa kahoy. So, mura ang iyahang dahon nga murag lukay sa lubi nga naka-align. So, makita niyo na, kaya muna gitawag nga traveler's tree or traveler's palm tree. Ang putlon sab nimo ang iyahang branch mga kiksunan mo dagayday ang iyahang tubig. Pwede nimo mainom. Pusagara naapod ni sa laing nasod. Sa Madagascar, sa Thailand, Taiwan, ang traveler's palm tree. So mo lugar ka na may galang ato ang mga kahoy sa tong nasod sa Pilipinas na gapagawas uga tubig. Although naapoy talamnon lang.

nanatay idea sa itong paglakaw-lakaw o mag-mountain climbing ta or mag-camping, tapos natay idea ata mo kuwag tubig kung walay agas o walay atabay. So mo ka na mga igala nga itong topic karon nga gabi. Una, sa itong Magnum Knowledge is Power sa itong program Magnum Heat, si Kat, salamat kaayo sa inyohang pagpaminaw o pagtanaw sa tuang website. Ingon sab sa tuang FB page Magnum Live o sa tanan mga nam tune in karon mga higala sa tuang paboritong stasyon. Itong Magnum Radio 99.9, your news and music station. And kinilang gihapon ang banggiitan nga nabuhi pa sa panahon ng Homo sapien Magnum Mensong Kabaktulan. Liminhon ang Cagayan de Oro. O bye-bye na tayo mga Magnum friends. Salamat kaayo. God bless kaninyong tanan. And bye-bye!

0: Gabi, ano yung balita? Karong urasa, nang hinaut si Father Dirjan Faborada, Social Communications Director sa Archdiocese sa Cagayan de Oro, nga tos katawahan nga untaunungo na ang pagpakatag o mga peking balita ilabi na may kalambigitan sa politika. Mato ni Faborada nga ang mga peking nga mga impormasyon makadugang lamang kini sa kagubot o pagkabahinbahin kung pagkabahinbahin sa katawahan.
1: Tinood yun na nga, bilhin na mag-spread of fake news. Lugang man din na sa kuhan, di pa mangaway sa lain nga mga political nga floor. Dili mo sa, mo samot na ka-divided ang ato ang nasun.
0: Ang pamahayag ni Father Dirjan Faborada, Social Communications Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Samtang nagtuo si kanhi Senator Coco Pimentel nga ligal ang gihimo sa Senado kagapong adlawa, di nilang gihulipan ng liderato. Mato ni Pimentel nga kinitungod kay duna may quorum kun dunay quorum human nga may abot og 12 ka mga miyembro ang Senado.
2: Sa tingin ko valid kasi may quorum. Bakit ko nasabi na may quorum? Kasi nga 23 lang yung mag-attend eh. Kasi yung isa under court detention eh. So ano ang majority ng 23? Hindi ba 12? Oh, so mas marami na yung 12 eh. Yun na yung malaking numero sa loob ng 23 na hindi natatalunin ng iba pang numero eh. So yun na yung minimum number na hindi natatalunin ng iba pang numero. So 12. Meron silang 12 kahapon eh. So may quorum. We can say that there is a quorum.
0: Ang pamahayag ni kanhi Senator Coco Pimentel. Karon sa itong Magnum News Center, dugang classroom sa Taguluan Central School, suportado sa LGU sa Taguluan. Sa balitang serbisyo, anaya si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
3: Magnum News Hunter.
4: Suportado matod pa sa lokal nga panggagamanan sa lungsod sa Taguluan, misami sa oriental. Ang pagtukod sa dugang duha ka special education classroom sa Taguluan Central School, pinagis mong proyekto sa Mindanao Container Terminal. ICTSI Foundation nagipahigayon ng adlaw Huwebes with dismal bangisays ang ground ang breaking o capsuleing ceremony alang sa Access Belonging Learning and Empowerment Able Species Project tumala sa mga opisyal at tumong sa mga proyekto na mahatagan o masabsay o komportabling pasilidad alang sa mga tinunan o learners with special needs mapalambo ang ilang edukasyon na misalmot usab sa maong kalihukan sila Municipal Councilor Armando Pumar, Mika Sultan, uban sa mga representante gikan sa Mindanao Container Terminal on ICTSI Foundation sa Department of Education uban pang opisyal sa lungsod gilauman ang dugang ng mga classroom tabang sa paghatag o mas maayong kahigayunan sa edukasyon alang sa mga kabataan na adunay espesyal panginahanglan sa Taguluan Central School. Si Magnum News, Hunter 13, Risa Cruz, sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Samtang sa atong Magnum Power Advisory, nagpahibalong si Palco nga to sila mga konsumante. Kalabot sila gipahigayon nga schedule na power interruption ug mga adlawa Biyernes, Hunyo 5 ning tuiga, magsugod ka na sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Kini alang sa pag-facilitate sa 3 wire insulation works. Muy epektado sa siyam ka oras nga pagkawala sa kuryente ang Sitio Makusi sa Gimaya Villanueva, Misamis Oriental. Mga gilayon abati ang Magnum News Alert. At ang inugahan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Ang number one sa Cagayan de Oro City. This is your girl, Magnum Diana Mendoza, and welcome to Magnum Songs of the Heart. Ang programa nga puno sa gugma, mga storya o mga kanta na makapahilak, makapatawa o makapahinumdom sa atong mga kasing-kasing. Mayong gabi mga Magnum friends, kumusta naman mo? Tonight, let's talk about a beautiful idea about love. Love someone the way you want to be loved. Mga higala, kung mangutana ta sa mga tao unsa ilang gusto sa relasyon, di ba kasagaran sa ilang tubag kay gusto nila og partner nga caring, loyal, understanding, patient o supportive. Gusto sad nato nga paminawon ta, respetuhon ta o higugmaon ta. Pero ang pangutana, kita ba mismo, ing-ana sad bata nga klase sa partner? Usahay man good, dili kayo nato makita ang kakulang sa laing tao. Makaingon ta nga, ay, di man siya sweet, di man siya attentive, di man siya makasabot sa ako. Pero rare kaayo nato pangutano ng atong kaugalingon kung kita pud ba kay nagahatag og klase sa love nga atong ginapangita. Relationships are not just about receiving love. They're also about giving love. Kung gusto ka nga paminawon ka sa imong partner, paminawa pud siya. Kung gusto ka nga sabton ka kung naa kay bad day, paningkamuti pud nga sabton siya kung siya nasad ang naay problema. Kung gusto ka nga respetuhon ang imong feelings, respetuhi pud ang iya. Kay sa tinuod lang, love is not a competition kung kinsa ang mas daghang nahatag or mas daghang sakripisyo. Ang importante kay kamong duha sa imong partner na ningkamot nga mahimo mong mas better para sa usag-usa. So tonight mga Magnum friends, before nato pangutanon kung gilove ba ta sa hustong paagi, ato sad pangutanon ng atong kagalingon kung kita sad ba mismo kay gahatag sa klase sa love nga gusto natong madawat. Kay usahay, ang love nga atong gipangita gikan sa laing tao, maupo di ay ang love nga kailangan nato unang ihatag. Maong station lang madiha mga higala kay ato nang basahon ang atong heart story unya. Ug padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart, kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're tuned in to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, tinatamag langan-langan pa og ato nang basahon ang story sa atong letter sender.
2: Dear Magnum Breaking News!
3: Oras sa Magnum Radio, alas 9:53 na sa gabi, mga igala, sa dili pa kita magpadayon sa ato mga maninot usab nga musika. Dawaton sa nato ang report, kaya doon ay gikabuti ang lugar po mga higala. Nga doon ang matod pa'y usa ka babae nga gikabuti ang gipusil no, sa usapod sa mga barangay din sa ato nga dakbayan. Dawaton sa nato ang report, kaya nakastanbay usab ka nun sa iyang area, si Magnum Hunter 30 na Riza Cruz. Yes, Magnum Riza.
4: Yes, Magnum April no live. Kita Magnum April din sa may... Lower Sumpong.
3: Lower Sumpong.
4: Oh, Lower Sumpong. Isang magdumipret. Sumpong. Sumpong, matagis parangitano.
3: Oh, pero amin na dapitan nga barangay magdumipret. So,
4: barangay dahag. Proper pa niya magdumipret. Kapag itong pagkilid kayo doon, nga itong kayo. Pero sa inyo, sa ilang, hiniyang, kailangan nga po ni barangay road na magdumipret. No. So, magilang nga itong doon sa dahag, gumayon ka sa ilang barangay. So, sa kanyang barangay, pag ini magdumipret, nga ngit-ngit ang pagkabot ni Madrisa kini ang pabahada. So, napay kani yung street light. Dili siya gipusil aning kanibitang punuan sa dako nga Jimilina. So, ngit-ngit magkahilit kayo. So, kanibang kumpirmado nga babae kini no may
3: babae?
4: Okay, babae. O, babae. Ngit-ngit kayo yun.
3: Ano sa manangya ang status karon magdumriza?
4: Sa so, tangliliyo, no? Kaya nagtapok pa nagay. Kanya to. Sa ating panigamutan nga makadulta sa kining babae nga kasa siya nag higda na hagba.
3: Ngit-ngit kayo, dili lugar di mo makuan kita sa
4: distansya. Pakita na to, doon na ta. Sir, ay kang mga kuan, sila ang base eh. Magnum, sir, Magnum Radio. So, karon Magnum April, nakadoon na ba? Nakadoon na tanong sa area. Kaya, sila, ah, naman pa mo. Wala na din eh. Ano, sir, gito lang ang katong babae. Ah, so gito lang na sa pinakaluol nga balay tambalanan. Driver, sir, driver. Isang driver. So, sir, ang gabi, sir. Ikaw ang driver sa Abal-Abal?
5: Opo.
4: So, nagpisaya ka, sir?
5: Opo.
4: Ako si Magnum Risa, sir, sa Magnum Radio. Oo, so, asan na tayo, sir? Paulit na lang sa?
5: Unitop.
4: Ha?
5: Tayo na sa Unitop. Sir.
4: Unitop? Ah, Unitop?
5: Habitat?
4: Ay, habitat, sorry. Habitat. So, bada, ano, namasay? Namasay hero lang ka, sir?
5: Opo, ma'am. Namasay hero.
4: So, asan na yung motor, sir? Kanay ang badya?
5: Skygo naman.
4: Skygo nga ba siya?
5: Skygo.
4: So, may karami tao ng driver. Pag ito ay bawat magdumriza ng inabuhi ng taon
3: nila. Kung saan na siya dahil magdumriza ka ng driver, magdumriza kung sa may kuhan, connection niya sa biktima.
4: Namasada?
3: Oo, namasayro, habal-abal. Oo,
4: habal-abal ka na. Dan siya. So, sir, kanang kanang parang taga-parangay na haga, sir?
5: Dili, ma'am. Taga-dara ko sa'yo ng puyo.
4: Ah, so, oy, gito, pita na ka sa'yo, gito, muruta sa pagpamasayro. Ah, saan ba nga, sir?
5: Saan ba nga, sir?

0: sa kani ang pasahero sa usa ka pang pasahero ang single motor nga pauli na to ngadto sa habitat sa kahinda gito siya sir.
1: Oh ma'am.
0: Sa kahinda ha gito ipakyaw kanya sir.
1: No, dili na pakyaw ma'am. Adlaw-adlaw gina man siya mga kwan.
2: Ah, maragsuki na.
0: Ah, muna mo ka ng kaila na. Ngaya, sakay ko ya. O, babae ni sir, sir, kumpirmado. Pinakabuto ganin na, sir.
1: Tulo?
0: Tulo? Asa, po, kan, sir, di pinaka na, asa man siya dapit na igo, sir? Kanayang mga igo ba?
1: Hindi ko puan, kayo marag na kita na ko rin. Itkit man, rin mo siya ang totoy dapit.
0: Bako din ang isa, sir?
1: Wala ko ka kita, ma'am.
0: Baba, kayo, simpre, mo kung kinabuhi mong gikwan. Sindagan ka, sir, wala.
1: Wala, eh.
0: Makatumba ninyo?
1: Wala na tumba, ma'am. Itumba na akong tuyang motor.
0: Ah, ikaw na lang din nag-discarte, sir.
1: Oh, okay, nagbit tayo naman ang kwan.
0: Huwag mo mag-wag na kami, sir. Wala mo yung mag-isundan-sundan mo atong motor. Naka-motor, sir. Anyway, sir.
1: Naka-motor. Ha? Naka-motor.
0: Ilang kabog sila, sir?
1: Dua.
0: Ah, sa'yo mo nakita lang. Ngit-ngit kayo, sir, ba?
1: Ngit-ngit kayo.
0: Atong dapat sa hayag, wala pa mag-idikita niya.
1: Pag-abot na din eh. Pag-abot na din eh.
0: So ngayon, lumit ang gan-driver naman tayo.
2: So, naka-motor daw ko na magdumisa.
0: Naka-motor initial, naka-motor ang, sabi, magdumisa. Sarod ka, magdumisa.
2: Sige.
3: So,
2: yes,
3: natay identity magnuma April nga to nga nakuha gikan kang kagawad na Zarwayan magnuma April no. Ang pangarap ni Lilibet Magsigay. Yang kuan magnuma April is mag 1960s man siya. So, posible na siya sa mga 50 to 60 years old na siguro niyo si Madam. Uga taga habitat phase 2 daw ang kaninga maong biktima po magnuma April nga karong panahon na dali nga gidala diya sa may Northern Mindanao Medical Center aron gyud pod nga kaning base matabang uga maapas pa ang kaning naisutan gyud pod nga biktima. So dili magnuma April medyo nay kaning nakapiyot sa dalan labi na kay gamay ra magiting dalan dili sa may itahag magnuma April no sayo magita. So karon ginaman pod sa mga pulis ang kaning dalan para gyud pod nga dili siya ingon nga makadugay.
2: Oo, magdumkiya. Ang pangalan niya is Lilibet Magsigay.
3: Lilibet Magsigay magnuma April nga taga habitat Facebook I think kaya
2: Amara dapat magnuma kiningkiya nga kuan sakop indahag gihapon kan habitat
3: yes, magnuma April indahag gihapon ato nga dili nga pangutan ni si kapitan magnuma April ha.
2: Sige,
3: Cap, excuse me Cap may kitawag si Cap busy pa man si Kapitan magnuma Kapitan Bungay magnuma April kaya lagi siya mismo dili sa palibot o kanihagit po nga i-facilitate kung nakita na o dire ang maong area. Kaya kanya dahil sila magnama i-press sa kikaingon nang utanahan sa kaninga palibot. Nagsakay sila aning maong sama si Pagabadja, masiguro ni nga motorsiklo magnama i-press ang ilang gisakyan. Dayo nagisundan sila sa lain po nga mga gamotor nga magkaninga mawaya sospek. O kanina yung ulagi, uy. Kato de nga kaning gisundan sila magnuma April. Bawa man daw ko diha. Oh. So gisundan sila magnuma April ani nga maong mga suspect po dayo daw gipusil ang maong biktima. Sa motor daw dire magnuma April ha kay ang driver manggod na isamad sa kung ata masis sa bukton ilalom sa iyang kaning dapit lang sa ilok. Ang iyang samad uga diri sa iyang hawak magnuma April ang maong samad sa maong mamausag gyapon siya nga biktima kayapin man siya nga naigo magnuma April unya kauban niya ang kaning biktima nga si Lilibet Mansigay unya pero nga mga panagitagaan siya uga first aid magnuma April siguro ato ipaproceed niya itong kauban dito sa kaning Northern Mindanao Medical Center para siya po nga makasuta magnuma April kung kumusta ang medical bulletin at nga naisutan nga biktima labi na kaysa gikaingon sa mga residente o kaning mga nakasaksi magnuma April medyo nasa pita nga pati sa lawas nini igo. So karon do na sa ospital magnuma April ang itong nga kapulisan sa PS2 Kugon isa nagkakatagpo pag siguro nga basin makaagi or basin masangit maka sa checkpoint kung gatong mga responsable kay wala pa gi matumbok magnuma April nga kaning murag ay ko nai empty shell ato nga nakita magnuma April no dili pa nato siya ma-determine no, sa kani siyang bala po sa kung unsa nga bala ang ato nga nakita diri nga panahon na kaya gipalibutan pa man siya og bato para ma-preserve po ang maong evidence po magnuma April kaya sila mismo diri maraga wala pa sila

0: kasi natotong nga kauban nga si Magna Marisa dito sa ospital Magna Maypril kay para po na siya ang makasusi o makacheck sa medical bulletin sa katong biktima nga giposil karong panahon na Magna Maypril.
1: Mm-hmm. So Magnum Kia, diha gilugar Magnum Kia, sakto tong gibuti ang kagayna nga ang location diha is Lower Sumpo.
0: Lower Sumpong. Unta na dili kang gagawad na
1: with the NG.
0: Ay, wad mayong gabi no, Magna Maypril sa Magna Maypril. Wad unsay background aning usa ka bagina giposil diri karon sa may Lower Sumpong wad.
2: Sa akong pagkaila ni Ma'am Lilibet Magsigay, nani siya nagtrabaho sa UNITAP. O, dahil kini po daw ang driver na balhabal ngayon na sakyan, sa isa ka semana, murag katulo siya makasakay, ani ihatod siya.
0: Pero layo iyang balay diri.
2: Pitat Facebook.
0: Madabit na, unahan pa yun?
2: Pitat Facebook.
0: Tumoy pa?
2: Tumoy.
0: Okay. So may siya, what minion eh?
2: Tagalog may wala kahit kuy kuhan sa iya. Sige yung kuhan ani minyo pa na o kaysa kung sa politika pa na ila ko na sa politika.
0: Pero wala ni siya eh kaning record sa barangay.
2: So far wala po dula.
0: Or maraga na. Kasi so, may siya na yung pamilya dire or oh, kaning
2: naa sa Facebook habito.
0: Yung banana po dire.
2: Ang pamilya kong tumbuyon mong si ma'am.
0: Ah, tumbuyon? Okay. So, kung sa may ingon na itong driver, what, ganing kay, di kita sila?
2: Masig na, kuhan lang, misidentity lang kay, or unsa baka, kay so far, ipangutan na lang po ang driver sa balabal, na po daw siya na kontra atong pizzados.
0: Ganyan si madam?
2: Kala, si sir, ang balabal.
0: Ang balabal, driver.
2: O, basig
0: ang... So, na-identify niya, what, kung sa nga motor, ang pinakabok suspect sa kaya ito?
2: Duha daw sakay, tapos itong nga motor, maurag yun ang iyang pagkaklaro, kaya nataranta naman siya.
0: Saan man sila? Gidikitan sila?
2: Gidikitan daw.
0: So kanyang si Ma'am Lilibet Wad, asa man din siya na iko?
2: Magdiri daw sa ilo. Oh, critical ang kahintang ato ni Ma'am.
0: Sa ulo?
2: Di, sa critical ang kahintang ato, mag sa ilo daw na part, tapit.
0: Ato si Ma'am Lilibet? Oo. Okay. So nalaos na yun ang bala. Kapila daw sila ipabutan, Wad?
2: Katulo.
0: Katulo.
2: Mugi ka dito.
0: Kadagan sila sa sakay sa motor, gidikitan sila, dayon giposil sila katulo.
2: Oo. Mugi na ang istorya po sa habal-habal driver.
0: So, wag, kung saman, ang kating kaning mga suspect daw, based sa statement sa driver, nasa likod nila or nitapad yun?
2: Nitapad daw sa ila.
0: Nitapad? Okay. So, kaning driver, dili ni taga-dire?
2: Dili siya taga-dire nga, habal-habal driver, taga SM daw siya, uptown.
0: Ang kaning mga suspect, what, unsa man nakasuot sila o kaning ginagmask sila or nag-bonnet or nag-helmet?
2: Base sa istorya sa habal-habal driver, pag abot na ko, nakamask yun sila, kaitong mag-jacket.
0: Oh, all black? Okay. So itong June 2, na ay nakabikil ni si driver?
2: Si Mr. Driver, oh, mupo yung istorya sa ako.
0: Kunya, kanda yung si Ma'am Lilibet, sa inyong records dito sa Barangay Dahag, wala ni siya ay nakabikil or nakaaway ng mga silingan baka?
2: So far, si Ma'am Barangay.
0: Pero, kung isa, what no? Kaning murag tumbo yun, wala si Bana?
2: Dili kayo na ako makuan yun. Muna nga nanawag po sa kong kauban, ako pang ipaklaro.
0: Ma-verify man.
2: Oo.
0: Wala naman kayo, wala. So, mo ito Magna Maypril, no? Si Kagawad
1: Lazan. So, kami-unitap kayo ako, no? Magna Maypril. Nagtrabaho din sa may Kugon. Kanang, kuan ba, Unitap? Ah, Kugon ba? Kanang,
0: oh. Kanang ba, Unitap? Ano trabaho sa Unitap? What? Kugon? Sa Kugon ni Unitap? Sa? Ah, okay. So, basta ka Unitap? So, sa Unit... Ah, Unicity!
1: Ay, Unicity. Ay, kanang sa
0: may... SM dapat, oo. Dili yun ni Tap Magna Maypril, Unicity. Oh, okay. Ngan man si Kagawad, is kaya nandiyan dapit sa may SM. So, sa itong nga nasa ilan, nandiyan ang nga moraga dul-dul sa kanina yun ni Tap, umunang Unicity. Oo. So, taroon, proceeding man po si Magna Marisa to sa ospital sa NMMC po Magna Maypril.
1: Maka pa di ato Magna Kia, katubitaong kuan driver sa kuan habal-habal kay...
0: Si driver, wala man. Driver.
1: Okay. Narabato siya ikuwan daw ko na, di ba, samad? Pero
0: nasa naasya mag na may friend, oh. Apa siya.
1: Sige, nasa
0: ay samad sa kaning hawak.
1: Sa hawak?
0: O diri sa may bukton niya. Ubus iyang bukton. Dol-dol gamay sa ilok. Kaya katuluman sila gipabuthan aning mga suspect riding intended po mag na may friend. barangay sa katupang Agibutiag ni Kagawad Nazarwayan magnamay April no nga nadon ni Shay Maragana kalalis atong ani agi sige lang kay ato sang panikamutan nga mapatag statement balik sa driver pod magnamay April kay agi interview pa man po ni siya sa atong police gisagikan sa police station to Kugon kalabot sa kaning basin sa katunggi kon natoy pasibidli pod kang Kagawad Wayan magnamay April no nga basin baka mistaken identity or kuan kayo sa po nasa gitutukan nga ang guru nila kaysa ila pang ka surya kani daw si Ma'am Lilibet wala daw ni siya kaaway or problema dito sa inyo na lang na wala sila ya wala sila nabayad na balan nga kaaway or record ani nga maong biktima kung nga nung usap po ilang at na oras nga rason kay sa ila pang ikaingon 3 times a week magnama 3 times sa sunod sa usa ka semana gasakay daw ni si victim gani sa kaninga driver sa Habalabal so murag mahulog na. Oh may na na magnama pero baso kay ang kanya magong lower tumpong ngit kayo siya magnama April
1: doon ka na siya bindong kiya kuan katupit akong na ay sabato siya edinsulis masiguro to magnama kiya doon ba hindi ako siya dito ngayon
0: diya sa may
1: okay, so ngiob na gira kayo siya magdang kiya sa kaon.
0: Wala, just ngiob yun siya na ato, ipusti, magna may primer solar lights man siguro ni. Pero kanabitang distansya, lagi yung distansya, bagikan sa una nga solar lights, din sa sunod ayon, mananaya ang kalayon po magna may April, ang distansya, aning mga solar lights. So, mahog nga, marag ngiob yun ang kaning lugar, unya kaning medyo mahog, bitaw nga, medyo kalasangan na ba? So,
1: wala po siya, balay-balay magdang kiya. Distansya ang mga balay.
0: Oh, mga bay, pero dito pa sa unahan. Ang kaning nga din na sige po sila ni si Madam Magdumay Pregali, si Madam Lilibet Magsigay, is a distance sa pagyod sa kung asa ang katong naing mga balay na pwede niya po mapangayuhan baka huwag tabang Magdumay Pregali. Pero sa gikaingon ato ni Kagawad Wayan, maraga mo gidali ito siya huwag sa kay or sa ilok or dapat sa ilok gihapon na igo itong biktima magdumay prilagay
1: gitu. Fatal ba gihapon na magdumki ah?
0: O dapat may nasa dugan magdumay prilang o kayong manailok manggalit to si madam nagi possibility nga kinarandalihon gito siya kay kaning kagikan gumikan nga marga siya siguro nga naintimano igo magdumay pril niya kaning si makatindog pa manoon siya so na possibility nga base na tapsingan ra o ang iya nga igo ani nga maong biktima ay kaning driver pa doon karon na na ang presensya ni Police si Major Peter Tahor ang station commander sa Police Station Tukugon po magdama April kaya siya ganda mismo ang nanguna sa pag-ahimo o investigasyon dire sa maong area po magdama April yang ipakatag na ang iyang mga tao sa palibutang balikan si driver
1: sige na ko nabi kay magdama daw ko na to siya nakabikil magdumkiya sumutubang higala no nagpaminaw ka mo karon sa atong live coverage ni hiningagi kabutyag nga shooting incident na tigayon sa Lower Sumpong in Dahag
0: sige nga na kay mga nakabikil ato naging adlaw sir
3: no na atong pizza dos kauban na kami mga balhabal ba
0: balhabal pero wala ni mo na identify sir katong mga nagpusil sa gulsa nga motor
3: nakaano po ang motor moragin max ng motor
0: pero
3: ako kakuan ka, helmet man, naka-jacket.
0: Pero sir, nakabantay na mo sa iya ha, nga gasunod na sa inyo ha?
3: Wala, wala akong kabantay.
0: Tungar itong galit?
3: Oo. Tungar kayo, pagbuto. Ayaw nung kabantay, pagbuto. Naikon ako. Oh. Yeah, ikaduha, marag akong angkas. Magbitay na ba? So, ikatulo ng tira niya, ako na lang itong bang motor.
0: So, katong kuan, marahulong nga, suki naman doon mo, di ba sir?
3: Suki na mo sa mga susisyos kung kamumuda ba, kay adlaw-adlaw man na siya masakay sa mga.
0: Pero,
3: wala naman karon nga ako ang ali.
0: Ah, okay. So, suki siya sa inyong organization. Sinigit nga ikaw, yahang agasakit for me. Sir, wala kay, naura siya na-mention or naiskot maka ang murag kaaway niya?
3: Wala man may istoryahan na sa dalan.
0: Wala po mo'y naistoryahan sa itong mga pinakadlaw nga nag-iing mo siyang nasakay na wala po.
3: Wala. May parang masakay na siya, dili mo na siya mag-istorya. Ilum-ilum, parang parang.
0: Ano niya mo na siya usually ginadrop, sir?
3: Sa, hindi mo, hindi ko kalit to kayo eh.
0: Habitat. Sa iyong balay yun.
3: Oo, yung balay yun.
1: Magdangkiya. Unsa yung gikabikla nila magdangkiya? Sa ato
0: sir, kaning, unsa yung mga gikabikla na ito yung mga nakaaway ito ni Agi, sir?
3: Wala raman to. Kaya, kagalugan ko na to. Basta kayo na nasipitan ako, sir. Murag, kuha lagi. Itong mga jacket.
0: Pinang sila ka-boxer?
3: ko ha, para yung driver.
0: Ang nagpasil sa inyo ha, katong angkas. Naka-helmet sila doon, sir?
3: Naka-helmet.
0: So yun, pag gumaya, nagpasil sa inyo ha.
3: Sila.
0: Pero sa imo na timanan, N-Max silang motor.
3: Ang N-Max sila, pumasyag lobot na. Layo-layo naman guna ko na lantaw siya. Motor nila.
0: So, magpasil.
3: Mga target ang fit number ba? Murag way fit number ba? Ninaw na ko, kayo wagin ako. Ngit-ngit bang gun?
0: So, magpasil nila sa inyo, sir. Tumba mo? Natumba mo, sir?
3: Ako nang ito yung tumba, ma'am. Kaya gabitay naman ang...
0: Hari yung igo ato ni madam, sir.
3: Kana ma'am, wala ko kaklaro. Kaya murag na igo sila sa yung tutoy dapit.
0: Ah, so nagbitay na siya gikan sa pagangka sa imuha.
3: Sa gitumba.
1: So ang gikabiklan siguro nila di akin yung magdumkiya. Murag gamay lang siguro nga mga binogoy-binogoy lang siguro magdumkiya. Baka na mga kuan lang siguro ba? Panaglalis lang siguro. Dili gid kayo siguro seryoso.
0: Pero sir, dili to. Sa imong kato nakalalis ni mo sir. Dili to siya yung seryoso. Kayo nga lalis away-away lang sa kaning pasayro gyapon. Ngayon na na?
3: Oo, oh, na naman. Sa pasayro.
0: Pero ikaw sir, wala kay kauban nga na yung motor nga N-Max.
3: Wala.
0: Wala kay
1: kauban. Wala po siya malalim magdumkiya.
3: Siya sir. Jesus.
0: Tay. Tay? Sa tapag na April?
1: Wala po siya bahari ato yung nakabikin.
0: Wala po yung mga bahad sa imo ka, sir, before ni nahitabo? Mga na-threat nga yung mga nadawatan?
3: Wala mga kinadungog bot. Wala mga kinadungog na bad-bad.
0: Pero nakakita mo mga igaw, sir?
3: Kilit, braso. Tapsing, kilit. Tapsing ra?
0: Tapsing ra. Pero ang kato si madam ay kuan yun, na intimano yun.
1: Salamat,
0: sir.
1: So, kung ganito siya magdumkiya, si Sir Jesus sa...
0: Si Sir Jesus sa ay magdamay pril.
1: Sa ay.
0: Oo, Sir sa Jesus ay. Sa ay. Ang driver sa katong gani, Ma'am Lilibet Magsigay magdamay pril. So, sa yapon nga story ha, wala man to na siya. So, na siya nakaaway tungkol lang nagsisiguro ni Bigil-Bigil sa pasayro. Bum, kita kasagara po magdamay pril, no? Pero sa wala daw siya ay nadawatan nga. Sir, mga bahad, baka nga kaning... Yeah, nga, marami... Pagpagpag kayo sa yapon nga kuhaan, sige, syempre kailan na mag-iisa siya mga kauban po pag na April ba? Wala mang po daw siya kauban na kaning naka-nay motor nga N-Max. Unya, kung ikaw po na criminal ka, na kay plano nga buhaton, git po yung nadotan, syempre hindi rin ikaw magamit o gaga ng motor nga kanipitong nay kay inay makaila or maka-identify po pag na April. So, karon diri sa maong area at mga polis, nagkatagman din yung mag na April. Posible nangitan ni sila o kaning mga dugang mga ebidensya sa katong mga empty shell baka kaya sa tonga na sayra buto o katulo sa katong unidentified paghihapon nga armas ang katong mga suspect dayong si Bat na dayon magnama April padulungan to sa wala pa mapiho nga direksyon. So ang kaning atong mga polis diri karon nakakom sa diri sa area nga atong mga operatiba po sa police station Tukugon magdama April sa nagkatag po sila aron nga pangitaon kung kisa posible tong suspect po sa kaning nahitabo gid po gid po pamusil nga muraga naka igo gid po sa isa ka muraga mabata-bata malakin on bitaw nga babae bitaw magdama April nga kani si Mama Lilibet Magsigay kay dudugay na siya diriga po yung sa Habitat Phase 2 magdama April. Maraga, wala man siya i-record sa barangay. O wala man po siya ingon nga nakabikil ko na nakalalis po sa maong lugar po magdama April. So karon maraga tanghal yun kung saan nga posible na kaning inundan. Kung ano nga gipusil, kining nga naisundan yun po nga biktima. O gamon na karon ang gimisigahan yun mga police sa police station Tukugon po magdama April. Tapos yung nagawa magdama April ah.
1: So, sige lang di pag kini nga plaster lang po di magdumkiya. So, mo ito mga higalano, ang ato nga live coverage, kalabot lagi nini nga usa ka shooting incident, no? Nga natigayon di akaroon sa maya Lower Sumpong. Sakop usab kini sa barangay Indahag, di nga ito nga Dakbayan, gikabutyag, ang biktima gyud sa mga higala. Maumatod pa kini usa ka certain nga Lilibet Magsigay, no? Lilibet Magsigay, gikabutyag sa gibanabana lang po na ito mga higalano, mga 66 anyo siguro kung subayon nga nato ang yahang kini nga birth year kay 1961 siya. So kung i-minus sa garing mo sa 2026, 66 years old, dugar po ng magawas mga higala. Pero karangkuan na gina siya, no, senior citizen. Gikabot niya, kini si Ma'am Lilibet Magsikay, magsigay gikabot yag nga residente matod pa sa may habitat phase 2 sakop kinibang nga sakop gidyapon lugar siya sa barangay Indahag ni Ngatong Dakbayan. Kini matod pa si Ma'am Lilibet gikabot yag nga trabahante sa kinibang nga Uni City di adapita sa may Kugon area pod ni Ngatong Dakbayan. So wasubay pa lugar sa kining initial nga report ilabi na gidgikan mismo sa usa ka 13 nga driver sa Balabal nga mao kini si Sir Jesus Saay. Matod pa niya kay siya may driver sa Balabal gikabot yag nga angkas matod pa niya kining nasangpit usab nga biktima nga si Ma'am Lilibet sa diha nga matod ba kalit lamang da kuno lugar pud sila gitaparan aning usa pod ka motorsiklo riding in tandem da kuno mga higala nagasunod-sunod lugar sa ilaha dayon pagkahuman gitaparan na dayon pulugar sila mga higala mi resulta din kato nga gipabuthan sila matod pa ikatulo pulugar ka higayon no nya gani kini da kuno si Sir Jesus Saay wala da kuno pulugar niya diretso nga nabantayan nga dunay namusil sa ilaha dito na lang dayon lugar niya na matikdan nga matod pa nagkinibitay naman sa lugar ang yahang nga angkas nga babay nga si Ma'am Lilibet. So kining murag moto gikabutyag nga matod pa medyo talandugon lugar pud karon nga ang kinipubitaw nga kahimta nga ni Ma'am Lilibet kay matod pa gikabutyag nga sa ilok man kuno siya nabahin no ilok nga bahin dayon diri lugar pud dapita siya nga tutoy usab nga kining area lugar niya siya nga dughan dara do kuno pud lugar siya dapita na kanabang igo lugar pud mga higala unya. So murag mo lagi to no gikabutyag pud kaganina ni Sir Jesus Saay ang driver pud lagi sa Balabal nga matod pa niya do na siya nakabikil atong miaging adlaw. Pero kanang murag ra daw kuno to kanang kanabitong murag lalis lang lugar siya sa kini bang gitawag ta nga lalis lang pud lugar sa ali mga inana mga higala ba kay lagi given man nga siya usab kaya driver sa Balabal so murag na lang siya nakabikil baka sa pasahero wala na pud gilugar kaayo gisaysay pag-ayo ni kini bang Sir Jesus Saay ang murag lugar ga 13 gud nga at sakit pa rin taon lugar nga eksakto yung lugar nga gikabiklan nila duha basta kay naa sila pa nagbikil sa iya pud lugar nga kanang kwan pud lugar no. Bali, moral lugar po go, kapwa matod pa nga driver po sa Balabal. Pero inatod ako ng mga higala, matod pa, bisan ako nagdun na sila panaglalis, wala man gihapon lugar sila ay kinibang matod pa, wala man daw siya inadawatan nga bisan nun sa nga baha do sa lugar siyang kinabuhi. So murag karon dili pagid gapon lugar na ito, mapiho mga higala no. Unsa gid sa rin tao na nga tinod nga rason, nga no baka nga kining murag posil po lugar, kining nasangpit nga biktima. Kaligi, wala man lugar po ni siya, record lagi, kinibang wala po lugar ni siya mga bad record sa barangay, wala yung mga nagreklamo gid sa lugar kaniya, wala po matod siya nakabikil. Kana po lugar nga kinibang nga information, gika na siya kang kagawad Nazar Uwayan sa barangay Indahag ni Ngatong Dakbayan. So siguro, balik-balikan po nato siguro bang higala no karong nga taon-taon ang mga Magnum Hunters na to. Ilabi na yun si Magnum Hunter 30 na Riza Cruz, kaya proceeding po siya karon di sa may Northern Mindanao Medical Center mga higala para usab nga sutao nato no, unsa magiging taon na nga tinuod nga medical status ni ining nasangpit nga biktima. Nga gikabot yag nga matod pa, medyo talandugo na niya po lugar nga kahintang kanong panahon na kailagi sa may ilok o sa may dugan nga bahin na kuno po lagi siya na kinibang igo lugar po bayan siya nga lawas. Pero mga igala, dili pa po nato lugar mapiho karong panahon na kung pilag yun ang igo aning nasangpit po nga biktima kailagi wala pa man po lugar siya nato na susi mga higala. Proceeding pa man sa banga to nga Magnum Hunter, labi na yun si Magnum Hunter 13 diri sa Cruz di sa maya NMMC para usab nga masusi nato unsaya status aning nasangpit nga biktima kaya basin makagbuhi raon ta siya. Mugi na ang mura po lugar nato panghinaot nga unta wala gid sab nabutang sa kinibang nga grabe nga risgo ayang kinabuhi mga higala. So balik-balikan sa siguro nato ang atong mga Magnum Hunters na ana ba si Magnum Hunter 13 diri sa Cruz sa Northern Mindanao Medical Center kay importante gid kayo pud mga higala no nga masayra nato ilabi na gid para pud niato mga pamilya ani ni Ma'am Lilibet Magsigay kay matud pa kinimugod si Ma'am Lilibet, murado ko na ni siya ga miyembro pod sa LGBTQ community lugar pod mga higala. So kiningkuan lugar siya lesbian siya no. So wala po lugar ni siya ibana kay kuan man siya lesbian man lugar pod siya mga higala. So wala siya ibana pero naa lugar ni siya kanang mga igsuon baka ha, mga ginikanan, mga igagaw basad gid ka siguro mga higala nga diha gid gihapon mulupyo sa may kinibang barangay Indahag. Ilabi na gyud dara sa may habitat phase 2. So dara po lugar na siya mag kining saka po lugar matag adlaw mga higala. Gani, kung balikan po na ito kaganina, sa statement usab lagi ni Sir Jesus, moto siya ang driver sa Balabal, matod pa niya, kinido ko no si Ma'am Lilibet, nasuki na ni silang association. Pero not necessarily nga nasuki lugar siya nga, murag si Sir Jesus, gulugar perminti ang iyahang motor nga sakyan, dili. Pero matod pa, si Ma'am Lilibet, suki na siya perminti sa association. So kung magbiyahe gilugar siya perminti, labi na kung gikan lugar siya sa iyahang kininga trabaho dira sa maya Unicity, mo gid ko na pud ang sagad lugar niya nga sakyan. Oo, so naka-standby na. Naa na si Magdum Hunter 13 diri sa Cruz di sa maya Northern Mindanao Medical Center. Dawaton sa natong report. Yes, Yes, Magdum Riza.
0: Yes, Magdum April, no? Oh. Nanata din karon sa kinihang area di sa Northern Mindanao Medical Center. Sakay nining nagikargahan ni Ma'am Lilibet, tama ba ko?
1: Oh, Lilibet Magsigay.
0: Magsigay. So, oro rescue ang nakadala niya dili mismo sa maong Balaytong Balanan. I-kumpirma sa guard nga naka-on duty, naka-absen sa kinabuhi. Sayon ba, ha? Naka-absen sa kinabuhi, no? Magnum, April. Sa toaling information, exclusive sa Magnum Radio, pagkabunta ito din eh, naka-absen na daw, did on arrival, si Ma'am Lilibet, no? Wala na, galihok, adi sa may emergency. Kuya, ingon nga, doon ay watcher, pamilya, baka, ato liliyan na, tumutong na din sa tungod.
1: Sige na ko lang Magnum Riza ba'y makinikita ba rin mo?
0: Wala na giday siya. Wala na giday Magnum. Kaling lalaki, kinin saan niya ma'am? Kaling lalaki nga nakapula, tingin saan niya? Watcher, wala? Ah, wala day watcher pa daw Magnum, no?
1: So, kumpirmadong patay good Magnum Riza, patay good?
0: Patay good, down, kaloy. So, nakaman. Gamayan man din siya. Gamay kasi siya nga babae, no? Kaya ang katubinig
1: siya. Barabara ni mo Magnum Riza, senior na na siya, senior citizen.
0: Papa, kaya... makinigtiin. Ayun pa, amtong guard, kumiga nga guard. Ma'am, mga pili edad ni ma'am, lantaw ni mo ma'am. Ay, ID na? Ay, pili edad. Wala edad, wala edad.
1: Okay, kagaling na mo good Magnum Riza. Natay, muraga data, good sir, kinakuha, gikan kang Magnum Kiya nga. 1960, ang
0: birthday. May edad year. Na, may edad na, pero may medyo puti yun siya. Ma'am, puti yun ba? Oh, puti yun din siya, maunang di kinimo matansaw. Pitigil na may nakita. Ang iyahang nag-check siya rin balik sa nurse nga naka-duty, no? Magnum,
1: wala pa rin mo nakita ang dagway niya, Magnum Riza.
0: Naong sa ni Ma'am Lilibet, wala. Tabunan, uputi nga, kabul. So, gitang-tang na ang dextrose nga iyahang na kinibitong gitao. Dapit siyang lapa-lapa ang lupad ng tanggitil. So, may edad na daw. Matod pa sa guard dyan. Okay, lagi. Yan na, pagdayungan, gigan sa ambulance. Makakita, gito na sa naong Magnum April. So, nagkadugo. Gano'n yung dugo Magnum April? Nakita na ko dito sa may habol. Sa napis ang dughanan. O, gano'n ba itong napis sa tapuso dan? Magnum kining April, no? So, muna ang dugo nga maraka sa habol. So, itong balikon, nakabisa na sa kinabuhi. Sa kababaeng biktima shooting incident. Diyo sa may Luesungkong barangay Indaha. Garoon lang yung gagabiyon, Magnum April.
1: Mahagali na siya, Magnum kining Rizagikan nga info? Dahil na-rival ang biktima?
0: Sa atong on-duty guide, no? Sa guide, naka-on-duty karon Magnum, kiningang ipro. Doon tayo sa taga-urish, no? Ito sila, wala pa sila nakalakaw. Tapos sila din. Ito silang duulan. Ilang kung tapos kayo sila kadulan, no? Sa ilahang na, ay, nakasulod naman din sila. Ayun pa. Sa ito silang lugaran sa pag, no, hangyo na. Hi, ma'am, sir. O ato ang pinikamutan sa bah na dito na rival ba ang kininga biktima. No, kung pagkabot na din rin.
1: Di ba sa mga guard Magnum Riza, kabili mo na sila nga?
0: May gabi, diwi na itong biktima o pagkabot na pa siya yung life sign. Ay, no pleasure.
4: Ako lang kauban
0: na. Ay, makauban. Aso na pin sila sa'yo. Ah, aso nung kapriyan eh. Pwede rin. Salamat kayo sa...
1: Yes or no, Regina Magnum Riza. Yes or no.
0: Ma'am, pasensya kasi disiguan lang gabay lang, magamay lang. Ma'am, di doon na-rival atong biktima or kanang pag-abot din okay pa siya? Pag-abot siya?
5: Pag-abot naman sa area,
0: negative pa si PR mo, ma'am. So pag-abot din mamula na. Yes, ma'am. Salamat kayo, ma'am. May gabi, ma'am.
1: Ang doktor
0: na din, ma'am. Okay, so si ma'am, usan sa mga salamat po sa 911 nga personahe Magnum. Magnum April, no? Pag-abot, pagdagan ka rin, napaisign ang iyong pulso, So, nag-revive nila. O, dumutong na-distress yung TL kay sa may edad na siya, di kayo makita doon sa kamot nga murag simping may edad na Magnum April, no? So, pag-abot din, ang doktor na gito sa Taga Northern Mindanao Medical Center na makadeklarar nga din siya, di o, okay, ligidri, sa santang napas sila, sulod sila sa kanan, sa rescue nila sa kanilang ambulance sa Magnum April. Doon na pa man doon sa'yo na doon na pa'y pulso. Pero sa makita na to nga si ma'am, tuluran man sila kabuksakay sa mga ambulance na napaday pulso. Pero kay ganagi, hamamagin po unang first aid nila gamitin. Na,
1: makita lang. Sa magdumi sa, naay pulso, kaganina.
0: Kaganina, down to dire, sa siya dasintro. Sa balay ng balanan, pero pag naog doon nila, gigan na nisa, ilang ka na ito pagpasulod sa hospital, na na-response ang biktima magnumay-prayer, pero makadigaro niya na.
1: Kaya ba magdumriza, ang mga guard magdumriza, kung mangutana ka kung kinibitong sa medical status po sa mga biktima, kami mara sila, expire na, expire.
0: Yes, umunin niya. Pagkabot na ito dire, wala na. Wala na ma'am, pagkabot ko rin, wala na, diwi, ana. Ang kailan to na mo, wala na, patay na. Pero matod pa sa mga trabahante, gigan na rin sa Ororisyo, ambulance, ang doktor sa Northern Medical Center ang maka-declare na diwi ang kapag-hato nila. Pero samtang nakapasasulod sa ilang ambulance, gaan po nila o first aid daw, magnum, April, wala po man sa yung mga naangkon ng mga samad. Sa ambulance yung lawas, no, magnum, April, so... sa balay sa malalan, wala man po yung mga kadudahan ng mga doon ay magbaka. Doon na ba kayo mga individual nga nag-li-li-li-li-li-li?
1: No, wala ang pagigyapon siya kung hindi magnumakiniriza? Wala pa siya ay miyembro diyas pamilya nga nakaabot?
0: Miyembro sa pamilya. Kaya minun pag-miyembro sa pamilya, mag-ilak ba na?
1: Oo.
0: Oh, mag-ilak. Naway nag-ilak din eh.
1: Wala pa siguro na sila nakabali
0: magnumriza. No, labi na katong nag-monitor sa, no, diyas sa may habitat indahag.
1: Lilibet magsigay, lilibet magsigay.
0: O, gusag naman gigikan mismo sa barangay kapitan o mga personal ito sa polis nga.
1: Kagawad na ito magdumisa.
0: Kagawad, no? So, na
1: tumulikin
0: o si Kagawad na kaning mo ka na ngangalan nga confirmation nga si Ma'am Lilibet ang taga-habitat na barangay
1: kapitan. Kaysa siin, di ba magnumakinigriza na may ID? Marag na may
0: O, dali kaysa na ilan nga mo na ang ngangalan mo na yung pangidaron kay tapos dito kung tabunan naman gusto ang biktima kani mga patayang lawas magduma April. Dito nakamakakita siyang banapana na lang sa mga paninarun. Ngayon ka uga dito ga, hindi siya gikan git mismo sa ID niya, makonfirm git ni mo, na muna yung pangidaron, labi na kainin yung mga tao, labi na nagawa nga. Dito na kay, self-conscious ba magduma April, sabi ko na mga mailan po na, sinta na rin siya, bata palagi, so anak, muna nga karon, hindi mo na masyansa nga magbanapana kasi ito sa tao, kasi mo doon ay uban nga, ata palagi kayo sa tanaw ng ilang nakapanagway, ilang lawas. Ano na sila sa mga taktong edad ka na sa isinta na kapin, nga na magnuma April. So karon, sa balikon, si Magnum Kia, taon-taon dito, pati makiligirar ba dito, pati yung hanga ka. Aguantay yung taon siya, to dito ron, kaninga kauban niya ang mga, no, mga personay sa kapulisan sa police station Tukugon, na kakang di siya Magnum April, no, grabe kita ang panahon kay naay police personnel sa nakaduty sa Kugon nga, pa, ano na siya ba? Uli na siya pa indahag. Tingala siya nga, siya baka lang nag- higda, sa kanyang makilid. Naog siya, diretsyo, kaya naka-auto man siya, so, no? May tago lang ito sa pangalan si Ma'am. Kapag naog niya, ka-shooting man, naog din sila, respect din sa mga kauban nila ng mga nakapatrol niya, kagawas nga naka-uniform siya. Niya, kay lagi, paglantaw siguro na, labi na kaning mga, ano, kaning mga gunman. So, siguro nila, nga murag niyo, kang area niya, kaya kung siguro kung katong nakapatrol, patrol niya nga naka-abay atong duha in town, katong driver, katong pampasairuan, kaning biktima, posible, murag magduha-duha ang gunman. Pero kasi naramang ko na nga time, doon ay mga nagsunod, for dispenser, kit kaya magdumay, friend, matod po sa driver. So, may ganyo, kani ang presence of mind po ng driver, taliwala pa may mga nanang insidente, aramas, konbe na magdumay, okay rin tayo, ipang sagta mo diha, pang panagta mo diha, ipang patir-patiran mo, kaya murag makakukul pa ka, pero kaya kukusil yun down. Ay, asan eh? Eh, mangod? Ano mangod? Sa biktima?
4: Ano ko ma'am, yung class, yung tingong paglaro ko sa...
0: Ay, class, sa akin yung ay, sa inyong ambulance. Ah, saan mo dapit, sir?
4: Bawon.
0: Bawon, salamat kayo, sir. May gabi, sir. Opo, salamat kayo. Nandito sa gabi. Uy, disgrasya na?
4: Na...
0: Sana?
4: Nakulatahan.
0: Ay, nakulatahan. Na, sige, sige na. Sige na, bangon, o tindog, balik, nakulatahan daw. Nagbuti nga naman kung magnumito ng banabanda, kung tingog
1: kayo. Magnumlani na niya, magnumriza, magnumlani.
0: Oo, salamat kayo, sir. Ay, salamat kayo, sir. So, taga-baungon, bukid nun. Doon ay gihatod po dito ng kikulata, magnumlani, basta balikon kayo. Doon lagi siya, sir. Ito nga, kung banabanda man akong tingog, doon ako ang guard, doon nga nag-monitor sa magnum. Pero salamat, ano? Kaning ambulance, nagigan sa biking, no, bukid nun, rather. So, baungon, bukid nun na nag-monitor sa magnum radio. Kalabot niya ng shooting, incident, magnumlani, itong balikon. Magdumulay na, samtang nga, naanap po ka niya, ikaw na po ang nag-fully turno ni Magnum April. Kaya itong kauban, magdumulay si Magnum Kia, ito ay dito sa Luwer Loka, Sumpong, Barangay Indahag, sana ito na itabuan. Asa ito dapat natigayon na ng kanibitong lugar, shooting incident. Pinaka mga sima, pinaka mga bulan ang minabay. Ipalik na sad, no? Magdumulay ni Katantay ka. Nasusunod ng shooting incident, nga murag makaunta na Houston ang pag kinibitong lugar nga magdimatan ingon magtanag ingon nga ang kinibitong checkpoint sa kadalanan medyo may ko nang gipod luglo ang pag gaji matag uli kanang gabing dako katlaw na kung sa una itong puro panahon nga sunod-sunod ang shooting incident nato nga grabe ko ng checkpoint pwede ba pwede no mga maghatagan uga challenge mo sa mga kapulisan guna sa kukpong balik na po ang pagpaningkamot sa pagmonitor sa kadalanan nagis mga hirit-hirit nga area labi na sa ilang po mga area of responsibility labi na diya mismo sa kaindahag grabe ko kangit-ngit magnum lani sorry magnum lani ha si magnum ito kung nabalik-balik kaya lagi katulad ang empty shell nga nakita ko gina hapit sila kung matumban matod pa sa utas mga personahin sa pulisya ma'am okay ginoko mo pinot na ginakaroon bala ka ng empty shell na si mong tail kanyot-ngit lagi kayo magnum kung wala kung magnum lani kung wala bitoy ka ng lights ang kaning sa kanan kaya naman taga Bureau of Fire Protection no sa mga itong mga taga BFP nga mo ay nag-assist in town, naghatag o nabitawang lugar kaning katong nasamdan, katong naapil lugar na tapsingan. Itong driver magdumalani. Kaya lagi ka na nga pangitabo magdumalani ning involved sa mga shooting incident. Sa ka may edad na nga babae, kaysa sa pampasiru ang motosiklo o kayo pa nga kaloy sa Ginoo nga nanginabuhi itong driver nga pampasiruan kaysa iya nga badya nga motor so buhi. Dili wala pa man nga naisama dapit sa iyang Ilocan lalo ang gamay dapit aning dapit sa may aning dapit po sa may tutuyan nga bayan sa Ilocan ni Gapo nakatbang kay gawas niya kung ating sama dami sa Bukton ako may sama dyan sa kilid magdumalani so taliwala ko manana ang driver man pagkita sa driver kay presence of mind siya gitumba na lang niya kanag bitay man taon ang pag lumoy na sa kanitang siguro sa kasakit kay gawas sa iyang pumanginaron wamangki po yung nagbasig edad magdumalani nan nga pusil na o tira ni mo, una gitan, no? Nga na, wala ka laban-laban magdulani ang usa ka biktima. Ay, biktima sa pagpamusil. Kaya tabo doon sa bayo barangay Indahag. So, ilag kayo, grabe ka ninyo. Mag-ilig-pagib kayo, parting kanito nga, tuwasunan ba? Pag-abot mo sa naan, pwede kang muginawa, pag-distansya pa yun. Higan sa ilang gipusilan, kat-kat nga ito, kaya tagan, mandili man maka dalagayo. Labi na katong mga mangagi, ano, mga taga-barangay Indahag, labi na, naitabo yun na mismo sa pasulod sila nga barangay. So, ulit sa asa na ginapasinsya, labi na, ayon din ay naitabo nga kanipa nga pagpamusil sa ilahang lugar magnumalani. Sa pambalikan magnumalani, ang taga-Nord in Mindanao Medical Center na ang doktor mismo ang maghatag o deklarasyon na dito na rival ba si Ma'am Lilibet magnumalani or samtang na nagsakay sa kining Oro Rescue Ambulance, nagtagan mo siya first aid, gitauran siya, gitauran siya o kining close, kaya makita natin, dito mismo oh, ginigit.
1: Magnum Riza, nakuan ba niyo ko ahang igo sa mga biktima, Magnum Riza?
0: Dili ta, ang gawas, Magnum lang tumalik ko, no, ang igo sa mga inisyal nga gihatag sa driver, muna na, medyo napit sa may, sa ato ang naduganan, Magnum Lani. So, do, ang samad karon na nakras na habol, bago, do, kasi ito, kay katuluman ka, buto. So, tulo ka buto, pila to kay inisyal ang nakita to, duha, Magnum,
1: tulot, tulo ka buto.
0: Tulo ka buto, dito, klaro kay nako nga dunay empty shell sa dapit sa highway sa dalan sa light lane no magdum nanilang isa mismo sa kining kanibitang dalan kung mayon ka paingin sa may paingin sa kining indahag barangay proper dito dapit po sila natumba kay giparapin lang dito sila sa parang kanang kanang dalan ba kanang kapatuon na yung nagitumba siguro pwede nga na sa gibot po sa driver yung una-una dalaho po na lang po to kay pamusil ko sila. Ang driver itong balikon nga nakaroon na ito, nag-assess sa taga Bureau of Fire Protection. Ang medics mo nila, pagka medical team nila mo'y nag-assess mo sa mga nga driver. Pero balikon na ito magdumlari, ang pumunta na ka ang igo, ang taga, ang doctor na ang muhatag din eh. Proper good siya kung asa dapat po siya, labi na ang kapulisan. Nag-communicar po na sila sa mga naka-duty, naka-duty din sa doctor kapag check siya ang lawas, kaya gililili may ang lawas. Magdumalani, labi na siguro, sige, siya sure, doon asa dapat ang igo siyang parte siyang lawas. Base sa nakita na to, siya kanibit ang lakwa sa habol. Mukha sa dapit sa nagkadugo, magnumalani. Dapit pa siya may Ilocan. Dapit siya may giliran, ano na itong dughanan. Ano, doon ako nakita nga po siya. Pero hindi yung tugbalik. Kasi na, atong tuyok-tuyokan, bisa na ang pamilya, no? Malilibot magnumalani. Kaya panikamunta na to, karoon, di kita na to, di dapit sa may guard, kanina naka-onboard nga guard. Kay pag na-i-builder ang pamilya, ilak-hilak, mag-ida. Hilak magina labi na doon na kay doon ay member sa iyong pamilya gipusil nga makaingon ka balag mamatay sa sakit ay lagi sa mamatay sama ni anak nga doon ay laing tao nga magkakutlo si mong kinabuhi doon na wag itay ano wag itay right nga
6: patay so misig kaingon kay ang labaw mo kadga ang ragid ang maka imo niya na sa pagbawi pagbalik na na magnum lani asa naman turo lagi dala na sa morgue okay dala na sa morgue
1: andod karon magdiliza wala pa gyapoy pamilya
6: na dali pulis daw nalay pulis to nalay diri sa area so balik tani magnum kiya magnum lani basin do na po siya mga kalambuan dito sa area mismo sa Netabuan sa maong shooting incident.
1: Okay, Magnum, Rizal, standby lang ni kada sa mong lokasyon. Noto mga gala na itong live coverage kalabot sa netabong shooting incident diya sa may lower sumpong barangay Indahag na itong syudad din sa kababay ang biktima ni ini din. At ang samtang ang habal-habal driver sa mga gala, doon na kaniya na samdan naman na siya mga gala. O samtang kaning biktima, no, i-confirma po na kung ato pong sa taon, kaya kagagawa po na nakabsa na ni sa kinabuhi noon niya. Well, samtang karula pa'y pamilya sa mong biktima. Ato pong balik-balikan karon si Magnum no, Hunter, ko na 23 kaya abilyan sa sayang lokasyon karon kung doon na po sa pamilya po din na sa yahang na imo tanga no si Magnum Hunter 23 kaya abilyan no sa basin na sa pikas din niya Magnum Kia oh wala pa si Magnum Hunter kaya abilyan sa no basin doon na po siya mahinabi na doon sabay hinungdan gud ini nga pagpamusil lagyan ni nga sa kababay nga gikabot yag 66 anyos ning mga higala nga gikabot yag gikan pa ni siya nag duty diya sa Mayuni City ning ato nga diya sa Mayuni City mga higala no nga nagsakay ni siya sa habal-habal driver nga pauli na unta sa ilang lugar diya sa may habitat phase 2 Indahag ning siyudad lagi mga higala nga gikabot yag dunay lagi riding in tandem mihimo sa pagpamusil lagi ni nga gikabot yag may dunay upat ka empty shell ang nakita mga higala sa mga lokasyon lagi tabuan sa mga pagpamusil lagi diya sa may lower sumpong barangay Indahag. Muna itong sa taon karon kung unsa bigay hinungdan sa pagpamusil mga higala kay kabot yag padayon pa man pod karon pagpangita sa maong mga kuna sa riding in tandem nga mahimo lagi pagpamusil lagi nga biktima. Atong balik-balikan si Magnum Hunter 23 kay Abelino sa karon sa iyang lokasyon labi na kung duna na usab say makuha lagi nga dugang impormasyon kalabot lagi ang nga pagpamusil diya sa may lower sumpong barangay Indahag kay kabot yag manto ni Magnum Hunter 13 ni Zacruz nga nakabsa na ang maong biktima sa iyang kinabuhi mga higala humalagi makaangkon og pinusilan nga gikabutyag man to dunay pinusilan dapit diri sa may ubos nga bayan sa iyang dughan mga higala tapos ato pong sutaon kay samtang karon wala pa man poy pamilya sa maong biktima aron po lagi maklaro nato kung nabani nakaaway ang maong biktima mga higala atong balik-balikan si Magnum Hunter 23 Kia Abilano sa siyang lokasyon Magnum Kia. Okay, wala pa si Magnum Hunter kaya no, kay lisod po lang lokas ang iyahang signal dito kay daaman siya sa may lower sumpong barangay Indahag ng atong syudad at silang balik-balikan karon lag kalabot lagi aning netabong pagpamusil diya karon sa may lower sumpong barangay Indahag gikabot diya nga nakabsan sa ang sa kababae biktima lagi sa iyang inululuman kinabuhi basin do na punto siya pamilya karon nga kalabot ni ganyan netabong pagpamusil balik-balikan nato itong mga kauban sa ilang lokasyon kalabot aning netabong wala wala pa gyapon si Magnum Hunter 23 kaya Abilianosa. Okay, babe. Batong balik-balikan, babe. Basin na diya si Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Basin na ito na ning makuan karon. Oh. Okay, si Hunter 13 na Riza Cruz. Magnum Riza?
6: Balik na. Balik sa Magnum Hunter. Sige. Nagamulo pag-prepare si Magnum. Kaya ako siyang gibang pabag-apa ni Magnum Rudy. Kaya ulang magito ito siya bala. Huwag na tagbala Magnum ginibang lugar. Ginibang bala. Tumbalik ko na. Basin niya. Ani nga bala sa tuang radyo. Gineusa sa para klaro gigay Magnum Mahalay ato ang mga mapaabot
1: so karon Magnum Mariza wapag yapoy pamilya nga milarikyat diya karon sa hospital Magnum
6: wala yung pamilya kay gidala naman sa morgue ang update ko gidala naman sa morgue ang patayin lawas so ang ako aniron bakla na po ko pagkong gato sa morgue kung posible nga dito gyud ginibang mudantol ang pamilya mo hidangat kay pagkabalo nga sabi na ang pulis na nagkikomunikar nga ito kay kapitan sa barangay Indahag so posible dito na mo diretso ang pamilya kay kung dito ka sa emergency. So, wala na dire, no? Kay gawas nga makahatag o ka-disturbo po sa ubang mga pasyente. Kaya pala buhiyag po ang mga pasyente dili sa may Northern Indian Medical Center. Gusto ba nagkasaba, oy? Gusto ba nagitiltil na? So, lugar magdumalain ito malikon nga ang patay-lawas si Ma'am Lilibet, no? Ang biktima sa shooting incident dito sa may lugar sa sumpong barangay Indahag atong syudad. So, gagawin siya dire sa kinibang balay tambalanan. Ako galing, ilusulayan itong pag-agi ang Maria Rina Hospital. Kaya mama dito, pag daog din mo dire dapit sa may Indahag, paingon sa Pugon. Mong ginay hospital nga una ni mong masugatan gawa sakit kay kay sugatan man kayo kaning dapat sa may kitay area so kaning tuyuan kayo pero diretso sa dapat sa may dedesigit mismo sa Northern Indian Medical Center dura ang pating lawas so kaning ang gi-assess sa mga personnel gikan sa 911 or oro rescue ambulance pamanday sign sa kaning iyang pulso so ang makahatag niya na Magnum Lani Tumbalikon ang doktor nga nag-assess sa maong patayin lawas nga sa bad, di doon na rival. kay Diyos na makita na itong yung dextrus na nakadikit pa sa yung wala nga bahin sa yung tiilan. Naman yung nakita, dapat siyang tuhod o kanyang tiilan yung nakita, kay putos naman ang yung ulo. Pag nung, nani. So, karon medyo bingo pa. Ako doon ay helpers na ay sa kapulisan sa police station Tukugon. Nakatabi sila karon usan nila kapatrol na adre, gatong toy, pa na sila pangunan sa may morugi. Hindi to nila toy, na adre karon mismo dahil sa may city mall. Kali, ay. Dahil sa may city mall, sa may Gawisano, naka-parking, yan ang ubang mga person ay duha. Sa mga person nilang nakasulod karon sa maong adre sa Northern Media Medical Center. Ay, gawas nga, galing nga, tuwa dito sa morgue, ang pating lawas. Siguro na, posible nga ang pamilya, nakaabot na gini dito sa indahag, kay mas daghan kayong dalay. Mm. So, daghan kayong live sa Facebook mo nang nag-secure dito sa kapulisan sa police station Tukugon, aron usab ga bitong makmingon tawag, di na gid pa makakuha pag ubang mga hulagway, mga larawan kay kanagi, pag na namanggod, uban, baka content lang, tapos wala na sa kanagi bitong nagano na sa mga gibati, sa mga kabanay. Kina pag ikaw magdumala ni simbako yung tao no sa tuang niya kay mingon ta ug dunay gipusil dunay biktima sa shooting incident siguro di sir may gabi sir una kay makaing ka ba nga may kumira siguro mga tayong sakit kay moral ka na pero mingon ta natay sa lugar sa sining gipusil sa mga no sa mga sining bitawang sa tao kay tugod siya na yakalalis.
1: Okay, Magnum Mariza, stand by lang kayo sa mga lokasyon na itong labaton po karon si Magnum Hunter 23, Kia Abiliano siya sa iyang lokasyon. Magnum Hunter, Kia, go ahead.
7: So, Magnum Lani, no, diri karon sa area, gihapon naman to diri, nabilin pa gihapon sa crime scene. Doon ay upat ka mga empty shell nga nakita diri sa itong mga police food, Magnum Lani, gali nag-send man daw ka picture diha sa ato ang mga kauban ba si nilhapon nga makita po magdamala ni. So karon di tungod kay wala may soko ug murag na po di panyano ga soko ni Police sa Major Peter Tahor po magdamala ni labi na kay wala man gida dire ang batang lawas sa maong biktima. Ang gihimo na lang sa tong mga police diri is butangan lang nila og mga ilhanan nga kaninga mga bato. Meron po nga ma-identify nila kung asa nang lagpot. Pero kung mong makita ang kaning distansya sa kaning mga empty shell po naglalani, siguro mga 10 to 15 steps lang yun ilang kalagyoon. Murag, ang pinakalayo is katong paubos na siya nga kaning pabahada na magnumalani. Dayon, ang pinaka last nga nakita ng empty shell, kanido all dito sa motor kung asan niya sila natumba, kaninga biktima o kaninga habal-habal driver po magnumalani. Kaysa statement pa ni Sir Jesus ay ganyan katong driver sa habal-habal, iyan na lang nga gituyo o gatumba ang iyang motor tungod kay ang iyang angkas po di ganina nga kadto si Ma'am Lilibet lagi magnumalani medyo nagato medyo natuod medyo kaning kataga ko na po sa iyang likod so iya na lang nga gituyo gatumba human nga nabantayan nga wanay umoy or managaluya na po kaayo ang katong bikima po magnumalani so karon nagagihuman na lang nila sa kanya mga last gift po ng mga paghimoon nila nga pagsusi diri sa area labi na kay na naman po sila yung mga nangakita diri nga mga empty shell o kaning nakakuha naman po sila sa kaning mga ebidensya sa matong motor ang katong statement sa driver o katong mga empty shell po din magnamalani ko ako na po niya sa mga polisya pinakadili na po pa ni Soko diri sa maong area kay picture kuno naga picture na sila sa kaninga mga empty shell pod magnamalani so tawtod ni basi na mahuman na pod nila kung mahuman na sila og pagga picture og pagga libot turoy sa area kung basi na pa bay maraga liputan ang kato mga suspekto magnamalani kay kanimang indahag do medyo so, kanin ko ani siya nga dalan dili kayo ni bitawin umregister ra bitaw yang gawasan ani pero ang gato mga distansya pa nga lugar pag ani maglumanay do pa sa unahan so base nagpahigayon pa og hot pursuit atong mga operatiba sa police station Tukugon aron gid pod nga madakpan ang mga responsable ani nga pagpusil sa isang taon ka 56 kun ni siya gimlanin no 56 years old
1: 56 years old
7: nga 56 na ni si Ma'am Lilibet Magsigay magnamalani ka based pod sa tong nga nakita nga identification card niya kaganiha sa kaninga sa kabinet pag siya nga gamit ani magnamalani pero to na confirm ang iyang identity o iyang edad po magnumalani o gakan niya siya taga habitat phase 2 ang maong biktima. So kung hispitan niya po magnumalani so kaganya medyo may pagkabuga sa dagan sa traffic o din sa maong area kay nahulog mo niya siya good nga one way. Pero karon at least kay one ura naman git po siya ingon nga nagitapukan ng mga tao. One way gihapon siya, isa na pa gihapon ka area nga gipagyan magsasadi. Pero at least karon arang-arang daw ganyan, nag-input kayo kung chestnet ang makuha na lang. Kasi yung mahato nito lang itong driver sa si Jesus ay magkumala si Kay. Wala man ito siya nga motor ba, hindi kaga po ito siya sa kanyang. Ay, taro na siya magkumala ni si Sir Jesus ay kami nga dito sa mahulog mag-gihapon ni siya nga bitima magkumala ni Kay naka nakaangkon man siya uga sa Madafino silan gihapon ng maong driver pero mo lagi ang katong iyahang sakay nga si Ma'am Lilibet way sure ti lagi nga nakabsan sa kinabuhi pod magminumala ni so karon ginahuman na lang pod sa tong mga pulis ilang ginahimo ani nga pag-imbestiga uga kung unsa pa ba ilang makita or basin napabay mga posible pa nga matugang ebidensya kaya sa ikaingon nila ganyan magkamadani upat matod pa sa mga pinusilan ang ilahapod nga nadunggan o kaninga ay nina upat sa mga pinusilan na nga giposil nga to sa mga bikima nga mo'y rason nga nakaangkot po kayo sila o mga samad o kakatupong nga igop ni Madam Lilibet nga mo'y na yung mga rason sa iyaha nga kamatayon sa magkamadani. So plaster sa tagaway magdumlani ah.
8: Sige, plaster magdumantar. Atong klaroan mga higala no, ang biktima, nagpagidaron kini sa 56 anos nga nailang si Lilibet Magsigay. Katulagin mga higala nga gikabutyag, nakamsan na kini sa kinabuhi no. O samtang karon padaan pa nato na gisuta karon ko nga unsa bigay matuod nga hinungdan mga higala nga gihimo kini sa car riding in tandem lagi padaan pa padusab karon sa paglakag ang atong mga kapulisan no sa kay wala pa man ninadakpan pabilin pa man gawas no ang mga ang maong suspitsado lagi sa mihimo sa pagpamusil lagi ani nga biktimang 56 anos nga si Lilibet Magsigay. Likabutyag lagi nga pauli na unta kini biktima lagi mahigala sa ilahang panimalay diha sa may habitat phase 2 indahag ning atong syudad. Sa dihang gikalit lang ning sila gitaparan lagi kabutyag atong driver lagi nga si Mr. Rizzo Saay nga gitaparan gidikitan sila lagi sa maong riding in tandem dayon gipusil mga higala sa gikabutyag man to nga upat man daw to kabuto mga higala gikabutyag man to nga baguhay lang ni Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa base po nang sabda sa bisikasyon sa gihimo sa kapulisan mga higala no base po ng mga higala, ito po ng sutaon lagi kay samtang karon padayon pa man po siya wala pa ay pamilya ng biktima mga higala kay naman po si Magnum Hunter 13 Riza Cruz diya sa may morgue lagi diya sa may hospital mga higala sa Northern Mindanao Medical Center kung ito po siyang balik-balikan po niya taon-taon aron po natong masuta kung doon na ba pamilya sa mga biktima aron po lagi maklaro kung unsay rason po sa nganong dabanin nakaaway ang maong biktima sa kung doon naman yung kaaway yung rason na mihimo lagi siya sila ni nga riding in tandem at pong balik-balikan si Magnum Hunter 23 Kia Abellano sa karon siyang lokasyon no labi na kung makahatag na usab ko ni kalabot lagi aning naitabong pagpamusil sa may lower sumpong barangay Indahag sa kalabot ni kailang si Lilibet Magsigay nga hamsamtang karon padayon pang papangita sa mga kung sa suspect nga mihimo sa pagpusil ning biktima nga pauli na unta silang panimalay atong balik-balikan no si Magnum Hunter 23 Kia Abellano sa iyang lokasyon. Magnum Kia
7: Ita magdamalani.
8: Sige.
7: Balik na magdamalani na. Ito lang karuhon. Okay, kani sige. Si victim magdamalani, ninyo ni siya.
8: Ninyo.
7: Karun ba ito, na-confirm po ka nga kagawa, Dwayan magdamalani. Ninyo ni si victim. Unya, ang kaninga driver nga si Sir Jesus ay magdamalani. Dalon siya dadto sa balay sa biktima. Kaya siya manggid ang nakatuod sinsuki maniya ang katong victim. Pero usa sa mga ginatanaw po nila nga ang guloan ni magdamalani, kaya kanya daw nga marag mahulog bitaw nga marag saninlo or marag abana sa iyang anak ani magdamalani, marag napavousy nila. Hindi pa na ito mapiho yun kung napasakaan.
8: Bana sa anak ang biktima magnamaki.
7: Yeah. Na si anak na kaning babae. Unya ang muragang nangusog na mapakasuhan o mariklamo yun doga vowsi ang katong nga bana ito yung anak magnamlani. Kani si Madam. Kani si Madam Lilibet Magsigay. So, usan na siya nga ilang tutukan po nga angulo isa. Kaning ilapod niya lang taon kung nabadad to ang katong na-involved. Gid po niya kaning nakalalit niya kay tanon pagkukuman po nakabalo o gana inform ang pamilya po ni Madam Lilibet Magdumala ni Socorona pagyapon to si driver dire sa Maonga area o kaninga karon ni ubana ni siya sa mga operatiba sa kaninga tong police station to Kugon labi na kay kanina po nga i-check kung usa pa ila posible nga mga kuha nga mga identity or mga information dito sa balay po sa bisin mga maka posible matabang nga matumbok o makuha nang iya nga kaso pa ani Magdumala ni.
8: Okay, Magdum Kia. Sige no.
7: So, ipasa sige to ka nga magdumari sa Magdum Lani na wala ka kuha taga dugang detalye dire.
8: Okay. Okay, Magdum Hunter 23 Kia Abilenosa sa standby lang di Magdum Hunter 23 Kia Abilenosa no. Atong balik-balikan pud karon si Magdum Hunter 13 na Riza Cruz sa iyang lokasyon di sa Maya Northern Mindanao Medical Center di sa Maya Morgue kay gikabutyag man tud niya kaganina nga gidala na di sa ang maong mga biktima malagi makabsan sa kinabuhi di lagi kalabot ani nga itabong pagpamusil di sa Maya Lower Sumpong Barangay Indahag. Magdum Magdum Riza, go ahead.
6: Yes, Magdum, malayo na may bakla na di ka ron, transfer to sa may morgue, basindri mo, no, mo, danton ang pamilya. Dito to sa may emergency room, magadisturbo to ito sa sige, abot-abot ng mga ambulance, ng mga disgust sa mga minor injury naman, nga, uban, gipang kulata, ay hubog man, so ang uban po, disgust siya, ng mga self-accident, uga, doon po yung mga involved din na Magdum sa, din sa misami sa Oriental, so far, kalau sa ginawa, man po yung mga nadyo mga nakabsan sa mga disgust siya, no? Karon pasyente sa emergency diri nga bahin sa may panatambalanan sa Northern Mindanao Medical Center Magdum Lani. So focus na karon sa shooting incident, ang biktima kay gawas nga patay naman taon siya, so naadi karon taon sa morgue na wapang kita'y pamilya nga doon sa gwardiya nga nakatubating ka doon ilang inahan kay kaninga pangayda ron Magdum Lani, apo, nananay apo. Kay oo, may apo na ni, bangani nga 30 pa kapin ang apo na. Pero usan na lang ka siya nga running 260 na yung paginaroon.
8: 56 years siya Magdum Riza.
6: 56?
8: Oo, i-confirma po na ni kay base po ni sa yung identification card Magdum Riza.
6: Ah, so wala pa siya. Senior na siya, senior na?
8: 56 years pa siya Magdum Riza.
6: Ginang pa, ginang.
8: 4 years pa, ha, sa mga senior.
6: Oo, dalaga, kaya po ni. Ngunani mga dalaga
8: pamani. Dinena na siya anak Magdum Riza bag-ulay ni oo gikabutyag ni Magdum Hunter 23 Kia Abilino sa
6: kanila. Adili ni siya kay member ni siya sa LGBT.
8: Minyo ni siya Magdum Riza minyo. Amaong biktima.
6: Ah, pino may anak kay Magdum Lani kay
8: wala pa naton na sulta Magdum Riza no pero doon na siya anak minyo po ni biktima.
6: Ah, minyo so. Oo. Minyo ang amo nga biktima
8: Magdum. Una yang isa sa angulo karon nga gitan-aw karon sa kapulisan Magdum Riza kay ang bana sa yang anak Magdum Riza gipavaw si magi gihingusgan ani nga biktima Magdum Riza gipavaw si niya ang bana sa yang anak. Oo, mao siya o mao ni sa gikabutyag pod sa barangay kapitan niya sa Indahag Magdum Riza.
6: No, daga ang gulo karon nga gipanikamutan sa kapulisan.
8: Oo,
6: kay Magdum Lani, ulit mo nang kana bitong panahon nga doon natin mga kaalitan, murag mo, inom na lang tag tubig. Para lang ta, matulog na ta sa itong laway, ubos. Ang damor nga magkanibitong hatag-tag kagubot, murag lahi naging kayong tao ron. Ato na kayang kinabuhi, Magdum Lani, mo nang interest nga kaning atong mga edad nga murag nagka pa, nagan patag mga kanibang nga lugar, misyon ng kalibutan na. So ano, dagang kisag feedback nga doon mga nakaalitan, ma-driver man, umangunsa ba diha, pero kay boss na na, huwag informasyon na po na, no? Magdum Lani, mga initial pa ka na, kanipag, lugar nga ni pagpusilo, ano sa babay, kay inungdan, anong gipusil ang mga biktima. Pero ang kapulisan mo, sa police station to Kugon, na sila na Magdum Lani, di huwag gidibig na malimod nga ang Kugon. Po, abtik po na, panahon sa dunay mga yan nga pangitabo. Sige, huwag ito'y pa, at large pa, ang mga suspect, kaning riding, kaning mga kay sa gituan nga inmax yung motor, nga may paulan o bala, nga to sa driver o ganing pasahero, pero ang driver, kaya sa Ginoo, tapsing lang, may siyang tuyo. So, salamat lang po ta. Magdum Lani nga, ang driver, wag ito ay na-appel nga, nang inabuhi in town. Kayo, bagdo sa ningdalan, balik-balik, pang inabuhi, pagpapasahero, niya, ma-appel na inoon. Nado na ba ito sa pamilyador, ba doto? So, si Jerry in town, sa yapong pangyensura, ang pamayon niya Magdum Lani, kita na to nga pamilya do gid in town kay matud pa niya wa pa do kabalo yung pamilya pero mintras na pa siya ay iya usa pa niya pay bawo niya pamilya nga mo na itabo niya nga nalakpan siya na tapsingan sa bala samtang gipamusil si
8: Okay Magdum Riza. Atong si Magdum Riza sa plastar sa sayang kay mana no kay wala-wala ang iyang signal po mga galaron. Hindi rin maklaro po nato karon ang iyang report. Kay naman siya sa maya Northern Mindanao Medical Center lo sa morgue. Kaso tao nato karon kung doon na ba'y pamilya. Nga may dalikyat diya sa iyang lokasyon mga gala. Magnum Riza?
6: Kaso dito na ito sa likod. Halik sabi. Kaya balas nagbaklay. Kaya nado murag na nga yung ugan dito. Kanang ang asado dapit. Kaya ba? Ato sa baklay ang dapit magnum halani no. Atong paningkamutan nga magkabot na dito sa likod. Sa morgue kay para atong mas mapiho na yung kinsa ba ni nakita. Kung sa ba ni pamilya niya. Ya, so pagkita ko siya ang anak no nga. Doon na rin po sila alitan di ay. Pabawusin niya. So sa ginoo ko. So no,
8: morgue. Banas yung anak magnum.
6: Ay, banas yung anak.
8: Banas yung anak.
6: Oo. Bala, bala, si, bala naman din siya yung anak. So, ang mga anak magnum lani.
8: Kita, kung saan sa gitukan nga ang gulong magnum, Riza? Dili pa natin
6: sa pagbuhi, kikita sa pag-anak sa itong ginikanan. Panahon nga doon ay alitan sa ito ang mapartner nga doon sa itong ginikanan. Nakugikin ng gaba magnuman. Nay, so, uban diya nga, naamoy kayo ubos na, yampo na lang na, ay hanggang sa kita saan nga mahupay. Yung galagutan, labi na kaniugangan yun. Pero kanisiya, kanisi ma'am, Lilibet, magnum, hala, kaning na,

0: matukol sa mga ospital, labi na yun ay mga kinibitawang kasama nini, na-shooting incident unya, shooting incident unya ang biktiman, ganoon sa Ginoo, mga na, lugar, nakabira, nakaluwas na sa kinibang gabi nga kaniang sitwasyon, labi na ni pagpamusil niya. Gawasulot ang mga tao, manang kuyaw, gipo kayo. So, sama nini nga, matukol sa mga ospital, nag-follow, nag-ipunta. Kung so, ato karoon, mutuyok tang, at tubig sa morgue, tapos sa kwestiya, doon ay baribara niya nga, kaya mo agil, nag-idiri dapit sa may entrance. Kaya masulod niya doon ni, mato ni Ma'am Lilibet. So, dirita sa morgue, kibisin. Ito sila nag-tulog sa morgue, nakamotor man to sila dua. So, posible nga, basin, natandog po ang kasing-kasing. Sayang umagad, di umagad, magini niya, kaning lalaki, bana sa yung anak.
1: Posible pa nang iakuan pa na mag-umbi sa hagi, tutukan pa na nga anggulong mag-umbi
0: sa hagi. Posible kayo doon na, magini, kapag nga na, magnuma, baka, doon na ipatawag sa barangay. Kaya ba kung, wala na, usay-usay, agi, maginaglupon, magnuma, sa kiling lani, no? Bisan pa man nga, kanibitang away sa pamilya, pwede pang mahilot-hilot dito sa lupon, ano, huyabot pa sa korte. So, dako, gintabang yapon ang lupon, magnuma, lani, pero kay gawas nga, magpasaka kag, kaso sa kanibang bause, pag dako, nagigana ka ng bause, nangulata ka na. Doon na na yung senaryo nga pagpangulata, pagpangabuso, anak. Kaya mo nang uban nga, pag mudangot sa bause, pamamutudan, labi na, magpamedikal, kana yun. Grabe ka na, magnuma, kanibang lani. Kaya may untag bause, do, dili tayo mo, mugawas ang imong waran, pangapila pa kabulan, ihay pa kaya ka. Sabi, nag-ipon sa uban nga, kanang kasong nga bause, girara nila, pero i-process na magnumalan eh. Nakatong mga sawa diya nga gidagmalan, o paano? Hala, magpa-medical mo kay, nakugi kayong makatabang ang bause. Pero kanakaroon, basin po nga, hindi lang kay kanak ng mga angulo, ang sip, may gabi. So, ang kilibang nga kalugin na inay-inay man. Magayon na, doon na sa alitan, dito sa partingan. Base nakita sa akin ang driver. No, sa mga initial nga gihatag information, gano'n na po. Dugang mga kakaing anggulo nga doon ay ang nakakanibang yang isumbong ubaw siya ang yahang umagad. Bana sa yung anak. So, mapaginay, mga nagalap ko ron nga background, kaneng Ma'am Lilibet, siyang pangidaron nga 56. Nagtrabaho siya. Hindi ko masayo.
1: Unicity, o. Oh.
0: Unicity, pwede pa rin ano? Pinta kapin?
1: Pwede kayo magdumbiza. Makatrabaho pa man na. Ba?
0: Kaya uban ba yan? Di na ba yung dawat?
1: Sa kaya pa ni mo magdumbiza kung matrabaho, pwede ba na magdumbiza?
0: O ba? Kaya nga may uban magdumlani ng mga mall nga. Di kayo mo dawat na nga nang idara kay. Ha? Ibo ta, assess lead eh. Kana, kanang mag-assess na customer. Kana, gaan-gaan rin na. So, pwede rin kayo. Pero kay lagi, bisa nga nabuhin siya nga. Mapag-ibot siya nga, balbanahan na ibana ni si Ma'am Lilibet. Siyang pagpanginabuhi, okay lang ta kayo. Pero kay, lagi nag-interest po siyang kinabuhi. Na isig katawa rapod niya magnum, isig katawa rapod na to. Magnum sa may nagka-face mask, ayong pamadulon po ning lapit na ning morgue. Kay manginawot ano, na ang pamilya ni Ma'am Lilibet, taliwala pa man, nga doon na sila yung mga kaalitan. Pero kakang nga ginikanan, dugo, sato, inahan na to, magnum, ala ni, di yun na to, ikabaylo. Kaya ang mama, usara, pero magdagang, dagang makakita, pagkagdagang partner sa kalibutan, kaya patinigan ng lalaki o babae. Pero ang inahan mo, mawala na. Usara git atong inahan mo nang ginangga ginadapat na to sa mga ginikanan. So, dirita sa guard. Time pa, kinala na kamot na kita ning entrada sa morgue. Diba, Chip? May gabi eh. Chip! So, kasi, magnum. Magnum Risa. Nala po din nagsapit ang katong patay. Itong gipusil ba? Pamilya din ning kuha ni Dalikyat.
2: Ato sa EFS, ma'am.
0: Hala pa dito. Pero ang pamilya ning... dito rin. Oo. Oh, oh. So, ang pamilya, wala pa tayo niningabot na ni? Wala yung nihangyo na masunod? Ah, okay, okay. So, oo, oh, so dito rin daw di ay sa entrance. No? Pero kay ato rin nga pong at nga, ma'am. Dok, ato ang pinagamutan nga makuha na to ang informasyon na ang pamilya sa baka, diri sa... Wala yung nagkuhan rin siya, wala yung nangayo ganang kuhan sa inyo, consent nga masunod, kay pamilya, itong gipusel. Ah, wala pa. Wala pa daw. Naigipusin. Wala pa din sa morgue kita na, sir? Tapa. Patay na.
2: Wala
0: dito sa entrance. Ha? Dito sa ito. Entrance.
2: Dito
0: sa ER? Ha? O, ER. Dito lang sa ER. Dito lang taga-ER nga guide na dito sa morgue. Mana kay mo lang dirili mag-atak-atak pamilya ba? Sa indahag?
2: Karoon?
0: O, karoon lang. So, wala pa daw. Mabuli atong mga gagmay nga mga information o gikan dito sa mga guardia sa morgue ngubahin. Wala pa daw

0: Ato, Mini, na kaning pamilya nga may dangat na dili. Pero kung bisan kami sa Ginoo, ano, bisan isuon, para pagumangkon, no? Lilibet taon. Sige, sa pito, ma'am, lilibet magdamlanis?
1: Magsigay, magdamariza.
0: Ha?
1: Magsigay.
0: Lilibet magsigay. Oh, ma'am, lilibet magsigay, no? Sa mga, itong mga followers niya sa Facebook Live, magdamlanis. Sa mga nakailan ni ma'am, lilibet magsigay. Tama ba ko, magdamlanis?
1: Magsigay.
0: O, si ma'am, Mrs. Magsigay, o baka, yabar ka niya, pito ragapon. Ma'am Lilibet magsigay. Bisa na ito ang sinabuhi, labi na sa mga pamilya di sindahan sa may habitat. Ano di upan po at maglani nga ang pamilya nito sa barangga, ito nito sa kanibang laing lugar, yan, ang abang raka. Pero silayon po, nga mo gito si sir katong driver nga nakapisuki na niya nga panahon ni siguro mag-out siya. Nga nang, katong nga nang ito nga senaryo nga nga oras nga pagkauliya. Hindi, kaya pa ito siya sa trabaho yung taon, dahil sa mga Paul, yes, sa Pugol, ana, magnum, kinibang, lani, no, kalabi na, kung mga kauban sa trabaho, kung sa kadugayon siya diya, pagkabalo, siguro, makakuan ba, makakanang butong, malaka, kay, no, kay na may panahon gad nga, hindi man mo ma-judge ang tao, labi na, hindi mo ma-uban, labi na uban, dita, magkay na, kanang, anak, ang kay baba, pero, makaingon nga, ibutan, mana, kami man sige, uban, ana, di man, hindi mo magkapari ang tao. Pero kangan lagi nga, naduna tayo mga napasakitan, tinagis itong mga pulong po lagi. Hindi ko po muli kayan magdumalani nga kita, makabuhi po tayo dito. Mabasakita ko, makasabot po tayo nga ito ang nabuyan. Mga pulong, ikasakit ko ito si Sigkatawo. Pero kay, ang lokasyon magdumalani itong balikon, nga ganina ramagit po na din eh. Kayo, magid ang pamilya katong posible nga, galing pag, mo ni pagkamutanan sa pangalan ni Mang Lilibet, unta, no, katong mga gunman. Konsensya ragit unta, sa ila pong yagibuhat. Pero kay, kangan nga, robot na lagi swarta magdumalani, di na kay, no, nga, pagbidaga na kay mabuhat. Pero kay, gwasya na, may nangita na asa si Ma'am Lilibet, kay tungod sa kahugot po sa seguridad diri sa palibot sa Balay Tambalanan, din po din nun nga makasulod pa. Sa pagsusi nga, kung di ka magpailang ang pamilya, di ka makasulod. Sa action palang daan, makita man ni mo, labi na ang kanimang gwardya. Pulis sila, kanibang, kanpugayo, kanang, dali, pagmutahan na, di na kanila mainan kung pinawa ka gahila, kung yung kag pamilya mo sulod ka, murawalan, bawal. No, kaya ang dito sa may emergency room, magnumalan eh, na naman sa morgue. Pero karon ang taga-morgue po, sila po na mismo.
1: O, paano ang, doon ang kuan Magnum Liza, ang investigator di Magnum Liza sa imong lokasyon karon?
0: Ang investigator, posible nga na kasulod, o kay Magnum Kia, no?
1: Paingon na daw, diya daw paingon ang investigator Magnum Liza. O, lato-lato na lang siguro.
0: Paingon ang investigator, so kung pwede sila gikan dito, kung gikan, sa may entrada sa may entrance nga bahay sa Balay Tambalanan ang awtanan kung mugawas ko siya dinhi sa morgue pero dapat di karon tabangan mismo sa mao nga Balay Tambalanan para makita nato makuha nato ang impormasyon gikan sa taga police investigator in case kalabot ni pagpamusil sa may indahag no kani kamot nato nga tuang nga atong matay atong yung tawo na ning ay ang entrance sa gigsit diri sa may morgue area usara gyud no may mga para sa mga sakyanan pero naka-close man karon magdung lani. So, kani para sa mga sakyanan, kani mga nandiyo mga pasyente, yung mga expired na ang tawag na na, no? Gipick up sa lang mga sakyanan sa mga ambulance. Para sa full, wala pag yun yung nabrihan. Mga tao pa ang gawasulod sa may area, sa may morgue, po na bahin, magnum lani. So, kisa man ang investigator, basi no, si magnum ni, Kia, no? Si magnum Kia, si may investigator, para po, tumabalik-balik, huwag lali, si pagnani. Buhatag, dito kita ni Ma'am Milita Simon. Pagsig bumaba sa kuko, no? Maglumlani.
1: Guys, si Magnum Hunter 13 Riza po ako na 23 kaya abilan na sa pod karon Magnum Riza, no? Kagisundan po niya ang driver lagi. Katulagi nga driver atong nasakyan atong biktimang si Ma'am Lilibet Magsigay nga 56 anyos nga taga Habitat Phase 2 indag na itong sulad, no? Kagisundan po nila kay Muadto po karon sa balay sa biktima. Aron lagi, uban po na ang kapulisan karon Magnum Riza. Aron po nasulta, uban na itong driver.
0: Lang, dili lang na ito sa iyo niya kay ang at large para ba ang kaning kanyang mga suspect, no? Sa pag-shooting incident. So, as in po, pangitaon po ito nila. So, matutong nga, ang
1: in-out driver, nga. Driver Magnum Riza, katong nga sakya ni
0: Katong driver, kay katong driver Magnum Lani.
1: Magto sa balay sa biktima Magnum Riza.
0: Katong
1: kay,
0: driver, sayang kabahin. Sa nga, anong papuyaw kayo. Kay, uy, ba siya? Nakakita, no? Siya nakadungog, siya may natabuan na na. Hindi man siya ang tuyo sa maong mga kaninggan man. Sayang kinabuhi karon labi na siya yung pamilya. Ato sa nga, tagaanong panahon po sa pag bitong seguridad po siya kinabuhi sa driver sa taon kaning witness sa mga pangitabo magnumalani. So, salamat pa nga mismo nga, uban ba yung mahadlok magnumalani? Uban ba yan na di ko, ma'am? Kay akong kinabuhi, kay nige, kaya na ko ni. Gaan kong chance nga magpakabuhi. Uban akong pamilya, or chance, second life, no? Mag-lani din na maglabot-labot. Karun po siya. Kita gin siya kaisog na huyugan, no? Labi na kang tingkatulog ba yun? Mag-lani. Salamat sa driver, no? Nihatag uga kini ang panahon. Naliwala pa man nga iyang kahimtang na naa siya. Nibitawang lugar nga delikado kayo kay labi na imagine na tulo ka buto ang pagpamusil tapsing lang iya dapit sa may ilok pero kung na sos gino kung na sintro ang iya ang dapit sa may ilokan pero sige pa sa driver nga taliwala pa man ana lagi Ginoo tungod kaniya taliwala pa man nga mao na iya pagpanginabuhi po sa iya alang po sa mga pamilya ang siyang mga anak no ang abot po sa iya ang panginabuhi nga pampasayruan sana gawas nga na labi na ikaw driver. Salamat po sa mga driver nga kita. Kuha ta kung asa gitik up. Gasod po sa mga shift gitik kayo. Bila sa tuang pinayanan. Pero kasi ma'am Lilibet magsigay na in town. Siguro sa gitikay motibo sa mga pagpumusin. Ang kapulisan na itong kabuton sa may ilang mga investigasyon, mga initial na investigasyon kalabot ni pagpumusin din sa may Luwes. Barangay Indaag. So kaya posiding man ang atong kauban, atong team sa Magnum Radio sa posible tulog na ang pamilya. Kaya nga niyong urasa, basta idahag, idahro, nabi ang barangay, nasa internet po ka bahay, so marag bugnaw kayo, tingkatulog na, labi na kapoy po, so wala kitang kamulit. Kanin mo ba siguro, makasilinganan, labi na Facebook kay, tapos kay live mo ng palibot magdumalani, pero kay taliwala ko mani anak, medyo distansya man po ang lahat na gilukop ng area, kay nga area, ang gibutangan o checkpoint po sa ganibang personay, pulisan sa police station tukugon mo ng digit po kayo, kung sa pagkakasamantang samtang natumba, driver o gang kaning biktima nga nakabisas kinabuhi. Wala man po yun, iduol, nagkwag o lagway. So, wala nga, murag na dugayan. Mga siguro, mga kaning maritis, makwitay nga mga maritis, huwag yun gurong ka matapod. Huwag po siguro, pero mas maayo, no, nga, atong mga kaoban si Magnum Rudy o Magnum Kia, lagid ang mihimo sa pag-dumdum kanibang lugar, pag-adto sa pamilya. Kung driver, pauli na siguro to, kaya nga, nagpapamot po sa ito yung mga pamilya magdumlani. Pero kay atong kaoban, kamot sila kay habitat murag kwan siya kanang habitat magdumlani kanang ala ni Ma'am Lilibet siguro nagkaila niya na pagabot dito naot gabot nga makita niya ang mga anak sa itong kauban aron sa pag personal po na itong mahinabi taliwala po man sa itabo ilang pamilya na wala na na na yung tao no na kabsan sa maong pagpamusil sa kinibang na bigit tining riding tandem sa may diyan mismo sa ilang sakop silang barangay sa Indaag. Pagkat mingaw kayo, mingaw ang murge. Karong mga panahon na magnumalani. So wala pa ang pamilya na may garagandagan din eh. Ano ni Gawas? Nung taano nga kaning action sa mga tao, anak kay murge man, so lagi mga pamilya po tao nga mga sa nakanang wala na anak, taliw, anak maglugar magnumalani. Sa kanibang lugar sa action po din yung karoon nga doon ay mga pagpamusil na itabo. So si Ma'am Lilibet magsigay magnumalani. So, lugar ang pamilya, mapagin na itong lauman, nga makabot, nga luwas itong kauban. Kauban itong driver tower, gikan pa itong diri, gatan sa tuwa, kaya gibakaapan po yung magdumag iya. Mahotan gikan kahimanan, nalagad. Mas maya magin niya itong gamit magdumalani. Pagkabot ito, klaro, gikan signal po, magdumalani. Itataw kayo, kay gawas nga, kanibutang medyo bugabugamay ang area. So, ang bultahe po sa kining ato ang kahimanan, klaro kayo. So, atong balikon, nga doon ay shooting incident sa may Luwes Sumpong Barangay Indaag na itong syudad. Kamatay sa usap niya, 56 anyos ka babae. Magnum, lani. Pero ato lang nga po, pasukot doon sa detalye. Ba't ka doon lamang ka itong silan o katong area nga habit kanibang asa nagpuyo. Si Ma'am Lilibet magsigay magnum lani. Basin makachimpo po doon makahatag na o gamay nga inisyal. Magnum makiya. So magkwan lang, atong mga taga-technical niya. Monitor lang, may mo, tawagan, nakastandby daan. Para pag naog, well, kapangita, mas may mangin na nga, ato ang yun ay magdumalani. No, ginapangita ang pamilya niya nga to sa mga panay ni Ma'am Lilibet kay samtang nagpanguta na, mata, kanang uban magdumalani, pag doon ay mga pangita po, lah, nagkipusilid to, oh, uy, yan, nakapaspas ang mga radyo baktas ng bukid, barangay. Pero katong ganina nga, managtiyayon nga, kaya doon ay balay. Ang palibot magnumalani, ako sa kong pagulagway, taliwala pa mangitlit kayo. Dagko kang kahoy, kano pang kahoy sa Jimalina magnumalani? Dagko kang kahoy, niya distansya siya sa kanibitang street light, kanang solar light. sa dalan. Kaya ang diya mga crossing lang ang naay sular. No, diya sa indago, sa mabutang na, kanang pasaka lang, unta, bisag usa lang, God. Ayo, ang kani bito ang gibutangan sa poste, bito nga, street light, sige, lisensya, kanang gipo silang karon, gitumbahan sa biktima, biktima, o magsugat tayo mo diya, magkana bito maglugsong, pasaka ka, sa piki ang kaning nag-angat, kaysa naglugsong, kaya kung maglugsong, pagabot sa ubos, patag pa rin, kaning nagsaka, kaning nag-angat, kayo nta nga kay bahada man siya bagbimidyo bakilid ana lugar so delikado kay lubina sa mga motorista kay wala gigay kani bitong kaayag ngit-ngit kay sa area no malani so katong nakatsimpo gyud naka plaster katong mga ganman nga mihimo sa pag posil ngadto sa biktima ana nila kini ngit-ngit na rahon to ni kay ngit-ngit na so no na nakabisan in town ang tao nga inyong gi patay diya sa area ngit-ngit gigayo. So, labi na katong sa barangay Indahag, labi na diya sa ilang lugar ka na ilang dalan, pasulod sa ilang barangay, pagdanaw ilang ngit-ngit, di nang tagaan o kaya magdumlani, dapat muna na unta, no, ang lugar ba, kanang nga na, labi na, kata, sa'yo na makita mo yung nga na, pero may hindi po, diba, siguridad po sa imong mga tao, konstituente sa barangay Indahag, muli, sa mga estudyante, kuy, balik na rabagid klase, so, diya, labi na yung mga college, mag-boarding house yung naging taong di siyudad sentro, kay ngit-ngit magay maya, pag uli na ko, delikado ka ayo, magbudingawa sa lang ko. So, uli ang gasto sa mga ginikanan, labi na kaning taga-hinterilan mo. Ta, mag-uumarapod. So, ta, pagbudingawa sa ito. So, manan, kahit po sa kangit-ngit, dagan na may ibang mga kolehiyo din nga gabiin na mag-klase, mag-umlani. Pagpahuli, labi na karon o. Na, doon na ipag-pangitabong kapag pamusil. So, butapat, butangan din nila suga. Street light, dagod, ganang ba, kanibang poste sa sulay lang ko, kay, na ipanahon nga init. Charge gabi kay full charge kayo pero kung ulan po may panahon nga landungon ang siga but this man lang naagyod na pa nagbaro bisag usa lang yun kay distansya kay kagibaklay man ato magdumlani kay taas kayo ang linya sa lakyan kay nagpuli-puli naman kay ang natahin na itabuan pra kanibang right lane sa gikan ka syudad tayong ka sa Indahag dagan maging manguli kay nganing urasa gikan ka sa sentro nag-duty ka pauli ka Indahag agi juga atong naasa to dapita natumba tong tima katong mga lugar nga mga empty shell nga nakita dito pero kay pamay ka ang taga ano nga police investigator in case man ang muhatag sa
1: so mga kinibawa wala pa niya pa wala pa kaabot ang investigator diya Magnum Riza
0: wa may mi gawas diri sa Morokey sa man mubalik ka pa siguro kun
1: sige tulati lang diya Magnum Riza sa mga kuha pong kaog detalye pod kalabot ang netabong shooting incident diya kagita
0: oh so basta ito ka maglano si Magnum Max siya basta ma tawagan niya balik si Magnum Kia kaduol lagi kayo man duol na sa barangay Indahag ang lugar sumpong pero kaya lagi, mag-iputa, nakatuod, kinakala siguro tapo, limot
1: okay,
0: pa tala.
1: Okay, Magnum Riza, standby dia, Magnum Riza.
0: Ika sa lokasyon, magulani, no, dito sa tuang lokasyon sa may Northern Mindanao Medical Center, kung asag gidala si Ma'am Lilibet Magsigay, ang biktima sa mga shooting incident sa may Luay Sumpong, Barangay Indahag, sakop dito sa Cagayan de Oro City. Kini si Magnum, 113 Riza Cruz, sa balita, og servisyo, Magnum Radio.
1: Nagan salamat Magnum Hunter 20, ako na 13 Riza Cruz. Ato pong balik-balikan po karon si Magnum Hunter 23 Kia Abilenosa. Kung nakaabot na ba po lang ang katong laging driver mga higala kay kabot yag. Diya man to paingon sa palay po daning biktima. Aron lagi po masuta, lagi kong sa inong dani ni. Atong dawaton si Magnum Hunter 23 Kia Abilenosa. Magnum Kia?
2: Yes, Magnum Hunter. No, nanatadari karon sa palay sa maong biktima. Kung nga diin, ang iyahang nga bana ni Magnum Alani, umanan sa kaning mga pulis padulong daya sa maya police station Tukugon kay sa to nga nasairan magdumalani ang kani di ay nga biktima nakadawat na ni sila og bahad bahad gikan atong mga living partner sa iyang anak oo living na partner siya ato yung napakasuhan og gabaw si magdumalani ba niya wala na diri karon silang balay or diri silang area sa may face to habitat tungod kay nagtago-tago matud pa human nga kanina higpit na pod nga napasakahan og kaso so before to nga ni Sibat Magdumalani allegedly nakadawat matud pagabahan kini nga biktima nga si Mama Lilibet og kaning gikan nga to sa katong suspect I mean living partner po sa iyang anak na gi Magdumalani. So as wala man ni noon na diri ang katong iyahang ang katong maray nagabahad sa iya tong nga katong may iyahang son-in-law mahulog nga son-in-law na gihapon Magdumalani kay nakasibat na lagi so karon video bibo gyud ang kaning area diri sa maya phase 2 habitat kay karong mga panahon na natigaw po ako na natigaw ang kanimang nangatulog ng mga tao tungod ani nga nahitabo gid pod nga kaning insidente sa pagpamusil. Ato nga testingan si Kapitan. Kap, pwede na, Kap? Okay na?
3: Kinisang babae, nagtagaod ba? Night trip. Gapon.
2: Trip, katanggikan sa iyang maragaban na sa iyang anak?
3: Oo, oh, kato. Kato to.
2: Pero nagtago.
3: Man, kay ninyo dito, ma. Dito, ina to, investigator. Ay, ako mo to mga kato.
2: Ah, sige, Kap.
3: O, oh, ato ang to ninyo, ma, kay nana sila.
2: Sige, Kap. Sige, salamat, Kap. So, muto si Kapitan Marlo Bungay magnumalani nga kaning kuangit kugi gid pagay ka siya gid nanguna diri sa pagapanguha og gadugang impormasyon. So, confirm magnumalani no katong si driver nga kato si Sir Jesus ay na kadawat kay sa gatan sa isa. Isa anak ni anak ka to ni Madam Sir? Stepmother ni mo, sir. Kasi man itong nagbahad sa imong stepmother. Ay, una sir, ako magdamkiya dahil, sir, no, pa isa. Sir, pangalan, sir?
4: Magsigay.
2: Sir, unsay kani nga nahitabo pa unsa ba yung mga bahad na dawat ani mo mamo kinsay nagbahad sa iya sir?
4: Kuno sa to asawa sa iyang kay pon garo Muslim.
2: Asawa sa isa ato bali ko sir. Bali isa, I mean ang nagbahad sa iya ha babae. Babae. Ayun kani kay pon ni madam na asawa to.
4: Asawa to sa iyang
2: So, unsa yung pangalan na to, sir? Nga, unsa may mga bahad niyo na dawat?
4: Well, lagi lang. Pangitaon na siya.
2: Pero tagay na sila ng partner niya, sir.
4: Dugay na.
2: Yung anong pangitaon man sila?
4: So, kung kumbay, sila ka dawat, ang mama niya ang kuhan.
2: Sa dawat nga, gibaylo sa kamadam, na?
4: Ay, hili. Katong gipo si mama to sa ano, mga Isaac, ano ko ba?
2: Ito karoon sir ha, ang nagbahad sa imuhang mama, bali brat, kaning, sa imuhang asawa, ba na sa imuhang sister? Or asawa sa imuhang sister?
4: Hindi ka itong nadamay na ba? Nadamay na ba?
2: So, ang nagyod ka bikil?
4: Umangod.
2: Oh. Ang nagbahad sa ila sir, katong asawa sa una sa iyang kaipan na nabumang.
4: Bye.
2: So, mato magdumalan na to sa karoon gamay kang Sir J.R. Ito na yung senaryo magdumalan. Hmm. So, sir, unsa di ay kaning maragdawatan niyang bahad, sir? Sa kaning imong mangod ang gibaharan?
4: Ang mangod? Sa kamang sa Facebook mo? Mga ko, ang mga kato na si D.W.R.T. Isa yung mga pagluan ng akong mangod.
2: Pero na idala ni mong mangod, sir, o kaniyang kalibin?
4: 21. Ang mga kato yung kalibin, wala ko kawalong pilay.
2: Ang mas magulang ni ihang dibin karon?
4: Magulang ko.
2: Ano ni mo mangod karon sir?
4: Umot na lang yas.
2: Na pero nagkatong before nga nitabo ni si mong mama, ama na dire mo mong mangod.
4: Wala na. Tatawag mo sa dire. Dugay na mo siya wala dire. Nagtago. Ay, lagi po sa salaki wa.
2: So, sir, what's that incident sir nga na daw kaning gipa, gifailan nagbaw si imong mama?
4: Wala
2: na ko, wala ko. Kaya na mo nabalaan niya, murag nag-ibara ni Mohang Mangho, doon niya murag na inyong gituhan, nadamay lang yung mama.
4: Okay, wala mo ilain sa kandil, wala mo sila yung kandil eh.
2: Kaway.
4: Oo, oh, kaway, wala man.
2: Pero, before na itabo ni sir, na ba yung mga naisgot yung mga mga nakaaway niya?
4: Wala
2: po, wala. Gusto din yung mama sir, wala pa rin siya, wala pa rin siya sa kandil niya nakaaway din sa mga silingan or katrabaho.
4: Wala po, wala mo din sa trabaho na mga ilain. Sa'yo sa bulak ko, nabili na rin
2: sa gawin. Sa itong klaruan, yung mama sir, nagtrabaho sa Unicity?
4: O, sa SM. Walang SM.
2: Ano trabaho niya dito, sir?
4: Kama siguro sa Kanalan?
2: Ah, Kanalan.
4: Oh, wala.
2: Ay, sa Unicity, pero doon, dito.
4: Oh.
2: So, kanimong bangod, sir? Dugay na niya siya, sila nagtago siya ang kaipon?
4: Dugay na. Kasi, baga na niya, sila gawin mo na yung question.
2: Pero kanimong mga bahag niya, kakadawat niya, sir?
4: Tatawad na na. Tatawad ipos mga sa Facebook.
2: Ah. Yes, sir. Kung, sir, kung sa'y pangalan, anong nagbahad-bahad sa iya, sir? Sa identity, ane?
4: Wala po. Wala po may kaya. Kailan?
2: Pero pakita lang niya ang mga post.
4: Sige, iha ka lang Facebook sa kumangod ba?
2: Yeah.
4: Wala kita mga post. Kamot, napamakatawa ka na. Wala mga tugi din.
2: Pero usually, sir, unsa yung mga content sa mga bahad aning sa mong mangod?
4: Last na ako nakita na itong panyod. Magatag siya yung reward sa...
2: Makakita?
4: Oo, makakita. Mungod yung last na nakita.
2: Pero wala po mo kabalo, sir, taga-asa ning bahad sa iha, sir?
4: Wala ko kabalo.
2: Wala po yung nakasugi din mong mangod. Kasi nag-inform sa inyo, sir, kada po sila ni mama, sir.
4: Silingan na naman ko silingan.
2: Ito yung driver, sir, kailan ba ito? Ang Jesus, sir, Jesus?
4: Wala, wala. Kailan ito, dito ito ka dire.
2: Pero makita ito ni mga muitig ito rin si mga mama.
4: Sa ginsa, magkatan siya dire, mga balabal.
2: Ang balabal, ganyan mga mama pa uli, ikikandat mo sa yung trabahoan.
4: Balabal lang sa mga uli.
2: Pero kamo, sir, sa inyo nga bahin, sir, no? Kinsa inyo nga maragay gituhan nga may nag-imuan ni, sir?
4: Ito, yun. May lahi nagbahan.
2: Ano may pangalan na to, sir?
4: Lagi, mabuli ito. Marami ka ba? May lahat.
2: Babae ang nagbahad man, sir, ba? Nagbahad?
4: Yung babae.
2: Sige, salamat sa pandalan. Sir, plano ninyo, sir. Ah, manidalon si madam.
4: Ang ba't sa papa? Ang zero?
2: Matulong na sila hospital, sir, no?
4: Matulong na hospital.
2: So, muto magdumala ni nung...
1: Oh, Magnum Liza? Ay, Magnum Pia?
2: Muto magdumala ni no, si Sir J.R. Magsigay, ang anak ato ni Ma'am Lilibet Magsigay. Kaya ato rin kita roon magdumala ni tungkol dagit kayo medyo...
1: Kaya makalibog man, oo.
2: Oh, dalibog man ang ato. Ang, nakadawat gihapon ni Gatret si Madam. Pero ang isa sa gituuhan aning pamilya, labi na ito ni Sir J.R. Magsigay, is ang nakadawat magod ang Gatret iyang manghod ani unya kanibitong ang threat daw mga hulga daw gikan sa ex nga partner sa kani nga kaipon na siyang manghod. So sila
1: pwede
2: nga
1: okay. Gituhan. Ex sa iyang manghod nga babae Magno Mariza.
2: Kaya magdumkiya magdumkiya.
1: Ah, Magdumriza, ah, magdumkiya.
2: Bali ang maragang bahad katong murag ex partner sa kaipon siyang manghod karon.
1: Okay.
2: Oo, oh, nga na ang maraga scenario nga gituhan po nila magdumalani. Kaya totoo naman po daw nga wala na kauli diri iyang manghod niya. Kanya pa itong maglag-lag lang. Pero
1: mga tong ipasakaan ng vow si Magnoma Kia. Katupod siya nga.
2: Diri pa na ito maka-confirm magnamalani no. Kaya sila po mismo wala sila kapag itong naroon diri kang sugawad.
1: Ikabutyag man to ni
2: kanina. What? Excuse me. What? Diri po kanyang ang kasi nag-file ng vow si niya. Kaya may gali ang ipaila ng vow si. Kanay, ang nag-threat sa iya, ha? Mula giyang ikon. So, ito lang ang aklaroon. Ito lang ang aklaroon magnamalani, no? Kay ang gituhan po sa pamilya, dato lagi nga marag ex nga ex-partner po sa karon nga kaipon sa iyang amanghod. Ang ilang agidulahan, pero noon, tudahan pa man na magnamalani. Kaya si Tumar pa man na ilang managagituhan. While karon si Sir Babanto ang investigator sa Police Station Tukugon o ba nga pamilya o ga pares o ga kaning driver nga katong si Sir Susay padarong sila sa Police Station Tukugon magnumalani para mas mapalauman pa ang investigasyon na makuha pa sila galain nga mga detalye gikan atong driver po nga si Sir Susay po magnumalani kay dili man siya ingon nga na mag-settle lang sila sa katong impormasyon nga ilang nga nakuha labi na kay kani patay yun si Madam Lilibet. So doon na ba sila ipagpahiga yun o mas laong pang investigasyon kalabot anong inisikutan yun po nga shooting incident yeah, sa may lower sumpong barangay Indahag po magnumala ni noon atong balikon ang kaning pamilya sa kaning biktima. So nakabalo sila magimlay sa katapang nga statement ni Sir J.R. Magsigay maragamoto ilang agitudahan pero usapan na sa mga tutukan nga angulo sa itong mga police mo magnamlani, labi na kay dili lang si madam ay nakadawat o threat, pati itong si Sir Jesus ay nakadawat po siya o threat kay nakapablatter po siya diya sa may police station po magnamlani. So isa na siya sa mga pagtutukan ng anggulo aron yun po nga hingpit yung masulban ang kaning maunga insidente o ga mapasakaan yun o ga kasulubin ako manakpan siya. Itong pangapertiba po sa police station po ko, nagkatag po sila karon magnamlani. Aron po sa pagpangita atong aduha ka mga suspect nga riding in tandem nga mo'y responsable sa pagpusil aning biktima o ganyan may resulta po sa kanyang kamatayon o pagkasamdan itong iyang kauban niya habal-habal driver po magdamlani.
1: Okay. Okay, magdamlani kaya.
2: So siguro atong proceed po ito sa police station basta natin makuha itong magdamlani. Atong ispasapot ng mga dugang kalambuan labi na nangyayita po gitpod ng shooting incident dere sa mga lower sumpong parang itahag ng atong syudad. Kauban si Magdaman 30 na Rudy Katapang kaya sa Magdaman 23 Kia Villanosa sa balita o servisyo Magdum Radio.
1: Dagang salamat Magdum Hunter 23 Kia Villanosa no matumay gala no alang sa itong late tuner mga higala doon ay shooting incident nga naitabo diya sa mga lower sumpong parang itahag ikabot yan nga doon ay kaning Lina usa ang kabsan sa kinabuhi mga higala nga nailang si Lilibet Magsigay nga 56 anyos ni mga higala nga trabahante ni sa Unicity diya sa direkta ko na trabahante sa Unicity nagigabot nga pauli na unta kaning biktima mga higala diya sa Habitat Phase o indag natong syudad sakay sa usa ka habal-habal mga higala nga gikabot yang pulag itong habal-habal driver nga si Mr. Jesus Saay nga gidikitan utaw sab sila sa riding in tandem nga mao ay mihimo sa pagpusil lagi mga higala ni nga si Ma'am na Lilibet Magsigay nga nakabsan ni sa iyang inalumang kinabuhi lagi mga higala nga samtang padayon po usab sa nga gipangita karon ang riding in tandem nga gikabuti ang duha ni kabuok mga higala no ang riding in tandem nga mihimo sa pagpusil patay nining nga biktima mga higala nga gikabuti ang lagi sa anak po ni aning ang biktima mga higala nga nakadawat ng kiniog kaning bahad sa ilang kinabuhi mga higala nga gikabuti ang lagi aputusan sa taon lagi kay usab po ni sa anggulo nga ilahang gitan-aw karon kaning kaipon sa anak kanhi kaipon sa anak nini mga higala nga mao lagi gikabuti nga moy may bahad pud sa kinabuhi nining biktima mga higala pero ato pa nang sa taon no kay mao na gitutukan nga anggulo karon sa mga kapulisan mga higala punong atangalan nato ang dugang detalye kalabot lagi nini tabong nga shooting incident diya sa Maya Lower Sumpong Barangay Indag kay ato mga kauban ana pa pud karon diya sa Northern Medina Medical Center si Magdum Hunter Titin Riza Cruz karon ma kundo na po pamilya lagi yan yung biktima mga higala. Kaya dito ang po si Magnum Hunter Kia Villanosa sa Habitat Phase 2 Indahag ng atong syudad. At ang alam na to, ang dugang detalye kalabot sa nitabong shooting incident sa Maya Lower Sumpong Barangay Indahag ng atong syudad. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, thank you kaayo ha sa inyong mga message o mga tambag para kang Ellie. And karon, I'd like to share my own thoughts board about sa iyang story. So, Ellie, first of all, valid man ang na-feel ni mo. Wala man ka na nga yung mahalon nga bouquet, expensive gifts, or grand romantic gesture. Ang imo lang man gusto kay kanang simple lang nga reminders nga gilove ka, like heartfelt letter o bahalag inibot lang nga flowers sa kilid-kilid, basta kay gikan lang sa iyang kasing-kasing. Pero I think nga importante pod nga atong tan-awon ang possible side sa imong boyfriend. Sa imong story, wala man siya niingon nga di siya gusto muhatag. Ang iyang ginaingon kay soon. O kada hisgot ni mo ani, ang iyang ginaingon kay maulaw siya, kay estudyante pa siya, o feel niya nga di pa niya mahatag ang klase sa effort nga para niya kay deserve ni mo. Usahay man God, we see romance differently. Para ni mo, bisan ka ng inibot lang nga flowers sa kilid-kilid kay sweet na kaayo. Pero basin di ay para niya, dili na enough. Basin sa iyang huna-huna, kay deserve ni mo ang mas nindot paana. O tungod kay di pa man niya makaya financially, mas pilion na lang niya nga maghulat kaysa maghatag og butanga para sa iya kay murag kulang. O kabalo ka, usahay nasad na'y pride ang mga lalaki. Like kung naa sila'y ihatag, kanad yung butang nga ika-proud nila. Basin di ay nga gitiguman pa niya ang bouquet or any special surprise. Pero of course, di nato na ma-confirm. Pero since loving man kaha siya in other areas sa inyong relationship, murag fair pod nga hataga nato siya benefit of the doubt. Ang akong ma-advise ni mo, Ellie, ayaw lang pag-focus sa usa ka love language nga wala pa niya nahatag. Tanawa po ang mga butang nga iyan ang ginabuhat karon. Pero at the same time, ayaw po undangi ang honest communication. Ipasabot lang jud sa iya pirmi ang imong needs nga di man kailangan nga mo spend jud siyag dako para lang sa mga gifts. Ang gusto lang nimo kay kanang simple pero kinasing-kasing nga gesture. Sa karon, give him a little more time. Observe his actions. Kay kung tinuod nga importante ka para niya ug love jud ka niya, paminawon dapat niya ang imong gusto and he will love you the way you want to be loved. So, good luck, Ellie. And mga Magnum friends, if you have your own love stories, heartbreak stories, or greetings na gusto ninyong ipabot dinhi sa atong programa, ayaw mo kaulaw sa pag-message na ako sa messenger o pwede rapot sa akong number kay base ng imong story na ang atong sunod basahon diri sa Magnum Songs of the Heart. Kamuragyod ang bida ni nga programa mga higala so ayaw mo kaulaw. O padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, my Magnum friends. It has been such a beautiful night here on Magnum Songs of the Heart. Thank you kaayo sa tanan nga naminaw og naguban-uban kanako karong gabi. Diri lang gihapon sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Mga Magnum friends, before ta magbabay karong gabi una, gusto lang nako i-share ni nga Chinese proverb nga akong nakita online. To get through the hardest journey, we need to take only one step at a time, but we must keep on stepping. Kabalo mo mga higala, sometimes life can feel like a long journey. Third times nga tanaw nato sa ato mga problema, murag imposible na silang masulbad. Base na kay utang nga ginabayran pa, problema sa pamilya, challenge sa trabaho, or maybe a heartbreak nga hangtod karon kay wala pa ka nakaget over. O usahay, tungod kay daghan kayo tagihuna-huna. Mura gusto nato nga masulbad dayon ang tanan. Gusto nato nga ugma kay okay na ta, ugma wala na ang pain, ugma makabot na nato ang atong mga dreams. Pero mga Magnum friends, real progress is not always fast. Most of the time, one step at a time ra gyud na. Sometimes, it's enough to take one small step today. Small steps are still steps. Ayaw ka discourage kung hinay ang imong progress. Kaya ang importante, dili kung unsa ka paspas ka mudagan. Ang importante kay wala ka ni hunong. Tan-awa ra gud ng bata nga nagtuon og lakaw, ikadaghan pa siya nga matumba before siya makalakaw og tarong. Pero tungod kay sige man siyag tindog og sigig lakang, nakaabot ra jud siya sa iyang destination. And mga higala, there are days when we are strong. There are days when we feel like giving up. But as long as we keep going, bisan gamay lang, we are still on the right track. So if you are carrying a heavy burden tonight, ayaw kayo kabalaka kung di pa nimo makita ang finish line. Focus lang sa next step, then another one after that. So whatever you're going through right now, padayon lang gyud. Hinay man or paspas, basta kay padayon lang jud ka diha. Because every step you take today is bringing you closer to a better tomorrow. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, let the music heal and let your heart feel. Good night everyone and may your heart always find its song. Sleep well mga Magnum friends and see you again sa sunod nga higayon sa atong programang Magnum Songs of the Heart din hilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 sa kagabion. May galang balita karong orasa. Giaghat ni Father Dierjan Fabrada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro, ang katawan nga iampo ang nagtabo karon sa nasod, labi na ang kagubot sa Senado. Mato ni Fabrada nga kini aron malamdagan ang mga leader sa nasod nga himuon ang kayuhan alang sa katawhan.
3: Kung kinsa ang dapig sa kamatuoran, busa nga kita pod mga katawhan, kung atong mabantayan, maklaro manggidano kung kuan, kinsa gid ang gaistorya sa kamatuoran, kung ang ilabahang bisunod ang ilahang para nga ma-preservar ang ilahang power, ang ilang gahom. So busa nga we are praying for them, nga unta ang Espiritu Santo mo lamdag kanila, nga unta mawala na ng mga personal na interest.
2: Ang pamahayag ni Father Dierjan Fabrada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Samtang gisaway ni Senator President Peter Conaalan Cayetano, ang front page sa mga mandalaan karong adlaw nunod sa sesyon sa bag-ong mayoryar gahapon, matod ni Cayetano, nga kining mamabantayan ini nga walay report nga siya paghihapon ang nagpabiling Senator President.
4: Pero wala dyan po sa harap na Cayetano is still

0: Siyempre, mas malaki yung sa kanila. O, okay lang yun kasi araw nila kapon. Pero kasabay pa rin. Cayetano is still the Senate President. Having the correct strategy of pulling Senator Pia aside or pushing Secretary Remulla pagpasok, hindi kayo nakapasok ngayon dito.
1: Ang pamahayagan ni Senator President Peter Alan Cayetano. O karon sa itong Magnum Night Hunter, atong dawaton karon si Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa, kalabot sa nitabong shooting incident kaginarang kunga kaganiha nga diin na usa ka bayang ang nakabsan sa kinabuhi kung doon na nabay kanilagi nga pahayag ang pamilya ni ini. Sa balita og serbisyo, anya si Magnum Hunter kona Magnum Night Hunter 23 Kia Abellanosa.
2: Magnum Night Hunter.
3: Yes, sa magdamalay na nagpadayon pagyapon karong investigasyon sa nga kapulisan, particularly sa may precision tungkugon sa ito pong shooting incident sa may lower sumpong panagay na agning atong asyadada kung di na usa ka biktima nga na ilang si Ma'am Lilibet Magsigay nga taga phase 2 habitat barangay Indag Ragyapon ang nakabsan sa kinabuhi uman kinahanggi posil sa duha ka mga individual nga riding in tandem diha sa may lower sumpong samtang pa ulit na kini siya nga balay po magdumala ni so ang kaning si police ang investigator ni nga si police of sergeant Genesis Babanto gikan sa police station tukugan magdumala ni mas gipalawman pa nila ang investigasyon kay ilapon nga gikuha ang side po na itong driver o ang side po na nga pamilya kay kani nga duha po ka mga involved ano nga shooting incident po magdumadani isa doon na yung tag sa kapang nadawatan nga hulga sila nga kinabuhi so karon gipa kung ipangakuhan pa sinisila kinisla o gadugang ang mga statement po da samtang ang kani nga ito mga kapulisan o mga operatiba sa police station tukugon po da nini nga parang na magdumadani nagkatag po kinisla ng mga maagian or mataguan ani nga mga suspek sa maong pagpamusil pod magnumalani kaya nagpadayon paghihapon ang hot pursuit operation ubos pod sa kabanduan ni Police Major Peter Tahor pod magnumalani ang station commander sa police station Tukugon so karon ibutyag ni Police Sub Sergeant Genesis Babanto ang investigator sa police station Tukugon nga nagakuha pa kini og dugang mga detalye ug maghatag ra kini siya og pamayag grabe na akong makompleto na niya or iya na pod nga mahanay ang tanan ni mga detalye labin na karon kay wala paghihapon identity ang mga suspek pod ani naisgutan gid pod nga pagpamusil ato na ipos nga update gikan na diri sa Maya Police Station Tukugon kini si Magnum Night Hunter 23 Kia Abellanosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Nga salamat Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa. O karon itong Magnum Power Advisory nagpaibalong si Palco nga doon sa ilang mga konsumante kalabot sila ipahigayong schedule power interruption karong adlawa Biyernes Sonyo 5 ng tuiga sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon kaya lang sa pag-facilitate sa 3 wire installation works may apektado sa siyam ka oras nga kona siyam ka oras nga pagkawala sa kuryente ang sitio Makusi Kimaya Villanueva Misamis Oriental. Mga igaling na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
4: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan. Mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong

0: amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balance in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, ala una sa kadlawon. Mga gala ng balita karong orasa. Nanginaot si kanami sa Rita Limyo nga masulbad na asasinado ang problema sa leadership ng usa sa hinungdaan sa kagubot. Mato ni Talimyo nga mas niubos karon na ang paglanta sa Senado sa kredibilidad tungod sa ambisyon sa gaho.
3: Ang atong expectation na nga maunta masulbad na nila kining problema sa leadership, no, kay imagine mo for this under the administration of President Marcos Jr. Nakaupat na taog Senate President in 4 years or even in less than 4 years, no, kining nga itabo sa ato lately mura mag ang atong paglantaw sa Senado mura niubos in terms of credibility, in terms of integrity. Nakita nato nga daghan kayo sa ila nag-ambisyon, mga term limited sila ang tawag nato, Lisa Contiveros, Mig Subiri, and then si Win Gatchalian. Gusto nila nga na ay after this wala man sila ipa-atua. So mao na nga makita nato nga mag-grandstanding tungod kay nag-ambisyon.
2: Ang pamahayag sa ekonomistang sa Ray Talimyo, samtang dismayado si Human Rights nga si Attorney Dino De Leon sa mga akusasyon sa 18 ex-Marines o ang pagkundina sa Cayetano Black sa sesyon kagahapon sa Senado. Mato ni De Leon nga susamang gihimo silang walay mga huna-huna tungod nini.
4: Ano dyan is tuloy-tuloy na naman ang drama, no? Puro na lang drama. Pwede pang ang pag-usapan sana naman natin ay totoong mga polisiya sa Senado. Hindi yung puro lalanse, yung puro palabas, yung puro pinaglalaroan ng ating mga emosyon. Kung para bang ginagawa tayong mahina ang utak, kung ano-ano ang panggugulo na ginagawa. No?
2: Ang pamahayag ni Human Rights Attorney Dino De Leon. Samtang sa itong Magnum Power Advisory, nagpaibulang si Palco nga sila mga konsumante kalabot sa ipagayo nga scheduled power interruption karong adlawa, Biyernes, Sonyo 5 nito yung kasugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Kinalang sa pag-facilitate sa 3-wire installation works na may apiktado sa siyam ka oras ng pagkawala sa kuryente, ang sityo Makusi, Camaya, Villanueva, Misamis, Oriental. Mga igaling na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takta. Kini si Magnum Magna Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2:01 sa kadlawon. May galang balita karong orasa. Gibotag ni political analyst attorney Tony Soriano nga napabilin gahapon nga Senator President si Senator Alan Pititer Cayetano. Mato ni Soriano nga kinitungod, wala otoridad ang mga senador nga magtudlo og Senate President Ilabina kung dili sila moabot sa 13.
4: Ang position, pero which is not correct also sa akong faint impression, hindi man sila maka-appoint. Maka-declare sila vacancy kung doon na sila i-appoint. Na dili man sila maka-appoint, wala man sila authority. Kaya dili man sila makagather sa 13 votes from the members of the Senate. So ang position sa Senate presidency is still intact, represented by Senate President Caron Cayetano.
3: Ang pamahayagan ni political analyst attorney Tony Soriano. Samtang gibotag ni Senator Rodante Marcoleta nga kontento siya sa pagtistigo sa pahayag sa 18 ka kanhi Marines, mato ni Marcoleta nga kinitungod consistent sila sukad sa sinugdanan sa ilang mga gibotyag.
5: Ibayan nila yung kanilang kasi consistent sila from the beginning at nangako pa nga sila na magbibigay ng karagdagang mga salaysay para lalong makita yung mga detalye. Kamukha nung halimbawa sa kasi pinagbibigyan daw yung mga media ng mga maleta. Sabi ko, kinakailangan yung patunayan ito.
3: Ang pamahayag ni Senador Rodante Marcoleta. Samtang sa itong Magnum Power Advisory, gipaybalo sa Sipalco ang ilang mga konsumante nga doon na ipahiga yung scheduled power interruption karong maabot kung na karong adlawa, Biyernes, Sunyo 5 ng tuiga, sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Kinilang sa pag-facilitate sa 3-wire installation works, may apektado sa siyam ka oras ng pagkawala sa kuryente, ang sityo Makusi, Kimaya, Villanueva, Misamis, Oriental. Mga igaling na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas sa 3:01 sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Nanginahot si ekonomistang si Ray Talimio nga dili grabe ang epekto sa ekonomiya sa kasaba karon sa politika sa nasud. Matud ni Talimio nga nagpadayon usabang pagtubo sa ekonomiya apan hinay kini.
4: Despite sana kining kagubot, unta ang atong economic fundamentals, economic indicators, dili unta totally kanang matandog in the sense na magpadayon ang pag-ubos pananglitan sa paglambo sa atong ekonomiya. We're still growing, no, but not as expected. And then hopefully pag gula karong July next month for the inflation for the month of June, dili unta mo hit og 10% and above from 7.2. Kay nakita nato na ang 7.2 was the impact of March. Wala pa nato nakita ang impact ng April and May, no.
3: Ang pamahayaga ni ekonomistang si Ray Talimio, samtang gikondena sa Presidential Task Force on Media Security ang pahayag ni Senador Dante Marcoleta nga bayaran ang kadaghanan sa mga miyembro sa media. Matod ni Presidential Task Force on Media Security Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr. nga makasubo o nga makahadlok ang maong pahayag tungod dagatag kini og kadelikado sa kinabuhi sa mga media.
5: Nakakalungkot po talaga yung ganong actuation ng isang senador na una pinaratangan yung mga kasama natin sa media na mga bayaran at ito po ay it endangers the lives and security at saka yung safety ng mga journalists. Alam niyo po sa buong bansa naririnig, buong mundo naririnig kasi online yung mga binalita kanina, yung mga pangyayari. Biglang may mag-akusa na yung mga media ay bayaran. Siyempre yung mga taong hindi naman alam kung ano yung totoong mga nangyayari ay baka ma-impluensyahan sila at ganun na lang ang pagtingin nila sa media. Nakakalungkot po ito at nakakatakot kasi lalong-lalo na dito sa ating bansa na in the past several years, ang mga journalist tayo na napaslang or tinitreten, pinagbabantaan yung buhay, dadagdagan mo mga ganitong aligasyon.
3: Ang pamahayagan ni Presidential Task Force on Media Security Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr. Mga igalang na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Oras alas 4:10 na sa Sengkang
1: Oras,
0: Buntagon.
1: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum, buntag na Pilipinas. Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas. Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas. Og karon, ania ang inyong anchorman.

0: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Oras alas 4:12. Good morning. Bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na kay morning na. Pero lawa may gala lahi sa itong panikay sikay. Ay may galang Friday. Biyernes may gala, 5 sa bulan sa Onyo Tuig 2026. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Oy, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na kay morning na.
0: Buntag na Pilipinas.
1: Bango na, bango na, bango na, bango na kay buntag na. Bangon, bangon, bangon. Ato lang mga naminaw, good morning kay tanan. Pinamigala sa itong mga sa iyong mga mata may gala kay adunay sa iyong lakono na labay buntag yung tanan, pambango na mo kay buntag na.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Pinabita magpanayos na may gala ito, kalimtang kanuna ito mga pagpasalamat sa itong labaw nga makagagahom. Salamat ganoon sa Kristo. Salamat Diyos sa mana na Diyos Espiritu Santo sa magyata ka namo nga laik adlaw. Sa pagkatod ka namo ni Ginoong laing kabuntagon sa laing kinabuhi Ginoo. Nga magyata ka namo ban sa mga minahal sa kinabuhi o ban sa mga kauban. Salamat ganoon ang tanan. Kami magpasalamat kanunay. Ngayon mo kaming kanunay ang giaga Ginoo. Ngayon mo kaming giproteksyonan. Imo kaming giawa. Ang imo kaming giiway sa mga disgrasya katalagman. Labaw sa nang Ginoo. Proteksyon ni kami. Batok sa mga tao nagtingwa sa mga kapukanan. Among isali Ginoo ang among kinabuhi da kanimo. Kay ikaw ang tagyan nini. Ikaw sab Ginoo ang sayod sa among kahimtang Lord Jesus Amahan. Kami sa magpasalamat Ginoo sa mga grasya nga mighatag kanamo. Sa matagadlaw nga tanang kami magampong antos sa tanang panahon kami mumbuwa sa grasya labi na niya itong mga nagpasakiton o sa mga kabustaon sa karaprinan. Kapag kami ginusab, ayawa Ginoo ang mga balatian labi na nito mga nagpasakiton nga nakaroon sa nagadayang tambalanan. Kami Ginoo mga ipasalo diya kanimo sa among pagkamakasala yung umang kami maghatag sa buwag magpasalo nga ito sa mga nakasala ka namo. Kaya tanang ipangayap na kang Kristo, imong bugtong anak, buwing nagari, hanto sa kang turan. Amen.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Bango na, bango na, bango na, kay buntag na. Hoy sa ito, kutsinta ka mga barangay sa Lakbay, sa Kenduro. Good morning, kentanan. Kumusta man? Init na sabah, init na. O niya, may buntag sa labi na may gala sa ito mga keksunan. Ilabi na may gala sa atong 424 ka mga barangay sa Misamis Oriental. Sa Kabigen, may buntag. Labi na may gala sa Tibok Mabos at Pagsibya. Good morning, kentanan. Bango na mo. Bango na, bango na, bango na, kay buntag na.
0: Buntag na!
1: Sabay mga dagkong balita, may gala karon. Sabay mga nagapahipi, may gala. Mga dagkong balita, karon sa palibot. O sabay mga dagkong mga kasayuran, may gala karon sa ato nga palibot. Uy, kumusta? Mga tao, may gala. Nasyak, may gala. Ang mga tao sa Pilipinas, sa Gipigay, may gala nga pagdungog, hearing kagapon sa Blue Ribbon Committee. Uman, may gala, gibulgar sa 18 ka mga sundalo. Gibulgar, may gala, 15 ang mga official sa atong gobyerno. Apil may galang pare nga nakadawat agoy. Ano ito nga pa ato nga pamainit may gala karon nga buntaga. Shocking mga balita. Pero ang naka-shocking sab sa tanang gi-mention may gala nga nakadawat bisag usa walay miangkon may gala matul pa bakak ang tanan.
0: Buntaga Pilipinas.
1: Edap lang may gala na gunamong luwan sa mga balita may gala. Atong balita nga lokal. Gingon usa ka babae, gipusil patay. Babae may gala, gipusil patay may gala, babae ha. Sa mga sa naka riding in tandem may gala, ma naka motorsiklo nga mga suspek. Patay may gala sa barangay Dag kagabi. Mabuta may gala dugang kalambuan kalabot ini ha. Sa amda dugang balita may gala, oy karong adlaw day ha. As Josephine ma. Congratulations sa ilang 50th anniversary may son. Ang si Josephine ma. Ang ilang kalihukan, sugod karong adlawa, padulong sa Pitsa 7. So, mga kalihukan, may gala, ipigayan sa nasambit nga tungaan.
0: Buntag na!
1: May buntag nga doon ni Dr. Jerry Canyo. Sa ato mga dagkong balita, may gala sa kauluhan, mga igsoon. Gingon, may gala, matod pa. 18 ka mga Marines. Kani sundalo, may gala, mga Marino. Ang bibutag may gala sa mga nahatagan nila o malita nga mga official sa atong gobyerno. Daghan-daghan may gala ilang natagaan niya. Mahinbahin, tiba-tibasan may gala mga buaya sa atong palibot. Siguro mo na itong itawag at patawagon na itong nasun may gala. Di na nga kuhan, kining Philippine Republic. Malita Republic ni, o Banana Republic ato itawagan ni. Diba? Oh, so nga itong nasun may gala, Malita Republic na. Malita o Paper Bag Republic. Oh, samtang may gala. Bisag usa sa mga giakusahan sa 18 ka mga kanisundalo may gala nga mo ilang nahatdan sa mga malita-malita paper bag may gala nga kwarta. Bisag usa may gala way ni angkon. Samta may gala Tony Baligon gibanabana mabot sa 800 bilyones ka pesos, 800 billion. Trillion pesos may gala ang ilang na-deliver nga ito sa mga official sa atong gobyerno. Grabe, no?
0: Pilipinas.
1: Ang uban taon din eh, halos pakilimos na prisdalan. Pangayog kwarta ang uban taon, kamang-kamang lugar para may gala mangitag kwarta. Para lang may gala nga mabuhi. Pero sila, susayahay kayo. Bisa ko sa may gala ka-official, wagin ni Angkon mga ikson. Wag yun. Wagin may gala, kaliwat o guwak. Wala. Wala may gala. So kisa ba na asa ba na yung kapahingon ng 800 bilyon? Basik to sa langit na may gala. To sa simbahan may gala. Ginoos lain kalibutan. Pabutas at may gala itong mga police force itong palibot. Ato para ko may gala sa tulong may gala itong buntag na Pilipinas. Good morning. Pabuta may gala no? Ang report sa mga kauban na pina. Pabuta may gala ang report. Pinagi may gala sa Magnum News Center. Kahit tanan may gala nini, kuha man ni Kabok, no? Ang giminsyon may soo nini, naghang ang giminsyon may gala. So, pila ni Kabok, ihapunta ni karon ang mga naminsyon may gala, gika sa Presidente sa Pilipinas, nga to may gala kang Romaldez, tanan na yung mga katumang membro tuwad ko may gala. Nangaminsyon kayo, dalos tanan sila nga nakadawat. Pero bisag usa may gala, wagi ni Angkon nga nakadawat sila mga iksoon. Wagi mi Angkon.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Pabunta may gala mga kalabuan, kalabot ini. Para kuha sa tulong may gala itong buntag na Pilipinas. Itong oras, alas 4.20 na. Bango na kay buntag na. Pabunta sa may gala ng Pustong Kaban. Labi na sa Magnum News Center. Ilang langa may gala. Sunta pagdawat sa Pustong Kaban. Lakaos panahon may gala. Atong nawato, lakaos panahon. Pasdi pa may gala. Itong oras, alas 4.22 na.
2: Nagatos ka ba sa inyong internet o glawas sa servisyo? Sulbad na ibang problema kaya sa surapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa kagayon yung rosary proper na akri sa mga numbered barangay up to barangay 40 sa lower and uptown areas na akri sa Carmen proper o upper Carmen, lower og upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Basta tanawan yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung nawala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutan ang ground floor. CTC Building, Captain Vicentero, Conrad Antonio Luna Street, Cagandro City. Tisutawag lamang cellphone number 0915-555-2777 or 0915-555-4777 ang Converge Fiber Internet. Parayong mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Conrad Antonio Luna, Captain Vicentero Street, Cagayan de Oro City.
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas! Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Right the best, paragubad din sa ato, tulong may gala itong buntag na Pilipinas! Pinalaan ito may gala, non-stop ng mga balita, may gala, karong panahon na! Sabay non-stop may gala, stop man! Mabuta may gala ha, kaya ang init nga isyo may gala, karong panahon na, kinigid may gala ang gibulgar kagahapon. Sa mga 18 Marines, mga Exxon, kanisundalo, o niya, napapay, second round, may gala, nining pag-imbestigar. Iniluga naman, may gala, diya. Munang gingon, kinibang kangit-ngit o kahayag, kangit-kahayag, kinibang mga, kinibang duhaman din sa kalibutan, may gala, mga tao nga iyas, demonyo, mga Exxon, o iyas sa Ginoo. Muna itong tanaw, may gala, kay dinis kalibutan, may gala, kung natong kuha ng Biblia, duha may gala klase ang tao din eh. Katong mga gisaniban sa diingon nato, may gala mga daotang espiritu na siguro. Mga murag naanan ni Ani, may gala sa mga demonyo, mga gala. O ganyan to, mahadukon pa sa atong labawang magkagagahom. Munan duha. Siyempre, balo na ta kung mga daotan, iagin as demonyo. O niya, kung mga kakahadlok, may gala, o mga binuang buhaton, of course, may gala. Kaila pa na may gala sa atong labawang magkagagahom. Asay check ito ngayon na ito pagulagos palibot. Magnom, Jin Luna, kumusta ito palibot ka ron? Basa pa ba? Basa pa ba? Hindi nga init ba? Unya sa taon-taon? Ah, sige, padayon. De, Magnom, Jin Luna.
3: Yes, sa pagkabahay siya, ngayon nga panahon na, waya ngayon na kamalakan. Ay, ang kaya na kabalakan magdumacho na tumut pagi kay maayo dagas sa panahon. Gali lang, medyo ikang karon na magdumacho na lang ato nga panahon. Dili, oh. Pareha sa una nga tugnaw gin kayo pag inarong oras na magdumacho. Pero karon magdumacho na ato nga namatikdan nga perte magyapon kay igang bisagadlaw na magdumacho na hinoon. Wala yung mga pagulan o pagpanilitin kita masalitian. Hugaw po yung kaya nakablakan sa kawarangan tungkol kay wamte namatikdan po. Mm-hmm. Nga mga pagadag o makaroon nga panahon na kung isagot ito palibot karon daghan na ka mag-elisisyo karon na magdumacho na.
1: Mm-hmm.
3: Ato nga makita mga ga-jogging sa palibot o ga-dagan na po na ang mga da-contract karon nga ga-biyahe kay lagi ting biyahe Manila pagkadlawan ng jowal pero kasi kuta ng mga public vehicle ang ato mga observer ka mga baubaur yung mga balabal na maoy ga sa isa ay karong kapanahon sa kadalanan pero sa kutag na Pilipinas kini si Magdumari 24 Ginura sa bitaw observisyo Magdubrado
0: Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Salamat sa debate, Miguel Pasongkaban, Magnum Jane Luna. Kape, kape, kape, kape! Oy, kape mo di, oy, kape mo di, kape, kape, kape! O, pero maturpan ni Magnum Jane Luna, medyo init-init ko nung panahon karon. Iaigang. O, so igang. So, tara, may kalagwa pa ay mulagin na, no? Nga, muraga neto na kalabayang adlaw. At least, may gala na bubuan na itong mga tanom karon. Balik to may gala, balik sa tas, kainit sa itong palibot.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Ano sa araw ito, Miguel Pusongkaba, pinag ni Magnum, Angie Alzado, kay Gingon may gala, kaysabay, doon ay kagabi, doon mo kay follow-up report kini, na itong Gingon babae kagabi, gipusil patay may gala sa riding in tandem, diya may gala sa barangay Dahag, na tanawang ta may gala, gusto ba kay siyempre, patyon ka, nagyo yung mga rason may gala nini, pero babae magod may gala ang gipatay, kinsa man ang biktima niya, unsabay, kumusta man ang follow-up report ani sa itong mga pulis. Kini nga gipatay may gala nga babae kagabi. Asang nadawato may gala pusong gaba, pinagin ni Magnum Angie Alzado, Magnum Angie. Guayad, Magnum Angie Alzado.
3: Magnum Angie Alzado na yung mga panahon na nagpanayan ng investigasyon sa itong mga otoridad. Karabot din yung kamatayan sa usa ka ginang Magnum Angie Alzado nga giingon pa uli ng taas silang pinayanan. Pero wagin din taon na kalahos kaysa sang siya po Magnum Angie Alzado na din sa may upper sumpong ng atong syudad. Pa-maneuver na po no, pauli sila po nga pinayanan. Din nagihapon sa may kaning barangay Indah, particular na sa Habitat Phase 2, huwamang gid ni siya po na Magnum Jowell nag-ipasaylo, nini po nga umaga kaninga suspitsado o tiiling duha ka suspitsado, ay sakay man sila upos ang siglo riding in tandem man Magnum Jowell nga namusil, nini po nahisigitan niya ginang ituuhan karon sa ito po mga otoridad o tungod lagi po no, kay naman po yung mga inisyal na mga nahahatag, napapahayag ang kabana, nini po nga maunga biktima nga si Mrs. Lulibesa Magsigay, nga doon nag-plano sa pagkudlo sa kinabuhi kay hindi po mayroon magdumjo no nga kaya nga pili lang po da ang patyon kay duha man sa siya di man nato mayroon no, nga kanin sila giduha ang interesado nga siyempre magdumjo kay isa naman po ang nga gipusin so para sa sama gagipili ang kanin po nga mahimong
1: duha na siya nagsakay duha
3: kay nakamotor siya na gipusin po ni ang nahisigit ang biktima siya man ang pasahero nining usa ka habal-habal driver pero ang suspensado mong dumjowal nga doon na po yung driver o kanin po rin po nga gunman nagahimo man sa pagpusay lamang kanina mong pong babae mong dumjowal nga nagresulta po din tayo sa iha po mga nangaangkon nga sa madpunasinan sa iha nga lawas na din himang gusto may sumpong area mong dumjowal sila binalo yung sumpong kung na siya mingo gina siya wow yan yung kanina pasaka o kanina kompleto po yan pasaka lugod ka in the house sa kaon yun siya dahil po ba naupo ka durugun yun po siya din naman mga gilis din sa may kanina doon po na sa may bahay din solay sa inana so din na mag naman jowal na itabo ang mong disgrasya nga wag yun po na yun po na yung dali po nga maka kanina nga matikod o makaresponde din na wag po na yun po na siya CCTV din na kayo kapilam sa baras-baras agi din ang mong dumjowal mingaw yun na din ang mong area sumura taga CCTV footage di gyud po da makita din sa maunga lokasyon pero basin sa ubos mga pagdumjol mo nang gipanga taan yung pumagi karon sa itong mga otoridad kay kaniman ang kanimang gunga biktima nga si Ma'am Lulibet Magsigay na ano man ako na niya narawatan yung hulga o bahad siyang kinakulit.
1: Pero kini si Lulibet pila edad ni?
3: 56
1: years old. Okay.
3: Kaya kini siya na ano siya narawatan nga bahad siyang kinabuhi. Pero kani, hindi pa po nila mainod po mag-juno nga mo. O nagin po ni ang pinalgit po nga kaning ilahang matumbok nga oy, posibleng hinungdan sa iha po nga kamatayon. Mm-hmm. Kaya lagi naman ko ito'y allegedly, mga report, mga nabiyol no, nga na'y nagkainta, na'y naso po sa kanina hisgitan o sa mga kanina biktima, na binasa kanina endless po nga bahin po magkamadyowal, no? Mm-hmm. Eh, tungod lagi kayo naman po siya mga anak na magkamadyowal, nakikita na po mga partner. So, gibot
1: siya. Ano sabay negosyo, ani?
3: Wala. Kanin siya magdumadyol na wapa kay nato na
1: klaro. Kasi siguro giyuta niya ang giawaya niya.
3: Kaya lang man ang naingon magdumadyol kay nahi ka rin nga sabi, kung ba, partner na tayong mga anak. O, yeah, di yun, di na mag, di ba maka-assure magdumadyol na nga ang ato pa rin kung mahimong mga awas, ang ato pa rin kung mahimong mga ugangan, na magka, uyun, yun na rin yung hapong nga buot. Kaya nang bagay po yung mga tendencies nga, kaning lahiyang yun yung hapong rin po nga kaning partner din po magdumadyol na relasyon kay ang kanamagin ng mga magpartner mo ay magkasinabot dili man ang mga ginikanan magdumadyol so siguro nagbikil kani ato magdumadyol kani nga ex no sa iha po din po nga anak so muna nila ang mga aligasyon pa po magdumadyol nga i-appel ka po sa i-consider sa ito po din po mga otoridad sa pag-investigate kaya di ba magiging po na final magdumadyol pero doon ay upan pang mga angulo nag-itutukan ang atuwa po mga otoridad yan yung mga nag-iingon magdumadyol no, sa kaning habal-habal driver nga gitunong yun. Huh? Gitunong yun sa pag-agin na din sa may ngiyok na nga dalat. Itaparan sila.
1: Itaparan
3: sila. Riding in tandem. Uh-huh. Pagtapos sila magdumadyol, dali din po niya may himo sa pagpabuto sila pong arma. Sa direksyon yun po, nini po nga maunga biktima. Then si Batten po, sila pa may himo nga direksyon. Iingon ganin magdumadyol mga... ang kaning driver sa habal-habal yan lang gitintang ipugos nga matumba sila magdumdol inay nga kaning makuan sila no ma-drag pa sila pa dulhog magdumdol sa ibase niya po nga dugang pa ng mga kaning samad ang mangkuna ni po nga biktima uga niya so ilahan lang gyud po gipregamutan nga maka-maneuver po magdumdol nga di gyud intan po mamiligo pag dugang lang kinabuhi kaso pag-abot ni sa Northern Mindanao Medical Center dagan man po datong kauban sa magdumrisa magdumdol apan wa gyud po na tabang ang nasisitan nga biktima kaya at mga nadungog kagabi ang mga papayag po no, sa mga kaning nagdala no, nga dili man sila magpadirekta ang istorya sa top rin po mga media lugar sa mga media katong mga taga CDR katong mga rescue team so wala po da sila nakatag-direkta ang tubag pero
1: pag-abot sa pupunan, napasan yun siya kinabuhi.
3: Karon magdumdawal no nga ang kaniya nga nahisgitan nga mga impormasyon may karamihan talaga sa iha nga kaniya in-law po dahil po magdumdawal mo ni ang ilahang usa sa mga na-mention sa iyahang anak din hito na sa kaning NMMC gisan po no nga makuha po ma-exhaust kung usap po yung mga detalye pero matresa din hindi po nga kaniba po
1: ato lang kwanas mga pulis no kaya daghan man kay mga angulo nila so pero naagi na naagi usa nang angulo kaya nganong patyon man gini mo ning usa ka tawo kung dili bugat ang rason di ba magnum anje
3: di pa magdumdol na so naay mga personal grudges mo i-appel sa gitutukan pero di ba kaning ban magdumdol di pa gihapon lagi tataw kay ang katumanggong nakamotorsiklo wag yun kayo siya na detalye po sa driver kay galit man ang pang hitabo niya ngiyobod mong Diyos so wala yun kayo na describe
1: hindi naman po no
3: o kaysa itong mga nagsakay oo niya kagahapon may mag na ito malinduban
1: gabi iman
3: o kagahapon mag-jol naghimo rin ba sa Simex ang itong mga otoridad timing po nga dilip man po hinoon shooting incident pang ilang simulation exercise sa police station hostage taking na ay hinoon po nahitabo dito sa taas na hinoon po nga bahin nga insidente so ang top rin po nga kaning autoridad hinoon giklaro nila nagipaspasan nila paspasan nila ang ilaha pa rin po nga pag-responde nga tupod sa nahisgitan nga area pero karon po mga major nag-iwan nga ang kaning biktima pa autopsy gid gihapon po ni, nila kay lagi para po maklaro pila gid datanan ang mga samad yun nga na angkon at po din pong nasara magdumdawal nga maghimo sila sa pagbalik yan po no, sa pagduki-duki karoon nga buntag ang atong investigador kaya lagi lao naman sa kagatiyon mong din nahitabo ni magdumdawal kaninga na kuman po no ang pagdala nini po nga biktima din sa NMC o sa pagka kaninga pagkuman po dito sa atong po din po nga investigador sa may crime scene so karong buntag balikan na po din po nila magdumdawal para lagi ma kaninga kuha agad ang uban pang mga detalye nga wapa na hipos mo sa itong mga otoridad kagabi kaya lagi lawang naman itong manong yun consider na magyap ito kaya nasa G's alas 11 moment nga pagkahitabo ha sa mga ito nga pagpamusil sa karon nanawagan to itong otoridad manong yun na talagala po man nga wapa sila nagpa kaninga detective interview yun po sa gabi eh, na kung aduna may mga impormasyon, pwede mo direkta na lamang sa ilaha po nga opisina or sa ilaha mong investigador or sa barangay kaya naman ito sila si Kagawad Nazar Wayan kagabi eh. So, gahatag sila o gaditalye din na sa ilaha po masaligan ng mga opisina sa barangay o din hibakaha sa police station Tukugon para maoy kaninga gamit po doon sa tumong otoridad sila pag-identify nini po nga suspitsado o sa ilaha po rin po motibo kaya lagi pangitagid karoon na sila. Kaya mm-hmm. Kani po nga armas mong lipsyon, di pa magigda yun nila makuha ano ang report, kumplitan, asa ba ni magmatch, kung banalitan, rehistrado, kaya dugay-dugay, pabiyan po mong lipsyon na examine, pabiyan po ni ang kani po nga mga bala, nga nahitos po sa mga otoridad sa gabi.
1: Tangatala na kung sa detalye, ano, sa kalambuan, ha?
3: Oh, so atin pa sa tandukan kalambuan ng mga jowal, kaya wakabod ng kapahinabi yun ang investigador ni mga panahon na ang atwalang yun po na excess kagabi no, itong mga individual nga dahil mga kasayuran ni itong driver, din kasi yung mga members, pamilya, yung mga anak ng mga jowal, nga naghatag po no, o mga initial, ng mga testimonya, kung unsa yung sitwasyon po dahil sa ilaha po nga girikanan, di hanga wala pa po ni nakapsun sa kinabuhi ni Ms. Lilibet. Makunat na hipon sa ulit tagi ka sa Police Station 2 Kugon, kinis mag-120 Angel Sado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum! Buntag na Pilipinas!
1: Right, salamat din naman na may gala report sa mga pinagin ni Magnum Adi Alsado. So, aton lang may gala nga pabuton may gala. Unsa bagay, resulta sa investigasyon na sa atong kapulisan.
0: Magnum! Buntag na Pilipinas!
1: Okay, kana may gala kay gituyuan siya. So, nagi laho may gala nga rason ni ana. So, dapat pakita na sa itong isakpan sa kapulisan mga igsoon.
0: Magnum! Buntag na Pilipinas!
1: Ika sa report, may gala pinagin ni Magnum, gikan sa report na may gala sa itong kaban ni Angel Sano, may gala dinita ni Magnum Jane Luna. Kaya gingong gituang tungod sa batal may gala sa druga lalaki, gihulga nga patyon. Agoy, pabuta may gala, kining kuanggiyod, kini may gala nga druga, ambot sa aon eh. Kining panggobyerno may gala karos Pilipinas, mintras ni Apan eh, ang druga may gala, maglangi kini siya kay magiging silang interes. Labi na karon kay nakatutok sa korupsyon. Nahimo na ta may galang malita may gala o bulsita Republic ang Pilipinas.
0: Magnum! Buntag na Pilipinas!
1: Ulaw kay mga official pagis gobyerno may gala ang ipanghatan. Ang Joker may gala, bisag usa, way ni Angkon. So sa ato pa ang mga Marines may gala, mo siguro to sa ila sigurong kwarta, 800 billion pesos pa egzoon. Ang ibanabana nilang na-deliver may gala ng atos mga tulisan, may mga halando na ito, may galang mga buaya sa atong gobyerno.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Yan sa lawa ito, may galang pustong kaban. Magnum, Jelona, guard!
3: Klamo ang usa ka lalaki human kini nakadawat og gulga siyang kinabuhi tungod batud pa sa batal gas droga gikabot siya gani ining biktima nga si Roland nga kanunay kini siya nga makadawat og tax message siya magduma jawal ga patyon kini siya kung dili kini siya makabayad sa kulang niya sa gituwag nga droga lugar nga ginapasangil kaniya apa di kabot siya dinhi kay si Roland gawa man siya kasayuran ni ining neskutan usab lugar nga utang nga sa gituong droga. Galing magdama jawal matud pa niya nga wala man siya pag-apil-apil lugar nining niskutan sa lugar nga mga illegal nga kalihukan apat kining ano number lugar nga sige matud pa o panawag kaniya o sige po do text kaniya magdama jawal nga pusilon siya kung panangitan nga dili gid niya bayran ang balon 6,000 pesos nga giutang matud pa niya nining niskutan nga suspetsyado galing isulayan kining niya og tubag sa tawag magdama jawal apat kining niskutan sa galalaki sige matud pa o pamalikas lamang sa tawag o tungod po lugar ini, dili sila magkasinabot kay ginapasabot lagi ni Roland nga dili matutas siya kinilugar na kabalo nga kinidae siya utangan dahil nining naiskutan sa lugar nga ilegal nga kalihukan matod pa
1: wala kabayad sa droga sa nga gisoyop.
3: Matod pa po diini po nga biktima magdaba jawal nga wala man po na niya gigamit or wala siya koneksyon nining naiskutan sa lugar nga lalaki kung kinsa magalitong si pamalikas matod pa niya sa tawag o sige niya gi-explainan magdumajawal sa text nga wala siya kasayuran gid magdumajawal no apat gi-insist nining iskutan sa lugar nga lalaki kani si panawag niya magdumajawal naaligi siya utang nga 6,000 pesos giingon nga dako-dako matod pa gagaramo ang iyaha lugar nga gikuha sa diha lugar before lugar no naga New Year magdumajawa sa tuwa pa naningi lagi siya kay lagi June na biya karon magdumajawa sa usa po rin no sa iya lugar ni Kabalakan kay base ni niya ga masaypan siya o bako sila nagi siya ni ini lugar ni iskutan sa lugar ga panawag ga kan iyan no tani ini no gi refer na nga tumusto nga kapulisan na iskutan ni insidente o bahugtanon matud pa gilimod ni Mr. Roland ga kini siya ni laki lambigit ni ngisutan nga illegal nga kalihukan para sa butag na Pilipinas kini si Magnum 124 Gino na sa butag og serbisyo magdebrasyo
0: Magnum buntag na Pilipinas.
1: Salamat din naman ito, Miguel Pasongama, Miguel Pinang di Magnum, Jane Luna, Ogas Bragos, at lang, Miguel, Malita and Bacac Republic. Agoy, Malita and Bacac Republic na kuno, Miguel, ang Pilipinas.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ay, good morning din, Miguel, sa itong wife, Ginny J. Diyan, Miguel, sa Tirihel, sa Mina, Miguel, sa Esbuntag karon.
0: Magnum, buntag
1: na Pilipinas. Mata, Miguel, silig-silig na, mga eksyon, exercise.
0: Magnum, buntag na Pilipinas. Na, Mina,
1: good morning din, diyan sa uptown, no? Diyan sa Barangay Lumbia, o oh, diyo sa mga Batar family. Pinamigala diya sa Matulpa, kining Matulpa diya sa Upper Lumbia, no Upper Uptown, Migala, Lumbia ni, o oh, sa mga Batar family.
0: Magnum!
1: Ato sa balik-balik ka, Migala, di postong kama, Migala, pinagbanggum Angel Sado, kay Gingon doon ay babae, biktima, Migala, sa pagpanunggab sa iyang kaipon. Na, muna ni mga egzoon.
0: Magnum! Buntag na Pilipinas.
1: Yan sa balik-balik kami, Miguel, reposong kapat. Standby sa basa ito nga report, Miguel, sa Magnum News Center. Pinagi ni Magnum Lani Delgado. Nini, Miguel, actually, kini, Miguel, ang sitwasyon karon sa ato sa Pilipinas. Mulamay pa ni. Dili pa ni siya mao, Miguel, napay mambuto ani. Di pa naging siya mao. Di ba, kay kagahapon, piling salbo naman to siya. Pero mula gina, kinala, pinungana, gina nga, ang uban, di gina may investigar. Kaya mugawas man, ya, dapat gani. Ang apilon pag-investigar, Miguel, si Mina Pangandaman katong atong kani budget secretary unya si kato si katong atong executive secretary nga si Bersamin kato yang anak bidaw di ba gipasanginlan man to nga moy moto may bagman may gala pag naay madawat siya may gala ang murag siya ang usa to siya nga magpahiluna mga igsoon motong nangatangtang sila kaysa patong yung pangubang ipanangtang mga igsoon so apil na dapat sila pang apila sila mga igsoon dapat pang imbestigahan. Na kay karong panahon na labi na kay nigawas ni namala tong gingon may galang lugar paggawas may galang nining isyo karon
0: Magnum buntag na Pilipinas.
1: Daghang kay galang involved may gala pero ambot og napabay si kanraon may galang nining investigasyon kay sigurado may gala halos magbinunutan na sila silang buhok niya sa Senado di lang gid mapadayon ang investigasyon kay daghan mang ma-involve daghan may galang ma-involve so pugong gyud antos sa ginawa. Muna ang gingon nga, sa kusaon may gala, tao na lang maghukob niya na, kaya ang isyo mga gawin, lilamay pag-ayo, ikadwa, nakita sa nato ang sedagan sa gobyerno karong panahon na.
0: Magnum!
1: Pero balik-balik ka sa nato, may gala, pustong kapay, bi, pinagin ni Magnum Angel sa standby na na, kaya itong tagas, pagtagad, muna may gala, ito isgutan, kadyot na, unyang tataon, pinagin si report, may lagi ni Magnum Lani Delgado. Ato sa balik-balikan, may gala, pustong kapay, Magnum Angel Sado, kay babae, gidunggab guno may gala sa iyang kaipon kuyon sa baka hinungdan kanini yan siya naman tripos ng kaban Magnuman Gelsado Magnuman Gelsado Gwain Magnuman Gelsado
3: osa ka babaan nga gidunggab sa makadagang higayon sa iya pong kaipon na paan manilang gani kay gusto na yun po Magnuman Gawad ang na iya na angkon nga mga asaman din na po may paingon tungkol dahil kayo nag-iimo man po siya ng pagdipensa sa iya po din po nga kaugalingan kininga osa sa kaning babae Magnuma Joel nga nag-iimo yung tanto sa pagpakitabang sa tuwa mga otoridad. So hindi nga may responde at mga kapulisan sa police station na susunggol. Naroon po nga may iimo sa paghatag o kaning city measures po diyan din at mga areas na kumamanaan Magnuma Joel. Kung karoon po nga ma-responde yan kaning nahisutan ng babae o gani man sa tuwa po nga nakuha informasyon kaning nahisutan ng babae Magnuma Joel nga kaning na-involve ko nini po nga maunga pagpandapat nagahimo yun din tanto sa pag kaning pakig-away man di ay payo pa po nini po nga gihimo po ani po nga lalaki nga pagpanunggab sa iya ha? So doon na sa kaning panaglalis nilang duro hapon Magnuma Joel nga nirisulta yun po no sa physical pagpandapat na dahil po nini po nga lalaki kaya naging siguro ano po yun nakaanto sa lalaki Magnuma Joel na niniligin nga baba ko sa babae kaya posible nga sa kasuko na po tumagin yung kanibigin po na tumalimot nga po nga babae, kung palitan mabikil, masakitan magmumjol, masulti magin na po no, uga, makapamulong po ng mga hain po magmumjol, nga di po na mabasol, kung panalitan, nga makahimo po siya sa pagpanakit po no, pinagin lang sa verbal ng pamagi, nga doon po sa iya po nga partner, apa nagiklaro sa tuwa po mga otoridad nga di man gyapon po maayo lagi, ang gihimo nini po nga usa ka 33 anyos nga taga-Bisigan man din ni Magnuma Joel pero nana siya nagpuyo din eh. Sa mga hindi na muna tangkungan pamamanan ni atong syudad ang kaning nga lalaki. Kaya lagi, naalan po din hipon Magnuma Joel sila nag-ipon sa iya po nga partner nga lumad na taga-Sayas barangay Carmen ni atong nga syudad. Giibot yan sa tumutunidad nga pagbalikyat yun na dito ang maong babay no, na mauintan po doon sa kaning nga panalipot yung kabulingo na isa man sa iya po mabugtong kikadaghan lagi siya. Yeah, dunggab-dunggab. nga dong gamit ang hait nga hinagiban apan ang nakapan magmajor gid ani kay susama ra gid sa pipila ka mga narating si magdumjo nga dunay gid gihapoy mapinasulod sa kasing-kasing kining 30 anyos nga babay kay bisag nga dong gabana siya magdumjo niya naa na gid mga
1: munang ingon nga bahala o gasaging basta labing bahala og mga matay basta kay Jesus ginuo
3: mo gihapoy so ang biktima abisuhan sa sa mga awtoridad kay naabot gid gihapon na to apong mga personalized police station tukuban sa pagpugulo ni Police Major Peter Tahor dito sa area. So, giingan din siya nga magpa-medical examination para ang katuloy mga kamad niya ma-appeal to sa imbidensya din magdumajuwa at panahon nga magreklamo siya. Pero ang biktima, voluntarily, nagmanifest siya nga di siya interesado na magpulso o reklamo, mag-file of criminal case, patok siya yung kaipon. So, posible, pasailuan na yapon niya, buhian na yapon sa mga tulad ng gunding na hisisan ng lalaki. So, huwag may kaning interes, ang ihapin po nga partner na bisan pag darong gaban, kung pasailo, ihapin po dahil sa iyaha. O siguro, balik nito sila mag-ipon, dito sa may imbira muna, tangkungan, barangay, kamamanan. So, kaning nga, duruha mag-dumjo na, taga Sayas, o taga Bisigan, pero din yung mag-ipon sila nag-ipon na sa may tangkungan, so din po nag-responde dahil po ang atuang mga otoridad. Ang mong kaso, taliwala po man nga buhos sa mga otoridad, abang mapasakaan. Kitang 33 anyos yung imong pagpanunggap sa yahang kaipong 30 anyos pero di man mapugot. Kailangan mong kabubot yung magumjol kayo voluntarily man yun.
1: Nag-manifest
3: nga dili na lang daw. So, parang ito na ipos nga
1: Ginabot sa ilang ilang hugot nga gugma, hugot.
3: Hugot nga gugma. Agi sa hiyang masikog na nalapatan na magpuyot na mag-enjoy na o kaning agagmay na patulong sinuha o pangayuhang yung napakailuan. Sa nahipos ng balita, ito sa police station to po bang kinis mo 220 Angel Sado sa balita o servisyo Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Salamat din naman, Temekala, de Poso Gaban, Magnuman si Alzado. Bala, de Oga, mga dunggaban, basta kayang gugma, permanente. Oh, sorry ba, so, amot gugma pa ba na may gala, nga dunggabon ka na. At yun, siguro gugma na. Ang uban dia, sige na lang, kay asig mabuhi pa tani. Okay, muna ba na yung gabuhi na to? So, ato na yung dutan pa kayo. Sayot, kin may gala ng mga decision. Anyway, so, sa ato, braguan din sa ato to, bangon na mo, kay Buntag na, sa City Hall. Oy, bangon na mo, bangon na, kay Buntag na.
0: Magnum, Buntag na.
1: Masignanan mo nga walay Friday ha, karon na sugod may gala karon. Nanay Bernes ha, kaya alas 8 nga to sa alas 5 ang inyong trabaho. Kanito, alas 7 man to. So sa mga kaiksunan ta nga doon na may gala i-follow up sa City Hall, doon ay trabaho may gala ang City Hall karon para na.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Okay, kanito may gala, muraga tungod lagi pag naginot. So alas 6, alas 8 pa yung sa alas 7. Karon mga eksoon, kwan siya, kining hando na sa alas 5 siya, so lima kadlaw may gala sa usa ka semana.
0: Magnum, buntag
1: pero ayahay may gala sunod o, kway trabaho, pizza 12 o, Independence Day, kuy, Birnes, unya, pag pizza 15 may gala, at City Touch Charter Day Celebration, wagya po yung trabaho may gala. Unya, instead of the city address, may gala sa itong mayor na, sa itong Dakbayan, diha may gala sa kiosko kagawasan.
0: Magnum, buntag na.
1: Subot pa sabot, may gala nga ang may trabaho, Friday, pizza 12, 13, Sabado, 14, may gala, Domingo, 15, Lunes, upat kadlaw straight, may trabaho, may gala, sunod simana.
0: Magnum, buntag na, Pilipinas.
1: Ayahay kayo. Asa na ba ito, may gala po sa kaban, may gika sa report sa mga kaban sa gawas, dinisanta may gala sa Magnum News Center, labi na sa mga dagkong balita, init ng mga isyo karon, labi na kining corruption may gala. Kaya ganyan rama may gala ni Atty. Baligo sa banabana, sa ilang banabana mga eksoon, maabot sa 800 bilyones, 800 sa 800 bilyon pesos may gala ang na-deliver nila. Sukad niya itong paglingkod yun ni Presidente Marcos. So, kung nag-deliver may gala na ito. Hangtod may gala ang last katong na-booking na yun sa pizza niya itong 2025 last year.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Grabing delivery may gala. So, munang itawag, delivery republic may gala ang Pilipinas. Malita republic na ang Pilipinas mga eksoon. Grabe may gala. Kung kayo, no? Murag makapanlimbaw sa balibog, gangilo imong dalungan o makabati sa mga istorya may gala sa mga sundalo. Piyasa na ba ito? May gala si Magnum sa Magnum Malani Delgado sa Magnum, Magnum Center. Usabay mga pinakalitis nini niya. Kisa pa nga na-mention kay Daghan Magiga. Ang na-mention may gala sa mga sundalo kagahapon, naghatol po sila sa balay gid mismo sa presidente sa Ilocos. Unya ka Martin Romales, balik-balik. Unya daghan na na uban sa ubang mga senador. Kanito mga kandidato pa sila. Unya karon na himo ng senador, si Tito Soto. O niya si Irwin Tolfo. Kay grabe may gala, no? Irwin Tolfo, sikat kay nga klase ng pagkatao niya kay di lang nga malita may gala. Apel pa nga. Itong ngayon, gihatlan pa sa di lang kay malitang gihatlan sa iya. Gihatlan pag isang kwarto may gala, sa iyang kwarto may gala. O ga, damang. O kay mamili pag ups, kini ako niya. Aka na, papauli na, kaway dada na. Kini ka damang, patsada ni. So ka damang. Biasa na ba ito, may gala po sa kapan. Magnum Lani Delgado sa Magnum Center. Magnum Lani, Gwen Lani.
4: Sa Magnum Jewel, yung manlagi Magnum Jewel, katong naitabo kagahapon dito sa Maya Senita, dito sa Senado Magnum Jewel, no?
1: Di, Blue Ribbon na, Committee na, hearing.
4: Nagpatinawid ang 18 ka mga Marines Magnum Jewel, na kanilang ikabutiyag lagi nga mutistigo, lagi ani nga ano maya sa flood control project, din may butiyag po sa nila Magnum Jewel, ang mga nalambigit po niya, na lagi nga maong anomalya, lagi aning flood control project Magnum Jewel. Ato pong karong paminawan Magnum Jewel ang pamayag po ni Senator Rato Marcoleta kasi di na katong giakusahan lagi sa DC ko na 18 Marines ang pipila ka mga opisyal sa gobyerno nga midawat o mali-malitang salapi isip kickback sa flood control project Magnum Jewel kaya nangibutang usap sa maong mga kani marino atul sa pagdungog sa Blue Ribbon Committee kagahapong Adlawa ngayong lakip sa mga midawat o kickback mismo si President Ferdinand Marcos Jr. o pipila ka miyembro sa iyang pamilya sama ni Congressman Sandro Marcos, lagi po sa sila nga Senator Tito Soto III, Senator kona Senator Erwin Tulfo, Congressman Laila De Lima, kani Congressman Franza Castro, Ol Manuel, Aileen Ambrosa, suguban pang miyembro sa Makabayan Black Magnum Jewel. Atong paminawon sa lahat ang pamahayag ni Senator Rodante Marcoleta.
5: Nilist down nyo sa paragraph 43. Babanggitin ko na, salita nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan, sa HOR, at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante kinuha niya sa House of Representatives saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito ah, House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House, Jojo Ang, Townhouse, Julian Baronda, Townhouse, Ace Barbers, Townhouse, Ching Bernos, House of Representatives, Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse, Franz Castro, House of Representatives, Townhouse, Joel Chua, House of Representatives, Manix Delipe, House of Representatives, Laila De Lima, Townhouse din niya kinuha, Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse, Janet Garin, House of Representatives, Townhouse, Don Gonzales, Townhouse, Jay Kong Hoon, House of Representatives, at Townhouse, Jerbil Luistro, House of Representatives, Raul Manuel, House of Representatives, and Townhouse. Ito yung mga anong makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan black. Na kapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na lang mabuti. Parang sila, ay ngayon pala eh. Hindi ko sinasabing totoo lahat ito. Kaya kayo nandito para patibayan ninyo, indigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Sandro Marcos, Forbes Park, Paolo Ortega, House of Representatives, Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse, Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence, JJ Suarez, House of Representatives, Erwin Tulpo, ayon, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po ng binanggit ninyo, ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na. Kailangang mapatibayan natin sa pamagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahad na tama lahat na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi.
4: Sa Magnum Jewel do ang gibasa nga kuna panungta
1: ang sa affidavit sa 18 Marines. Okay, murag umana to pangutana murag kita sa tagsan man nito pero kani mo ni ilang gibulgar o gibutang sa ilang affidavit nga mo ni ang ilang gihatdan o ga malita o ga pipi ko man to no duha ka klase nito malita na small la medium ug large unya do na sa uban ani gidalan sila og paper bag kanang paper bag bitang square ba square mo man paper bag lais atong bulsita kini paper bag mo ni ligon siya nga naay kaptanan magnum lagi di ba paper bag
4: photo Magnum Jewel nol mo man nagani ma mention lagi ni mga pipila ka mga senador o pipila ka congressman Magnum Jewel mito bag pod Magnum Jewel kani lagi nga pipila ka mga congressman
1: dapat ni ang kun sa ila nga tinuod mga ito mga 10 million ramo tigipadala sa ako nana wala
4: Nabay ni Angkon? Jowel, ang may Angkon, Magnum Jowel, nga nakadawat sila og malita-malita, lagi nga kwarta, nga gikabutyag po sa kani, 18 kamarin si Magnum Jowel, wala ibisan o sa sila.
1: Wala ibisan o sa ni Angkon?
4: Oh, wala, Magnum Jowel.
1: Ah, may nakabay mo ni nga 800 billion?
4: Jowel, labi naging pagkuhan Magnum Jowel, lagi gikabutyag po lagi nga 800 billion pesos lagi ni Kapikwan Magnum Jowel ang na-deliver lagi po daning
1: ilo sa ilang kamarin Magnum Jowel. Muna ilang estimate nila nga na-deliver nila ang kwarta nga to sa mga official sa itong gobyerno. O appeal mag ito si Father Flabby Villanueva. Sali si Father Flabby Villanueva. Kaya pormero nga gihatag sa gihaton sa iya, pormero murag sobre na to siya, sobre. O niya sa sunod nga delivery, sa lugar nga delivery, malita na yun ang ginalaan ng pare. Matbasi sa katong pamahayag itong usa ka sundalo nga, sir, naka itong mamagalit, sir, naka paghatod ako dito sa ilang simbahan, nakasutana pa itong itom. Ano ba yun siya? So, kagahapon muna, no? Father Flabby, atong itanaw karong buntag, sa itsura niya, amo ba nila siya katunay murag isugay nga pare niya?
4: Aktivista mo po na siya nga pare, Magnum Jowel.
1: Ay, bantog lang, no? Niya, atong itanaw sa itsura ni Flabby, ha? Kaya kabati mo lang ta. Amo rin ito makita gin kada na mga kalihukan sa mga komunista na gina sa pirmi. Na apil man siya sa mention na itong mga sundalo, kanhi nga nakadawat sa pormero sobre niya ang sunod nilang delivery. Muna rin itong malita na yun ang gidalang ito niya. So mo nang isog na kayo kay malita rin siguro ang nadawat na. Sige, parayon.
4: Muna Magnum Jowel, no, ipanghimakaktin sa mga pipila ka kongresman o senador. Ang kanyang pagkaroon Magnum Jowel, kinalakip na gini si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Magnum Jowel, gihagit pa sa karon Magnum Jowel nga ang 18 ka marin nga pamaturan Magnum Jowel ang ilahang gikabutyag lagi nga nalakip pa sa namindawat sa malita nga kwarta ang Presidente Magnum Jowel. Gihagit karon lagi, gihagit karon sa Malacanang, ilabi na ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, ang mga kanhi marin lagi Magnum Jowel nga pamatundaan ang ilang gi-aligasyon Magnum Jowel.
1: Nabayari ebidensya, anak lugar, ba? Mahon naman tayo na, ebidensya ni mo.
4: Lord, ma, dapat mamatundaan ang ilang Magnum Jowel.
1: Pero mato niya, Magnum Kwan, mayroon sila o Kwan yun. Ang ako, atong uhatan din eh, kunabay usang nga muangkon nga na-deliveran sila. Pero kanang panghimakak, murag, di na kahit ana, kahit murag, muna mag-inamay tabo. Kisa tayo tulisan tao nga mo, tuga mo, angkon nga tinuod na. Diba? So, bisang ganing nakita na nga, klaro na kayo, may pagkay guha, may murag kapos uwak man gani. Napangutana karo, nabay usang karo mingon nga, ay wala man to, regalo man to sa Pasko. Inana, kuhan, apakuhan mo to, kay birthday man ako, kitagaan ko, ana, wala yun. Kaya may matong na yung angkon nga, ay birthday mo na ako to, abi ko man to o gakuan, kay abi ko magregalo na ako to, kay birthday ko na ako. So kung birthday usahay, mura ba consider na mo kay, birthday o. So inana, kay nana, kung ni angkon, kay birthday niya. Kaya mo na may nga, abi mo na ako o gakuan to, kay birthday mo na ako. Awala ka ni angkon, bisag hantog ka ron, magnoma, lani, kisa man ang mga nanghimaka ka ron, ato lang tagsa-tagsao ng mga kay, daghan magkining mga na-mention din eh, labi na ka mga member squad ko, mga isog yung kayo, kanya to, tanan naman sila nakadawat, doon ay dilit na iuban noon nga, wala lugar ma-mention din eh, pero katong mga grabe ka, mga murag hyper kay kanya to sa, labi na ka Castro, sila Manuel, sus, mga isog na bagi kayo, sila ni Brusa, Sukuban pa, kanya Spaduano, di kayo kumalimot ni Spaduano nga, murag, bisag na diya, gitindugan na sa Maraculita, kay murag, gikuit-kuhit niya, kay magsinumbaga sila. Apil man din siya sa nakadawat. Sa na-mention din eh, ato na tagsa-tagsaon, labi na Laila di Lima nga mga isog ay mga istorya. So, wagin niya kung ano nila nga, abin ako birthday na ako to, kay akong birthday man to niya, gidalaan ko, abin ako para sa ako to. Nana, wagin niya kung nga, lugar ni nakadawat sila, Magnoma Lani?
4: Wagin Magnum Jewel, wala may nangangkot sa ilaha Magnum Jewel.
1: Oo,
4: wala
1: niya. Magnum Jewel
4: kay, ikabutyag nila nga di na matinuhod Magnum Jowel ang mga aligasyon.
1: Asa man yung nakapahingon ng 800 billion na pesos? 800 ha? Kulang na lang 200 billion, trillion na. Asa man yun eh? Kisa man yung nagdawat ani na loob sa kaya kitanawan yung mga itsura itong mga sundalo, nagay panudlay, nangaupaw na gani. Diba? So, imposible yung masadog ilang gibahin-bahin to kay sila may kisugo nga magatod. Magnum lan eh. Oh, so, diba?
4: Magnumaon na to at nga lagi karon Magnum Jowel.
1: Atangan na to, atangan na lang.
4: Oo, mga resulta lagi aning karong Magnum Jowel. Talabot aning aligasyon aning 18 kamarin sa Magnum Jowel. Nga, nakip man na sila ang Senator Erwin Tulfo, Senator Tito Soto, ang nalambigit lagi aning gikabutya nga anomalya Magnum Jowel, lakip sa aligasyon aning 18 kamarin.
1: Ang Erwin Tulfo yun, no? Kay, nag-charge pa siya human trafficking. di lang pang malita, pang kuan pa. Ipadala ito, linya. Pag linya na, akin eh. O, ipakuan na, kaya ba yung mga nada na, kinira ako, kapatsada. Muna ginana, apel po si Erwin Tolfo, niya, muna ba isog kayo, niya, ang problema niya, kung tinood na, o niya, siya na ba ang lugar sa ingong palagi nga, siya naman ko noong bago, ambot ka, yung kalibog man tamay gala, kay ang mga pa-surrounding uban, trisigit ang ikinanglan din eh, nga mga senador nga lugar, si Alan Peter Quetano, siya pa may nagpabilin nga Senate President, pero karon ang Malacanang, di na siya, di na mo ila sa iya, dito sila sa Dusi lang kabuok. Kaya siyempre, ikaw nga, isturaw ng mga, mga abogado, opinion na magyapo nila, I don't know, pinasubay sa balaod ba ng ila, pero sa ilang rules diya, sa balaod sa, diya sa Senado, doon ay, di ba, 24 man na sila kabuok. O niya, kinanlan sa haron nga makuha ni mo nga ikaw ang leader, 50 plus 1 gina, siya mo na sa eleksyon ba? Nga, sa Osaka Gatos kabuok, makakuha kag 51, daog ka. Inana lugar ang simple kayo nga mga lugar balaod yang gasundon pero dusi naman so wala mahimong trisi so dili illegal ang

0: So na sa Senado karon ang good and the bad. Na diya kisay good diya, kisay bad diya karon sa Senado. Muna ito nga makita karon na nga buhatan niya. Kining Senado Magnum Lani, mao na lang ning buhatan sa gobyerno, ilabi na nga institusyon, ngayon ta itong masaligan nga mo laban pas mga tao o mangita o justisya o kamatuuran diya sa pangitabo karon. Na kay nasudlan man sila sa, I don't know, sa mani, matawag to, good or bad ba? Kisa may good diya, kisa may bad po diya. Wala na, kay kumaw na siya, wala na tayo maduulan. Kaya mismo siya, nangagubot naman ang kongreso, ilumilom naman kongreso, kay sa kongreso, wa makay masaligan diya. Naman gani, pero gamay ra kayo. So diya, puro ag kontrolado diya, na din eh, gusto nga makontrol po sa ang Senado. Muna diya, sige, sabi mo nga, super may line diya. Kaya nga itong kapabuton ka ron, 15 mo angkon, nabay mo angkon, usalang kabuok. Si Father Flavie, muna itong pabuton si Father Flavie, kumuangkon ba siya, nga nadalan po siya malita. Muna itong kapangitaon ka ron, muangkon kay pare man eh. O pare, pero ang iyang aksyon, mura man og, I don't know, kamulay magtanawan eh kung sa iyang aksyon diya, ang pare din eh, gakuan sila, galikay sila, gistura kuan, pero kini siya, way kahadlok ni. So, na-appeal man siya nga na-mention sa mga sundalo, kagahapon silang affidavit, o mismo sila mismo ni istorya, nga nadalaan gin nila ni kaduha, una, sobre, kaduha, malita na gyud, magnoma, lani, sige, imong supaylain daw, wagin niyang ko nang tukaroon, anyway, atong pabuton, kunabay mo angkon, kay puro man sila ng himakak, nga wala sila, lugar makadawat, unya, pang daot lang kuno, nganis mga honorable, ang gihimo sa mga sundalo, nga ilang nadalaan, o kwarta, malita-malita, kining mga tawhana, magnoma, malita, o kwa na, tuklarohon, malita, o kining paper bag, magnoma, lani.
1: Wala lang na mga Joel, wala lang tanga na nato Magdum Joel. Kung doon na pagiging lang kung ano nila Magdum Joel, kasi hindi kabutyag lagi yan yung DC8 ka mga Marines. At tanga na nato Magdum Joel.
0: Tanga na lang, oo.
1: At tanga na nato Magdum Joel, no? Mawala na siya Magdum Joel. At tuwang nga dagko balita karon sa kauluhan Magdum Joel. Kagugot na lagi karon Magdum Joel. Dito karon sa Senado.
0: Amot siya sunod may tabuan eh. Kaya diba, nagingon si Kwan, si Senate President Alan Peter Cayetano, although siya si Senate President karon, pero ang Malacanang, di naman mo ilan niya, ang ilang gilas Malacanang, ilan na mga sakop, kato si Juan, kining Gatsalian, no? Wing Gatsalian, ang ilang ila, di ba na mahimo nga ang bindalo na sa pirmi, pirmi lang ta, di gatuos balaod. Muna naman mo yung daotan, ade, kung di na ta gatuos balaod, muna ay kulba na kayo, kay natay balaod, di naman ta mo sunod, muna ay delikado yung kayo, kaya mo madayaw, maday balauray ni. Sige, so delikado ang atong kahimtang niya na kung mismo ang atong gobyerno, ilabi na ang mga babala, dili na mo ilang balaod. Ang ilang balaod nila, ilang gusto mo'y matuman. Muna ang delikado. Sige, final report, Magnum Lani.
1: Gikan sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum 121 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Muna may gala, no? Ang muna may gala, ang lugar, sitwasyon may gala na kagahapon pa man eh. Natanaw na tumigsoon kung kakaingo man lang ipadayon kuno nila ni sa Blue Ribbon. Pero ang Picas pod, kinala dili yun. Kagahapon at lawa, kagahapon may gala, nagtuta kay nakita mo ito. So one side naman ito siyang video may lang katong si Junbi Cremulia, ang atong DLG Secretary. Pormero na magkuslikod, murala siya gana ba? Gana ba nga murag... So nakita sa laing video, yan ang ipungan gina may gala si Rubin Padilla. Giwalupan siya, gisidestepan siya may gala, lahos siya. So tungkol na itong pagsulod at mga itin ba rin sila ni Senator Paya Cayetano, doon na muragapugong ba, pugong siya mismo. Pumero abinato o wala lang siya magkanabang, wala niya pungi. Sa laing video, kadaghan na mga video, gipagawas, ay gipungan na niya, murag iyang harangan ba nga di kasulod. Unya si Rubin Padilla, so sino you know, nga layo ra kay sa Rubin Padilla, kay si Rubin Padilla praktisado man na. Gisaid Stephen sa gamay megala, gilahos siya. So no, wala na si Rubin Padilla, gilahos lang. Wala na siya, love day lugar, pugong-pugong. Si Rubin Padilla, muragana na lang siya. Sa sigig pugong-pugong niya, gamay ra kay giwalupan may gala, murag gisaid step, din nilahos siya may gala. Kaya gisaid step para si Senator Padilla, lahos rin sila. Wa makapugong may gala, kagapong ang lawa, kadaghan mga video, ang nakita nga ito, primero video, nagalikod siya, mura lang o gitulod siya, pero di ay siya mo ni pugong di ay nga di makasulod mga igsoon. Libo kayo. Ato na isgutan niya, kaya lugar mo ni may galang pangitabo karon nga init pag yung kain eh. Pilik-pilik pa yung galas, kaya init ni may igsoon, labas pa kain eh.
2: Buntag na Pilipinas.
0: Ang ato di karon kay na-mention naman, kini mga ngalana, pangitaon ta may gala o gatong lugar kay daghan naman, tala naman sila ni

0: Soto, sila si Senator Soto, sila ni Senator Kinibang Irwin Tulfo, kay sikat kay siya karumigala, sikat kay pinakasikat siya. O niya, tanan, no? Katungoban sila ni Tiriridon, mga sabahan na ba kayo ni? Sila Ila de Lima, si Jose Pepe Pipito Alvarez Begala, dito kay Senado. Wala mo ko rin siya makadawat. Basin siguro po doon katong na ipupirbag nga gihatag sa iya, wala gina kaabot sa iya, kaya niya ito mag-isa sa Senado. O giyang gipangimakaka, wala mo ko. Basig nage para sa iya, pero wala may galag ihatag ito sa iya. Kaya naman ay, magdawat ko sa iya, wala mo ko rin siya makadawat yun. Siguro seryoso ito siya, kaya niya ito mag-isa siya. Kaya naminso naman yung alan, niya ito siya sa Senado may gala, giklaro niya nga, wala mo ko kadawat. Diba? So basin siguro, kasapian na makinis Pito Alvarez at tagya sa Rio Verde, diba?
1: Magnum, buntag na!
0: Oh, so basin may galag, tinuod gihatdan siya, pero wa makabot niya, muna ang isang, wa mako kadawat, ana. So di ato siya dito may gala sa, mismo may gala sa kinibang area nga nag-hearing ang Blue Ribbon Committee.
1: Magnum, buntag
0: na! Nato ni Skuta, may kakay, naghapat ang mga report, may gala sa Tobra Goban, din sa atong tulumantong oras, alas 5:05 na.
2: Time Check is brought to you by J-Drop Water Refilling Station with branches at Nazareth and Indahag.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science.
3: Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
0: Nagantos ka ba sa hinay nga internet o lousing servisyo? Sulbad na ang imong problema. Yan sa atong repeat ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, timanong ka diretso, paspas pa ang servisyo. Nantipig sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West Chirio or District 1. Anakinin sa mga barangay Bunbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, Apinlang, Camp Ibangilista, Bulwa, kanito ang apilang San Agustin Valley, Forest View o Westwood. Sa pagkatpat o gipunan, busa tanawa ang inyong kontrata sa internet kung expire na pag-converse na. Kuno ang kapay fiber internet na pakunik na sa Camlets Fiber, ang ilang abotan ni Mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner, Antonio Luna Street, Cagandro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 o sa 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet palayong mudawat o ang mga aplikante pagka-sales agent, fullman o part-time, bukita hangtod 45,000 pesos pataga bulan. Isabitlang ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa, Street Cagayan, De Oro City.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
7: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
8: Mabalin sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sa nga markuso. Chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
12: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urac value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagdamin sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Cagendeoro ug Misamis Oriental. Paimong usab ang ilang libreng check-up o ga senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagendeoro. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-450-463.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
0: Oras, alas 5, Jess na.
14: Kini nga oras, sapat ka nato ni Board Member Dexter Yasay sa sangguniang panlalawigan sa Misamis Oriental.
8: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ikinapit na sa paraguman din sa Santo Tomo Miguelato ang buntag na Pilipinas. Oy, bango na, kay buntag na. Hoy, alas ato makaeksuna na sa nagkaremang kabarangay din sa atong dakbayan.
11: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Amo na mga barangay katong gusto mo dagan, may gala pagkabarangay kapitan, kagawad, iskay chairman, kagawad. Ala pa ni kasikay na mo niya kay doon lang may gala karong magsugod may gala ang election period karong bulan sa Agosto.
11: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Madayon gid may gala ang election magsugod. No? Wa na may istorya katong mga suwestiyon nga kwaon tanin kwartahan eh kay ato ni nga gamiton sa kalisod. Wa na may kwarta Pilipinas. Ang atong utang may gala, sus ginoo ko, mabot na halos 19 trillion pesos. Ha? Halos may gala mabot sa 19 trillion may gala. Saan na lang na? Sige, pangutang gobyerno. Ano yung kwartang gobyerno?
11: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Nabimbahin may gala na mga buhaya sa atong gobyerno may gala.
11: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik-balikan sa nato, Bikes. Gutang tanong niya. Ato sa balik-balikan ng mga bulyara si Puso Magkaoban. Dinita may gala ni Magnum Angel Sado. San ba yung Magnum Jean Luna? Dinita ni Magnum Kineng Angel Sado. Kaya dua may gala ka motosiklo ang nangawala. Missing, ang saan eh. Girintahan may gala pero wala uli-uli ang usasab. Gikawat may gala sa wa may lang suspek. Piyasa na ba ito may gala po sungkaban. Magnum Angel Sado, Magnum Angel Guayd, Magnum Angel Sado.
15: Sa Magnum Angel, no, parang karoon nga nagpakitabahan ng duha ka mga individual o managigilis na nga biktima sa pagpanghilabot. Pudintahan po niini po mga individual Magnum Angel Guayd nga wapit kong galing motorsiklo pero siguro nang anday, di po ka-afford. May inundan ngayon lang kinigihin mo po Magnum Angel no, ang pagpangkuha o mga motorsiklo nga wapit plano po Magnum Angel ngay uli nga doon mga inundan nga tagiya. Una ta Magnum Angel niini po nga osa kakaring lalaki nga nagpatala din sa may police station na police station na 7 na Bulwa human nagikinis siya mabiktima sa kawatan wa pagya po tinan magdumjol no kung asa kini corona paingon ang suspensado tungod di kay nakurat raman pud ni ang biktima magdumjol ng yahang Honda RS125 nga dunay plate number nga K18-22-30-12-74 nga nakaprada raman din na sa may barangay kung din na sa may Bulao, barangay Ipunan ng atong syudad, kalit nga mawala. Giingon sa nahisgitan nga driver ni ini nga 32 anyos nga babae, pero di siya yung tagiya magdumajowal ha. Siya lang nag-drive, nini po nga mamotorsiklo, nga wagid po da nila damha, nga mawala kini tungod lagi kaya nakalakwa po po ng maunga unit po magnumajowal diyan iya kini ang giparada diyan sa may Bulao barangay Ipunan ng atong masyarad tungod din tayo sa maunga insidente na balaka po din tayo kini siya sa paghatag po ng informasyon ngadto sa iya po din po nga parente nga morag po po na nag-iya nini po nga maunga unit tungod lagi kaya wamang po da nila po gituyo magnumajowal na mawala kini pero doon naman po yung mga balibog kamot nga nangilabot sa nahisgitan nga unit na nawagan ko rin po ng biktima no, sa makakita nini kung iyahang Honda RS125 ngayon ay plaka nga K18-22-30-1274 may report na lang sa kapulisan kaya lagi hangto ni mga panahon huwag yung gihapon ma-determine kung asa kining nahiskitan nga suspensado nagtago-tago kuman lagi nga iyahapon nga gidala ang mong motorsiklo wala po yung nakakita ang magdumjol no? Wala po yung naka-identify kung kinsa kining nahiskitan ng suspensado nga mihimo sa pagdala sa maupong unit. Samtang din sa police station for Carmen pod Magnum Jowal o doon ay usa ka lalaki nga mihimo no, sa pag-report nini usa pod ka lalaki Magnum Jowal nga nangabang daw kung motorsiklo. Pero ang abang nag-resulta man ni noon sa pipila na ka mga kaning higayon nga yapong pagpanikamot nga ma-reach out kini pero wag yapon po ya follow up mga tubag ang kalipong nangabang nga si alias Jay o gagingon nga sasama man Magnum Jowal o ipanayana hinoon kini sa nagrinta kahit di man yun po di uli nga tupuda kaniya. So hinungdan nga kini nga biktima in town ni damok din sa topong mga otoridad aron nga ireklamo kini nagabang sa iya nga usa ka residente sa barangay Busan ning atong syudad kining biktima manggod taga Upper Carmen ni Magdumajol nagpaabang siya sa iyang Yamaha Mio I-125 nga color matte black at number nga 300KXZ siya nga pagdadangog Magdumajol yung na-mention nga niabot na di ay sa 50,000 pesos ang rental fee nga iyang ipangayo ni 25 anyos nga taga barangay Busa gani man na dihang iyang na-discoveran Magdumajol nga ang iyang motorsiklo na apagyapon sa posisyon ni ini po nga maunga laki hindi na magkontak di na di na magpa-contact mong driver ba? So, wala gi intention ngayon, uli ang maunga unit. Na-disgrasya po di ay.
0: Agoy.
15: Na-disgrasya po di
0: ay. Na
15: yun. So, agoy. Ang may tabo, ang damages nini po nga maunga motorsiklo, dito pa po niya ipahidli po ani po nga nag-abang kaso, wala man po.
0: Wala diba? Na, kay ka na, muna gi-carnap naman na niya, kay, di ba? Carnapping naman na. So, wala na ilabot ang tagihan niya na.
15: O, wala. Ang may tabo lang yung Joel, no, kay ang tagiya, hinuon karo yung nagbagoon.
0: May nagbagoon.
15: Mga bayro nun, kay, nagay siya na bayran sa abang na 50 mil pesos, kay dugay-dugay, oh. Bagay malupin.
0: Wala na ka na, pwede mo i-charge sa carnapping, kay, wala naman giuloy niya, meaning, gikawat na niya, so gikarnap na niya, kawat na.
15: Dahil yun ang naitabo, pero nun, na-damage pag yun ang mga motorcycle.
0: Unya, ang tagiya dahil mo ipatubag.
15: Oo, kaya nag-promise naman. Nag-promise ra ang nahisigitang 25 anyos, ngayon ako na i-shoulder ang pag, mga expenses sa repair. Pero hangto din panahuna, wagid ako na iya. Kaling nagihimo po di action, kaling nakisgitan niya 25 anyos nga taga-barangay Gusa. Rason nga siya magdumdjol nagikan pag ito sa Enero, karon na nata sa bulan sa Hunyo. Okay. Enero manggod din ay tabo magdumdjol ang yagid po nga pagpangrinta ni pong Yamaha MIUI nga 125 nga motorsiklo. Mayundan nga ni abot sagid siya din sa punto sa pag-file o gablatter din sa PlayStation 4 Carmen. Alam ko na siya pong pagpasaka kaso po niya istafa. Wapo po din na tunan niya magdumdjol na katong pag-file na susama sa mga ingon kay kainaping. Pwede siguro gito. Oh. Kaya intentional naman magdumdjol na wagi uli. Kani, ayahan na po nga gi-pablatter lang po din sa PlayStation 4 Carmen alang sa mga dugang legal nga action ini o ga posibleng pagpatawag po sa barangay sa mga suspensado aron nga riglaho ng bayronon nga 50 mil pesos o pagpaayo sa ayahang nga motorsiklo nga wa po gani, no? Kani nga gi-uli dayon ang ayahang unit. Makalitan hipo sa kabalita, gikan din din sa PlayStation 7 blog PlayStation 4 Carmen kini si Magnum 120 Angie Alzado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
16: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Alright, salamat, salamat. Miguel po sa kapan, may gala pinag ni Magnum Angie Alzado, pangawat sa motor o niya, giyabangan, may gala, walay uli-uli. Ayahay kayo, ha?
16: Buntag na Pilipinas.
0: Anyway, sa ito panaguman din sa atong tulong, may gala, itong buntag na Pilipinas. Mga eksoon, kagahapong adlaw, of course, sa tanan na tarong may gala, mautoy giatangan kagahapong adlaw sa katawan sa Pilipinas. Dila din eh, basta mga Pinoy abroad, mautoy ilang gimonitor may gala ang naitabo kagahapon. Amot kay Dinisato, may kalamon ay bantayan ginato kay Dinisato sa Pilipinas, labi na sa kinisatong buatas gobyerno, karon naman ay may gala. Diba? So, nila ito isgutan ang kanyato sa una kay ingon palagi nila, kinikono ang adversasyon karon na kanyato, siyempre, ilan naman kayo itong sa una, itong Marcos Senior nga munang naitabo, pero 20 katuig mas itong grabe ito nilang lugar sa dugay-dugay ng panahon. Kani may gala, mas ingon palagi ni kini nga kani Defense Secretary may gala nga si Gonzales.
16: Magnum, buntag
0: mas worse kuno ni may gala kini karon ikumpara ni ato. Kini sila mga kani nakaabot may sila kani ato sa martial law. Sila sa una mamuto ni saway may gala si Norberto Gonzales kani Defense Secretary. Nebalo sila may gala unsa ni tabo kani ato kay Defense Secretary kuno siya niagi. Pero kini kuno may gala nga sitwasyon karon pinaka worse na mas worse mas grabe kuno ni kung atong ikumparar may gala sa daan ng adversasyon katong ka nga Marcos sa senior.
16: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Grabe kikuno may gala ni nga sitwasyon karon. O so wala naman ang dine murag ambot o gaila pa ba sila may gala o taos Pilipinas. Murag wala naman kaya ilan murag sila nalang taos Pilipinas nga usay lang gusto. Wala na magbuot nila kay Naslas Gahom. So tanan ilang gusto. Kanabang murag maogi matuman mga egzon. Alam mo na dili gyud maayo, di ba?
16: Magnum, buntag.
0: Bantayan ginato kay Dinisato atong giobserbahan may gala labi na sa Senado. Dili nimo ma-predict, dili nimo matag-an ba usay metabo karon. Para atong kagahapon, di ba? Katong naitabo sa niagi. Atong ingon nga wa ta kabalo bisig na sa imo buto karon. Ugma, ani buto gyud may gala nga niabot si Chis Kurero. Di ba? So, isa ta kabalo kay ingon na gud nga dili may dayon ang Blue Ribbon Committee hearing sa Senado. Mato pa ni Erwin Tulfo, sikat kay paminahon sa Megala, murag tagiya sa kalibutan mga egzoon. Wala, ano, murag sila tagiya sa Senado, wala. Ang tagiya sa Senado mga tao, nagrepresentar lang muriya. Di ba? So muna ang tinuod mga egzoon. Now, ang naitabo mga Megala, ko kinilahin sa buto, ni buto kini hapon. Ang pangutan na karon, mubuto na po sa'yo, mubuto ka ron. Kala ba, mga dagkong balita ba, nga makurat ka nila nga, di ni mo damhon mga Megala, nga muna'y mahitabo. Sa Lunes, unsa'y mahitabo, hantun mga Megala, nining bulana, unsa'y mahitabo. Mao na may gala itong ikabalakan, mo na yung itasingit na ngayon, the end is near. The end is near, the end is near, Pilipinas.
16: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Palala kang kangkuan kang kaning espeso alam Peter ka Peter Caetano. Di inisir kay ipapawal sa inisir niya. Namao na may gala nga din isnir, sige tag din isnir. Kano sa baka may manir may din may gala kining kagubuta.
16: Magnum.
0: Mao na may gala nga atong igon nga unta mahumana ni siya. Mga igsuon kay murag kwa na kayo alimusong may gala unya wa na makasabot ang katawan sa Pilipinas unsa kining kakitabo nato kay mismo ato mga official may gala sa gobyerno mao may gala ina nga involved na nining mga iskandalo karong panahon
16: na buntag na
0: mga igsuon kagapo ato mangipamina to nawa gingon may gala nga sa testimonya kagapo Roldo sa mga sundalo ni kanhi mabot may gala gibanabana sa 800 bilyones pesos 800 bilyon ang ilang gibanabana nga na-deliver may gala kini ngadto sa nagadaya mga official sa gobyerno gikan sa presidente paingon sa mga congressman apil ganin pare
16: Magnum buntag na Pilipinas
0: do na pay uban may gala now gingon may gala na ato man nga kwan sa usa ko no ka semana matag adlaw ano sa usa ka semana maka-deliver may gala ang mga kaning mga sundalo magod kani sundalo ni sila dinay mga sundalo kani sundalo mga kwan sila mga sakop ni may gala mga bodyguard ni mga security aid may gala ni Congressman Saldico. Wala naman Saldico niya, boss Manggela ang tawag kay may mga satong tao sa ila. Mabuhi man gyud sa ila niya. Moment na may gala ang in-charge sa pangwarta gyud sa murag motorsiga kapot sa kwarta. Nagingon nila nga tulong at upat may gala kay gayon mag-deliver sila sa usa ka semana. Sa usa ka semana, 3 to 4 times a week. Usugod pag lingkod may gala sa Nico may gala. Pag-start nila sa 2025, ganito man sila sa appropriation committee man siya. So talang kwartang murag dihagin may gala, murag kontrolado nila. Sa paglingkod may gala sa itong presidente sa Pilipinas, dito nagsugod may gala sa 2022. Sugod na dahil may gala ang mga katong mga kaning giingon nilang lugar kini ilang gipanghimo. Now, giingon matod pa nga sa ilang delivery may gala, mo deliver sila sa 3 to 4 tulong at upat kahigayon nasa meaning sa usa ka semana. Tag 20 kamalita may gala ilang dalon.
16: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: 20 kamalita niya, pila ba sulod sa 20 kamalita? So, mao ni may gala, depende sa klase kaysa 20 kamalita, na ako na may gala ya kuano kining na small, medium o large. Unya na po din may gala paper bag pero kini mga small, medium o large ito ni nakapaingon sa balay sa Ilocos, sa balay mismo sa presidente at sa Sandro Marcos na lang sila dito. Kakang gingon mato pa nila sa Balimalay may gala duha man kang kwan kang kani speaker Martin Novaldez unya og katong uban nila ni Tito Soto ni Congress ani di pa senador to Soto muraga mudaganay pa to siya kato kang senator Tito Soto unya appeal por kang Erwin Tolfo may gala senador duha may gala kay gayon nga na deliveran sa pormero duha kamalita ang sunod nga na deliver niya may gala unom na kamalita. So kung kwintaho ni mo base sa pamahayag mga igsuon sa mga sundalo, mabot sa 8 kamalita ang na-deliver may gala kang Senator Erwin Tolfo.
16: Magnum!
0: Buntag na! Kini, with affidavit mga gila ni. So ilan na ikipanumpaan na tinuod may gala ang ilang istorya mga igsuon. O niya, gibanabana may gala nga sa usa ka semana mga igsuon, kaya kada semana man sila ka-deliver, nakahat maghatod sila may gala sa isinta ngadto sa 70 ka mga malita mga igsoon.
16: Magnum, so, grabe. Buntag na Pilipinas.
0: Diya mo na sa isinta ngadto sa 70 ka mga malita, gagmay, medium o large. Now, tagpila na sulod aning mga malita nga ilang i-deliver. Ang sulod mga igsoon, ang small, ha? Small, kining gamay nga malita, musulod sa may galag 20 to 25 million pesos ang usa ka malita, ang sulod ana. Ang medium mga igala, medium nga malita, lugar musulod sa may gala og 40 to 50 million pesos may gala ang iyang sulod. Unya ang large katong dagko na nga malita dagko na moto nga di na gito pasaanon to nimo matud pa sa mga sundalo mga igsoon 50 to 60 million may gala ang sulod ato.
16: Magnum. Sus, buntag na.
0: Gato pag madeliveran kag mga 5 unom pastilan nga tiba-tiba may gala sa kwarta. Grabe nga tiba-tiba may gala. Nanagoy naghikog. Tanawa to si, di ba, Cabral mga igsoon. Ambak sa may gala ito sa, katunay pang-pang may gala ito sa kining Bagyo.
16: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Karon, nga preso ng ubang taon may gala. Nga mo'y sige ka kuliktas kwarta, tipok na yon, i-deliver. Naman ito, nakita ito. Salamisap ito nga, makapanguros ka si Jesus. Jesus ka, grabe ba din nga kwarta? Diba? So, muna ang bangko karon, mag-withdraw ka nato, pwede ka imong kaguling, imong kwarta, kaguling ko na, nakay mag-withdraw kag mga 1 million, dili mo susugot ang bangko kadadlaw. 500,000 ragit ang ihatag may gala sa imo, sa imong kwarta na. Di sila mo sugot, bahala kadadlaw ka mag-withdraw, basta di sila mo sugot ang one time, kaya tungod ba na ani? Kanya to, bilyon-bilyon may ilang pang-withdrawals bangko, tagawas, muna muning i-deliver. Now, mauna may gala ang gingon, now, gingon may gala, nga lugar mo ni ang gingon dayon nga ang kwarta mga eksoon nga nakapagawas moabot may gala sa 800 billion banabana nila na nga na-deliver may gala nila hangtod na adtong nabisto na gyud kini siya
17: Magnum buntag na
0: kini siya I don't know appeal ba ni katong sa PhilHealth nga kwarta kada nga mga kwarta gipagawas sila katong Maharlika fans hantog karon Maharlika fans wala pa gid madungog may galag unsa na hitabo diba pormero mo unang number 1 na target ang Maharlika dayon. Amurag tinuod may gala niya. Wala ba ito nakadungog may gala? Asa ng 250 billion may gala nga kwarta, Maharlika fans? O, katunghalin sa gold may galang ibaligya. Asa man to? Wala sa nadungog na. Katung sa PhilHealth may gala nga ipabalik ang 60 billion. Ipabalik na sa Supreme Court. Wala ba ito mabalik mga eksoon? So, muna ipangitaon nga kwarta. Now, ang issue din eh, mauna may gala yung humpalagi nila.
17: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Daghan kayong na-mention may gala na itong tagsa-tagsaon na-mention of course sa base ha, sa mga affidavit sa mga ano ba yung affidavit na ilaging ipanumpaan nga tinuod ang ilang istorya nga nakahatod yun sila. O so dito sa of course sa balay sa itong presidente sa Ilocos dito sila dito pagay nangatulog sila may gala o ban si Saldico dito nangatulog pa sila. O niya sa Panimalay may gala ni Congressman Romualdez nakamadulpas mga sundalo kanhi nga nakahatod po sila may gala sa lima kamalita. Mga eksoon sa 2024 dito sa balay dito may gala sa ni Tito Soto sa Baclaran. Isa wala man na, di pa mo ko kuna na, di pa mo ko senador. Wala gid pa kay senador pero mao na nakahatod sila. Di man ko wa man sila mingon nga senador ka pa og dili. Di pa lugar basta kay nakahatod sila sa 2024 murag coming ang election ani. Dito sila may gala nakahatod po sa balay ni Senator Irwin Tolfo. Pormerong gihatod may gala nila duha ka malita. O niya, pag sunod na magdala may gala, sa sunod nga panahon na nagdala na po sila, unom na kamalita ilang gidala.
17: Magnum, buntag
0: niya, tanahon ninyo may gala si Erwin Tulfo. Siya na ba'y gitagahan nga chairman sa Losailang Butbuot may gala? Butbuot man na kay Tracy Mangikinanglan. Aron nga mapurumagin ang mga malugan, mausap ang ilang, ilang dagway niya. Siya na ba may gala ang gitagahan sa komite sa Blue Ribbon? Sa taon may gala, mas mag-imbestigar sa mga buang sa gobyerno. Siya may gala nga nakadawat sa mali lagwagi akusahan nga nakadawat sa malita manonoy gitagaan sa mga kaning komite dapat unta dili na sa tagaan ani nga komite may gala kay involved man siya apil man siya may gala sa lugar gi accuse may gala sa mga marino ex-marine may gala nga siya nakadawat og 8 ka malitas kwarta
17: Magnum buntag na Pilipinas
0: di lang pang malita pang chicks pa ingon palagi nila
17: Magnum buntag na
0: yapo dini niya niya po may gala din na mention ha atong sa tagsaon Franz Castro na kani si Franz Castro may gala mabati man ito wala naman siya karon mga komunista na sila na nakasulod niya sa kongreso mabili ko itong mga masabagi kay may gala sa Quadcom niya sa impeachment kini si Raul Manuel samot po may gala ni siya
17: Magnum buntag
0: muna sila ka Paris may gala sila niya congressman na Laila De Lima na mention man ni sila ang affidavit to Laila De Lima ang mga asos grabe ka mga isog kayo. O niya, kaya din mga may gala nga sa Quadcom karon, daghan sila sa Quadcom. O na sila mga hardcore may gala sa Quadcom. Na-mention ni may gala, gibasa magin ni Marcolita, kini may gala mga ngalan. Na Bini Abante, kuy Ginoo. Kini may gala sa Pastor Bini Abante, may gala nga taas kay dila mga eksomorak si Dunsal.
17: Magnum,
0: sa litrato.
17: Pilipinas.
0: Yakon talang, paisturaho ni mo ni. Grabe biya kay mga istorya. Wala nagay lugay sakto gawa sa ila may gala. Ang talang nga sa ilang palibot, dautan, sila mo yung mga insakto. O niya, siya Alunto Adjong. So, stagato na ba ni Maygala niya? Grabe, ibigay na sila mga istorya. O si Jose Alvarez, mutong nakanto sa nakadagan Maygala dito kagapon. Si Congressman Jose Alvarez Maygala nakadagan dito sa Blue Ribbon Committee hearing. Iyang gidinay Maygala nga wala gyud siya kaibaluan niya na. O, basin po tinood po nga naigideliver sa iya pero wala makaabot sa iya. O niya, Juju Ang, Congressman, mga congressman niya. Congressman Juju Ang. Congressman Dan Fernandez, Dan Fernandez mo ni katong na wa na makadaog may gala kay isugya pong kayo. Katubad lang na YouTube lang may gala ang iyang pagtuon sa balaod.
17: Magnum, buntag na.
0: Is Barbers may gala. Samot po ni may gala ang taga Surigao. Is Barbers, tuwa, apil ni siya. Arlene Brusas, komunista man eh. Mga kuha ni sila, mga consolidated group. Apil ni siya. O niya, Franz Castro, muna ni. Jewel Chua, congressman sa Manila, second district man eh, first district. Onya Joel Dalape, apel. Congressman Laila De Lima, Congressman Janet Garin, agoy Congressman Janet Garin, Sandro Marcos, anak of course, anak sa tong presidente. Onya si Jussie Paduano, katumubo nga tao nga kani NPA nga grabe ka iso kayo. Murag makiksinumbaga may gala ni Marcolita kanito. Onya JV Suarez, of course Erwin Tolfo, niya po may gala. Apel may gala si Gerville Luis Tro, kining dako may gala sa kining sa katong sa Justice Committee may gala diya sa atong kongreso. Babae bitay Luis Tro. Napagito si Kimbo, katong babae may gala nga si Kimbo nga congressman wala na karon. Apel may gala si Tiri Redon, kagwapo ra kay sakyanan may gala BMW. So Tiri Redon may gala nga hatdan gyapon nila unya kini si Father Flavi Villanueva. O si Father Flavi Villanueva. Nakadawat kaya pong pumero, sobre pa pumero, sunod may gala, malita na ginang gidalang ato sa iya.
17: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ambot sa pabay, uban may gala, kaya gipaspasan mo na ito ng iglista, uban na, ang uban, o gagsabay nalimta na ito, ani. Muna may gala ang lugar na bati na ito kagahapon, base sa gibasa ni Senator Marcolita sa base sa iyang gibasa ng affidavit sa mga sundalo. Although gitagsatag sa mga sundalo, ilan ang gipangtugan nga mao ni ang ilang lugar gihimo mga igsoon kay sila man ang ilang trabaho tighaton manggyod. Tighaton may gala now, naman ni siya. Niya ikaduha ang corruption sa Pilipinas, di naman ang matago mga igsoon, nga grabe gid ang corruption karon sa Pilipinas.
17: Magnum, buntag
0: ang ato nga pabuton karon may gala, kunabay mo angkon mga igsoon nga tinuod na nga nakadawat ko. Wala man gid ang angkon may gala. Diba? So, base siguro doon na may natagaan pero wala makabot sa ila. So, rinana, diba? Nagipahatdan nga wala makabot sa ila. So, mauna may gala karon nga tanan na to kinsagay mo ingon mga tinuod na kadawat ko. Pero ang sakit may gala nini, kung tinuod may gala ni siya, 800 billion. Diba? Mga ang Pilipinas may gala, grabe, naglisod. Unya, ultimo tanawin mo na may gala karon ambot na galis, ang Pilipinas may gala, galison may gala ta karong panahon na unya lugar daghang kay pobre, daghang kay gapakilimo sa Daplis Dalan. Mismo ang atong kanang bugas may gala nga tag 20 peso wala na magkadibaw na. Basta na lang na bugas pero wagod. Basta lang tagahang kay pila kasako din eh. Wala na dayon. Pero ang balita burag naghatag sa tibok Pilipinas. Pero kitagahan na yun sa kabarangay, ibalita may galas di eh. Murag naghatag sila sa kanadlaw sa tibok Pilipinas. Para lang lamuhon ka lang yun ba? Kada bang di magani ingon ta ko di puro nili. Lamuhon ka lang. Araw ignon nga ang pasalig na tuman. Na kini nga kwarta may gala 800 billion, dako kini kay nga kwarta mga igsoon kay trillion kuni hapit. Money nga kwarta may gala ang gingong na lugar ilang na deliver sa mga official pagil ang sakit kayo, mga tao mga igsoon nga atong gisaligan sa atong gobyerno, unya mo de may gala ya mutuok nato may gala mupatay ra dinay nato gyapon. Grabe may gala, di ba?
17: Buntag na Pilipinas.
0: Grabe mga igsoon, kaya sa imong pagdawat mga igala, nining ganang kwarta nga gikas kinawat lang gyapon, nagpasabot may igala, apil ka sa nangawat. Di man napot pasabot nga gitagaan ka. Niya, wa mo ko, ano, gitagaan naman ko, hinana. Lagi, pero ang kwarta may igala nga gihatag sa imo, momaneng gi-question ka ron, nga kwarta ang gikawat may igala, gikan sa flood control.
17: Magnum, buntag na!
0: Masigurang uban na ni, katong gikan may igala sa kwarta sa Maharlika niya. Remember, katong Maharlika fans, kini nga kwarta may gala, muning gikan sa PNB, ano sa DBP, Land Bank, gikan sa Pag-ibig, dunay PhilHealth. Muna ilang ipangkuha may gala, GSIS. Grabe ilang ipangkuha, bilyon-bilyon eh. Nya ka na nga kwarta sa iya man sa gobyerno, sa katauhan man ang kwarta. Na ka na nga kwarta kung imo na may gala siyang
17: Magnum, buntag
0: lugar, imong ibahin-bahina sa mga sako para nga ang inyong tuyo, unsay mahimo ninyo para ganahan, ganado kayo, labi ng karikang gimensyon nato mga mimbo ni Squadcom. Lakagao nilang nga kwan, ilang mula ginasakto itong ini Amy Marcos nga 1 trillion ang ilang may galang giandam para gin may gala sa ilang kontra. So mo nang bahin mga igsoon ya sila ang bala mo na murag line na systematic ba nga kamo moy mukuan dinhi ha kini inyong trabaho muni muni so muni inyong budget oh bira kutob sa kilawa mo ginana ang dagan
16: now
0: bantayan na to may gala nga ang kwarta nga inyong dadawat kana may gala although may nangangko nila sige lang may problema moangko sila dili mo man toy lugar kini ba nga lugar pasangil sa mga sundalo kay sila may naghatod. Diba kay ang pangutana karon dia wala may bisag usangan ni angkon gidila pero bala na mo angkon sila dili ang ato dia ang katawhan nila sa Pilipinas mo iya mo lugar maghukom ani mga igala nila diba so inana now ang question dia midawat ka may gala sa mga sampit nga salapi sa kwarta may gala nga kinawat gikas katawhan nagpasabot may gala nga apil ka sa nangawat may gala sa kwarta sa katawhan mga igsoon.
16: Buntag na!
0: Kini karo, dili pa na kay munang gingon nga kinsa may makatandog nila. Nga mismo may gala ang mga tao nga mo lakag nila. Maman may gala ay usa sa mga lugar na na-mention mga igsoon sa affidavit sa mga mismo sila, di kay affidavit sila mismo nag-mention, nga mauna may gala ang mga tao nga nakadawat. Nya kini may galang gituan nga dili lang nigika sa flood control nga kwarta posible katong maharlika ka nawala karon posible may gala nga apil aning gipangbayad ani katong gold may gala nga halin sa gold may gala nga dili magkakakita asa karon panahon na mga igsoon posible apil ani ang uban ang gitaguan kay dili man lang kini kay in fairness may gala nila ani dili lang kini may gala moy kani moy gihatdan may gala sa mga marines kay kini nga kwarta posible nga kwarta ni mauni ang kwarta nga gikan may gala sa flood control. Nya kay naman daghan man kayo. Di ba? Daghan kay kani mga talawag ko nimo. Gidurahan man gani may gala nga DOJ, Ombudsman, NBI, uban pa may gala, puro na wala nagmahay na. Tanan may gala nakatiyam-tiyam. Mauna kung tanaw nimo, wala na sila paminaon. Usa na lagi ilang paminaon nga tao sa Pilipinas. Wala na may ilang paminaon nga lain. Mga tao, looy may mga tao, magsingita ka na, magrally ka. Di man ka paminaon, kaya usara may ilang paminaon. Namuna ilang gidudahan may gala nga posible katong uban nga kwarta basing na bahin-bahin mga igsoon. Nananaman eh, nga pangitabo karon.
16: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ang ato de, yan po na to, tabangan na to kampo. Siyaro ang Ginoo may gala, di na to halin kwan eh, kay wamay mo angkon may gala nga mga kwan. So, sabot po sabot, ang Ginoo lugar mo'y lugar na kadawatan eh. So, nga tong buhaton din eh, so lang, tabangan na to kampo ni. Dala lagi ni may gala. Mausap ang atong dagwas kalibutan sa Pilipinas may gala. Kung mag-usa tag-ampo may gala nga unta, panghikapo ni kasing-kasing unta, mugawas ang kamaturan, hustisya para sa katawan, nining grabing kawat may gala nga na bulgar mga igsoon sa mga kani sundalo nga mo'y gisugo pagatod sa mga kwarta nga to sa mga halandon may gala mga official sa itong gobyerno.
16: Magnum!
0: Iapila sa natog-ampo may gala ang ombudsman. Iapila to may gala iampo tanan, no? Nga unta, lugar ang tanan matino ni ang direction may gala insakto na unta nga wala untay magmahay may gala og tanan ang hustisya ma angkon unta sa insakto dili may gala kay pinili ang hustisya sa Pilipinas karong panahon na
16: Magnum buntag
0: may gala sa ato braguman na pikir sa os braguman din sa ato tulong may gala tumbuntag na Pilipinas yung lagas nga ng Magnum Julacobo sa Balita og Servisyo Magnum Radio.
16: Inyong nabati ang Magnum buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 6 o alas 5:36.
18: Time check is brought to you by DKP Grill and Restaurant, the king of Anlilechon and Putok Batok Insidio.
19: Daghan ang tana na ko, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mitis C ko. Kaya sulayay ganin ninyo, Mitis C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
20: Inom na og Mitis C!
21: Taas bang imo blood sugar?
22: Ato na kamay diabetes?
21: Mag-DTX 500 ka!
22: Ang DTX 500,
21: ato na kini anti-diabetic properties.
22: Sama sa
21: charantine,
22: nagkapa mo po sa glucose,
21: visine,
22: controls blood sugar,
21: o polypeptide,
22: na parehong epekto sa insulin.
21: DTX 500,
22: highly recommended
21: sa mga eksperto.
23: DTX Coffee Mix?
24: Gusto ko na.
23: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
24: Ina ang kape ko,
23: DTX Coffee Mix.
24: Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
23: DTX Coffee Mix.
25: Mabaka sa mga butika.
12: taas ba ang imong blood sugar? Nakabay diabetes mo na ni ang tubag sa imong balatian. DTX 500 at DTX 500 dunay tuluka anti-diabetic properties charantin nga nagpabuo sa glucose vaccine nga mo control sa imong blood sugar o apil na ang polypeptide nga mo paspas sa produksyon sa insulin. DTX 500 ang imong partner batok diabetes ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kaginduro o Misamis Oriental. Paimodli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika Del Retiro Medicina and Wellness Center diya sa Market City Agura Bus Terminal Lapasan Kaginduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika Del Alternativo logo.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
4: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Life Extension Vitamin D3.
26: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
25: Life Extension Vitamin D3.
27: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
25: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibigay sa mga butika.
28: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
29: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
30: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
31: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
32: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, What the World Needs Now is Prayer. I believe this resonates well with our situation today.
0: Oras, alas 5:39.
33: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
34: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
0: Alas sa 5:41, higala kumusta man buntag na karon ang uluhan sa atong Magnum Morning News. Unas magnum lokal usaka kinang patay humangkinip po sila sa Reading in Tandem des Barangay Indahag ning Sunad sa ato magnum national Malacanang miyagin sa 18 ka mga Marines nga pamatudan ang ilang aligasyong midawat o kickback si Presidente Marcos Jr. sa ato magnum international 11 ka mga tao patay sila yung hugna sa pagkataki sa Israel sa Gaza sa ato magnum beses DTI ng itaglaing nasun nga angkatan sa mga produktong Pinoy sa ato magnum entertainment model host Mariel Rodriguez Padilla. Ito gaya na lamang sa labaw makagagawang ang isyong ikalambigitan sa kapikas nga si Setter Rubin Padilla. Sa sports, Pinay tennis star Alex Yalag sigurado na ang spot sa main draw sa Queen's Club Championship sa London sa sunod simana.
3: Magnum Morning News.
0: Mga Exxon, kumusta mayong buntag ng adlaw daw karon nga Biyernes, Hunyo 5, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
6: O Magnum Jane Luna.
0: O karon sa itong Magnum Radio History Today.
3: Magnum Radio
6: History Today.
0: Hunyo 5, 1829, ng adlaw, gipatay si General Antonio Luna sa plaza sa Osaka Rectory sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Kini na itabo diyang mitambong si Luna sa Council of War nga gipatawag ni General Emilio Aguinaldo. Gayong naidangat na si Luna sa rectory kung diin naimutang ang headquarters ni Aguinaldo. Apan gipaybalo kining nakabiya na ang general. Tungod ini, nagpadayag kanismaya si Luna oga sa pagbiya sa lugar-lugar. Kalit lamang kining gitigbas, inundang mipunot kini sa iyang armas oga nakapabuto. Pasa plaza og dito napatay. Isara nga si Luna na ilang adunay init nga ulo o gani gingong nagbad pa kining patyon si Aguinaldo.
3: Magnum Radio
6: History Today.
0: O karamigyan sa atong Magnum Lokal, patayang usaka si Kuwede Saiz Anyos nga ginang humangkinip po sila sa Riding in Tandem masamtang sakay sa Balabal diya sa Lower Sumpong Barangay Indahag ni Atong Nagbayan kagabi. Gila ang biktimang patay nga si Lilibet Magsigay Minyog, gerente sa Habitat Phase 2 na sakop sa mga lugar. Matupan ni Jesus Saay Kinsa, driver sa Habal-Habal nga nagsubay sila sa ngit-ngit nga nababahin sa diyang kalit lang silang gitaparan sa mga suspect. Then gipusil una daling bisibat usab ang sawa miling direksyon ang mga suspect. Dugang pa ni Saay nga pugsano na lamang niyang gitumba ang motor sa diyang nagbitay na sa iyang likod ang angkas nga si Magsigay.
7: Nakaano po ang motor? Muragin max ng motor? Pero ako kakuhan ka, helmet man, naka-jacket.
8: Wala akong kabantay.
7: Kung araw kayo, pagbuto, ayaw nung kabantay, pagbuto, naikun ako.
8: Yeah, ikaduha, marag akong angkas, magbitay na ba? So, ikatulo ng tira, niya ako nalang itumba ang motor. So, okay na mo sa mga associations kung kamumuda ba? Kay adlaw-adlaw man na siya masakay sa mga.
7: Wala man karon, nga ako ang ali.
8: Wala man may istoryahan ay sa dalan.
7: Patay na siya, dili man na siya mag-istorya. Ilum-ilum, marag man.
8: Wala raman to, kagbuto. Ang kabalog ng sikwa na to, helmet.
9: So, yan pa, gumayan ang pusin sa inyo, ha?
0: Ang payag ni Jesus Saay, driver sa Habal-Habal, samtang ibutag usab ni GR Magsigay kinsa anak sa biktima nga una nang nakadawat og bahad sa iyang kinabuhi si Lilibet gikan sa gingong kani live-in partner sa iyang anak.
10: Ang mangod sa kamang sa kuwa mga kuwa ng mga tao sa Diwar Tuwis ay makapagluan ng ako mga wala lang eh wala mong ilain sa bandit wala mong silain bandit eh wala mong trabaho na mong ilain sa'yo sa bulak ka nabihin na kasagay ulit ngayon ako sa'yo maganda nyo na sinagawin wala yung question tatawad na lang tatawad ipos mga sa Facebook wala kita mga lalim mga puso kamot napamakatawa ka na wala makatawagin din
9: usually sir yung sa'yo mga content sa mga bahad aning sa mong mangod
10: last ako nakita kayo itong bandit magatag sa'yo reward sa makakita.
0: Ang payag ni GR Magsigay kinsa anak sa biktima.
6: Gibutyo ni Acting City Tourism Officer Marky Halapadan nga dunay gipahigayon nga panagtagbo karong adlaw atali sa mga hingtungdan sa buhatan kini aron isgutan ang plano sa lokal kagamhanan sa syudad nga ibalik ang night cafe sa Plaza Divisoria. Matod ni Halapadan nga dunay usay gibugna nga team nga magtutok sa mga ipatumang gabayan alang sa mga inisyatiba aron masiguro ang kahapsayog kalinaw bisan pa man sa laumang kabibo sa lugar.
11: Yes, night diba? Cafe. So, nanagimog nga nga team for the night cafe and of this week meeting para sa nga paghimuon sa pag-revive sa ato ang night cafe diya sa Lamay Divisoria. Naalam tayo mga limitations, dapat na ito mga distinct. But i-further discuss na sa team. Kay, syempre, ang lugar, wapo, dapat i-maintain gitpod na ito ang kalimpyo. O ang peace, o ang orderliness.
6: Ang pabahayag di Acting City Tourism Officer Marky Halapadan.
0: Samtang adugang balita lokal ang tigom ang mga membro sa Provincial Land Use Committee. Aron isgutan ang mga plano sa probinsya, particular na ang El Salvador City, sulod sa Lusika, tuig na mahatagan o dugang kalabuan sa turismo sa Misamis Oriental. Madod ba ni Archimedes Kung Azaro, Department Head sa Provincial Planning and Development Office, nga importante ang papel sa nasangpit ng lungsod sa pagduso sa economic and social development sa lalawigan at labina na agianan panulong sa Lagindingan Airport.
1: Kabaluman ta sa airport karon na nasa Lagindingan, moagi sa Lubihid, El Salvador, Upol. Una mo, unsa magiging crucial na role ng El Salvador in terms of economic development, social in terms of housing, education, and economic, particularly ang tourism. Will make ang Honorable Governor klaro ang kanyang strategic direction, klaro ang kanyang sugo, particularly sa Provincial Planning and Development. O, tinabangay lang ta, tanan pwede buhaton, tanan programs and projects na pwede mahimo, tanan plano na pwede tabangan, tanan pwede proyekto na pwede ma-implement na to. So again, we would like to thank our Provincial Governor for continued support, particularly for the Provincial Planning Development.
0: Ang payag ni Archimedes Aragpong Araso, Department Head sa Provincial Planning and Development Office sa Misamis Oriental.
6: Giagat ni National Commission of Senior Citizens kon NCSC Region Trans Spokesperson Ginger Pliago ang mga katigwangan nga modalikyat sa ilahang mga barangay hall aron makapangayog libreng tambal ingon man masusi ang kondisyon sa ilang panglawas. Mato ni Pliago nga usa lamang kini sa mga inisyatiba sa buhatan aron mapaduol ang kalidad nga serbisyo alang sa mga senior citizen.
2: Ang good news para sa atong mga senior citizens, so adto na mo sa mga respective barangays, no, kung kamo na imbitahan kay with coordination good ni sa barangay officials, no, adto mo kay naay libreng check up, then kunay mga reseta, sir, libreng reseta pod sila kani siya pinaagi ni sa accredited PhilHealth Yakap Clinic and Yakap Pharmacy. Imagine ang ilahang medicines, ang medical check-up, regular na ipaduol sa ilaha, ihatod sa ilaha ang ilahang mga medisina. Kaya this is not just a one-time activity, no? Naapa ni siya'y next month or next succeeding months. Naipahigayon dayon kundiin ihatag sa ilaha mismo sa nag-organize kaninag activity ang service caravan, free medical check-up sa ato ang mga senior citizen.
6: Ang pabahayag ni NCSC Region Giant Spokesperson Ginger Pliago.
0: Alas sa 5.51 na nito na may kalat sa nga debato ng mga beat reports sa mga kaubano na nito may kalat si Magna Manji Alzado kay gingon supply sa kuryente sa First District sa Misamis Oriental. Bastante na. Magna Manji Alzado, Magna Manji, guay.
4: Magdawal na bastante na ang supply karoon sa kuryente din sa First District sa lalawigan sa Misamis sa Oriental. Kaya nagkikumpirma sa General Manager sa Moresco 2 sa Magdumanjawal sa Mamed na Patihan na Django. Ligi na ila po din gingos yan. Tungkol lagi ka sa nilabahing mga panahon, ligi di kalimuod na ang Moresco 2. Sikigipong kawadan o supply kuryente Magdumanjawal kung itandi ni Tis Man Moresco 1. Dindag sa mga bashers, mga post sa social media kung hangtod ganun sa doon sila maka-experience ni hindi pong nahisgit ang sitwasyon. Ni klaro karon sa nahisgitan ng opisyal nga nausab na ang ilahang na sistema ni ini mga panahon na tungkol kay lagyong ipaning kamutan nga matagang ginuga supply ang mga katawan ng lapit ang mga negosyante po dito sa mga ay aron mas maangkat sila sa mag-uubong negosyo din sa District 1 sa lalawigan. Ano yung pamakayag ni Ms. Edna Patihan Diango.
12: Dini sa Facebook page, wala nga sa mga respondos. Dagan ba kayo nag-issue nga? Dili man kasi diba dahil nga, sige ka walang kuryente. Karon, wala na.
13: Sa karon, ganyan din na. We are more or less competitive. We are not saying a perfect me, but we're trying to better the operations. Like, sample, sa nauna, ang atong 670 benda sa mga bukid-bukid. Karon, na nasa National Highway. Sa sayo na sa pag-maintain. In terms of supply, we have sufficient supply. So, ato supply ko na tay coal nabutay sa kisan para sa generation mix nato coal ko nabutay solar para sa nga kanang tanaw na to supply mas barato pa gid para sa atong mga member consumers. So ina na siya naman gani mga palong kanang pero isolated na siya kanang pang sa lateral lang sa mga barangay-barangay sa Chisicho pero kapaning kamutan ka na ito nga ma-improve ang ato ang pagsebisyo diya sa Morasco.
4: Wala mong dumisyon na ang pamahayaan kaya ni Mr. Napitian Diango atong General Manager gikan sa Moy Moresco Dosa. Hisera, nakagapong adawa ay doon nag-iimo ng mga panagtigo magdumadjowa lang ito ang mga membro sa kanina National Northern Mindanao Electric Cooperatives Association Incorporated for Corner Mecca, di ginagisputan po nila kauban ng NGCP kung saan po pagpalambo ang servisyos kuryente din sa to sa region. Araw po nga ang tanan po na matanda ng unintan po mga jowal ng makapamulos nining Subang Dagita. Balitagi ka na sa Morasco 2, kinis mag 120 ang Jalsado sa balita o servisyo Magnum Radio.
0: Salamat sa inyong bate sa ang report Magnum Angel sa Rui Tabay Kalakaroon ni Magnum Kevin Lenosa kay ngayon ihap sa mga bata nga nakasinati o malutrasyon na din sa Lakbayan gigong miminos na ang ihap karong panahon na Magnum Kevin Lenosa kaya guay kaya
2: naganam na matod pa o kaminos ang ihap sa mga malnourished nga bata din sa syudad base sa pagmonitor o gugot nga pagpatuman o mga intervensyon sa buhatan sa City Nutrition Committee. Gibutyag ni City Nutrition Officer Miss Caroline Cabunok na pinag-iusab sa tabang sa mga feeding program sa mga tungaan ubos sa manduan sa DepEd o Department of Education mo'y usa sa mga nahimong solusyon nga mukunod ang ihap sa mga malnourished nga bata din sa Dakbayan.
5: Actually, ang City Nutrition Committee or Nutrition Program sa Cagayan de Oro City, ang atong focus para sa feeding program is katong mga bata nga under 5. So, natin makita nga mga malnourished nga bata, pero pipila na lang na sila kabuhok din sa Cagayan de Oro. And gaanam nga decrease man ang malnutrition sa Cagayan de Oro, kaway sa Diyos. So, ang sa school children, lahi ang ka-cover anak para sa feeding program. Ang hatag anak o coverage is ang atong Department of Education. So ang Department of Education or DepEd, kapod na sila gipahiga yun yung feeding program para sa ilang mga bata na wasted o severely wasted children.
2: Ang tipig sa pamayag ni City Nutrition Officer, Miss Caroline Cabunok. Balita gikan sa City Nutrition Committee. Kini sa Magnum Hunter 23, Kia Belenosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 5.55 na ang balik-balikan sa Magnum Angel Sado tungod na gingon matupa temporary traffic scheme tubangan sa Hall of Justice para ang ipatuman karon sa RTA sa sunod na ipatuman sunod simana. Magnum Angel Sado, Magnum Angel, quiet Magnum Angel.
4: Ang jowal na para ang ipatuman hangtod sunod sa simana ang temporary traffic scheme din sa may makapagalal drive na nahimutang sa may upper carbon ng atong syudad. Kini ano yun sa nagpadayan na ipod Magnum Angel ng paghatag siguridad sa mga pulisan na kabahing po po sa security measure na dinigit po na makahimo ng pag-baras-baras mga posibleng sakinan na din na baka mga dotang elemento nga masakay po magdumajowel o baka hapag magdumajowel na makahimo po sa pagpunong mga sakinan na makasalipod po sa ato rin po mga otoridad na nagahimo sa paghatag siguridad din sa nahisitan na lugar. Yan yung mana, din yung mga parahuna nagahimo po na sila sa pag-abiso na sa ato na publiko nga kasalitan na sila intention manunjol na muagis may makapag-drive sa pwede man mag diyan mga mag-divert lang sa pipila ka dalan din sa may upland area ning atong syudad kay makalahos sa mga pungka mag-enjoy kung panahon niya sa kay nga sa Sayas o ya panahon mga ka paingon po sa may kanituan area ning atong Dakbayan. Ibutyag na ang nahisod ng traffic scheme, alam yung kinunan sa pag-recount ng mga balota na ito pong mga kandidato o politician pero sa pagka-politician sa kanilang dato, hindi yung sinsuat na maging Nanao del Norte, diin ang katong napildi po nga kanilang official po mag-napildi po nga nagpapili pagkamayor magdamajawal na timuwan po sa pagpa-recount sa ihapon din po mga boto lagi. Kaya naraman po sa 500 magdamajawal no, kapag 500 ang ligas sa ihapon din po nga naangkon nga boto o sa katupong nidaog po din po na nga mayor po magdamajawal dito sa nahihigitan nga lugar nga si Abbas po na Abbas Baba mahinundan niya kini suwat si sinsuwat magdamajawal nga mo'y si Lester sinsuwat nga mo'y napildi po po dyan nga mahatagan o kanigyo po nga kaninawan ang tanan sa nagindikit yun kayo ang inahapon din po nga kaning boto nga naangkon sa nilabay ng eleksyon na tuntuhig doon sa nilabay tintingko. Nga tungkol lagi po na ni Magdumajowal na gitungan nga related hapon ang isa pong kamatayo na itong abogado na hapon po nga panag na ipang ambush dito nga po sa may Maguindanao del Norte prior pa po sa maunga pili ay mag-inundan nga gipagusto sa Comunic Control ang nag-ispitan po ng lugar. Rason nga din po sa ito sa Dakbos Pagandioro gidala na ang maunga ispitanan o sa pagdala din ni Magdumajowal ang itong mga otoridad at huwag mga kapulisan at mga kasunuluhan ihangyo sa ito rin po nga RTC region na saan nga mo deploy no o kapwersa aron naging matagang dito rin na hugot na siguridad ang mga area kaya naging dito palang daan sa may Maguindanao del Norte Moraga Hostel na ang itong area para ni ini po nga maunga isyo. So dinhi sa to sa Dakbayan, ito pagpariguro ko magdumajawal, nag-imog yung bed over at ni nga pamagya, tuwa po nga RTA, nga makatanong po ano po nga hangyo Japan po da sa RTC. So si Rado ang makatagal drive, nini mga panahuna, kay para po nga dili na kinimasudlan po na walay mag walay parking magdumajawal na dili pwede mag-park. Gawas na lang sa BGMP, nga ilahadod po nga sakyanan, nga sakyan po nga sa mga PDL, ikan sa Lumbia, nga na-hearing po din sa korte. So kini, magsugod ng alas 8, hangtod na sa alas 5 na, kanuhangtod yun sa alas 5 sa hapon, na Monday to Friday ni magdumjawal, no? Kana lang po working days. So pagka umaabot sa tunog simana, hangtod niya sa pizza 11. So pizza 11, marag Merkulis, magdumay, no, ibig, uibis, huwag naman sa ipunod niya, adlang uibis, hangtod niya sa uibis, tunog simana, ang nahisgitan niya temporary traffic scheme. So ang tanan na kanilang maghimo no, sa pagsulod sa westbound na mga westbound na area lugar pamo pagi lugar sa makapagal drive muli ko lang mo mag-iwat lang mo paingo dito sa may Pueblo de Oro para maka kanilpadayon yapunpot mo sa inyong destinasyon. So dito lang mo sa Pueblo de Oro unahan magdungo-jowel mo agi if ever di na mo kung pa east northern na bound vehicle lugar po ng inyong hapong yan, muagi yung tadayon po mo sa may makapagal drive, mag-reroute ng yapon po mo dito mo sa may SM bypass road or any possible entry points tayo sa Pueblo de Oro di hapon. May ang parking sa vehicles, bawal ang gididan na nini, ang kanilang mga kanilang publikong transportasyon, ang kanilang po rin po mga private transportasyon po magandiyan ng mga sakyanan, kaya ang allow registro.

0: Magnum Operation Tambang.
1: Mapasalamat doon si Rose sa Olango, kinsa lumad nga taga Binisilan, Cotabato City. Sayang dalawatang 2,000 pesos sa gilusad nga Magnum Operation Tambang. Kaya lang sa Dr. Safi Sayang Bana nga na-admit sa ospital, particular na sa Baduna and Child Medical Center.
2: Daghang gagayong salamat sa nakatabang sa ako ah. Labi na sa akong bayroon nga dako gid kayo. Daghang kaayong salamat sa ila ha. Takas ko iyang kabuton nga nakahatag sa ako sa akong kinanglan sa ospital.
1: Ang pagpasalamat ni Rose Olango, dugdon ini among klasikas usab nga pagpasalamat sa among mga regular benefactors sa ilang sa ila ni Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous sa Badila Subdivision, kaumanan Nilo Solarte og TNP.
0: Magnum Operation Tambang.
3: Og karon sa barangay news update. Gilusad karon sa lokal og amhanan sa barangay 35 ning siyudad ang Project Eskwela Estudyante program tumong sa mga programa nga mahatag ang libreng school supplies alang sa mga kwalipikadong tinunan sa high school o kolehiyo alang sa subling pagbukas sa klase kinanglan lamang nga enrolled na og nag-edad sa 15 hangtod sa 30 anyos og residente o kahabutante sa barangay ang benepisyaryo mao lamay dawato ng unang 150 ka mga registrant pinaagi sa registration form nga makita sa official Facebook page sa Guniang Kabataan sa barangay 35 Cagayan de Oro. Ang registration period hangtod lamang og mga adlaw Hunyo sa isning tuiga sa alas 5 sa hapon samtang gidaktang ipanghatag ang maonga mga gamit sa pagtungha karong umabot Hunyo just ning tuiga.
1: Alas 6:02 na.
0: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad, kaluya, walay kusog o galison og paginhawa? Basig may iron deficiency kana, inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kon nakulang ka sa vitamin C. Hirundan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C adunay 100% bioavailability. Ipalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes sa Market City Aguna Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Na ako'y project crew, nakinhanla kog pison, backhoe, bulldozer ug mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo pre?
1: Nagana na Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
0: Mahal ang ekipo pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kun madaot, maglapat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
1: Wise jud ka, Mari.
0: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent pre?
1: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro Corporation.

0: build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk, fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
1: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
2: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
3: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
4: Magnum Morning News.
5: Alas 6:05 na para sa mga balita karon sa atong lakaw sa panahon.
4: Magnum Weather Alert.
5: Binata ka rin si AJ Suniaga, pag-asa weather forecaster. Sir AJ, good morning, Sir AJ.
6: Yes, sir. May butas sir. May butas sa ating mga sasin. Tags kami na para sa ating latest weather update. Kakalawa sa pag-ibagayan. Pagkakaroon, nag-intensify siya into a tropical depression. Atong i-assign na local name na si Bagyong Esther. So, kanyang si Bagyong Esther, kaasong kanyang alas 5 sa punta, nasa kalayo siya na 225 kilometers west of Iquet, Batanes. So, pagkakaroon, naka-narase ang signal number 1 dari sa may Babuyan Group of Islands. So, pagkakaroon, kining ito, a tropical depression, Esther, apil na kining southwest monsoon, wala yung direct effect sa araw dari sa Mindanao. Mga localized thunderstorms of Salabi, Tarongad, Lava, Lurie sa Ibok. Kaya na expect na makinig na init na kapuntagan sa hapon sa gabi. May chanta na sa mga patak-patak kapag ulan. Sila sa panagdog. Pusin ko pa ha-update sa Utah tungkol sa mga severe thunderstorms. Hiningan doon sa kansarang na hangin gikan sa Habakatan, doon sa Habakatan kasi pang koreksyon sa Labi din sa Ibok, Mindanao, sa samtang atang katagatan na sa inyong katarangan ang pagbalik. Okay, sir, at lang nga po siya maabot sa 10-31 degrees Celsius. Pagkakatang si Index Karong Ulaw, pili mo ako sa 39-40 degrees Celsius. At gahapon nag-raise sa akin or nag-raise sa taktong rainy season karong Ulaw. Experiment na ito mas na kakadyan sa mga paglunong ulan, sa mga sunod na tulong kabulan. Maghunong na pa sa atong pag-issue sa atong heat index karong Ulaw. Atong sunrise kini alas 5:22 sa buntag, atong sunset kini alas 5:28 sa hapon, atong Philippine Standard Time alas 6:10 sa buntag. Sige na sa buhatan, sa Diyos si Pag-asa, Mulog at Sabre City, kini si EJ Suniaga, dalawang salamat.
4: Magnum Weather Alert!
5: Alas 6:09 na itong arabagila itong arabaton ang atong market news. Mga mama, papa, tatay, nanay, lola, glulo, andaman yung mga bullpen papel, lista ang mga presyo sa nagunang palaliton. Atong labato, reposong gaban, Magno Manji Alsado, Magno Manji, Guayn, Magno Manji.
7: Manigal na yung mga panahon natin, naglapit sa mga palit niya taga 41 o 50 pesos na buga suma ay dinikaroon sa merkado sa kugunin atong syudad. Ang kanin sa 41 o 50, mga kanin mga planters na gikan sa Vietnam, mga kanisplay karoon din sa nangisit ang merkado. Dahil sa mga buga, 50, mga kanin mga masunod, suwain da, kuna suwan rice, salo-salo rice, Mr. Chow rice, Yang Chow rice, Princess Bea, uban pa. Samtang kumingin po din ka sa tuwa po din po mga local rice magingyal. Magini ang mahal-mahal dito na like sama na ini niya Golden Manok. Tag 54 pesos ang matagkilo. Ang sinandunay, 57 pesos ang matagkilo. Ang mangkaloy, 56 pesos ang matagkilo. Ang Jasmine Alas, sa rice sa Cotabato, 53 pesos ang matagal kilo. Dahil kumingin po sa ito pong mais magdumisyon na doon natin mapalit na taga 45 pesos ang matagal kilo karon. Mas barato ni mga panahuna kung itandi sa ni Agi na adlaw kay 50 manto pagkahapon ng katumi Agi. So 50 pesos ang matagal kilo. Karon, tag 45 pesos ang matagal kilo. Katupong na siya presyo sa yellow corn na parang sa mga presyo na ginitan din sa Maya Osmania o ganito po sa Maya Karingakapin area nga ito pong monitor ang presyo. Dahil kumingin po pong panunanon, huwag yung pong pag-usapan dito sa presyo sa karne. Naya po sa 350-370 ang lokal na kanila karneng baboy. Samtang ang karneng imported na baboy, nasa 200-220 pesos ang matag-kilo. Dinidinda sa mga isda, 180 pesos ang matag-kilo sa bangsi. Nag-presyo po na karoon sa 200-240 pesos ang matag-kilo sa bangus. Kung nagdagko, magbimadyawan. Dinidinda sa abulisan, nasa 160-180. Ang lahat po rin pong baligyan po na dinhi. Kung galunggong, nasa 200 pesos ang mataga kilo. Bumuhin po din taga presyo po na magdumadyawan sa Maranay, nasa 160 pesos ang matag kilo. Ang kanipong tamban, nasa 120 pesos ang matag kilo. Kaya mayroon po nag-display, karoon din ito na isbitan ng merkado. Dahil ang kalakita, 400 pesos ang matag kilo. Ang kanilin pong alap-lapo, anapod na range po na nagyawa sa 500-700 pesos ang matag kilo. Ang karaw, nasa 120-300 pesos ang matag-kilo. Ang nagmay, nasa 120 pesos po ang matag-kilo. Tandang din dito sa itong palibot, wala kayo kabalaka, wala may kanang problema sa ito po rin pong dagat trapiko, na lang po yung nag-checkpoint nga itong mga kapulisa, din ito ang mga taga-sanda, nag-grooving na po din panahuna, mga mamadlo na sa ito, wala pa ng ipo, sorry, wala po man nga lapas, ano, alas ay stress na sa kabuntagon, na pag-ipon po yung nag-display, nga pipula ka mga vendors na ito din hi sa kadalanan. Live ikan din hi sa mga Usmania Street, na entrance sa mga mid-section sa Mercado Cugo ng atong syabag, kinis mag-upagay kayo ni Angel Sado sa balita.
5: Salamat, tinabang tamigala ang atong report ng kaban Magno Magelsano sa atong market news. Oras, alas 6:13 na.
0: Time Check is brought to you by DJM Tailoring.
8: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with New Star, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: May gala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nagantos sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas, nga mao hinungdan sa mong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas, inumatag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Magnum Morning News.
5: Alas 6:15 na, para sa mga balita may galag karun sa itong Magnum National. Gagit sa Malacanang, alisyutso ka mga kani sundalong Marines. Ngayon pa gawas ang ilang mga giuptang ebidensya. Kinimbahan mingon si Johnny Buduan, usa sa mga Marino atul sa Senate Blue Ribbon Hearing, nga nagatud sila og salaping nga nakasulod sa balita sa Ilocos alang kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Mahalipan ni Palace Press Office Attorney Claire Castro, nga lisudhuan ang pulos lamang aligasyon o dili suportado sa ligong mga ebidensya.
16: Anong ebidensya? Pakita mo na nila yung ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang.
5: Ang payag ni Palace Press Office Attorney Claire Castro o nanini, mingon si Buduan nga sa iyang nadungog ang maong mga malitang salapi alang matupa sa presidente sa Pilipinas sakay sa bulletproof nga sakyanan.
17: Ang naalala ko sir, si dating speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures, Your Honor.
18: Bukod kay dating speaker, sino pa? Na yung personal mo alam ha, hindi mga kasama mo, ikaw mismo.
17: Saka kay, ano po, dinala po sa Ilocos. Kami po yung nagdala doon sa Delta Gate Hangar sa Pasay. Yung limang maleta po na dinala doon sa Ilocos, na dinala ni Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi. Ikinarga po namin sa Lexus na bulletproof, plate number NFX8886 at saka binakapan po namin na Hilux na bulletproof din, black na Hilux, plate number Eco Alpha Paxrat 7121.
19: Para kanino naman yung dinala ninyo?
17: Ang narinig ko po nun sir, para kay President Marcos sir.
19: Narinig mo lang, baka naman hindi tumong totoo yung, kasi nandun ka ba nung i-deliver?
17: Kami po kasi yung nagdala dun sa Delta Gate sir, at si Sergeant Tobi po ang kasama ni Boss Saldi na pumunta dun sa Ilocos.
19: Kasama nyo si Congressman Saldi ko nung mag-deliver kayo?
17: Di, yeah. Kami po yung nagdala sir sa Delta Gate, then sila Sergeant Tobe, asaka ni Boss Saldi ang nagdala po doon sa Ilocos.
5: Ang payag ni Johnny Buduan, usa sa mga kani sundalo nga marino.
20: Hugot nga gipanghimakak ni Palawan 2nd Congressman Jose Norte Alvarez ang aligasyon sa 18 ka mga Marines galakip siya sa mga midawat o kickback alang sa flood control project. Matod ni Alvarez ga walay utang kaniya. Si kani Congressman Zaldico o labaw sa tanan, wala siya'y utang sa kani kongresista.
21: I vehemently deny that na meron po akong natanggap. Wala akong utang si Saldi ko sa akin. Wala din akong utang sa kanya. Wala kaming transaksyon. Maaari ko siyang bigyan o maaari niya akong bigyan ng pera. Sa pakiusap ko sa kanya, kumuha ka lang ng isang note kay Saldi. Kung makausap mo siya, wala si Saldi pera lang malita sa akin. Yan lang po, hindi ko sinasabi na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga Marines. No? Ang akin lang na ako, wala akong tinanggap personally for me. Modesty aside, ito lang po ang buhay ko. Hindi naman ako naghahangad na malita-malitang pera. Ganun lang po.
20: Samtang nagduda usab si Alvarez gamoy motibo sa paglambigit sa iyang pangalan sa korupsyon ng iyang pagdumili sa pag-endorso ang impeachment case batok ang President Ferdinand Marcos Jr. pinaagi sa nagkontak kaniyang representante matod pa ni kani Congressman Mike Defensor.
21: Hirap man ako magsabi ng motibo. Ngunit siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Hindi po ba si Mike? Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Eh nung hindi ko inendorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. Mabuhay ka, Congressman Jose Alvarez po. Si Margaret ito, hindi ko kilala kung sino itong Margaret nagpadala sa akin. I'm writing on behalf of Congressman Mike Defensor to request for your endorsement of impeachment complaint against PBBM for graft and corruption and betrayal of public trust. Your principal stance, pinula pa ako. Your principal stance on accountability makes you an ideal endorser. We respectfully request for your public endorsement to strengthen this effort and uphold the rule of law. Attached is the full complaint for your review. Thank you for your consideration. Hello po, will you endorse? Ang sagot ko, no, sorry. Hindi ko pa nga nabasa eh. Pinapa-endorse ang agad sa akin. Pinaprint ko kanyang kapal. So, sunod noon, sama na po ako rito sa Marines.
20: Ang pabahayag ni Palawan 2nd Congressman Jose Alvarez.
5: Alas 6:19 na, samtang gipangimakak usab ni Bicol South Partiles Congressman Tiri Ridon ang aligasyon sa 18 na Marines nga lakip siya sa mga midawat o gamalitang-malitang kwarta nga dunay sulod nga salapi. Madul pa ni Ridon nga wala kini kamaturan o wala siya sukad midawat o salapi ni Bisan Kinsa.
22: Lahat na lang may maleta, lahat na lang bayaran. So, di kayo na, di ba? Yun yung una. Pangalawa, lahat na lang po na nga sinasabi na 18 Marines parang puro kasinungalingan na lang. At linilinaw ko na kasinungalingan po yung sinasabi po ni Jolene Kadyaw. No? Kahit anong panahon, sa kahit anong lugar, wala po nga diniliver sa akin na kahit ano pong maleta.
5: Ang payag ni Bicol, kung Bicol Saro Partiles Congressman Tiri Ridon. So, murag gula kita na ang atong kapangitaon din eh. Kisag imo angkon. Murag gina kay daghan man kayo ang na-mention. Murag itong kapaboton. Kaya normal man eh. Murag tanang deny gini siya. Ang ato kisag imo angkon sa tanan nila. Kisag imo yung tinoon na kadawat ko. Wala magiging antong karon, no?
20: Pero ang gini representa silang kaugalingon.
5: Wala gid tanan sa kusaway nang angkon. Sige lang kay lugar mo na basiglay mo angkon. Ugma or unya siguro karon wala pa ito nabati nganay na angkon.
20: Samtang gipahi makak ni kani senator Yanes, ang akusasyon sa 18 ka mga kani marino nga siya midawat o kickback nga banabanang naa sa 5 milyones pesos hantong sa 10 milyones pesos. Kiniaro na suhulan matod pa ang International Criminal Court kung ICC matod ni Trillanes nga andam siyang subli pasakaan o kaso ang mga marino aron sila mapugos nga muatubang sa korte o bababatudan ang ilang mga aligasyon samtang gipasabot usab ni Trillanes nga una nang nagpagawas og opisyal nga pamahayag mismo ang ICC nga wala sila nagdawat nga bisan unsang suhol.
1: Ulitin ko po, ay categorically deny na meron akong natanggap na pera galing kay Saldico para sa ICC o kung para sa anumang purpose. Hindi po totoo yan. At ang ICC mismo, nag-issue na rin ng statement denying that. Ngayon, itong mga statement sila, no, minomonitor namin kasi paiba-iba na, no, isang maleta, dalawang maleta, kanina anim na maleta na at same person ito. Kaya dahil dyan sa sinabi nila niyan, magpa-file ulit ako ng pangatlong case laban sa kanila. Habang ginagawa nila yan, haharap talaga sila ng kaso. At doon, sa korte, patunayan nila lahat ng kung ano man CCTV, kung ano man yung pinagsasabi nila, i-prove nila yon. Kasi sigurado ako na hindi nila masasubstantiate yung mga allegations nila yan kasi hindi totoo.
20: Ang pamagayag ni kani Senator Antonio Trillanes.
5: Alas sa 6:22 samtang gibinsan sab ni kani Congressman Mike Defensor ang allegation batok sa 18 Marines nga sila gibayaran og milyones sa peso sa bugti sa ilang mga testimonya. Mao ba ni Defensor nga walay kabatulan ang tanang mga allegation og tataw man sa pamayag sa mga kani Marino nga natural ang dagan sa ilang istorya.
2: Pinapirman na si Gutierrez sa sinasabi nila na ako daw ay nag-offer. Nag-offer daw ako at si Senator Marcoleta ng pera para magsalita si Sergeant Cotesa. So ngayon, ginagawa na naman nila yun sa 18 Marines na pinapalabas na nagbigay o nag-offer ng pera para magsalita. Pero nakita nyo naman, napaka-normal yung pagsalita nila, kung ano talaga yung nakita nila, napaka-natural yung kanilang pananalita.
5: Ang payag ni kani Congressman Mike Defensor.
20: Gibatiko si Presidential Task Force on Media Security kon PTFOMS Executive Director Yusek Jose Torres Jr. ang akusasyon ni Senator Rodante Marcoleta nga gabayran kuna nabayran ang Senate Media. Maato ni Torres nga delikado ang maong pamahayag sa senador tungod kay maka-impluensya kini sa pagtuo niya itong mga taong walay hustong nasayon sa trabaho sa media.
3: Nakakalungkot po talaga yung ganong actuation ng isang senador, pinaratangan yung mga kasamahan natin sa media na mga bayaran. At ito po ay, it endangers the lives and security at saka yung safety ng mga journalist. Alam nyo po, sa buong bansa naririnig, buong mundo naririnig kasi online yung binalita kanina, yung mga pangyayari, at biglang may mag-akusa na yung mga media ay bayaran. Siyempre, yung mga tao na hindi naman alam kung ano yung totoong mga nangyayari ay baka ma-influensyahan sila at ganun na lang ang tingin nila sa media. Nakakalungkot po ito at nakakatakot kasi lalong-lalo na dito sa ating bansa na in the past several years ang mga journalist tayo na napaslang, or tinitreten, pinagbabantaan yung buhay, dadagdagan mo mga ganitong aligasyon, syempre pa nakakatakot para sa mga kasamahan natin sa media. Baka ganun yung pagtingin ng taong bayan sa kanila at magkaroon ng pagbabanta sa kanilang. Hindi dapat ganun. Kung meron siyang akusasyon, meron siyang ebidensya, ilahat niya para magkaalaman kung sino yung tinutukoy niya.
20: Ang pabahayag ni PTFOFM Secretary Director Yusek Jose Torres Jr. una ni nangayo na upasaylo si Marcoleta ngato sa Senate Media. Sa iyang gilwatang pamahayag, umiklaro na first rate lamang siya sa mga panghitabo.
23: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan. Ang katotohanan lang po importante rito. Wala na pong iba. Kapag ang pag-uusapan po natin ay hindi na katotohanan, hindi na po ko sasali. Yun lang pong masasabi ko. Maraming salamat.
20: Ang pamahayag ni Senator Rodante, Senador Rodante Marcoleta.
5: Alas 6:25 na karon sa atong Magnum Health Alert.
24: Magnum Health Alert.
5: Sumagot tayo dito, Dr. Tristian Giria Labitad, Medical Officer 4, Head sa Non-Communicable Disease Cluster sa DOH sa Region 10, nga magsugod sa kaugalingon ang pagdesisyon nga muhunong na sa paggamit o iligal nga druga. Kinayang payag sa doktor noon sa umabot nga selebrasyon sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking sa 2026. Matuban ni Labitad nga maoy unang makatabang sa drug users ang ilan usab nga kaugalingon, una ang intervention sa gobyerno.
0: Kinahanglan man gyud magsugod ang tanan sa imong kaugalingon, no? Ikaw mismo sa imong self, ikaw ang mi-decide nga mogamit ka. Ikaw ang mi-decide nga motilaw ka, which eventually led you to dependence and eventually to addiction. Ikaw mismo ang ga-expose sa imong self. Everything starts within you. So diha pud mismo sa imong kaugalingon mobalik ang tanan sa pag-decide nga muundang nako. Kay na ako'y anak, na ako'y pamilya nga angay na akong buhion. Muundang nako, mo-decide nako nga di nako magbalik. Kay tungod, nakita nako ang dili mang epekto sa akong lawas, sa akong pamilya, sa ako ang komunidad, ang ako existence. Muundang nako. Kay tungod, ang ako ang palibot, wala na malipay sa ako. Awa na'y mudawat na akong tabaho because I have not been so productive anymore. I used to become so productive and active sa akong tabaho but because misulod ko ani nga di maayong bisyo, ako mismo ang naapektahan ni ini.
5: Ang payag ni Dr. Christian Giria Labitad, Medical Officer 4, Head sa Non-Communicable Disease Cluster sa DOH Region 10. Alas 6:26 na karos ng Magnum International dito sa Israel. Patayang 11 ka mga Palestinian atul sa laing hugda sa pagpangatake sa Israel sa Gaza. Yung maoy gitarget sa kasundaluhan ang 4 ka mga residential nga gampalay sa Sheikh Radwan o Tel al-Hawa. Laki po sab sa ilang giatake ang Shati refugee camp. Di na tibrarong mulupyo ang mga sibilyan sa pagkaroon wapay kumpinto ang Israel apan una ng gi-kundinar pag-ayo sa Gaza ang maong pagpangatake.
20: Sa Amerika, gibutyag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio gaplano karon sa Amerika nga magigdabo sa leader sa Japan, Australia ug India sa dili pa matapos ang tuig gidakdang ipahiga ng maong Quad Summit dungan sa multilateral event sa Indo-Pacific region. Matod ni Rubio nga daghang mga butang nga buot niyang isgutan uban ang leader sa maong nasod. Una niini adunay sa samang Quad Summit gaplanong himuon nga atong tuig 2025 sa India apan wala kini na hinayon rason nga nagkaproblema ang relasyon sa Amerika ug India.
5: Alas 6:27 karon sa Magnum Business gibutag karon sa Department of Trade and Industry kun DTI pinagi ni Secretary Maria Cristina Roque nga usa sa mga gitutukan karon sa buhatan ang pagpangitag dugang mga nasod nga angkatan sa mga produkto gikan sa Pilipinas. Madupan ni Roque nga buot ilang palapdan pa ang market sa mga produktong Pinoy o gipadala kini sa ubang mga nasod gawas pa sa Amerika.
6: Now we're really focusing on other markets other than the US. Actually, we are actually finalizing the last batch of the free trade agreement. The Marcos administration will go down in history with the most free trade agreement. So for this year, we will be concluding the EU, the Philippine-EU FTA, which should be concluded by June or July. And then we also have the Chile FTA, which will be signed this year, which will open the South America market, which is a population of 300 million. So malaki po yung market dito. And then we also have the Philippines-Canada FTA, which is another strong market. And then we are hoping to start the PJEPA, which is the Japan market also. So there is a lot of other avenues that we need to focus on.
5: Ang payag ni DTI Secretary Maria Cristina Roque. Sa atong Forex Street, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 61 pesos o 72 centavos. Canadian dollar 44 pesos o 44 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 87 centavos. Australian dollar 43 pesos o 99 centavos. Taiwan dollar 1 peso o 95 centavos. Ang Korean won 4 centavos. Ang euro 71 pesos o 60 centavos.
20: Tugod sa nagpadayong kagubot sa tungtungang sidlakan, ang kasamtangang presyo sa Dubai crude oil na sa $95.55 per barrel, kinimisaka og 1.75% kung itandi sa daan ining presyo nga naa sa $93.91 per barrel. O karon sa tong Magnum Entertainment. Gito gyud na lamang ni model host Mariel Rodriguez Padilla ngadto sa labang makagahom ang mga issues ninadto diin nalambigit ang iyang banang sa Senator Robin Padilla. Mato di Mariel nga padayon usab ang iyang hugot nga suporta gadto sa iyang kapika sa labi na kung kinigikan sa trabaho.
7: talaga, ang makakapitan mo talaga is everything is God's will. Umabot siguro sa age ko na din, at saka dun sa, parang ipatok sa Diyos mo talaga. To our normal everyday thing. Ulitin ko lang naman yung lahat ng magulo. Kami naman, okay kami. Kami magulo. Ulitin ko lang naman ang magulo. I make sure na we always have a healthy meal, something home cooked, yung gusto niya. You know, always naman na we stand by His principles, we stand by His courage. We just live for Him, we pray for Him, for His safety. Yun talaga okay.
20: Ang pamahayag ni Model Jose Maria Rodriguez Padilla.
5: Alas 6:30 karon sa atong Magnob Sports. Sigurado na ang ispata ni Pinay Tennis Star Alex Ayala sa main draw sa Queen's Club Championship. May pagayon sunod simana sa Vista Kingston, London. Una na lang nakasulod sa mga torneo si Ayala apan isip kabayan sa qualifier. Samtang alakip usab sa mga laumang ana sa torneo sila si Amanda Anesi Mova ay kung Eva Jovic, Victoria M. Buko, Ima Raducano, Oga, si Elena Rivikina. Ang maong event, mauna ang ikaduang Gross Court Tournament nga salmutan ni Iyala karong tuiga kaysa kasamtangang nakikbatok pa sa WTA 125 Birmingham Open. Mga eksyon niyo na bati atong kompletong detalye sa atong Magnum Morning News ala karong adlaw, Biyernes, Hunyo 5, 2026 o karong sa itong Headline Review. Sa atong Magnum Lokal, usag kaginang patay humangkinip po sila sa Awining Intandim sa Barangay Indahag ng Siyudad. Sa Magnum National, Malacanang, miyagin sa 18 ka mga Marines nga pamatudan ang ilang aligasyong midawat o kickback si Presidente Marcos Jr. Sa atong Magnum International, 11 ka mga tao patay sa laing hugda sa pagpangatake sa Israel sa Gaza. Sa atong Magnum Beses DTI, nangitag laing ilasod nga ang katan sa mga produktong Pinoy. Sa atong Magnum Entertainment model host Mariel Rodriguez Padilla, itugyan na lamang sa labaw makagaom ang isyong gilagkalambigitan sa kapikas nga si Ruben, Senator Ruben Padilla. Sa sports, Pinay star kung tennis star Alex Ayala, sigurado na ang spot sa main draw sa Queen's Club Championship dito sa London sa sunod simana. Mga eksyon, timan lang sa gawasong atilingpan katawan ng labing gamhanan. Managlayan man ang atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hang turugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
20: O Magnum Jain Luna.
5: Diba sa mga news writers, Chingin Tirina, April Bura, o Lionel Delgado, bansab ni Magnum Aileen Acurin ang atong news manager. Kini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma, dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
5: Oras alas 6:32.
9: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
11: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang durakiri mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
24: DTX 500 mapalit sa mga butika.
25: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
26: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nangita ka ba trusted printing shop na quality og paspas mo deliver? Stop scrolling and start calling A&D Advertising Services. From printing tarpaulin, t-shirt, laser, embroidery, engraving, centerboard stickers, customized mugs, trophies, medals, collar and cup. Para sa negosyo, schools, organization, birthdays, liga og company events. Affordable na, high quality pa. A&D Advertising Services na nahimutang sa Zone 6, Ilaya Vimenta, Carmen City. Call 0906-621-1699.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiscan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
2: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
5: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life.
2: Mag-text sa 0961 413-8526 or 0906-164-25
6: Life Extension Vitamin D3.
7: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-laing usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga level sa vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo ka tuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
6: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos. Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
6: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
5: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra sabi pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Siyempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3. Tungod kay girekomenda kini sa mga medical doktor, ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipigan nila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayon nagisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imo vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
9: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
10: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
11: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
13: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
12: Nay, kalang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
14: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
17: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok ug ang isgutan pag-ampo. Kay tong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulay ipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
1: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
3: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way ginapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
4: Anong uluhan sa atong Magnum 45 tinubdan sa tinuod nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local, pipila ka political ug legal analyst sa Kinduro. May kong ilang mga opinion kung legal ba o dili ang Senate Blue Ribbon Committee hearing kagahapon kalabot sa anomalya sa flood control projects. 50th anniversary sa Finmar, Kinduro College School of Criminology and Criminal Justice, sugdan karong adlaw. Sa ato Magnum National, Palace Press Officer Undersecretary Cleo Castro, namugos nga liderato lang ni Acting Senate President Pro Tempore Sherwin Gatsalian ang giila sa Malacanang ug dili ang kang Senator Alan Peter Cayetano. Sa Magnum International, Hezbollah misalikway sa bagong ceasefire agreement nga gipasugdahan sa Amerika tali sa Israel ug Lebanon. Sa Magnum Business, DOE para yung mibalansi sa pagpagawas sa presyo sa lana alang sa mga konsumidor ug sa mga kumpanya sa lana. Sa Magnum Sports, Det-Det Pipito target nga may balik ang kumpiyansa sa Capital One Solar Spikers sa Dulang Volleyball kuman mapili isip second overall pick sa 2026 PBL Rookie Draft.
3: Magnum 45.
4: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa balita opinion, samtang kagapon lawa nagkagubot na usab ang mga magbabalaod tungod sa pagtunga sa mga retiradong sakop sa Philippine Marines ug misubli sa ilang pasangil nga daghang dagkong kongresman ug senador nga nakadawat sa malimalitang salapi. Padayong gikwestiyon sa mga bright boys ang quorum sa majority black Cayetano wing ug majority black Gatsalian wing. Ang duha ka grupo pulos na mugos nga sila ang nagbaton sa mayoriya ug may quorum ug maoy ang ilhong legal nga mamuno sa Senado. Sa ngalan sa majority black Gatsalian wing, si Senator Erwin Tulfo namugos nga sila ang tinuod nga mayoriya ug dunay quorum.
5: Yung sinasabi lang walang quorum, hindi ko po maintindihan, baka nakalimutan na naman po ng mga kasamahan po namin, si Senadora Loren, Senador Alan at Senadora Pia, na ilang beses po na 12 lang na senador ang present, nagkaroon po ng quorum. Base po doon sa journal entries ng Senado. Ilista po kasi doon yung, di ba, tinatawag after yung roll call. Kung narin Aquino, ganito, Cayetano, present, di ba? Tataas ng kamay. Ito po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pitong beses po na 12 lang ang senador nagkaroon sila ng quorum. Hindi ko maintindihan bakit. At pareho po sila, sila pong tatlo, nandoon sa mga panahon na yon. Pumayag po sila na may quorum. Kaya nga po, pinapaalala ko sa kanila sa tatlong buting senador natin, balikan po yung journal entries po ng Senado noong May 21, 2008, February 11, 2009, September 29, 2010, May 8, 2012, May 5, 2015, May 15, 2012, May 2, 2015.
4: Sa majority block, Cayetano wing, feeling nga siya pagyapon ang Senate President mismo si Senator Alan Peter Cayetano ang namugos nga sila ang nabaton sa mayoriya ug siya pagyapon ang leader sa Senado.
6: The officer shall be elected by the majority vote of all its members. Okay? So, Senate Secretary, Osaa, Sergeant at Arms, pro tempore and president kailangan 13 boto. 13 boto. May 13 boto ba kapat? Ano po ang sabi ng Section 10? The term of office of the president, at sa ngayon po ako yon, the president pro tempore na sa ngayon si Senator Loren Legarda yon, the secretary and the sergeant at arms shall begin upon their election and shall end when their successor shall have been elected. O, i-assume nyo na. Di ko sinasabing tama ha, mali yung ginawa nila kapon. I-assume nyo na 100%. Tama yun. I-assume nyo. Did they elect my successor? Kayo sumagot. Did they elect a Senate President? Oh, so ano sabi Section 10? And when their successor shall be elected, they did not elect my successor. So I'm still Senate President. So tignan nyo ang powers ng Senate President. Kasama doon yung pag-manage ng premises ng Senado. So kung sino man ang hindi susunod sa amin dito na papasukin, is going against the rules of the Senate and the Constitution of the Philippines. Ganun lang kasimple yun.
4: Si Kani Senate President Coco Pimentel may legal na opinion kalabot sa mga isyo.
7: Sa tingin ko valid kasi may quorum. Mm. Bakit ko nasabi na may quorum? Kasi nga 23 lang yung mag-attend eh. Kasi yung isa under court detention eh. So ano ang majority ng 23? Hindi ba 12? Oh, so mas marami na yung 12 eh. Yun na yung pinaka yun na yung malaking numero sa loob ng 23 na hindi natatalunin ng iba pang numero eh. So yun na yung minimum number na hindi natatalunin ng iba pang numero. So 12. Meron silang 12 kahapon eh. So may quorum. We can say that there is a quorum.
4: Sa iyang bahin bisag bitunga kagapon sa Senado, si Senator Cayetano og piling sab nga siya mao illegal nga Senate President bisag acting lang si Senator Sherwin Gatchalian mihimo gyapon sa giilang nga tahas isip leader sa Senado. Gidayeg pa niya ang presensya ni Interior Secretary John Vic Remulla sa Senado kaghapon aron masiguro ang seguridad sa mga bahay balawananan.
8: Now let me acknowledge the presence of Secretary Remulla, and let me thank Secretary Remulla for being physical present dito sa Senado para ma-assure natin na unang-una, ang Senado ay tahimik, orderly, at walang untoward incident na mangyayari. Personally, ako humingi ng tulong kay Secretary Remulla para ang premises ng Senado ay laging protektado at orderly. Pero nababalitaan ko rin kanina papunta dito galing ng nasasasakyan ako, maraming mga grupo na nag-organize, maraming mga grupo na mag-rally dito. Maraming mga empleyado tayo na medyo kinakabahan. No? So we need to assess the situation.
4: Igsoon tingo og pagpagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion. Uban ang pag-like, pag-follow, pag-share sa mga FB page Magnum Live. Oras, alas 6:48. Mga igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum, June Albino.
9: Og Magnum, Aileen, ako rin.
4: Karong adlaw, Biyernes, Hunyo 5. Karon sa detalye sa ito mga balita. Detalye sa ito mga sigutanan. Una, may kalabigitan mga igsoon sa opinion. Sa pipila ka mga political o legal analysts ng Dakbayan, nga may kong mga opinion, kung legal ba o dili ang Senate Blue Ribbon Committee hearing kagahapong adlaw, kay muingon ang duha naman yung majority karon sa Senado Magdi Bailin.
9: Oh,
4: wala may muingon yung minority mi. Wala may muingon.
9: Wala na yung minority.
4: Wala na yung minority. Plus na majority. Manang gigamitan na ito kahit ano wing o Gatchalian wing para nga ma-emphasize ba. Okay, so ang question, legal ba? Ugot siya nangatan, no? Considering ang malaki ng gila mao ang Gatchalian wing.
9: Ang bago.
4: Oo, dili ang Cayetano wing. So, unsa maging sangputanan ani? Doon na naman murag legal nga mga away na isgutanan karong panahon. Naspikas niya karon si Attorney Ed Quaresma, ang legal, ang law professor sa Liceo College of Law, and then siya mismo siya sab kani presidente sa IBP Miss Ur Chapter. Attorney, may buntag, sir. Attorney, murag malingaw ka pero mabis ako gakabiling ako murag gakalingaw ko murag gakabis ko sa pagka sabay ulag may karon jatong sa sinunod mas bisamot na noon karon. Attorney Quaresma, unsa imong gilauman nga mamahimong umaabot o kaugbaon ning mao nga Bible oranan considering nga kaghapon arang-arang nang tatlo sa diya nga doon na nai murag nahimong arang-arang ba mato ba ni Atty. Soriano murag nahimong ng straight ang zigzag nga dalan sa Senado
10: pero kagapon murag mibalik ang pagkasigsag kay bito nga man si Alan Peter Cayetano, ang Blue Ribbon Committee niya nag-hearing kagapon adlaw, attorney.
11: Maulag ito, Magnum John. Siya kay duha man ka Blue Ribbon Committee.
10: Ado kay unsa ni kuno daot nagmaayo ang imahen sa Senado, di na makalihok insakto sa Senado, ipaapil ko.

0: De La Rosa. De La Rosa, nakapunta ka para ipatin sa Senado. Asa man ka, you are nowhere to found. So maglisod siya, maglisod siya.
1: Ug mo tawag sab si De La Rosa ngoy di ara ko diri bukid noon, example lang. Di ara ko diri bukid noon naglok-lok. Apil ko dabe.
0: Kung nga siya sa bukid noon, nakpun man siya sa law enforcers. Nakpun man siya kay turnover man sa ICC.
1: Okay, so di pa gid nato makita, attorney, ang kanabang timailhan nga doon na ay kahupayan kining maong nga pangitabo sa Senado karong panahon na?
0: Wala siya unless lugar sa advice ni Senator Coco Pimentel o ni Senator Dick Gordon by extreme sacrifice pag-resign na Alan Cayetano because your leadership has so divided the entire leadership sa the entire Senate lugar nga makauulaw na sa gaima. You're forcing yourself too hard. Sobra sa guys na ang Senate is supposed to be the senatus, the man of wisdom. Na pagsugod ni Boyon, nagpaboto, nagpaaso, nagdakop-dakop, nagilak-ilak, nag-iskapo-iskapo. Mura mag, we are at the lowest point in Senate history lugar Magnum June.
1: Do you think nga ang mga sakop ni Alan Peter Cayetano mo duyog na lang dayon sa majority block Gatchalian Wing kung panalitan mo resign mo naog siya pagka Senate President, attorney?
0: Akong tanaw sa the way highly politically divided ang mga senators murag maglisod ta magnumjon. Makita nimo gapon. Ako, I have no problem with Senate investigation na katong flood control, etc. Kung kinsay nangawad, pamahilig kaso wala kita gilabanan diya. Ang ako lang, i-plaster lang nato kung kinsay na ay authority karon. Kay ipunsim ang grupo ni Gatchalian ang may authority karon kay having acquired the majority members lugar sa Senado magnumjon.
1: Attorney, kining panagbangi karon sa duha ka mga majority block sa Senado, kung imong tanawon ba, doon ay mga kalambigitan ani ang issue matungod sa flood control, ng anomalia, ang issue sa impeachment, kining mao nga mga dagko nga mga eskutanan sa ato nasod, posible bang kabahin sa anong, kung nga nga gaaway kining maong duha ka mga grupo sa Senado? Attorney,
0: I believe so, yes, Magnum Jun, na ang grupo ni Cayetano gusto nila nga abrihan kay ilang IDN lugar na si BBM involved sa flood control. Ako, I have no love loss for BBM. Kung nangawat siya, go ahead. So long as namoy ebidensya, ayaw nang scripted. Ayaw lang nang scripted. Makita na ba ni mo nga, ayaw basahan ng kwan. Basahan na lang na, ilang istorya. Nga nung i-appeal ni mo si Leila De Lima nga wala may flood control kay nakapriso man. So makaduda ka, usap ni Murumag na ay script in eh. Why problema? Kung doon na ebidensya, these are mere allegations at this point in time, at this point in time, murag wala pa, hilaw pa. These are just bare allegation. And then also sa impeachment ni DP Sara, kung doon ay ebidensya, go ahead. But kung wala ebidensya, ayaw lang po. Listen man kayo na magtumo-tumo ta. With all due respect, with malice towards nan, bisa kinsa mo dia, kung doon ay ebidensya, paili either sa flood control or sa impeachment. Pero kung wala, ayaw po. Kaya listen, magdamay-damay lang tag inosente magnumjon.
1: Susama tag baruganan, attorney. Kung naghimog binuang si Sara din lagun siya, pinagi sa impeachment, kung si Marcos naging mo siyang binuang, lagun sa bisyas balaon. Kaya rin nga mo gawas ako sa gitunong kaya karong panahon na attorney. Ako galibog ko, asa maminaw ko nila, sa'yo din ako na maminaw gani. Asa kayo nagsultik, kinsa kayo na rin matawa na nagsultik tinood. Kinsa kayo bakako na ni. Kaya bisa sa'yo rin kagapon, naayuban niya ang marang kauban nila ni Marcolita, di man magkakanganlan. Ang kakangalan ka itong mga dili ka man.
0: Tinood na. Muna ako mo observation gahapon na actually sa prangka-prangka ng istorya, appeal si Villar, Senator Villar and Loren Liganda. Nanong wala ninyong nganli? That's my question. Answer me. Nanong wala ninyong nganli ka na? Tumaga ko. I don't care. Si Turpo, kung nangawat, go ahead, paili. Senator Soto, go ahead, paili. Pero imang Soto nga, ay, hagas ka tong Mark patay naman to. Alam na. Dili man ko senador at that time, patay. Klaruhan ng script niyo niya, ha? Klaruhan ninyo na. I don't care kung si BBM, kung namoy ebidensya, go ahead. I have no love loss for him, lugar, ha? Pero ko siguro hapon na ebidensya kay mo backfire ni. Can let alone ka ng kay Leila De Lima. Kung

0: Tug us for an evidence to be credible. It must come out from a credible mouth, a credible na baba. But the story itself must not be contrary to human experience. Na priso, blood control, hagad na, no, say, kickback na priso, ganin na, kaya tumutuman. Kung baka akne, ha? Initially, baka akne. So, these are just very illegal. It would seem that there is a script somewhere. Magnum dyan. I'm sorry to say that, but kung doon na ebidensya mo, go ahead. Wala na ko'y labanan di magnum dyan.
1: Pero wag ka matandog, attorney, sa hilak ni atong usas mga marino nga namatyan. Nga si, kung ay mong basahon ang dagway nila ni Senator Cayetano o Marcolita, mora o halos gano'y yun sa kalungoy sa nasgutan nga marine soldier, retired marine soldier.
0: Condolence lugar, pero ang akong pangutan, Andre, basing nagpagamit mo, Marines, tell it to the Marines. we thought the Marines are few good men in the wilderness, pero it would seem there's a script here. Remember si Gutisay, kasama ni Marcolita, basahin mo na lang, huwag ka na magdaldal, kay pag ipesoryahon ni mo, may inconsistent man, huwag bakat man, basahan na lang na. So this is being quotes. I've been a lawyer and I go to court morning after. This is scripted. This will not, as to credibility, sorry to say, the answer is no. Ano lang na siya magnum dyan.
1: Okay, finally, attorney, para ni mo, ang legal karon nga majority black, mao ang kinibang Gatchalian wing, dili ang Cayetano wing. Attorney.
0: That's my opinion on that.
1: Okay.
0: That's my opinion based on several traditions sa Senado nga UC okay na basta wala diya ni abroad or lisod ni mo makumpel pagtunga tungod kay naay mga legal predicament, then the 12 consists majority and now it is in the hands of the Gatchalian camp, not with the Cayetano camp.
1: Attorney Ed Quaresma, sir, salamat sa imong panahon. Thank you, sir.
0: Dagang salamat, Magnum Jun, Magnum Aileen.
1: Inyo na bati mga eksyon ng kani IBP Miss or Chapter President o Liceo University College of Law Professor Attorney Ed Quaresma. Niya sa speakers linya si Attorney Sean Jared Blastimoso ato may nabi, usasab sa mga political and legal analyst diri sa atong bayan. Attorney Sean, may buntag, sir. Imong kaban, Attorney, si Magnum Jun Albino o Magnum Aileen Aquirin. May buntag, Attorney. Atong establish sa ang linya ni Attorney Sean Jared Blastimoso. Sa ato magbalik kaman sa penumunum, alayong biya, penumunum una, oras, alas 7. Alas 7:12 sa buntag.
2: Pre, na ako'y project run. Nagkinhan lang kong pison, bako, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang, kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang toxins mo daon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inuma tag adlaw ug Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Nang inahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
9: Magnum 45.
1: Atong balikan si Attorney Sean Jared Lastimosa. Attorney, may buntag, sir.
10: May buntag, Bagong John.
1: May buntag, sir. Pasensya nga, medyo ang dunay, medyo lang gamay, bikir sa ato mismong sige lang kaganina. Attorney, karon marunag na illegal battle, tali sa duha ka mga nag-claim nga mayoriya sa Senado, majority black nga Cayetano wing and then majority black nga Gatchalian wing.
10: Yes.
1: Sa imong lantaw, asa aning duha ang lugar maingon ginato nga mao'y legal? Lugar, ang ilang ang personalidad legal kay nakasubay sa balaod ang ilang mismong pagkahimugso, attorney.
10: Yes. Magnum Jun, ang kaning nahitabo sa Senate, important na kabalaan at ito. Now, ang senators, 24 pa po, ang nakabutan sa Constitution, what constitutes a quorum is 50.
1: Kajut lang, attorney. Attorney, kajut lang. Hello, attorney. Sayang imong imong mismong lugar pamahayag kundi nato mahimong tinaw pagayang signal basin og naka sa gamay nga naka sa interior nga bahin sa imong area kining attorney nya dai ato mapatinaw ang yang signal kay molang ang isa magid karon ang asay majority asay minority kay na maginunta na. Na majority dapat may majority dapat sa may minority. Ano ba no? Para magkasinabtan sila. Oo. Balikan na to sa Attorney Lastimosa. Attorney, pasensya sir. Yes sir.
10: Yes sir. Okay.
1: Sige,
10: so
1: sir.
10: ang quorum importante lang na siya sa day-to-day business attendant. So to do business ang quorum is will only constitute kung kinsa to ang available members. So for example, tanan membro sa Senate 24 na available yun at sila, matawag na sila, maka-attend sila sa hearing. So ang quorum is 12 plus 1, 13.
1: Uh-huh.
10: Pero na ay ang pero kung ang duha ka members dili na mapugos or ma-compel sa Senate to attend the heat, like in this case, si Bato, Petago, si Bigoy na-detain for a case for plunder, which is non-bailable. So, ang members na nakaroon is 22. Now, unsay quorum ani, it's 11 plus 1, which is 12.
1: Uh-huh.
10: Kaya half sa 22 is 11. So, plus 1, 12. Pero that's only valid lang itang tax kung sa day-to-day business sa Senate. But when we talk about pag-elect o Senate President, nakabutang sa Constitution by all its members. Nakabutang all.
1: Uh-huh.
10: Dili siya gengon o majority or quorum, but all. So, nakabutang sa all is by majority of all its members pasabot na constitution kanan members, sitting members. In this case, buhi pa man ang duha ka senator. So dapat ang the only way mag-check og Senate President is 13 members and okay.
1: Subot pa subot, attorney, nga hangtod karon ang nagpabiling naa sa majority, nagbatog majority, maong kay tanuwing dili ang gatchalian. Pero kung isgutan ang quorum, naa kang gatchalian. Wala kang,
10: yes.
1: Naa,
10: yes.
1: Wala kang kay tano.
10: Walay nakabutang, sa constitution June regarding kung ito pag-elect sa and minority. Pero in so far as the Senate rules, ang kani pag-elect sa majority, muna siya day-to-day, consider na siya as day-to-day business. But to, kanilang yun, kani pag-elect o Senate President, dili pwede ang 11 kabo, ang 12 kabo.
1: Mausab na ang rason kung gaano nga antinaw bisan ang minoriya ga-acknowledge gapon kang Kaitano isip Senate President, attorney.
10: Yes, yes. I think Senator Gatchalian is only from tempore.
1: Oo.
10: Dili pa sa pro tempore pa.
1: Okay. Now gitumbok man gani siya mismo isip acting Senate President daw in the absence of Alan Peter Kaitano. Now, between the two attorney, kinsa dunay legal nga personalidad nga magpatawag og session si Alan Peter Kaitano or si Gatchalian, Senator Gatchalian, attorney.
10: Okay. Kani ang kanang pagpatawag og Senate session is part of the day-to-day. Now, bago naman ang composition sa majority because nag-elect man sila. So for me ang legitimate nga makakonduct o ang hearing, Senate hearing is the new majority.
1: Now, but, oh yes, but, sige, sir.
10: Yeah, but si Senate Senator ano may still facilitate the sessions and hearing kesa pa man gyapon.
1: So unsa naman ay personalidad ni Kaitano di mismo sa Senado, yes, si Gapon ang Senate President, pero sa paghimog mga day-to-day nga kalihukan, di na siya pwedeng magkapahiga yun. So, murag naging kansya niya. Sa na?
10: Limdak.
1: Wanay pulos. Di mismo.
10: Nay other aspect, I think sa ability to case, kani ako pinag-discuss mo is based on the ability na na-happen sa una, 12 regyapon ka available. Pero ningon ang Supreme Court ato magdum June, na yung mga uban butang at dili ma rule on legality. More on politics for the Senate, political institution. So, kaning mga drama nila, dapat parisotin, kapilagod ang
1: naadiha. Okay, so considering nga moragwa na gahom si Alan Peter Kaitano kay maumang kay ang magpatigbabaw ang bagong mayoriya kining grupo ni Gatchalian, wa na may mahimo siya, so ang ayan na lang siyang munaog sa pagka-Senate President. Manay panawagan nila ni Senator Gordon o ni Senate former senator kay kining Aquilino Cuco Pimentel, attorney.
10: In so far as the concerns, pagyapon na Senate President. Okay, wala man siya na-elect sa 13 members.
1: But okay, now
10: ang ako ani magnum June is the leadership pa sa Senate President, leader magugga Senate para i-facilitate man ang pagpasa balaod kan kayo ng backlog.
1: Backlog, oo.
10: Oo, dagan backlog sila. In fact, na duha ka duha for itong pa-citizenship, katong health law, nagkakain na nga pending tungkol
9: daan. Confirmation sa mga general.
10: So, regardless kung unsa ang legal consequence, but insofar as leadership, kung mag-surit being a leader, kung magkagubot at mong body, might as well stand on ihatag sa upan nga mas wati drama na sa sentro inana.
9: Attorney, may gahong ba ang presidente mo come in aning mo intervene ning maong sitwasyon considering nga murag di na pangsyonal sa husto ang Senado, may mahimo ba ang presidente siya, considering siya may atong pinaka amahan sa atong nasod, na ba siya mahimo, may gahong ba siyang pwedeng himuon gamito niya para nga mahupay ni kanina isgutan nga gumunhap sa Senado? Attorney,
10: sa ang president o ang executive ang magnumjun ay separate branch, and ang Senate mo'y mag-president. So ang president hindi maka-intervene kanit nga pagtaan mo. Pero ang mga tao, kita ang mga putante, kita ang magingon sa itahang magtaan.
9: May pangunta na, attorney, is martial law an option?
10: Ang martial law karon magnum dyan is very difficult sa atong constitution because of what the father did, no? So lisod ka ang martial law, eh dili po na siya maayo. Ang pwede mo karon is really for the people to tell the Senate nga mag keep things in order sila pagtarong.
9: Ang gahong sa pagbungkag sa Kongreso, may mula ng buhaton sa presidente kung ugali mag-declare siya martial law, attorney? Ang gahong sa pagbungkag sa Kongreso kay wa na magkadimao ang karon kuno ang gwapo nagdungog ang kamara dili nang Senado. Kanadto ang Senado may gwapo kuno dungog kumpara sa kamara karon murag nabali na. Pero ang impression sa uban mao nga both houses di mayo og dungog. Labi na kuno sigod na to ang Almarias Plan Control. Now ang presidente kung panlitan siya bungkagon ta na lang ning Kongreso. Ato rin bungkagon. Pero mahimo lang na niya kung ugali mag-declare siya martial law, attorney?
10: Dili magnumjun. Kusot na gig, kuan ka kayo, kana stricto ka pag-declare martial law.
9: Pero na, gitugot sa itong matagang balaod, attorney, kung kinala nang yun sa presidente.
10: Kung ngayon na presidente din, I don't think makaya na declare martial law. Atong wala man sa kagubot, sila naman ang nagubot.
9: Sila naman mga politiko nagubot dito. Kitang ang katawhan nagulat naman og unsabay sa dengatan ani mag although gakabahin ang katawhan pero di man violent ang katawhan.
10: Dili man.
9: Wa may violence.
10: Pagdumjun sa ato mga ordinaryong tao, ang Senate institution na kadaot ang iyang image ba? In fact, ang Senate, ang kanang word Senate, from the Latin word, the Latin word na patapos, wise men. People of wisdom ba? So, pero ang Senate kay gubot.
9: Okay. Gubot. Yes, attorney. Attorney Sean Jared Lastimosa. Lastimoso. Lastimoso. Duha mong ganing apelido nga ilado. Lastimosa, Lastimoso. Kani adto murag na prosecutor nato ang murag Lastimoso. Imo tong pariente. Amahan imo or
10: Adile. Dayo ra mi ato pagdugtong.
9: Ilado sabto siya kani adto. Sa paggabot bago pa ko ni abot diri sa Kagidoro. Attorney sir, salamat sir sa mo plan. Thank you sir.
10: Okay, thank you.
9: Okay. Inyo na ba't mga egzoon ng atong political analyst, legal o political analyst attorney, Sean Jared Lastimoso. Lastimoso, no? Lastimoso.
11: Oo, Lastimoso.
9: Lastimoso. Ang Lastimoso ka itong basketball player, no?
11: Oo.
9: Basketball player to siya.
11: Basketball player, Lastimosa.
9: Okay. Oras, alas 7:24, standby sa magbalik at itag na marami si attorney Orly Montalban. Standby, ayo pagbiya, penum na muna.
12: Oras, hatod ka na to ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
13: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mang DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500, pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
13: DTX Coffee Mix. Mga butika.
15: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugam? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basin adunay diferensya ang imong liver? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol o guman pang phytochemicals gikan sa extract nga disugared sugarcane na pamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-013-2198 o sa 0991-4504-163.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
17: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
18: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Usahay di nato makita ang gibati sa usa ka tawo. Mao importante ang pagpaminaw. Ang sibling kumusta ka? Mahimong dakong tabang. Atong himuon nga luwas nga lugar ang atong panimalay. Eskwelahan o komunidad alang sa mental health awareness. Kini si Counselor Janjan Rodriguez. Nagdasig nga magtinabangay kita alang sa mas himsog nga pangisip o mas ligon na komunidad.
22: Trabaho, eskwela, ngano mamili man kung pwede man both? Sa Westshire Academy Senior High School, pwede ka makatrabaho while nag-eskwela. Once a week lang ang meeting. Modules-based learning. Libre ang tuition. ID og modules. Walay entrance exam. Walay hidden fees. Ug walay age limit. Perfect para sa IELTS passers og working students. Enroll online or visit us at Zone 1-A, Ipunan Highway, CDO. Sa Westshire Academy, kaya nimo!
23: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
24: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
25: Craving for authentic lechon sa Sitio? Book your order now at 0905-365-9236 or visit our Facebook page, Sitio Natis Lechon. Lahirag yun ang kalami.
26: Tanang bills, chukarun?
27: Chill lang.
28: Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Kibayran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
29: GCash G-Bills.
30: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
9: Ang Jeditox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Wagtang ang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inumatag adlaw o Jeditox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Selfie! Panirang doble init ng araw, mag-doble refresh with Del Monte Fruity Zinc. Double flavors made from real fruit juice. Double refresh zing. Del Monte Fruity Zing. 25 pesos lang.
4: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
5: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
29: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Oras alas 7:32.
20: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
30: Magnum 45.
9: Line political legal analyst mga actual tumirabi si Attorney Orly Montalban. Attorney, sir, may buntag. Under cash Magnum Radio, ibang kauban si Magnum Jun Albino o Magnum Aileen Acuren. May buntag, Attorney. Hello,
31: yes,
9: Attorney. May buntag, Attorney.
31: Yes.
9: May buntag, sir. May buntag. Sir,
31: yes,
9: di malalis ka. May buntag, sir. Sige, sir. Hello, attorney. Okay, may buntag, sir. May buntag.
31: Yes, may buntag, Magnum Jun o Magnum Aileen o sa tanang na nanaw o naminaw karon no, sa atong programa sa Magnum Radio. Mayong buntag ka na itong tanang.
9: May hinabay itong nga zoon si Attorney Montalban via Zoom. Attorney, sir, kining... unsay mo lantaw? Duha ka mo ginabi kong abogado karon, Attorney Quaresma, Attorney Lastimoso. Naging sila nga ang legal nga ang dunay legal nga personalidad nga grupo sa Senado nga nag-away karon ang kampo ni Gatchalian. Dili daw ang iya ni Caetano. Kay duha naman ni karon nga nag-claim og majority black ang iya ni Gatchalian ug iya ni Caetano. Si Gatchalian, acting Senate President. Si Caetano, nagpabilin pag-ingapon nga maoy regular nga Senate President kay gi-acknowledge magandina sa kampo pod nila ni Gatchalian. Attorney, unsay mo lantaw, ani?
31: Magdugyo, no? Sa dili pata mo padayon no? Sa atong interview, ako lang ipasupot no? Atong disclaimer, no? Nga ang atong maluwatan nga pamahayag din atong interview is sa tuang personal o legal opinion lamang. o wala kini magsalamin sa baruganan, sa ahensya, grupo or organization nga kita nabilong or naakaroon ini panahon na. Now, okay. As to the question, bumbo naman, no?
9: Magnum,
31: sa kanya, murag naanad sa una, no? Nga, na minaw katakan mo. Magnum dyan, no? As to, yan ang question. Actually, it would be presumptuous on my part, no? Kung mayroon tanga ka ng ilang ang karon is illegal, no? Kaya ang kwan is katong sa gihimo paghapon, unya, mulagi na, ang related na ng question is legal ba o sabay ka na by dunay katungod, no? Legal katungod, no? Karon sa Kongreso ang grupo basta Gatalian o ang grupo basta Cayetano. Now, wala po'y gidatigan ani Magnum Jun, no? Ato lang klaruhon.
9: Yes, attorney.
31: Sa grupo, no? Sa duha ka grupo. Ang akong gidapigan lang gid ani Magnum Jun, Magnum Eileen, is ang atong constitution. Doon sa man ang nakasulat sa atong constitution, mao ang ato ang gitawag nato nung atong barugan. Now, duha man gud ka mga grupo nga naguntugay karong panahon na do na pod sila gi tan-aw, no? Legal basis kuno or constitutional basis, no? As to the group of Cayetano, ang ilaha isa naapod sila ibasihan sa constitution, unya ang kinidayong kang Gatchalian is constitutional pod kuno og in fact do na funoy jurisprudence. Now, unsa man gyud ang giingon dai sa constitution, so importante kayo magdumjo, no, nga atong balikan kun unsa giingon sa constitution, no.
9: Mm-hmm.
31: Ang giingon sa constitution manggod klaro kaayo, no, nga diha sa legislative nga kwan art sa kwan kinibang i-elect ilan ang issue nga ilang i-resolve ba Magnum Jun, to answer to your question. Okay, so ang court will not choose, no, who should be Senate President. Dili man sila maka-choose, no, kay it's the prerogative, no, of the members of the Senate. So this is an internal matter entrusted to the Senate, no, kay it involves one unsa man internal legislative procedures, no. What else kining atong political question diha sa atong kongreso, congressional discipline of members, ila pod na, no, wala jutay, wala mahimo ang kwan ana. Gawas lang kung dunay grave abuse of discretion, Magnum Jun, katong giingon nato, no, nga expanded judicial power of review, no. So muna diha ang ato ang kinibang nakita karon. Now, as to the atong padayunon, Magnum Jun, no, katong atong ato ang pagtan-aw sa ilahang basihan, no, nga Abilino, no, versus sa Quinco, no? So, diha pod sa atong kuan kinibang paggamit nila Magnum Jun, no, sa gitawag nato bang Abilino, no? Abilino versus Quinco. Sa akong tan-aw, dili siya applicable gyud, no? Dili pareha ang mga facts, no, and circumstances sa nagakahitabo karon sa ato ang Senado Magnum Jun, no? Now, as to nakapaminaw ko kanina sa imong question kang Attorney Lastimoso, I think.
9: Lastimoso.
31: Yes, o. Oh, ako na lang ang siran po, no? Sa atong maklaro lang yun po, no? Katong imuhang pangutana, Magnum Jun, kuan ba? Kinibang mahimo bang basihan? Kining nahitabo karon sa ato ang Senado nga maka-declare o martial law. Ang tubag ni Ana.
9: Attorney, before that, Attorney, pangutana ko muna. Kining issue kung may quorum kinsay majority kinsay minority na di ba ni siya legal question nga pwede dato dito mismo sa Supreme Court, Attorney?
31: To be precise, sa Magnum Jun, no, ang kana siya is not really a legal question but a constitutional question, no. Lahim ang good po ang mga dapat, no, ang treatment sa gitawag nato nga legal question because we are trying to look at kana bang the law if it is legal or kana bang legal ba siya, no, or illegal ba ang gibuhat sa katao. Kung sa constitution, of course magtan-aw ta niya na constitutional ba or dili, no, ang ilahang kuan, meaning nakabase ba sa constitution as do na mo koy mga proviso gyud sa constitution nga ingon ni ana, no, nagaagi kuan. Now, sa atong tan-aw, no, opinion na nato, I will not it could be presumptuous for me, no, sa ato lang tan-aw, klaro kaayo, no, klaro kaayo nga naa sa constitution nga kanang dili gyud siya nakakuan magdumjo, no, sa gitawag nato nga quorum, no, sa quorum
9: wala makasubay si bilatan. So sir, magamit ang sa Supreme Court ang yang expanded powers para resolbahon kini mga issue diha sa Senado kun ugaling dunay mudanggop kato Senado, Attorney?
31: Yes, Magnum John, no, kung dunay mo dangop dito, no, kung dunay mo dangop sa ato ang katong ato ang korte, kaya ang atong korte